0: unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
12: Santon Plus Gold.
11: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
12: Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
15: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: City Pharmacy Samal, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye!
6: Banguta na diha, nganong gibaliwala man ka? O manggaligo?
7: Pinawa!
8: Ikaw, balik ka mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Murag ka ng gamay lang ganit na akong duko engineer. Murag niabot na mangkos langit akong damgo na yun. Damgo ko karon mga katropa. Karon lang yung arasa.
7: Pinawa!
8: Nagyaw-yaw na ako, nagprograma na ako. Pagbangon ko, pagbangon na ako, apaman di ay.
7: Pinawa!
8: Nagyo na, basta kay mohang nahuna lutaw. Unang advice ng Doc CJ ni Droda, dapat sa pangidarong 40 ngadto sa 48 anyos, kinahanglan ni mong makatulog ka bisag 7 hours lang. Kaya ang tulog sa mga batan-on mga katropa, no, 8 hours to 9 hours yun na. Sa musugot kag sa dili ilahang lawas mga katropa, makatulog yung straight 8 hours. Unya ang kita karon ng mga ato lang kung dawaton nga idaran na.
7: Pinawa!
8: Kaya lang makatulog kag 3 hours, malipay na ka. Diya musulod ang kining dipinsa sa tuang lawas nga nagakaluya. Muna nga, kining ato ang mga produkto diri mga tropa. Mo ni purpose nungod aning ato ang mga Santon products nato dini, labi na ang kining Santon Plus Gold. Mo ni number 1 mga tropa nga mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold gama manguni sa 100% nga extract supplements, natural ingredients adunay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee o gingon man sa mga butika sa ato mga dapit mga katropa. So, munay gingon na ito mga katropa nga kining mga butika kung gingon available diri ang Santon Plus Gold mga katropa nata sa HealthMed Pharmacy. Yan. Inang, may kimurang ikarat imong tutunlan. Oh. HealthMed Pharmacy. Good morning ha mga taga.
9: Good morning.
8: HealthMed Pharmacy sa Amesco Drugs ha, available diya.
9: Good morning.
8: And Cesa Generics mga tropa, Jelan Pharmacy, Pharmacia Eva sa Kalinan, and Princess DS Buhangin, Mamak Pharmacy, FRT Pharmacy sa Samal, Mental Relocation Pharmacy, Butika Navares, Tesco Drugs sa Mia and Jen sa May Buhangin, Oga 318 Pharmacy, ang L3 Pharmacy sa May Kalinan, and Usuril Pharmacy and HB1. Samuan ani ang HB1 mga katropa, and AKC Pharmacy sa Samal, ADRR Pharmacy sa Kabantian, and Quesa Pharmacy, and also sa Golden Drug sa May San Pedro, Rolin sa Pharmacy sa Samal, Herlin Pharmacy sa May Sasa, Yuhan sa Pharmacy, JT City Pharmacy sa Puan, J.U. and Jen Panakan, J.U. and Jen Pharmacy Sandawa, Wise by Turil Pharmacy, Pharmacia Eva Tibungko, Francis Diaz Gabantian, Butika Liana og Benza Pharmacy sa May Samal, Health Med Mintal, Berea Pharmacy sa May Mintal, AJM Turil, Usurl Pharmacy and Sizil Pharmacy, Soyho Pharmacy and Rujon Pharmacy mga katropa. Sa pharmacy palang daan itong gibasa mga katropa, basta magdito kag Santon Plus Gold gama sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Wapagani kakainom, ha? Nilagsik na ta!
5: Bullseye! Bullseye!
8: Kaya nakainom na ko ginag premium D3. Ay, samang tao na mga katropa, oh. Nanam! Bugnaw kayo mga tropa. Bugnaw pa sa simod sa horse.
5: Pinawa!
8: Agong kapi din mga tropa. Dali, bugnaw kayo pati tugnawas itong apalibot. Good morning, Richard Ramos Brad. Good morning kang Tristan Wyatt Gulay. Mayong buntag katropa ang Alan. And pinaka-rooming administration ni Blanc. Maraming korupsyon. Walang pangako na natutupad. Meron na eh. Sino ba nagsalita na walang pangako na natutupad?
5: Pinawa!
8: Yung pangako niya na hindi niya tutuparin, yun yung natupad. Ay, ato ni Paboton, kay exciting kay ni mga katropa. Clarex kay ni sa TV-TV, nga nate mga bag-o karon nga mga madungog mga katropa. Karong panahon na, result sa yahang mga previous nga mga sonases. Pero kung makadungog ka mga tropa o ka na ganing saad lang gyapon karon kining investment promises sa other nga mga tawag aning mga countries mga tropa, mahuman na lang ning administrasyon na puro lang yung daani o kanang promises. Puro taggugma ani. Love makes new promises, promises.
5: Pinawa!
8: Walang lyrics sa rap, no? Promises. Unya mga katropa, ato ang siren ha, ang pulso ng Pilipino. You can also call us, diri mga katropa, ang pinakaunang mag-comment unya. Sa iyang panglantaw mga katropa, diri sa expectation mo sa zona, doon na mo'y Gcash. Gitkan din sa Bullseye. Pero unya na. Ha? Pag mayon ako, greedy na. I-text ni 0969-3-0537. 0969-3-0537. Kay diri sa tamang katropa, kay ang prosecution panel sa impeachment trial, si Sarah, mga katropa, ilan ang gihukman? Actually, ingon ano yung nahitabo, manggod, no? Para di ta maingon o ganing mawala sa passing ni mga katropa. Na ako'y basahon din nga excerpt, mga katropa, ha? Gika ni sa prosecution panel. So, una lang, unya na mo mag-say any comment about ani. Kita man ko din mga katropa, though, naman ko ito sa media, kinahanglan, makisayod ta, ang uban ingon manggod nga, dili pwede, money mo na. Na naman na, si Inday gani mga katropa, ingon naman gani, sige, bring it on. No? Expected na yun niya mga tropa nga mahulog yun nga bloody issues yun ni. That's kana mga rhetorical nga mga statement nga bloody war, bloody issues ni nga tubangon niya mga tropa. Because expected na ninday ni. Expected na ninday ni. Nga pugsong yun nilang paukab ng ilahang mga bank records bisag ganang-ganing supak sa ilahang buot.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Karon, dinhi na nagapagula o gapamahayag mga katropa, labi na kini si Chill Duke, no? Eh, parang nai-inlove ako ni Chill Duke, no, nitong huling...
5: Pinawa!
8: Parang nakapansin ko eh. Parang magpop-up ito sa aking news fed itong mga excerpt niya, no? Babasahin natin mga katropa, ha? Itong mga sabi niya dito sa kanyang balita. May nanislay ka ng paborito nga social media page. Ako nang ginasubaybayan eh. Ngay uban nito ako nang i-pick up na ako mga katropa, na po uban nito nga muraga mugisi akong alingagngag. Pero kini mga katropa, for the sake of argument mga katropa, before ta magasi any comment ani, kamupod mismo tubag mo ha. Ug sa inyong komento ani mga katropa, no. Ang bilyones kuno matod pa nga piso Bisaya ni Tagalog nato ni, no. Kay Tagalog man ni. Gawas kung English ni mga katropa, makaintindi naman tayo ng Tagalog, di ba? Bilyon-bilyong piso dumaan sa account ni Sara Duterte at kanyang asawa mo na ilang lead. Di pa lang daan sa lead mga katropa, pagka bright yun eh. Bright yun eh ilahang mga tighimo o ganang mga news, no? Kaya makakuha rin attention, nakuha man gani ato ang attention, kamo na ba? Malinaw sa record ng Anti-Money Laundering Council na bilyon-bilyong piso ang dumaan na pera sa mga account ni Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Ito ay pahayag ni Attorney Duke, no? Ito ang iginiit na ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor si Chill Duke, no? Batay na rin sa mga isinumiting report ng AMLAC sa House Committee on Justice na nagpakitang may probable cause para iakyat ang impeachment case laban kay Duterte sa Senado. Ayon kay Diok, no? Hiningi ng prosecution ang bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa sa impeachment court para makita kung tugma ito sa record ng AMLAC. Paliwanag ni Diok, no, hindi ito maituturing na fishing expedition, kundi ito'y bahagi ng legal na proseso dahil tanging impeachment court lang ang makakapag-utos na isampina ang bank records ng mag-asawa. Aniya, ngayong may sampina na para sa bank records ng Vice Presidente mula sa impeachment court, magagamit ito ng prosecution pati na ng depensa para patunayan ang kanilang kaso. Sa ganitong paraan, sinabi ni Diokno na makakapagpasya ang mga senator judges batay sa kabuuan ng ebidensya. Batay na rin sa record, nasa 3.9 billion ang dumaan sa mga bank account ni Duterte mula 2005 hanggang 2026. Taliwas ito sa kanyang SALN mula 2019 hanggang 2024 kung saan idiniklara niya na wala siyang pera sa bangko. Actually, nag-declare ba si Inday nga wa siya kwarta sa bangko? Day, kung wa kay kwarta sa bangko, day, asa mo din nag-ibutang ni mga kwarta, day?
5: Pinawa!
8: Diba, niingon ka, day, kung nagdomdom ka, day, nga kung mga awat na lang galing, di na nato na ibutang sa bangko, dito na nas malita. Kanya, muingon si Shield Duke, no, day, nga, gideklara ni mo nga wala kay kwarta sa bangko, di asa di mong kwarta, day?
5: Pinawa!
8: Magtuon na po ning ubanday nga napon sa malita. Walay angay nga pangitaon unta kining prosecution, pero ani mga tropa, di na mga legal ano ni kana mga legal expert may kalabutan na ni part guna sila hang kana ganing taktika sa pildihon kadiya sa mga istorya ba. Kung sa mga bata pa na kanyadto mga tropa sa elementarya nga dili pa uso ning bullying mga tropa, isugay lang. Sungugon ang mga payason mga tropa. Part ko na sa sungog-sungog. Part na sa gingon na to o ganaganing pagkuha sa mong attention, pilding maglagot.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Kung maglagot ka ni mga tropa sa prosecution, pildi ka.
7: Bullseye!
8: Kung maglagot po itong mga anti-VP Sara, pildi po mo. Alam mo na, pilding maglagot ang maraming panahon na. Pero, daan naman kung gibutyag ni Inday, nga expected na nila nga pabuksan gyud na, knowing nga majority man gyud na mga tropa sa kongreso ay pro administration. Matingala lang ta mga tropa, tao na malang ni kang Inday nga ang kini mga kina miyembro sa kongres mga tropa wa man gyud misunod niya. Napoy uban nga ni sunod mga tropa mang rason man pod miingon magkaron lang ni day kay mo ni basing masiruhan mag-umis sa mong budget. So, they're willing to sacrifice Inday because of the budget, no? Sa mga madlang people. And unfair kini ko naman ito pa sa side ni Inday, pero fair po kini nga ito sa uban. Matingala ka nga nung fair for us and unfair to you. Munang naatay korte. Well, kung tama man ang mga panglantaw sa uban, alang kang joke, no? Tama man po siya. Only the impeachment court ang makahatag sa pina. Sala ba dahil sa prosecution kung mulampo sila?
7: Bullseye! Bullseye!
8: Sala sa depensa karo mga tropa, nga nung wala nila, kini mababagi.
5: Pinawa!
8: Diba? Kaysa sahib ko sa ni Diop, no? Eh, normal yun na. Ngaya yun ang ipaon ng iyahang ngipon diya mga tropa kung sa sungog nato niya. Ipaon yun ang iyahang knowledge sa mga tropa. Kaya malumanay mga katropa nga mga tingog nga makapadani o kaya mga dalaga. O niya, kung maminaw ka sa radyo, mga tropa, mura siya kulit tao sa bagong tugon.
5: Pinawa!
8: So, hindi mo na mamahay si Diok, no? Nga naman, sa iyang pag-present dito mga katropa nga mauni-mauna, gibarakin sa defense panel, o niya, wala tuohi sa presiding judge mga katropa sa impeachment court. Buti pasabot, ligon ang pamahayag sa manifestation ni Joke, no?
7: Bullseye! Diba? Bullseye!
8: Ngayon, isa pin naman ang amlak, ano, isa pin naman ang kining mga taga-bangko para maokban ang kining mga records, mga katropa sa deposito sa managtiayong Carpio.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Nga nung wala man, tuuhi mga katropa nga niingon ang kampo sa defense panel nga only si Inday way labot si Mans kay private siya. Way labot ang kining mga negosyo ni Mans Carpio kay dili pa man sila ingon og menyo kaniadto. Well, namatay uban nga wala gi-appeal mga katropa pero majority ato gi-appeal kato ng conjugal nila nga property o kini nga ilahapon nga abot mga katropa ang ilahang nga bangko.
7: Bullseye!
8: So karon, kung moingon mga katropa si Inday nga dalian nag-withdraw na dito para walay mabilin dito, makita mo dyan po na sa record ang in and out. Linha na manukad kung kisay bright mo kwenta.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Mauni mga katropa, ang nindot nato kini nga siren in the future, ha, kay next week, mauni July 30 man, mauni ilahang pagadibatihan. Kung kinibang statement ni Diok, no, karo mga katropa, nga ningon siya, nga bilyones ang gilustay ni Inday. Inday lustay na rabay, angga ni Inday karon.
5: Pinawa!
8: Ya po ganyan mga antay mga katropa. Ay, grabe po niyo makaangga. Mag-name calling niya. Karon kung tawagon ganyan mo ka ng pangit po, grabe mo makadimanda, no? Inday lustay!
7: Bullseye! Bullseye!
8: Pabor na po ni sa kampo nila ni Inday. Why? Morning panahon na nga sila mismo ang mupamatuod. Dili buti pasabot nga ni babag ingon si Chowa mga tropa, dili buti pasabot nga ni babag mi that we are guilty na o kanang pildi na. Ni babag mi because na yung mga question na mo sa mga provision labi na sa tuwang 1987 constitution. Apan kung ipamugos yun ka nang sabi na naman yun ni mga tropa sa impeachment court that we will abide. Di ba ingon si Chowa mga tropa? Chowa? Si Pua? Chowa naman yun. Chowawa man to. Si Attorney Pua.
5: Pinawa!
8: Di ba naman si Attorney Pua mga katropa nga we will abide. Dini na to makita karon unsa kalantip ang defense panel kung ilaha kining balion ang kining baruganan karon ni Chil Diokno. Si Chil Diokno is sabihin nyo na lahat. Ha? Nang sabihin again sa kanya. Pero siya pagyapon ang nagwagi mga katropa niya itong milabay tungod kay nakumbinsi niya ang impeachment court sa iyahang manifestation nga ukban nato ang deposito sa managtiayong Duterte.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Unsa inyong ikasulti ni mga tropa ang atong first caller unya mga tropa makadawat kiniog Gcash! Tatong pagbalik mga tropa 0969-3-0537 mga katropa. Bumalik ang atuang bullseye. At ang oras, alas 8.29.
10: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: New Year's Peak, your perfect escape above the
5: City. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Down at night before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
8: Ano mo bugnaw man pod?
16: Pinuang.
8: Ala na. Init sa sugod nya tapos magkana mo kabugnaw. Mura ta nagsimod kabaw. Nga nagmoist.
16: Pinuang.
8: Grabe ng simul sa kaba, mga tropa, pag mag-moist, mga tropa. Murad yung nagkanang ice kabugnaw po. Ang pagbati gani mga tropa nga nagkana mo kabugnaw, buti pa sa butana mga tropa, may lain na na. Ah, nanay mga gikabuangang lain. Kaya ang tinuod ng relasyon, bisan pag sa kapaitan mga tropa, part na sa tuang relationship. Part na sa tuang mga katropa nga... gipanumpaan for better or for worse till death do us part. Sa ipo ni mga minyo mga katropa no mag-una lang ka ng kalami na nagyod kanunay. Dili ba tanang panahon lami
16: pinawa.
8: Narabay usahay mga katropa pagtalaw ni mo sa imong asawa mura lang mo magsuon na naman parihan na mo baho. Grabe po naman eh. Pareha. Usap pong baho apo. Depende sa baho. Usay bahong kwago. Usay bahong kanakuwak-kuwak. Ito, nato isa ka bana mga katropa ba. Patambag lagi siya. Ningon siya mga katropa nga. Usap mo na ako niya kung asawa. Ay nga. Kanang wanawadaan. Medyo kong amor. Anang inikuli. Mas humot naman yung ako ang chika babes. Ani karoon. Grabe na bag ka ng perfume. Alangan!
16: Pinawa!
8: Tungkol kay... Ang imong ulag, imuhang gitagad. Kamu po mga asawa po, kumo kay naramos balay, ayaw po nung palabi po nung paglago-lago. Kanang, uy, ting-uli na rabas akong bana ron, magpa-sexy na ko, di ba kaha, maligo na ko. Ano ba, dili kay pag-abot sa bana niya tapos ang baho sa asawa, mga katropa, mura na nagbahong sigbin nga, wa, kaon. Mayingon dyan yung asawa, may mam ka dyan rin, kayo amang katerbaho, ako mang lihok na sa balay. O, lagi, pero ati man na, pwede mong kaugalingon. Ana man na. Sa sakyan ng pamala, mga katropa, need nag-maintenance. Oh, may maintain ba? Kung ang imong hawak karon mga katropa, 14 ang hips ni mo, 16, o niya ang legs kay 20.
16: Pinawa!
8: Kaya ako po ng vital statistic. Eh. I-maintain lang ko. Lumba-lumba naman. Pero ang tinood niya mga tropa, Bisa pag-unsa na diha ang imo makita sa imong asawa, ang pabili ng kainiton basta kay ang imong i-maintain ang inyong gugma sa usa ug usa.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Pagwa, ganin ang gugma, mga katropa, gugmas ito ilang na inyo hagtabili.
16: Pinawa!
8: Motor of Gimits, baili-baili, mga katropa. Sirita, bes, ato apod nga, dalikitanan, may punta rito, mga katropa, ha, sa mga naga-birthday, kanon, mga katropa, sa mga naga-birthday, happy birthday.
17: Happy, happy, happy birthday.
8: Ay, nag-birthday ay pizza 27, nalimot lang ta.
16: Pinawa!
8: Okay. Kisa itong una, makatawag, diribe, mga katropa. No? 09-69-3-0537. Your reaction lamang, mga katropa, sa tua, mga katropa, nga! Gibasa nga news kay ganina. Angay ba nga atubangon na yun ininday? Or unsa kanyang kasulti, mga katropa, sa gisulti ni Shell Duke, no? Na bilyones ang nilustay, wala pa gani na chill, no? Pero bilyones na.
16: Pinawa!
8: Ato sa ngulapon, siguro itong sa amlak, o record, kung sa dipinta. Unsa po inyong ikasulti sa tuwang asona karon sa expectation, katong makatawag, makakuminto, so naman, o sa itong gibasang news, kagaling na mga tropa, sa impeachment trial, well, tawag na mo. I need your idea. Eh kung wala mo yung idea, mga tropa, ako na lang eh, idea. Tawag mo 0969-203-0537. Bisa mo ingon lang mo, okay lang. Hindi ko gusto ka nang bukas na 20, gusto na ako 15.
16: Pinawa!
8: Okay na kayo. Na-feel ba ninyo, mga katropa, ang ato ang presyo sa bugas karon nga ni Osos na?
7: Bullseye!
8: So na naman niya, mga katropa. At tangin nyo din ha, kay amo ni Lingkura ni katropa ang Bridge Flores niya, ha? Okay, sa mga gusto mo tawag, 0969-203-0537, mga katropa. O, siyempre, doon na mo'y Gcash.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Dilita, mga katropa, babe. Muntag kay Roger Kapampangan. Bahong Kwaknit Seralan. Pit! Pit! Pit! Pit!
16: Pinawa!
8: Kwaknit! Oy! Roger! Talaga naman, Roger Kapampangan. Iwanan mo na pala kami. Papunta ka na ng UK. Ha? Oh, unsa man ang UK, ongoing kiat.
16: Pinawa!
8: Tingnan si Roger Kapampangan. Hey, anak di Aisel Alan. Basta bugnaw na ang pagtagad na ay lain. Tinood mo na! Ha? Naman gani, uban din ha nga, kusog lang kayo, mangukob niya. Pag-abot na mga tropa, magsawa na. Ngayon tayo na huwag. Tapuso na nato niya itong relasyon.
16: Pinawa!
8: Hey! Diba? Oh, mayo kay mo mag-sigig ka ng pangliog niya karon, tapuso na kalit ang relasyon. Dili, pwede na. Tungod kay, ang inyong gugmang igigamit, gugmas iro. Gugmang karagan.
16: Pinawa!
8: Uwag rana. Alas 8:40 na, mga tropa, be. Last week, mga katropa, doon na tayo gi-text kayo. Di manin mo tubag o gitawagan na to, mga katropa. Si Madam G, no? Si Madam G. Ingon si Madam G, diri. Basahon ako para makaingon ta, mga katropa, o ganaganing dilita, ingon, o ampir, ha? Ampir. No, kay naningkamot biyata nga matubag nyo diri, mga katropa. Kining inyo ha ang mga reklamo against you, no? Against your company. Na dirito si asa naman to si Madam G, ha? Naitubag niya diri, mga katropa. At least okay lang nga motubag ka. Nalubong naman yung message diri, Madam G. Nalimot po ko sa pangalan akong gikuan diri gi try na ako ni be. Dili di ay ni mao. No? Ang tubag niya din mga katropa, kung ako madumduman, di ako maning itawagan, dili daw siya pa istorya, di po daw ni siya makakuan pa kay on a meeting ni siya. Mura po ni ako ang kaila mga katropa, ang karganing department head sa city mayor's office ba, nga tawagan ni mo, pimintinas meeting. pimintinas sa meeting. Ma'am, di ba sabi niyo po na kayo po at iyong abogado ay handa po kayong sasagot doon sa mga inaakusa po sa inyo. Actually, inaakusahan po kayo dito eh. Yung company nyo po, at ako po'y magsasalita dito patungkol po sa company nyo po, at atin pong ipapanawagan, hindi ko sinasabi na masama na itong company nyo. Itong company nyo po na UHI ha? Ano nga ba yung ibig sabihin ng UHI? Hanapin natin dito. Itong company nyo po na UHI, Universal Harvester Incorporated. Eh kung matagal-tagal na po kayo sa industriya, itong negosyo pong ito, eh bakit sa ganitong mga pangyayari, taga Davao pa, yung ayaw nyo na bayaran ng mga nakipag-deal sa inyo, nag-deliver po sa inyo ng mga produkto po ninyo in good faith doon sa mga bodega na kung saan i-deliver, at saka sa mga kakontrata po ninyo na mga agricultural farms company na nangangailangan din ng mga abono, kasi abono ito eh, na i-deliver na yan doon. Like for example, sasabihin ko po sa inyo na i-deliver nyo na yung abono nila, yung abono in good faith doon sa Marscon. At binabayaran po kayo ng multi-million of pesos ng Marsman Drace Deal Company. Kasi lumabas itong pangalan po ng UHI, may tinatanong po ako doon, hindi ko lang sasabihin kasi nagtrabaho din ako ng Marscon noon. Isa sa mga nabanggit po dito na nakikinig po sa ating programa, nasabi po ng akin pong contact doon sa Marscon, Marsman Race Deal, sa Santo Tomas Banda yan eh, unahan lang yan ng Davao Penal Colony. Matagal ako dyan sa Davao Penal Colony pero hindi sa kulungan, doon sa bahay ng aking uncle, kasi ang aking uncle naman ay kapatid ng papa ko, ay isang empleyado din, nagbabantay ng mga kolono dyan sa Dapicol. Kaya matagal ako dyan sa Dapicol nung ako ay grade 3, 4, 5, and 6 at sa high school. Kaya doon kami naglalaro sa Marsman. Nagdaan kami dyan sa Tulay, na Hanging Bridge ang tawag po nila. At doon kami nakakatira din sa isa ko pang relative dyan. Kaya alam ko ito. Nung napapakinggan po nila itong pangalang Universal Harvester Incorporated, ay sabi po ng akin pong blank dyan sa, hindi ko lang sasabihin kasi siya naman ang sabi, familiar kasi yan eh. Familiar sa akin yung UHI. Sabi ko, nagtatransact ba sila sa inyo? Inuutang ba ninyo yung abono na i-deliver sa kanila? Siya, hindi! Cash to cash yan!
16: Pinawa! Ha?
8: Hindi ko, magkano naman yung binayad nyo sa kanila? Conservative na amount lang. Ako na ngayon nagbigay ng conservative amount. Sabi ko nga, nasa 5 million. Siya hindi! Hundreds of millions yan!
7: Bullseye! Bullseye!
8: Eh, grabe naman pala. Hundreds of millions, cash to cash yan. Tapos, ito ngayong mga trucking company na hindi nga umabot ng ilang mga million yung iba, hindi kayo makapagbayad.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Madam, ang bukod tangi ko lang pong hiling at gusto ko lang na makapagsalita din naman yung company niyo po under your care, kasi ikaw yung in charge dito eh. No? Suportahan naman natin yung itong company niyo. Suportahan natin, kasali ako diyan.
16: Pinawa.
8: Baka akala mo kinakalaban ko na kayo eh.
7: Bullseye!
8: Kasi gusto ko lang masolusyonan itong problemang ito, kasi kayo yung gumagawa ng problema at nagsusumbong yung mga tao dito sa akin.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Hindi lang ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mga contractors dito, eh nag-hire na naman kayo ng iba, sinisegregate yung unang hinahire nyo, hindi kayo nagbabayad, yung mga bago nyo naman na inihire, eh hindi nyo naman binayaran kasi hindi pa daw kayo nagbabayad, hindi pa daw kayo binabayaran. Binabayaran kayo! Cash yan!
7: Bullseye!
8: Wala talaga kayong interest na magbayad, or pinagamit na yung mga bayad diyan sa mga tao. Sa palagay ko, hindi. Nasa pangangalaga yan eh. Nung bina-background check ko na itong in-cheek pala itong kwakang bagong kangkang eh. Daug-daugan mo mga in-cheekan, nagbubuli na nga kayo sa East, West Philippine Sea. Binubuli nyo pa yung mga contractor natin dito. Ha? Isusumbong ko itong company nyo po at saka ipapaabot natin ito sa Kongreso. Ha? Kapag hindi kayo nagdi-deal, gusto naman pala ng mga tao na ang sa amin lang talaga, sir, sabi nga nung isang nakausap ko, no, so by phone lang ito mga gatropa. Sabi pa nga niya, sa amin lang talaga, sir, bakit kami, gusto naman talaga namin magpatuloy yung aming transaksyon. Basta kay paunti-unti, makabayad sila, at least may mobilization kami. Kaso wala eh. Ang ginagawa nila, pinapapunta kami ng kontak namin sa barko, doon kasi kami yung mga nakikilala nila. Pagpunta namin sa Pantalan, nakaano na kami. Naka-bar na kami doon at saka hindi kami pinapapasok. Sila na nga yung may utang, sila pa yung, nako. Nag-aastang, wag na natin papasukin yan kasi maniningil yan. Nako.
16: Pinawa!
8: Tapos ang galing mo, Madam G, magsalita. Ang galing mo kasi naipanalo mo yung, yung isipan ko eh. Na-shoot mo ako sa bulsa mo eh.
16: Pinawa!
8: Ngayon, hindi na ako magpapadala sa iyak-iyak mo, ma'am. Gusto ko, resulta na. Ha?
16: Pinawa!
8: Bukas ulit.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Kasi, last text ko na ito sa'yo. Last na tawag ko na ito sa'yo. Minsan, nakakalimutan na kita eh. Ngayon, mayroon na namang nagsabi sa akin, kumusta na nga pala yung sir? Sabi ko kasi sa inyo, yung iba naman na dihado dyan, kapag ka may ginagawa silang masama sa inyo, i-blatter nyo. Okay, papa-record nyo. Tapos binabaliktad na kayo ngayon. Kayo yung nagtithreatened na kayo sa kanila. Nagtithreat na kayo sa kanila. Na-threatened daw sila sa inyo. Hindi.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Bakit ma-threatened kayo sa mga taga-Davao? Kami ngayon yung mga taga-Davao na ma-threatened sa inyo dahil bully pala kayo. Sa mga maliliit na mga negosyante.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Anyway, mga katropa, wala naman tayo oras. Iwason ko na lang yung akong kape, karo mga katropa, kaya pinayarok na iran. Bait.
16: Pinawa!
8: Balod yun si kasakong ginom, ha? Pero nagkadugay, nagkatamis. Nayabag asukal. Hindi man ko nag-asukal. Hindi man yung dapat asukaran na ito ni kay mga katropa ni. Naman ko yung sugar dito sa kilid. Kining basuhan ni, na yung sugar na daan gibutang.
16: Pinawa!
8: Pagtura na yung nagkadugay, nagkatamis ni ang asukar din mga katropa naas lalo. Ang ato ang kape, kining Santon Plus Coffee Mix, sugar free ni ha. Ang ato ang premium D3 coffee mix, sugar free ha. Ang atong Santon Gold coffee mix, sugar free ni ha. Mo na nga pwede ni sa mga diabetic nga mga tao. Okay nga pasyente.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Maria Vicentino, sakto jud ay akong gibuhat, Sir Al, nga mag-ayos sa akong sarili para pag-abot ni Bana, di siya ma-turn off nako kay lago ko. Ayaw po mo paglago-lago. Ay!
16: Pinawa!
8: Kapoy na ganun yung bana niya pag simhot, manimaho pa mong kwago. Ha? Itaymi nga po mga katropa, ting-uli na. Ahumutas akong asawa.
16: Pinawa!
8: Nanam! Ano ba? Makahuna-huna ang bana o kuha sa iyang turbo. Diba, by Roger? Gugmang giatay na. Ingon ni by Roger. By Roger, kinahanglan nga picture lang nako. By Roger ha, kasi makatapad sa UK.
16: Pinawa!
8: Dili, Choroy, dito magtapad-tapad. Dili, oy, makatapad ya ka nitong kahoy. Picture naman.
16: Pinawa!
8: Makatapad, makatapad kag building dito nga, wala diri sa to ah, sa Pilipinas. Sorry ka na nga picture! Ay, po rin nga tapad yan, ay mong ginahuna da yun. Makatapad ya kag ganang kabayo dito di ay nga tuloy tiil.
16: Pinawa!
8: Padali ko. Gawat na lang, mura tayo nakaabot dito sa UK.
16: Pinawa!
8: Kanya mong naabot din mga tropa, tulog pa man ka, nasod ning, gidadalami ni, kuan, ni Thailand, napa sa Hong Kong, napa sa Singapore, nasa Malaysia. Ano yung mga tropa? Kanang UK, oh. Ang UK, ang mong natuan din mga tropa, diya si Uyanggurin na yun. Nay, okay-okayan sa likod, diya sa Monteverde.
16: Pinawang!
7: Bullseye!
8: Ay, wala naman tayo oras. Doon yung oras naman din nato. Doon yung panahon na pa din na magigo, mga katropa, ha? Good AM, napainipahabol. Katropa, galanog-lanog. Ang XFM diri sa Car Wheel, Binugaw, Lirot, si G. Jules Pandoy. Good morning!
9: Good morning!
8: Nangat na galirot!
9: Good morning!
8: Masunod ang programa ng sentro, mga balita sa tuwa sa XFM 89.1, mga katropa. Huwag niya, mga katropa, alas 3, santo de las 4 na tayo full coverage, mga katropa, sa tuwa ang ikalima na ba? State of the Nation Address. Si Bongbong Marcos, mga katropa, itong paminahong kanyang blow-by-blow coverage sa inyong makaoban nila, Yours Truly, and Bricks of Flores para sa mga panglantaw sa mga sentimento ng atosunahan. Usab ang inyong mga sentimento amo po ninyong ikinahanglan. Sa ngalan sa ato ang ginatibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan talaga ng Diyos. Alas 8:51.
18: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
19: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
20: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
22: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
23: XFM.
24: XFM.
25: Kaklarik sana.
26: Exciting.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN

0: Center. Ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatampang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Regulate ang pagpitik sa tong kasing-kasing og mopakalma sab sa tong nervous system tungod kay ang Xanthan Plus Coffee Mix walay caffeine. Nanambal na pinaka na nambal paka. Sa detalye sa atong ekstra balita, mga katropa, PNP nagpasalig og maximum tolerance sa atol sa SONA 2026. Nagpasalig si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natartes Jr. na ipatuman sa kapulisan ang maximum tolerance sa atol sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlawa Hulyo 27 ning tuig. Matod ni Natartes, respetohon sa PNP ang katungod sa mga grupo nga magpahigayon og hapsay nga rally og nanawagan usab kini sa mga demonstrador nga makigtambayayong sa mga awtoridad aron mapadayon ang kalina og kahapsay sa maong kalihukan. Gilauman ang dagkong nga kilos protesta o lihok protesta gikan sa nagkalain-laing sektor nga dunay permit sa pagrally sa Commonwealth Avenue dool sa batasang pambansa dini pahigayon ang SONA sa presidente. Sa laing bahin kapin 20,000 sab ka mga pulisa ang gipakatap sa nagkalain-laing lugar aron magbantay og masiguro sa ang seguridad sa publiko atol sa nasudnong kalihukan. Samtang mga katropa, DOE target mahumaan ang natural gas power plant auction sa katapusan ning tuig. Target karon sa Department of Energy kung DOE nga ma-award ang centralized auction alang sa mga mid-merit natural gas power plants sa ikaupat nga quarter ning tuig 2026 isip kabahin sa pagpaligon sa supply sa kuryente sa nasod. Sumala kang Energy Secretary Sharon Garina, padayon ang koordinasyon sa DOE uban sa uban pang mga ahensya og sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines aron maandam ang bidding process. Gipasabot sa DOE nga ang natural gas power plants mas paspas makatubag sa taas nga demand sa kuryente kung itandi sa coal-fired power plants o makatabang sa pagpugong sa kakulang sa supply sa panahon sa peak demand. Samtang gipadali usab sa DOE ang implementasyon sa renewable energy projects, lakip na ang Green Energy Auction 8 alang sa Mindanao o Green Energy Auction 9 nga nagpunting sa solar on stilts ingon man sa agri-solar projects. Atong oras mga katropa, alas 9 sa 6 na sa buntag, umukat ang naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Yung man atong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa nyo sa balita. Mga katropa, musunod na ang programang sentra inyong makauban, katropang Juvet o katropang Jasper Magoncha Gikan, alas 9 sa buntag, hantod alas 10:30 karong adlawa. Katropa niya sa balita, Juvet Espanyol kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 9 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw araw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Bricks Flores sa XFM Davao.
9: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Marvin Iban sa XFM Davao.
11: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Kaklarek sana!
12: Exciting!
8: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Alan Abay sa XFM Davao.
13: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Kaklarek sana!
12: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines.
14: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Clarice, Anna.
16: Exciting!
15: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, katropa, Clarex, kayong alas 9.16 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: Una sa tanan, dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa. Davao, Mindanao, Pilipinas, may aga, may gabuntag. Welcome sa tuwang tulumano na usab mga kaigsunan sa programa ka sentro dinigyapon na nukad sa XFM 89.1 Davao. Adlong Lunes kita karahon ka tropa. Ikaduhang adlaw sa simana, unang adlaw sa work week. Kumusta kita karong orasa, inggutloa, pizza by the city sa bulan sa July 2026 mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Ila ka oras ay ha ang kinigasuna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta kita karon? Atong plastala sa kinabuhi, padinapi, panglawas, mga higala, sa mga aspitos itong kinabuhi. Kumusta kita karong orasa? Ito, welcome si Katrupa Jasper Magun sa Magtimon, gihapon sa programa ka Sentro. Wano ba tako ito, balas 10:30 gihapon, mga higala, sa paghagpat, balita, impormasyon, plus servisyong Katrupa. Kumusta ba ito ang mga kaigsunan karon sa niaging mga adlaw nga intawon sa mga bahay sa Davao City gibaha? Nakasinati o kini mga pagbaha mga katrupa o ban pa nga mga concern, problema, pagsulay nga ito na sugata. Apan importante mahingdanon mga kaigsunan kita mismo. Dili makulang o mawad-an sa paglaom, inay magpasalamat sa tuwang labang makagagahon.
1: Sentro.
0: Ang ginawa palang daan katrupa ito ng pasalamatan sa tuwang creator. Ang tingali, makadumdum lamang kung doon ay problema, doon ay mga pagsulay, mga kaigsunan. Doon ay problema sa tao, kaya makadumdum lang kung doon ay mga pagsulay or trials na mabot sa kinabuhi. Apan dapat matagkaroon ng unya, no? Dapat na magpasalamat mga kaigsunan sa grasya o proteksyon na ginahatag, ginabubo sa tuwa, gikan sa tuwang creator, mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang pagpanganam para sa kinigkasuna o niyang taon-taon mga kaisunan? Niyang mga alas 4 kini. Niya po ng coverage sa XFM Davao, mga alas 3 magkasugod sa hapon mga kaisunan. Napamatay angayng atangan? Or napamatay gusto madunggan? Or usapay gusto na ito madunggan o niyang taon-taon? O sa suna mga kaisunan, no? Sa tuwa isi Pinoy sa pila katuig na munang natay pulso unyang taon-taon mga katrupa ato ning tubagon sa upat katuig nga pagpangatungdanan ni Pangulong Marcos sa rate nga 1 to 10 pilay ma-rate ninyo mga kaigsunan mismo sa tuang pangulo sa Pilipinas. Dilita magtanaw kung unsa ba iyang personal, dilita mga katrupa kung unsa ba iyang nahimo adre mismo sa iyang pagpagatungdanan diha mismo sa palasyo sa Malacañang agiga nga tungdanan nga dumala sa tuang pagobernong nasyonal sa pila katuig pat katuig samtang naa siya sa pwesto mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Pagbalikan kay 4 years naman siya nagalingkod karon katropa sa pila katuig nga nagpagatungdanan siya. Kumusta ka ang inyong pagtanaw sa iyang performance mga kaigsunan? Saon sa mga aspeto sa korupsyon, pagbatok sa korupsyon, diya mismo sa ihang mga polisiya, mga foreign policy, or foreign policy sa mga isutanan, labod sa pagpagatungdanan niya mismo diya sa panggamhanan mga kaigsunan. So, muna gabasahong taon-taon, ha? Feel free sa pagpadala sa iyong mga reaction opinion sa tuwag hotline, mga higala, ang 0969-3-0537. Atong usbon ka tropa, 0969-3-0537. Upang sa itong Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. So, diya, pwede po niya padala ka tropa sa tuwag page, ha? XFM Davao, Katropa Digital. Upang kaputawag mo, mga higala. Kaya mo ginang dawato ang inyong tawag. Importante sa mga katropa ang inyong mga reaksyon o kining opinion. Mas mayo nga madungga naman yung reaction opinion. Mga gamay nga kung anda katropa, kanang greetings tapos reaction diha. Ipabuhagin niya da katropa kay usab. Nag-ong-ong gihapon na to ang staycation sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Di pa sa basta nung ikada simana ni mga kaigsunan. As long as napa ni ato ang CEO and founder. Kitro pang Alan Aba is diri sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Tagiya mo din Sir Alan kung wali ang kitro pang gubit. No? Yung ilubra ni Batakabalog kining isa ni sa mga holders, stakeholders diri sa kining ano, maong resort. Atik-atik na kining loan-loan ba? Para yung naglisod ka tropang jobit pero ano yung kanang bigat hindi niya alas 9:24 to sparring partner as usual as useful hindi basta-basta Grabe po nang as usual as useful katropang dyan. Magang gigamit naman katropang Engineer Royce. As usual as useful. Katropang Jovet Espanyol. Ah, mag-rhyme, manggot.

0: Bakaw naka-recharge ka tropa ng Jubit Espanyol.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na itong tanan.
0: Dahil yun yung iba ka talaga pag naka-recharge.
1: Ana din nakatropang jazz.
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Oh, good. Ana jud no. Ana ang ato agyong.
0: And dahil sa energy mo niyan, ibutang ka sa kadlaw.
1: Ay, dele lang. Dito mga katropa, good morning sa inyo ang tanan, sa atong tanan mga katropa, katropang jazz, good morning. Adlong Lunes na pod mga katropa. Ang ato ang pag-aubanan, no? Grabe, daghan na pod tag mga exciting.
0: Kuy yun.
1: Oo, nga mga kanang hisgutan karong adlaw mga katropa. Busa, sit back and relax kay kami ni katropang Jazz ang bahala sa inyo mga katropa.
0: Oo, grabe no, kanang kami ang bahala sa inyo
1: ha. Kanang bahala sa inyo ha. Kanang ninaw lang mo di ha, unya, after sa tong programa, I'm sure daghan na mog matunaan.
0: Tapos higop mo katropa sa tuwang healthy kape, usab agad Santon Gold Coffee Mix sa tropang nga Jobet.
1: Yes, katropang Jazz, para dali na to mag-grasp ang mga information mga katropa.
0: Grabe ginaword ng grasp. Sa Bisaya, pang mamilit yun sa imo ha.
1: Kanang masuyok gid na to, tanan ng mga impormasyon, no, kining dapat nato nga mahibal-an mga katropa, kay kailangan magitang makisayod, no, as a Filipino citizen.
0: Grabe.
1: Kailangan aware ta mga katropa unsa gakahita mo,
0: magpakabana
1: ta mga katropa. So para dali na to mag-grasp ang mga information, dili ta lutang, dili ta kanabitang wala sa sarili mga katropa. Sometimes ita maka-think og tarong, dapat higupan nato nag Santon Gold Coffee Mix kay makatabang kini aron nga ma-enhance ang ato ang focus and mental clarity, and at the same time mga katropa, no, makatabang kini, makahatag or maka-boost sa tuang instant nga energy. So dili ato ang natural nga energy. So dili ta magpaluya-luya diha kay Lunes karon mga katropa, dapat i-make sure nato nga maging productive atong adlong Lunes.
0: Ayan. Kapalit ka tropa, nakunang sa mga nakunang butika, no, kini ato ang mga produkto nga dunay tatak Yes to Health. Natanawa ang kining karton ana o baka kining sachet sa to ang coffee aga Santon Gold Coffee Mix. Uban pa mga produkto sa Y2H ka tropa nga dunay tatak
1: Yes to health
0: mga kaingsunan. All right mga katropa.
1: So money mga katropa, kung magpalitag produkto nga Santon Gold Coffee Mix, makita ninyo mga katropa na adiri sa upper right side mga katropa. Upper right side ang tatak Yes to Health. And of course katropang Jazz, dili pwede nga dili na to sila pa papaminawon sa tuang
0: ang imo ding higop katropang Jubit nga
1: pangmalakasang
0: higop.
1: No? Higop mga katropa kay para makaingon sila nga nang apita ka na sa'yo mong kape katropang Jazz.
0: Ang kape itaon diri katropang Jubit, no? Ako nang i-refill on ya. Ang tanong mo refill to kung kaila po.
1: Okay. Init pa ganina.
0: Grabe, makahigop.
1: Init pa ganina, katropang Jazz. Pero okay lang. Mas lami siya, mas init.
2: Easy.
1: Santon Gold Coffee Mix, mga katropa mo, ng sikreto ni katropang Jubet. Nga nung nanghimisong ta always, everyday.
0: Mapalit na katropas, nakunang butika, doon sila na himutangan. Sama na lamang katropa sa L3 Pharmacy, Kalinan, 318 Pharmacy, sa may Mia and Jen Buhangin. Sa may butika na Bares, sa may FRT Pharmacy Samal, sa Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin. What's up katropa, mismo diri sa kinig may nagunang nga drugstore. Dol sa inyong nahimutangan mga kaigsunan. Usap mismo sa XFM Davao o Yes to Health Clinic diri sa may Matina Crossing. Alas 9:29 na.
3: Sentro.
0: Ito ang motivational quote katropa nga Jovette. Saan iyang ito ang motivational quote?
1: Difficult roads lead to beautiful destination.
0: Mm-hmm.
1: Kung baga katropang Jazz, no?
0: Kung literal ng katropang Jovette, dili ko sure, kay basig asfalto ni pag-aabot sa tumoy, kuhaan na. Kining
1: lahi na din ko, lahi na rough road. Naman ko iuban nga ka na, bitawang katropang Jazz ka ng mas kamta ba? Nga difficult roads gid siya tanan. Tapos wala pag yung beautiful destination nga padulngan. But mga katropa, murag metaphor good katropang Jazz nga sometimes ang kining dalan pasabot, no, nga difficult roads magrepresent ni siya sa tuang daily struggle, katropang Jazz, no, ato mga failures, hard work, and then ang kining destination, kung metaphor na to explanation ha, ang destination niya is magrepresent na siya sa tuang goals, ato ang success, pag-abot sa panahon, atong peace of mind. So ang difficult part mga katropa, bisan unsa daw kalisod, no, sa tong agian, atong pang-adlaw-adlaw nga struggle dra, unsa pa na nga mga kabugaton nga itong ginadala-dala mga katropa. Pag-abot sa dulo, naadi ay hidden nga paradise nga nagapaabot sa tuwa. Kumbaga, naadi ay success nga nagahulat sa tuwa mga katropa.
0: Kumbaga, sa unahan.
1: Sa unahan.
0: Sa tumoy. Doon ay maayong
1: kapaingnan.
0: Yan, alas 9.30 katropa sa Tuwaga Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
0: Tuwaga Sentro Balita. Ito di kanyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Atong paligon na itong kalawasan, pinagis pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. O nang hanig sa Tuwaga Sentro Balita, nagpadayon paghihapon ang mga clearing o cleaning operation sa nagadaiyang lugar sa Davao City na piktuhan sa pagbaha o man sa Misaka ang level sa tubig sa Talom River tungod sa kusog ng ulan nga dala sa Southwest West Monsoon. Ipagayon ang operasyon sa mga personnel gikan sa City Disaster Reduction and Management Office, City Environment and Natural Resources Office, City Engineers Office, Ancillary Services Unit, Public Safety and Security Office o Bureau of Fire Protection. Samtang nagpadayon usab aga City Social Welfare and Development Office sa paghatag og pagkaon og limnon nga tubig sa mga residente nga apektuhan sa pagbaha. Dahil usab nga nagmonitor karon ang city government sa kahimtang sa panahon aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente o mapadali ang recovery effort sa mga apektadong komunidad.
1: Samtang mga katropa, gipagawa sa pag-asa pasado alas 6 sa buntag karong adlaw, Hulyo 27, ang General Flood Advisory Number 2 nga mao na usab ang katapusang flood advisory alang sa Davao Region. Sumala sa ahensya, wala na mga suba og tributaries sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental o Davao de Oro nga gilauman pang maapektuhan sa pagbaha human sa paghinay sa ulan sa rehiyon. Gibutsag sab sa pag-asa nga light rains o thunderstorms na lamang ang gilauman sulod sa sunod nga 12 ka oras sa kadaghanang bahin sa Davao Region. Bisan pa man iinig yaw gihapon ang publiko nga magpabiling alerto ilabi na sa mga lugar nga dali maapektuhan sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta.
0: Sa Picas Bay, nagpabiling ubos sa impluensya sa localized thunderstorms ang tibuok Mindanao sumala sa weather forecast ng ipagawas sa pag-asa alas 5 karong buntag, Hulyo 27. Gilauman nga dunay panaglagsang pagdagom ganto na sa managumon nga kalangitan inubanan sa katag-katag na ulan, kilat o dalugdog ang daghang bahin sa rehiyon. Gipasidan anusap sa pag-asa ang posibilidad sa flash floods o kinig landslides labi na sa mga lugar nga makasinati o kusog na thunderstorms. Samtang ang Tropical Depression NOL nagpabiling sa gawa sa Philippine Area of Responsibility o wala direktang makapikto kini sa panahon sa Mindanao.
1: Lai panganig sa itong sentro balita mga katropa, formal nang gilusad sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang Aguila Patrol Challenge 2026 kagahapong adlaw, Hulyo 26, aron sulayan og mapalambo ang kahanas sa mga sundalo sa combat operations. Nasayran nga ang 7 kaadlaw nga kompetisyon nagiusa sa mga infantry platoon sa division aron susihon ang ilang kaandam sa pagpangulo, tactical operations og teamwork pinaagi sa realistic mission scenarios. Matod kan 10 ID Chief of Staff Colonel Silas Trasmontero ang among kalihukan dakong tabang sa pagpaligon sa operational readiness, professionalism o combat effectiveness sa mga Aguila troopers. Naglakip ang challenge sa marksmanship, mobility operations, tactical communications, tactical combat casualty care, close quarter battle, raid operations o prisoner of war handling.
0: Alas 9.31, gihimo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katapusang preparasyon alang sa iyang ikalimang State of the Nation address nga iyang ihatag o ipahigayon karong adlaw sa batasang pabansa sa Quezon City. Ipagawa sa Malacañang ang mga hulagway o video nga nagpakita sa rehearsal o kapag-andam sa presidente alang sa maong pakipulong. Matod pa kang Marcos, ang iyang suna magpunting sa mga nahimo o kalampusan sa iyang administrasyon sukad sa iyang miaging State of the Nation address. Samtang gisulti usab sa Presidential Communications Office nga ang maong suna mahimong simple apan dignified o gadunay klarong report ngadto sa katawhang Pilipino.
1: Katapusang hanay sa itong sentro balita mga katropa, muabot sa unom katripulante sa usa ka Vietnamese cargo vessel ang naluwas human naunlod ang ilang barko duol sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Sumala sa Philippine Coast Guard, mikabat na sa daghang mga crew members ang naluwas gikan sa barkong Koy Nguyen 18 nga naunlod niya itong Hulyo 25. Padayon karon ang search and rescue operations alang sa 17 pa ka mga tripulante nga wala pa makiti sa motoridad. Nag-deploy na sab karon ang PCG og barko ingon man aircraft aron mapadali ang pagpangita sa mga nawagtang nga tripulante samtang nagpadayon ni sab ang koordinasyon niini sa Vietnamese Coast Guard o uban pa mga rescue teams sa rehiyon.
3: XFM Katropa.
0: Alas 9:35 na katrupa sa itong aga pa nagubanuban. Good morning, may ngagas pa mga kaisunan karon katrupa ng Jovet nga nagpani-age sa itong programa ng Sandro. Kumusta inyo ang Monday morning?
1: Good morning! Ayan, good morning sub sa mga katropa na itong nagpaminaw karon pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanang mga katropa sa mga nagpalanog-lanog sila ang mga taxi karon katropa ng sa itong X-Force taxi drivers. Maayong buntag sa inyo ang tanan og sa mga katropa tropa na ito nga nagpaminaw karon sa ilang mga tindahan, ilahang kanalan, katropang dyan sa Dang's Eatery. Asa pa mo nakaplastar karon mga katropa, unsa ba rin yung gihimo nga kasikas diha pag panikay-sikay. Good morning sa inyohang tanan.
0: Ito mga exports, ito mga exports ha. Okay, Sir John Matre, sa kilig alas taxi kagapon. Ayan, good morning no, kanimo, Sir John.
1: Good morning, Sir John. Ingon man sa mga katropa na ito nga nagtanaw karon sa tuwang Facebook Live. Ma'am Jing Pegarido, good morning mga katropa. God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, Ma'am Jing. Ingon man kay katropang Carlo Jose James Torrefranca, good morning mga katropa. Good morning sab kanimo diha. Ingon man kay katropang Elmer Curioso Cabillo, good morning Ma'am Juvet og Sir Jazz. Ayan. Good morning sab katropang Gloria Malala Apelo. Ayan, share dan daw katropang Jazz and listening XFM Davao Digital from Bayugan City. Uy!
0: Hey, good morning. Ito mga katropa dari sa Bayugan, Agusan del Sur.
1: Good morning sa inyo ang tanan. Katropang Harold Salang watching from Purok 3, Kamansi News, Sambog, Corellia, Davao del Norte. Ayan, good morning sa inyo ang tanan dira sa may Davao del Norte. Laing pang bahin sa kinatibok ang Davao Region katropang Jazz.
0: Oo, listening siya karon dari banda sa may New Corellia. Good morning sa itong mga katropa dari sa may New Corellia. Of course, katropa sa tuag mga kaisunan karon, salamat sa pagiguban sa programa. Unya atong hisgutan katropa ga Jupit Kinig State of the Nation address ni Pangulo Bumbong Marcos unya kining hapon apan nanay mga update katropa ga Jupit no as early as Sunday night kini. Do na mga lugar o kining dalan ipang sirado da padol sa kining palasyo. Umikan lagi katropa ga Jupit kay sa mga protesta na posibleng himuon sa mga kwan kini nga mga grupo nga wa kauyon sa mga pagdagan karon sa gobyerno mga kaigsoonan o gamon ni ang pagpangandam usab mismo sa tuang kapulisan libre sa kiligan nasyonal at mga subay unya ang Davao City kung duna bay mga lihok protesta usab katropa nga Jupit kay medyo mingaw gyud do
1: murag wala pud ko ka observe katropang Jupit. However, last year no naay mga gipahigayon nga mga rallies no diri sa Davao City katupong pagpagawas nila sa ilahang mga gibati gihapon.
0: But ang ubod nga god kung madto pa man ko dito sa kining lansangan o sa kining kalsada nga pwede naman ko impasibo diri mismo sa online social media.
1: Kasi social media naman good karon tanan katropang Jazz mas dali pa hinuon nila mapakot.
0: Mayagyag pa nimo ang imong gusto isulti dito
1: tapos di
0: pa ka mainitan. Di pa ka maharas. Or kanang gitawag nga do maximum tolerance man ang ginapatumas tong kapulisan. Di ba ka dito mahawi or kini matulak-tulak dito katropa nga Jabet. Pero kato mga gikaingon nila nga binayran di ato gito dito. Ingon nila katong nga binayran wapo kung naingon nga bayad gina sila katropa nga Jabet. But posible matun pang gibayran ingon po nila. Kaya sa tuwag topic ko niya katropa nga Jabet sa scale nga 1 to 10 pila ang ma-rate ninyo kang PBBM sa yung 4 katuig sa Malacanang 4 years naman siya katropa nga Jabet
1: 4 years na
0: ikalimali nga suna.
1: So, bali, papasok na siya sa ikalimang taon, mga katropa. So, unsa bang inyong ikasulti, no? Sa kung i-rate ninyo, mga katropa, 1 to 10. Unsa ba'y ratings ninyo sa mga nahimo niya, mga kalampusan sa iyang administration, mga katropa. And tanan ng inyohang judgment. Grabe nga judgment.
0: Ako nabasahan niya kay nagpostaan na katropang Jabet. Pero naghanan na sa nagdabos-dabos dito.
1: Nag-comment. Ito ang nabasahan.
0: Digital page. So, dito po sa ito ang live. Pwede po mo mag-comment diha mga isunan na. Or mo tawag mo. Kung gusto mo di madunggan na ninyong tingog or I mean yung mailahan ninyong pangalan. Pwede rin ang audio mo. Ako si alias J. Muna ako ang reaksyon. Muna ako ang panglanta. Muna akong rate mismo aning gobernohan. Ito na isgutan o niya katropag Jabet kay sa unahan po pag-ban sa mga minors sa paggamit sa social media gikonsidera daw kini katropag Jabet pag-pangutana unsaon
1: ana
0: ang bata karon
1: daghan man gusto katropang Jazz nga maban ang social media sa to mga kabataan pero unsay buhaton
0: unsa himuon karon man gani ang mga bata di mo kaon maghilak pagbutangan nimo og social media tubangan o kini YouTube mo kaon na Tagmay pa nakatropang Judith. O asa nga range sa minors, may ingunta katropang minors na bawala ni mga kaisun na ito. Nisuta noon niya. Malamas pila ka mga pahinumdom oras mga higala. Alas 9.38 na sa buntag.
3: Oras habang garin niyo sa Windsor.
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
3: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
13: Exciting!
14: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big
15: difference. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
2: Ka Clarex, sana?
4: Exciting!

0: Alas 9.48 katropa sa Pugnabaga Sentro. Unyang hapon magdala ta og pen. Pwede po pineapple katropa ng jubet. Basta na tay pen. Kaya atong ilista, atong isulat katropa unsa bagyod ang i-report ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gilauman nga mo sobra kini matulog pa usa ka oras. Mubo lagi.
1: Sobra 1 hour lang. Murag last time, murag nata sa mga around 2 hours.
0: Ikon pa ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, malamang abot ang kanyang speech ng mga 1 hour and 20 minutes pero nagmamadali pa yon sa pagpa-practice. Mabilis pa yung pagbabasa. O, ingon pa ni Auntie Claire katrupang Jovet.
1: Inigwapo so, ba yan si ano? Yun, kung inay-nayin lang to katropang Jazz.
0: So, mga 2 oras.
1: Mga 2 oras.
0: Ano? Ni ka ba yan? Naigipagawas nga hulagway nga to ang PCO, no?
1: Oo, na ito.
0: Perting,
1: gusto niyo makita katropang Jazz?
0: Oo, kanang hituraan. di ba, umpatay ngunong pangit si Pangulong Marcos. Kanang kuan ba, kanang ni bata siya katropang Jovet, no? Ang pagkaya nag-stem cell ni? Kaya katong the past months or kaming weeks, kanang kwa kaya siya, kanang stress kay dagway.
1: Mm-hmm.
0: Pero katong, itong hulagway kagahapon or the other day, katropa, perte siya kakuha, no? Kanang bago siyang gikan sa spa. Inibita nga perte yung kuha na, perte yung fresh ba? Fresh from the farm. Ika nga katropa nga, Jubit.
1: Nakaano na, murag-murag gikan, naka-facial.
0: O sa imo pa nga term ng himisong si Pangulong Marcos. O sa term pa ni mo katropa nga, Jubit. O sa kagiko, ano, mungtana ta kay Presidente. Mr. President, ano ba yung ginagamit mo na, ano bang sikreto? Bakit ka bumabata ngayon? ako na...
1: Ba't ka nang hihimiso ngayon?
0: Grabe po lang
1: himiso. Ba't ka nang hihimiso ngayon?
0: Jupit Espanyol from XFM Davao. Ano pa yung katanungan? Mr. President, ano pa yung... Bakit ka nang hihimiso?
1: Ano po yung sekreto niyo dyan, Mr. President? Oh. Diligid pwede pa... Pwede ka pwede padala dito katropang Jazz kay... Dili balita ang makuha. Chismis.
0: Chismis ang makuha ni katropang Jupit Espanyol. Bitaw mga isuna, no? Sa scale nga 1 to 10, pila ang ma-rate ninyo kang Pangulo Bongbong Marcos sa iyang 4 ka tuig sa Malacañang or sa iyang liderato diya mismo sa panggoberno mga higala? So, simple lang katropa, ang ating katanungan ngayong umaga, katropang Jubit, no? Itagaling mo katropang Jubit, no?
1: Dito talaga tayo magkahirap-hirap mga katropa sa scale na 1 hanggang 10.
0: Ah, ba talaga?
1: Ilan ang inyong i-rate?
0: Ah, grabe talaga.
1: Tagalog sa rate.
0: Igrado eh.
1: Ilan ang inyong maigagrado sa ating Pangulo sa kanyang ika-4 na taon sa Malacañang?
0: Ilan na pala yung term na sa grado sa Tagalog? Oo.
1: Karang, ay o tama,
0: i-rate,
1: no?
0: I-rate, sa grado mo na ito, agad grado ba? Grade.
1: Grade. Ilan ang inyong mai-rate mga katropa sa ating Pangulo sa kanyang ika-4 na taon sa Malacañang?
0: Pila inyong mahatag kining rate, no? O grado?
1: Ayan, no? Kita rin mo na katropang Jazz. Para siyang Korean actor.
0: Oh, bito. Tingnan, lagi ko na bata mo si Pangulong diba? Bongbong Marcos. Lahi sa katong pila kaadlaw nga grabe na murag si Dizon ba?
1: Na hugs jukig.
0: Hago kay mga dagway kay sigunahuna sa kining flood control mga
1: kaisyon. Sayang namutol katropang Jazz na panaisa mangguduha man na ka-picture nga nagtapad. Ato ka ng mura siyag ka ng Korean actor.
0: Unsa man ang kining ano?
1: Pero anyway mga katropa.
0: Pwede mo tawag katropa sa tuwang hotline mga higala kung gusto mo join sa tuwang programa 0969-233-0537 at Osbon mga kaingsunan 0969-233-0537 kayo niya makipulso punta sa gawas with the katropa nga Marvin Ibano regarding ani ato ang ginasigutan karon mga kaingsunan kung unsa ba ang inyong masulti kung naamang may kasulti lahi po kayo may kasulti AI mantinan mo katropa kung wag itay kasulti ani nga doon sa tuwag present nga sitwasyon diri karon sa kilid Pilipinas kay ingon pa ni Senator Alan Cayetano na po siya ay countersuna ugma na si countersuna ugma kung sa po ibitaw nga speech ni Pangulong Marcos iya po ning paminawon o usab i-counter niya ni mga kaingsunan umabali ang kita po sa realidad no kay I don't know kung kini mismo ba katropa nga ito ang kasamtangang gobyerno nagasubay bigini sa mga gusto po nga ipahimo sa og yung panipinoy, kayo ang boss ko.
1: Kayo ang boss.
0: Now, kita man ang boss, Gusto natin mo na himuon. Kung di maghimo ba kini karon sa kasamtangang gobyerno mga kaigsunan. Pero lahi mo sa katrupang jobe. Ay doon kung sa tanaw sa Maracanang sa tua. Kay kung sa panahon ni Pinoy, kayo ang boss ko. No, so mo na. Karon ay doon kung mababa po na ang gusto sa Maracanang. Mismo nga makita or madungog ba ang sentiments mismo sa akining tao ganto sa pagpadagan mismo karon sa paggoberno pangkalahatan mga kaigsoon. Last 9:54 mga katropa. Napo i-report si katropa nga Jun Marata palihukan ni katropang Engineer Royce na siya i-report sigwila na tuon niya taot-taot mga kaigsoonan regarding ni sa 41 anyos nga na-hold sa Sirawan checkpoint nakuan kinig droga no. Palinglong ko sa spelling ani katropang Roy sa checkpoint ha kay basig mo ni ma-load na to di karon. Dahil ni nga checkpoint ni kay chick ni katropang. Sigang chick ni na. Tawag ko palihog ani kay 41 year old no. Grabe nagkadugay na human lang si Presidente Duterte na agya po ning mga kagwangan ning katropang Jupit wa agya po ni horot ni sila in town og kapriso agya po sig pamaligi agya po mga kaigsoonan manig ingon lay katropang Jupit unsa man nga matud pa niluag man do ang gobyerno karon suliwa so, man niluag na man but naagi hapon lagi ang nagapamaligya
1: maga makalusot gihapon katropang Jazz pero karon di gid sila kalusot diri sa Davao no kay mo na ang pamatuod katropang Jazz
0: makalusot ka sa pila ka metro pero madakpan gihapon ka ana lang ng,
1: madakpan gihapon so kana ato na subayon unya sa unahan mga katropa but ayan ana.
0: Oh, si katropang John eh, katropang John Marata. Oh, taga-asa ni nga 41 anyos katropang John o ganong ana siya kaiso nga mulusot kadri mulusot sa kining Dabaw. Sa pagisakya ni ini o kinsa po kanang iyang gikumprahan ni ini asa po niya ibagsak ni katropang John Marata.
2: Live report. Yes, ang katropang John, palayo kong gamay bikay. Feedback man. Oh. Okay, katropang just kaninis ko tanga suspitsado. Ganun na pa niya, mga alas city, alas city 56 ang takna sa sayo kabuntagon. Sa kabuntagon, din kaninis ko tanga suspit sa kay kini, sa usaka bao-bao. Padulong kanidris sa may Kalinan area. O gikan usab kinis dito sa may Sirawan, din sumala palagi, nagdala kini, ni Pacquiao lang kini siya o bao-bao, sa gisak doon na po kini siya karga kini nga feeds padulong kini sa Kalinan kini mo po ni kuno ang iyang negosyo apan sa diha nga gi-check kini sa to ang mga kasundaluan ug atong mga kapulisan o nga dito sa pagkot sa iyang napita ka katrupang Jazz o nga katrupang Jubi dito nahulog kini duha ka sasi sa gikatuan nga siya budag ko nga sasi katrupang Jazz o katrupang Jubi nung dan sa diha nga wa na gi siya ka episode kay nalo mas astubang
0: Jono danghaga po ni
1: tawag danghaga po nga imbis na ana sa to
2: tanga. Mo ning ingon tanga jud tanga pero matud ba sa ato ang mga kapulisan basta kung ihatag gani daw sa panahon aw. Di na gyud nga makalikayan kay kung wala pa gihatag nung nahulog mo to pagbunlot po niya. Morong ay di man sila kakuot ang ato mga kapulisan ana di man nila bawal man sila manguot kun dili sila magid mismo ang mukuot sa ilahang nga bulsa o sa pagbira dito na hulog yun katropang Jazz. Wa na gini po ang ka-episode kini naisigutan nga suspekan na ila sa pangalan si Giovanni Manligis 41 anyos kini o sa kanika truck helper o ga lumulupyo kani dati sa may Sirawan o ga to ano sa kini dito sa may Kalinan area na nimuyo o ga doon na kini si buhi nga baboy apan gipakapinan pamaniniya o ga paggamit sige na dili nga droga nakuhaan kini siya o ga doon ka sa sis kay katuang siya mo o may admitar yun ang naisgutang nga suspect na nagagamit daw siya para lang daw kanamurag pinreliever gini daw sa iyang sakit katropang Jazz o katropang Jupit kuya o mga pinreliever o taglilibo magiging daw ng pang tambal niya o ambot o gay doon na daw si kanang perminti daw magsakit iyang ulo pero kung makatumar daw siya ni amo mawala. Ito, katako, basta ang kantidad si mong pen-deliver. O tagduha kasasi, matod pa niya, katupang Jazz, ang isa kasasi, gamito niya katulo. O niya, kahit tagpila bi ang sasi in taon na minahal mahal gi kayo katropang gas mao ni karon kining nasukutan suspect na karon sa Turila PNP o syempre magatubang sa kasong pagisupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa pikas bayan katropang gas ato pong ay hulagway karon atong kapanahonan dari sa atong limutangan medyo nindot ang atong panahon karon katropang gas tungod kay dili sama kagahapong adlaw nga managlisod in taon paggawas ang haring adlaw apan karon nakita na to hayag kay atong kalangitan o normal usab ang dagan karon sa ato ang trapiko dili karon sa may turiling atong dakbayan sa Davao katropa mo sa balita katropang June Marata XFM News live report.
0: Ay salamat katropang June Marata tong correspondent mga katropa dili banda sa may south area no so kato katropang Jupiter gihimo nga pin reliever ang drugs
1: mas maano na kanang lahi na karon katropang just mas ni-level up ko sila
0: divided by 3 ang isa ka sa shay para pangpawala sa iya
1: pangpawala sa iyang kakapoy sa kasakit daw
0: ayan sa iyang kakapoy niya, sakit niya sabad ba sa ulo gamot sa bukol meron ka dapat mo tay pangitaon daw mga katropa pero malagi na makaisunan gitugod sa panahon mo tingon ni katropang John gitugod sa panahon nga nahagbong daw tong mga sachet ya mismo sa otoridad at ubagan sa otoridad mga kaisunan alas 9:59 katropa Gajobet oy karon ko na Agosto hapit na katropa Gajobet panagtigom sa mga negosyante dire mismo sa kilig SMX Lanang kaban pod kabahin ni anak katropa nga to ag XFM Davao diha mismo ug bayo-bayo ni ka mga negosyante katropa nga Jobet unsa gani atong maiplaster diha karon nga umabot
1: mga katropa magkita-kita ta ha kay ipahigayon na ang Kadayawan Business and Vismin Expo 2026 katropang just no diri sa may SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City karon na kanang umaabot nga August 17 to 19 mga katropa and ang naka good news kay aside sa mga daghan kaayo katropang just na mga entrepreneurs nga to makita diha kaning mga baligya no nga pwede natong ma-avail diha mga katropa of course naapod ang team XFM Davao mga katropa so mag-uban-uban magkita-kita ta diha mga katropa magpa-free taste ta sa atong Zantone Gold Coffee.

0: si Sasi kung
1: hinaota.
0: Hinaot, no? Na apo da na si DJ.
1: Kaya nabala ka na ba ito siya? Kaya nakita na ang antena dito sa taas. Sa kabatawan, no?
0: Napod na si DJ RK. Napod si Ay, napa si
1: pwede
0: DJ.
1: Pwede ba itong automation na ito ni Gikan Tadili Voice? Ito dito, tali, tali, dito. Ito na yung automation eh.
0: Napod si DJ Joffrey. Di basta-basta, mga DJ.
1: DJ Joffrey.
0: Makita ninyo ang mga DJ dari sa XFM Davao. Unya, napagin si Kinsa pa ba? Si Katropang Marlo. Makita niya po sa itong mga katropa. Nagan, magkignaghinam-hinam nga makita si Katropang Marlo.
1: Oo, di basta-basta. Alas 10, ono na katropa sa tuag yung panag-uban-uban. Bito, kita-kits na anak po na dari sa banda kining SM Lanang. Mga personnel sa XFM Davao. Pwede niyo makusnit dito sa katropa ng Jubit.
0: Kusniton yun.
1: Kusniton yun. Ato i-check ang linya ni Katropang Marvin Ibano sa tuga pulso ng Pilipino karong kapanahon na mga kaingsunan.
2: Pulso ng Pilipino.
1: Kining sa scale nga 1 to 10 na pila ang ma-rate ninyo kag PBBM sa iyang upat katuig sa Malacañang o sa iyang suna karon mga kaingsunan o niyang taon-taon o niyang hapon, no? Pila inyong ma-rate, ana? Ato i-check si Katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
1: Marvs, kumusta inyong mga nakauban na karon?
3: Mga katropa, mayong adlaw sa tananing adlaw nga Lunes na tali karon sa San Pedro Street sa atong siyudad sa Davao. Alang usap sa pagsubay sa mga reaksyon sa atong makaisunang Davaoenos labot sa ilahang pulso, no? Mga katropa, kung talking about sa scale, ilang mahatag nga scale 1 to 10, pila ilang mahatag, mga katropa, alang kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sulod sa upat katuig ni ini sa Malacañang mga higala. So ato ning siren ni adlaw nga Lunes, mga katropa, ay apaman ang ikalima nga State of the Nation address ni PBBM, mga katropa.
4: Mayong puntag, siya pangalan na to, sir?
5: Renato Kaliwag.
4: Sir Renato. Pila'y mahatag ni mo 1 to 10 kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang upat katuig sa Malacañang?
5: 15 dira.
4: 1 to 10, mga pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panabana lang ni mo, sir.
5: Siguro, mga tulo.
4: 3! Bagsak! Ngayon, bagsak, medyo wala kay kanakaangay sa iyang administrasyon, sir, sa iyong tanaw.
5: Kung nangungan.
4: Mo lang imo ha, 3 lang yun. Dili na pwede mahangyo, mag-4, mag-5. Okay, dami. Salamat, sir, ha. Sir, mayong buntag. Pangalan na to, sir?
6: Justoni, sir.
4: Justoni. Sir, pila imong mahatag ang PBBM sulod siyang upat katuig sa Malacañang rate 1 to 10? Pila imong mahatag?
6: Guru 1.
4: 1? Bagsa ka, sir, oy.
6: Wala na yung mga form. Okay, matilang buwan mo, sir. Matay mapin nga may kapagwan ang Christmas.
4: Ang sabi yung labing giri akan ni mo sa mga naitang oro, sir?
6: Control, sir.
4: Flood control project.
1: Okay, yutong may nabuntan ako ni sir.
6: Kada flood control.
0: Dami, magkaya ang usap.
4: Namingaw. Di ba gimbisigani sa una, sir? Namingaw na karon. Okay, so one lang yun. Di na pwede mahangyo, sir.
7: Ayong buntag, pangalan na to, ma'am?
8: Tawagan lang ko, Josephine.
4: Josephine, kam na.
0: Tawag nila ko,
4: Josephine. Suna ni Presidente Marcos. Kung ikaw pa hatago grado, pila man imong matag 1 to 10 ug ngano? Pila imong matag kang PBBM sulod sa iyang upat katuig sa Malacañang?
8: Sa Malacañang, ang akong ikatag na natin ha. Kutob lang ko na siya sa 10.
4: 10?
1: Oh, perfect 10?
0: Wow!
4: Kung anong perfect po, ma'am?
8: Tingnan o, kaya ang iya kong pagdumala sa mga tao, mayo man yun.
4: Kaya ang uban akong nahinabi, bagsak man, na ay piso, na ay tres, pero imuha, ikaw, Jude, ang nalahi, 10. Sumaayo ang imuhang nakita ng pagdumalan niya.
8: Mayo bang po akong nakita siya.
1: Ito, tumabasol.
4: Baka inikatibo nga ikaingon.
8: Wala.
0: Ayan. Mau po diya ha, kay Ma'am Josephine.
4: Okay ra. May problema. Taliwala sa mga isyo sa politika, wala yung kay
1: City nakita vibes, nga, si Katropang
4: yung binumatan nga nakapanegatibo sa imuha.
8: Wala.
4: So perfect 10.
1: Ma'am, sa ayin na pug sa Marv.
0: Maragdugay, maragduda din si Marv. Maragdugay.
4: Pinakadali ra ka ayon. Dali ra ka ayon. Sige, dali. Salamat, ma'am.
0: Maragduda din si Katropang Marvin.
4: Rate 1 to 10, alang kang PBBM. Sulod sa upat katuig ni inis sa Malacañang mga katropa. Nanukad, gikan din hiyo sa May San Pedro Street. Ingat tong syudad sa Davao, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report! Live report!

0: Ayan. At least 9-10. Katropang Jubet.
1: At least na.
0: Tingali, I don't know. Ako, pangagpasa ni ako. Posible nga sa Davao City, tingali. Katro si Madam Ray. Tung 10 nga to sa presidente. Pero at least 9-10. No? Ang ano biya katropang Jubet, wala tay red carpet karon sa batasang pambansa. No?
1: Sa pinaka latest update mga katropa, walay gi plus star.
0: Katropang Analibor ha sa tuwa nga page, walay gi plus star nga red carpet, same pod sa ni aging nga tuig. So kanang mga bungga-bungga tirada nga sanina, ilang lakwan kay red carpet kuno, ano, wala na karon mga kaingsunan. Kini na ikaduha nga tuig nga
1: walay nga traditional. Katropang just kung sa ilang mga suot, no? Kung unsa bagyod. Kaya dati mang good mga katropa, makita na to, napanay pina-entrance katropang Diyos, kanang bonggacious kay nga entrance niya. With ano, pagid na, kanang ma-highlight pagid kung kinsa ang mga nag...
0: Mga nag-design.
1: Nag-design.
0: So,
1: karon atong tanang unya sa hapon mga katropa, kung nakapabagi hapon na, kaya pasimplihay man daw sila katropang Diyos. So,
0: sana may nagkanang costume o kanang tribal. May nagbahag. Ay, bahag sa una.
1: Mga ano lang siguro, mga tribal costume lang. Pero wala na po siguro itong nagbahag katropa. Pero unya, mabalan
0: design, na ito na unya. May lahat unya katropa. Bitaw, good morning. Sa itong mga katropa karo nagpaminaw. Itong kuhaan sila mga reaction katropa kay Jobit. No, na naman sila nagpahipi naman sila karon. Carlo, si James Torreflanca, zero rating katropa. Kay walay klarong proyekto ang administrasyon na aman daw kuno sila project pero dili feel sa tao. Ikaw pa ni Sir Carlo. Si Ma'am Jean Pigredo na para na ako kay Duhara or Tura Jud kay wala pud ko kasabot sa nitabo karon mga katropa ay kalagot Jud oy. Ingon pa ni Ma'am.
1: Lagot pa na si Ma'am ha.
2: Easy.
0: Ang hearty mo Ma'am Francisco Burla. Burla o Burha?
1: Burla
0: watching FB live from Kabantian. Good morning sa mga katropa sa may Kabantian.
1: Good morning. Napod Sir Ma'am, good morning. Naminaw na pod ko sa inyong programa mintras nagluto ko lechon manok.
0: Kalamian. Asa man banda, Ma'am?
1: Asa man ni banda, no? Napaminaw jud ko sa mga balita, Sir Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village.
0: Ay, sa lechonan.
1: Old gita diri.
0: Kung magkaana kami Sir
1: Alex.
0: Alex, no, pwede na buy one take one kaya mas program mo
1: diretso gid diri. Oh, diretso gid diha, Sir. Mohapit ni sa imong lechon manok cancer unya. You ready na daan amoang buy one take one.
0: Reply daw sir kay amo nang sinudlo.
1: Sige sir, kay kabalan gid ni karon makahapit gid mi diha diha gid mi makapaniw.
0: Itaw klaro ni ang klaro niyang proyekto kay ang iyang mga troll farms nga sigig pahumot sa ilang imahe bisan sa giyad na syuta ang iyang ratings sa uban sigurong projects kay dili makita or makita in short ghost. Ingo pa ni Sir Carlo.
1: Ghost gihapon.
0: Si Karina TCL, rating na ko is 5. Naa sa tunga, katunga baka, katunga mugna. Grabe.
1: Napag-i reaction si Ma'am Jingo. Ay, nako, AI na oy or filter kay ni Baby Face lang
0: siya. Ito mga katropa. Uncle Dars Onits, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. So may masultin mo, Uncle Dars. Okay ba na sa Surigao ang rating ni Pangulong Bumbong Marcos? Ayan, mga kaigsunan.
1: Pero diri ko magbasa ka tropang Jazz, kaya nga to ang comment section na ano gyud, murag mo burst
0: na lumos.
1: Na lumos mga katropa sa mga comment na pa'y nakabutang diri. Bagsak na gani sa survey, i-rate pa gyud. Matod pa na ni JJ Cuevas.
0: 112 comments ni katropang Jubita.
1: 132 comments.
0: Pila ang mahatag ninyo nga grado kang Pangulong Bumbong Marcos Jr. sa iyang upat katuig nga pagdumala sa gobyerno.
1: Pagi katropang Jazz, 11, uy! Laliman kag nakaandam na ang tukey nga ayuda sa mga pamilyang magiging mahirap. Kaabtik anak niya ang mga dato ni na mahadlok mapurdoy kay pinaabtik mo rescue si uncle.
0: Si Gilbert na aday presidente. Joyce Jane Palo Morit Padiay.
1: Napadi si katropang Cyril Matalandang ana siya naapay pinakagamay sa zero.
0: Si Carbon, si Goody Reyes, I can give him one or piso. Bagsak na gani sa survey, i-rate pa jud. Ingon pa ni katropang Cuevas JJ.
1: Ingon pa ni katropang Rasha Tabula, required ba mo rate? Basin mahiubos sa numero ba?
0: I give him 1%. 1 1/4. Ingon pa ni Mel Alba Pusing. Good morning da katropa. Og si TJ Johnny, ni grabe po negative 50 gud katropang Jubit.
1: Manabagit rin negative 101 katropang Jazz. Grabe. Pero nay naghatag og perfect 10. Ani si Ma'am Joy Tunakaw. Wala perfect tense
0: daw katropa. Tunyakaw.
1: Tunyakaw.
0: Oo, oo, si Shelfa Radas Ampang nga gusto na sumili. 11 oy, laliman ka nang andam na ang talking ayuda sa mga pamilya maging mahera mo ni kanina katropa nga Jupit no. Og negative 10, napoy negative 20.
1: Napoy ni ano diri katropa
0: si
1: John
0: Mark Cabato Cabarillos.
1: In fairness napoy nagano diri ha og 9.9.
0: Oh. Napoy 0.0. Napay negative 101, napay negative 3-0 gyud. Si katropang Lodeliano Cancio. Grabe. Oh, napay negative 0. Si Jess AJ. Ah, grabe
1: po na po. Grabe. Tulog ka negative katropang Jess. Oh.
0: Negative 99%.
1: Ang ihang negative 99. Murag lima ni ka negative katropang Jess.
0: Oh.
1: Napay negative 100,000.
0: Tunog na yung bell, mag-resist muna ako. Tanong ko na lang kay teacher mamaya. Oh. Kung kailan. Ipani Ronel Inohalis. Good morning diha, katropang Ronel.
1: Napaginag, nagbutang po dari, oh, si katropang Ali, Tabuan, a dozen of eggs. Oh, a dozen of
0: eggs. So, itlog. So, dosi ka itlog.
1: Dosi ka itlog, katropang Jazz.
0: So, grabe po ning zero o negative, no? Sa, wala dyan mo yung nakita. Wala,
1: grabe na po doon.
0: Anyway, ilaman ni katropang Jubit. Pata, ako ha, sa kuha, pagtanaw katropang Jubit, tingali na po telepon na nahimu. Sa mga ayuda palang daan, mga kaingsuna na po tingali po.
1: Na po diri, negative 1 billion dili makaya daw katropang Jazz.
0: Oh, ila magbaga tinuntor ang putol lang
1: na. Dapat diri matud pa ni Jocelyn overdrop. Oh, overdrop daw. Negative 1 million, negative 99, negative 0.
0: Oh, oh. Tagaan ni Trini taga 2000 maadto Trini ni ubanan ni katropang
1: Jazz. Ya kay kung hatagan mo og tag 2000 mo negative pa ka inyong ikuan. Anagi diri nay kanang mga nindot ng mga tubag diri katropang Jazz.
0: Pero nindot tino kanang mga rason, okay? Kung pag mahatag number, din why?
1: Yes. Oh. Kanina yung mga rason. Matod pa ni katropang Roland De Guzman, negative because we are so disappointed of his governance.
0: Kana,
1: oh. Pagiging katropang Jazz, matod pa ni katropang Jesus at Chavez, nonsense, negative 200% kasi useless corruption, no good done for the people. Napod.
0: Butangin nyo dagan ang inyong justification ngano negative or unsa ba apila yung rate anak katropang mga kaigsunan
1: pag yun negative 0.00001 napayaman niya ang mga politicians magnanakaw na kagaya niya also mas dynamic at maging safe pang mga adik yun ang nagawa niya matod pa kana ni Athor and katropang Rice Ole Donggila negative 1% I rate his administration why he is sinungaling at walang hiya na pangulo at isa pa walang utang na loob sa mga dating iyang kaugalian. Mga
0: libod kakusa.
1: Matod pa ni katropang Rice.
0: Oh, mahimong kakusa gini na po ni
1: Uban.
0: Kapag gini la katropang yan Jubit. 132 comments sa katropang yan Jubit. No, ato nang balikan niyo tataod mga kaisunan. Kamo na sa live girl, pwede mo tawag ha. Tawag mo katropa 0969-3-0537. Ano pagtago na sa Facebook? Tawag mo din sa ato ang hotline, no? Kanang gusto mo madunggan yung tingog. Katropang Jubit.
1: Napoy naging hindi katropang Jazz, negative 27 po, 101%, wala siyang kwenta, sana bumaba na siya. Ni ang mostly nadunggan ako nga, gusto nila mubaba na lang daw. Wala na sila ilain pangayoon. Wala na yung pangayoon nga mutaas ang
0: gusto mo step down.
1: Step down na lang daw.
0: Ako din niyo kumbudaga na hindi ko mahimong politisya katropang Jubit. Kaya ko, gamay kong heart ba? Pagbudagan ko dito niya, grabe yung comment. Pragmonic, kamatyan ako katropang Jubit.
1: Anagin katropang Jazz.
0: Kanang gabitaw, kung tingali ko nga politisyan ko karun, wako yung Facebook.
1: Sa bash ka mamatay, mga katropa. Mga
0: ni, kinabitaw sa itapuno ni Tanano.
1: Magsakit yung dugan.
0: Bisa pag matulog ko, somehow ako politisyan, matulog ko, mo kana bitong term nga mo resonate sa imong panumduman ba nga ang mga komento mga kaigsoonan sa kanang public
1: matamatahon ka katropang Jazz. Napoy na ingon diri oh dito mo malalaman kung may tiwala pa ang mga Pilipino sa presidente sa survey dahil lahat makikita mo negative matud pa ni katropang Carl Alagaw
0: kana no
1: Kini kay ano man gid ni, ano man ni nga pagpangutan na mga katropa,
0: oh, simple,
1: no,
0: sa tuang pulso na
1: nga na Pilipino, kung i-rate nato in a scale of 1 to 10 mga katropa to ang presidente or iyang performance sa tuang presidente, pila inyohang i-rate? So pinakasimple nga pangutan.
0: Wa buta nag-ingon ang mga followers sa XM Davao, mga anti BBM,
1: ilaha man ang comment diri mga katropa, sila may nagboot ani, wa man pa sila gidiktahan. So diri matud pa sa tuong isa ka commenter, diri gid makita ka tropang just ang reaksyon kung nabagi salig ang tao sa iya or wala.
0: Ayan. So ibalikan yung tatawag ka tropa, ha? Quick break na ka tropang Jupit as in quick.
1: Quick lang yun. Super quick.
0: Oh, super quick as in quick. Alas G's, this is Size ka tropa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Latex!
5: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Lili mo nga akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung bili kong pa yun kini.
19: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
17: Exciting!
22: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
24: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
3: Kaklarek sana!
17: Exciting! Exciting!

0: Alas 10:22, katropa sa tuag panagbanuban. Ayan, dali sa kilig oras katropang Jobet, no? Oh, paki-check na to atuag mga katropa karon.
1: Opo, okay. Nang lingon ni katropang DJ Sexy Sassy. Paspas po daw kayang oras katropang Jazz.
0: Oh, mas maayo pang oras, paspas siya dili. Clarex!
1: Clarex!
0: Ano bang
1: ang oras, paspas kayo, pero ang iyahang pagdiskarte ni mo. Luya!
0: Dili, no? Hina ko kailang paspas kayong diskarte.
1: Mas paspas pa sa oras katropang Jazz.
0: Paspas
1: ko
0: na dismaya.
1: Paspas po dyan na hurt.
0: Katropang Royce, di ba? Lagi kailan nga paspas kayong diskarte.
1: Paspas mo dyan na sakitan. Muna di ha.
0: Ano mo gana kay ingo pa ni Katropang Royce, ibingwit ni mo tanan, hagbong ang tanan ni mga sani, pamasol ni mo ba? So, mubingwit, ana, mabingwit na agay isa ana. Ano naman ang diskarte nung sali ka Katropang Jubit. Diskarte naman ang mga lalaki. Last Jess 23, Katropa. Ako gichik na ibalik Katropang Jubit ang mga reaction sa to ang mga kaingsunan. No, sa tong hotline, basta niya po na Katropang Jubit i-check, no? Pila ka oras na lang mga kaisunan ang atong gihulat. Kay ingo pa ni VP Sara, I will never resign. Muna ingo ni VP Sara katropang Jobet sa panawagan bitong nga mo-resign daw ang Vice Presidente. Ingo pa ni Vice Presidente Pasag din usay pamaagi ni ano ni Bumbong Marcos nga mawa siya sa kining pwesto mga kaisunan. Akong i-quote siya sa kining atol sa second interview ni VP Sara sa Facebook mga katropa. Never gonna happen, no? Katong giingon bang mo-resign siya, gumikan sa kanang di niya gusto katropang Jobet. No, I mean kanang gusto sa panawagan sa uban nga mo-resign siya.
1: Sa kadaghanan.
0: Ang tubag niya, muna yung tubag niya. Never gonna happen, hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumuto sa akin. Oh, muna, Duterte said in an interview sa iyaha kagahapon mga katropa. And tugang pa niya nga kung gusto ni BBM tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Sa English pa, if BBM wants, he could remove me, he could try everything to remove me. Da mismo sa iyang
1: statement
0: o reaksyon niya mga kaigsunan. Liman ka na katropa na isa kay ngali kung mo-resign, managa ni Bali katropa nga Jobet, no? So may maayo. Ang kininduha mo-resign para patas mga kaigsunan, pero di po maayo katropa nga Jobet, no? Hindi man po telefair kung kining duha mang resign mga kaigsunan ato ang presidente o vice-presidente.
1: Hindi po pwede na katropang Jazz. Oo.
0: Ano lang hulatong tingali, ang 2028 na lang yun. Inyong iampo nga magkaabot mo 2028 para makita pa nyo ni kinsa bagyo na mudaog sa 2028. Sige mo dagbagot-bot mga katropa niya, ma-heart attack uroy mo simbako. Diba? Tingin mo kita sa 2028. Kinsa ba ang mudaog, kinsa ba ang managan, daga naman mga personality karong katropang nga Jobet nga gitanaw na to mga isunan nga mga wannabe contender for 2028 ang pangutana na aning katropa kung mudaog ba po pag-abot sa 2028 na. Eh, lalahin naman itong mga tandem katropa nga Jobet. Nahulog maguni nga kung mag-tandem mo mga kaiso, nahimo itong panig-ingnan ang tandem ni Marcos o ni Duterte. Nasa sugod, perte, kanindot.
1: Nindot kaya katropa.
0: Pag-abot si katuig,
1: ano
0: nagkaguba.
1: Ano gusto sa katropang
0: Jazz? Nahimong maayo, gumikan sa mga kuhan kining mga interest, ika nga mga kaigsunan.
1: Gani isa to siya sa mga gika biliban gyud no nga tandem.
0: Mura siya kining nga teleserye kanang love team. Oo.
1: Aka nang nakita nila balik ang kita balik mga nakita nila ang ilahang way to each other. Mura ingon ana ang dating kato nga time katropang Jazz.
0: Magkita ko akasul kiligon ko sa una ni
1: sa mga
0: sa tinuod lang
1: tinuod
0: mga tropa.
1: Mga reels dati.
0: Bubong Marcos ni VP Sara kaniadto. Iligon ko magtanaw sila kang kumbaga mura sila gining sila unta ang gitadhana pero dili na pwede. Na feel na ninyo mga iso. Katong kanan ato ba? Katong napasa campaign period katong pang Jobet nga magpicture sila, magkatawanay sila o kanang kanang mag ano ba, magtingsi-ay sila. Kumbaga mana ka bang sayang ano naminyo na si Marcos, imo sayang puno minyo na si VP Sara no nga sila unta
1: sila pwede kay
0: murag- grabe bagay kay tanaw sila.
1: Tanawon ka tropang Jazz.
0: Oo nga love team ba.
1: Tungod pud sa mga reels manggod no nga nagkalat dati, gipanindot pud ang ano ba ang dating sa ilahang partnership sa ilang tandem mga katropa.
0: Kumbaga tigre ng hilaga, agila ng timog. Usa ka tropa ni Jobet, nindot kay tanaw, green ug pula. Kandu-andu pa isa ka tuig ra, wak. Nabungkag. So, let's learn sa mag-tandem karong 2028. Sure, bulag yun na ka mo katrupa nga mo lahot tayo mo, sa mana, 28, 6 years, pila?
1: 34.
0: 2034. Kaya ba mabreak pa niyo ang record hinon aning duha. Nga, was ka tuig rin tao nag-guba ang love team.
1: Oh, marag wala pagid ganito nag-isa ka tuig katropang jazz, nag-guba dahil ng panag-uban.
0: Oh.
1: Marag wala pa to de. Ang uban kay maabtan pa. Matan pagpila ka tuig. Dapat rin, nag-comment ka tropang just good morning sir ma'am, dapat si BBM ang mag-resign, dili si VP Sara, matod pa ning katropang Maximo Lavandero.
0: Oh, kana po do. Igun po ni ano dire. Oh, si Maximo. Ano niya, ako na nabasa ni katropang Jubet dire po. Good morning kasakinig iyong family ha. Naglalantaw karon sa may Tugbok area. Oy, kumusta ba muda sa Tugbok? Last Friday night.
1: Oo, grabe ka kusog ang ulan na to. Nay pipila ka area sa Tugbok katropang Jazz nga ni ano jud.
0: Oo, kusog ni... ulan dito sa area din sa ubos sa may bangkal, Taal Bangkal, sa may Inis Bangkal na buhos at bukintanog tubig kay tungod sa nanay mga riprap ko katropang Jubet, nanay mga gading ano, dike. Dito pa lang daan, di na mo awas.
1: Yes.
0: Di na mo awas sa ubos. So kining mga naapektuhan kani anto nga dili kaayo nga nakagrabe, mas ni grabe katropang Jubet kay ang builo sa tubig na nasa ubos. Nga kaigsunan. Alas 10:29 katropa. Dito mismo sa to ang trending mga higala.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Sabaga trending katropang Jubet.
3: Paseo toda sola per le strade guardando attentamente i monumenti.
1: Kini ka tropang Jazz, dili basa-basa nga talent.
0: Oh. Dili
1: basa-basa nga talent.
0: Kumidya ka kanang talent nga ni. Ay kaya ka to nga na feature sa isa ka TV program nga halos duha ka adlaw. Nagdo sa taas.
1: Na tama to.
0: Kita ka to, duha ka adlaw. Naglambitin-lambitin pa dito abi nimo og nang ingko nga pag makurintihan na ginagawas ng It May Games na ba? Pero wala pa po.
1: Nagbitay-bitay lang
0: yun siya. Alam ko, mo, sobra pas tortillas yung It May Games na. Pero kini katulpang lahi ni kay Oso. Bear.
1: Likat-kat sa poste mga katropa.
0: Wala po na siya nangitag signal ang katropang Jazz.
1: Wala.
0: Nangitag signal ba nga...
1: Nagpahangin lang na siya katropang Jazz. Higangan na siya sa ubos niya. Mas hangin-hangin man diha kay elevated man.
0: Wala po nabalaka yun in town niya. No, kanabitong...
1: Ang akong yun sa pagsaka katropang Jazz.
0: Likat-kat eh.
1: Kanang, like, bukat, di ba? Kita kayo sa itong sarili, bukatan tayo noon sila. Pero... kanang sa kagamay manggod sa poste. Kumbaga na taas kaayo, habog kaayo mga katropa.
0: Lamo ko na ang iya mga klo katropang Jubet kana iha nga lang kuan maka
1: mura,
0: sobra sobra pa na sa boot sa Davao Light kani adto nga maka cut katropang Jubet. Pero ako gi ano bagitan-aw bang na nag-relax no kung atong lantawon nga mas relax pa hinon ang beer sa taas kay nasa ubos siya mga kaigsunan. So posible sa bayan nakita didto kung mayunta og iyang pagkaon. Langgam ba yung gisaka dito katropang Jubet? Kung sabi yung gisaka, typical nga poste nga po pareha po sa Pilipinas mga kaigsunan. Pero ako nakita ni katropang Jubet kahoy ni poste. Grabe to nga maka-grip o tarong ang ihang kwan ba yung kuko. Kay kung nasiminto ni mga ison.
1: Dili na siya makagunit. But tungod kay mas stronger ilahang kuko katropang Jazz mo na ang ihold. Nakaabot sila sa taas. Nakaabot siya sa taas.
0: Ayan.
1: Ang pagbaba pero nindot kaya hang style katropang Jazz kaya maraga pahangin-hangin lang good siya.
0: Ayan. Mas mo believe ko na katropang Jubet kung bao ang gani.
1: Sino? Kaya makapangutana jud ka kung giun sa katropang Jazz.
0: Mas mo believe na ko anak kung bao ang Nadia. Ang beer makasabot ko anak kay mukat-kat mo pinagkahoy. Oh, makagrip mo gina sila magpanda na makagrip na sila pero kung bao lagi mas mabilib ko na kung bumao makakat-kat
1: ya. Ang kita na ba kung power lines na siya o niya live wire. Di ba murag
0: dili pag dili siya magsangyad ng duha. Kadang naman na negative positive pag dili na masangyad kung mahawiran na sa duha impas patatas yun. Makaingagwit ang lechon bear.
1: Ay, lagi ma-lechon bear mga katropa. Ayan. Pero lamig yung kahintang sa taas. Mura lang gid siya, nagpahangin lang gid siya.
0: Kung lagi ka nangita siya kining signal dia sa hotel. Kapitang katropa na itong ka-trending ka nagkabuntaga. May isang good morning kay, oy, itong katropa dari sa Tagum City, si katropang Alexander Umaki Algabri Senior.
1: Di ba sa basta ni katropang buntang, Jazz.
0: Katropang SM o katropang Jovit Espanyol. I'm watching. Galiman ka na. Salamat kay pag-uban da katropang Bong Algabre.
1: Di basta-basta ni katropang Jazz. Ay, napagid si
0: Ma'am. The Dancing Anchorman.
1: Anchor, the Dancing Anchorman. Mauro siya ang tigpukaw. Sa mga tagumenyos, mga katropa. Sayo, sayawan lang ni katropang Sir Bong, no? Ay, na-comment rin, nagparamdam ragid katropang Jazz si Ma'am Belle Chubbs.
0: Oy, Ma'am Belle.
1: Good morning, Sir Jazz, Ma'am Jubet, and katropa and friends nga always naminaw. Shout out doon niya si Ma'am Jing Pegarido na naminaw till night.
0: Oh. Till night?
1: Until night, no? Grabe. Di basta-basta. Si Ma'am Karina TCL, hinahamon tayo katropang Diyos. Good morning, Sir Jazz, o gandang Miss Juvet. Sa inyong point of view as journalist, naabay maayo nga nahimo atong presidente.
0: O, gibaliktad na. Kita lang ipangutana.
1: Kita lang ipangutana.
0: Actually, naaman.
1: In fairness, mga katropa.
0: In fairness sa presidente o sa administration, naagi po'y nahimo mga kaisunan. Tingali, matabunan lang
1: sa
0: mga issue karon nga nalambigit ang iha pong mga aliporis. Di man tingali, diretso, direkta nga to kay Pangulong Bongbong Marcos mga kaigsunan, but kanang mga aliporis niya, iyang mga suod sa higala, iyang mga kailang nagpaburot sa ilang kagulingon kung nang warta mga katropa. No?
1: Kumbaga madamay man good siya tungod kay siya manggida nga to ang executive mga katropa.
0: Kumbaga
1: no?
0: Kining command responsibility wise mga katropa, madamay siya. So, tingali, it doesn't mean nga somehow siya ganda posibleng nasugo or ana. Depende na kung asa ang mga proyekto mga katropa, but kung tingali sa uban ba nga masabon dito gid paingon sa iya kay siya man ang presidente mga kaigsunan. Pero kumbaga kung nasa prok leader ba, kumbaga og iya mga galamay o kapitan. Mga galamay mga ano badlungon di mo sangko na ngadto sa kapitan. Kaya na ang sinare kung makita mga katropa, pero it doesn't mean nga wa gyud puy nahimo ang administrasyon. Mura ka nang too much sa pagkaida nga mo comment ang wag na himo.
1: Kaya
0: na mga gipoy na himo. Matabunan lang yun po sa mga issue o mga korupsyon at anomalia di mismo sa kinatibukan sa administrasyon mga kaigsunan.
1: Kumbaga sa iyang pangadlo-adlaw mga katropa, nagtrabaho mang gihapon siya. Natay, na yung mga balaod nga na pasa tungod gihapon sa approval no, sa tuwang presidente.
0: Kung kita mismo, kung kita as netizen, citizen, atong i-balance ba? It doesn't mean nga drita nga color, mo ang nagini atong barugan, huwag ito'y nakita itom gid sa permente, di ba?
1: Kay
0: mamon ang pagpintal sa itom, ang kapag tributo sa puti,
1: puti
0: apo puti, apo din siya mga kaigsunan. So, kita sa netizen, ato pong balansihon tingali po. Dili po tayo nga, naman tayo tagsa-tagsa ka panabutan, dili ang panabut sa uban, isil-sil nga na sa inyo ha. Gets ko ninyo katropa. Sa tagsa man tag-thinking mga katropa, kung kamo mo daisik na kung nabing nahimu o wala, dili kay kinisital pulan mo imo ingon sa kuwa wa gyud na himo si presidente wa gyud na himo ana ba so posible sa iyong tan-aw na pero matabunan lang gyud po sa mga negatibo pero sa fair play mga katropa dai na himo di po ko mo rate og tingali tres dili ako pinaka fair play na ko 3 katropang jubit 3.5
1: ako na sa mga around 3 to 4 katropang kaya nakita man pud nato ang effort kasi it's a ano man gani siya whole of the nation approach katropang Jazz ato ang mga agencies no kani mga units nato for example ato ang do dili magingon na kanindot tong health services katropang Jazz but at some point diba if you observe last year naay katong sa PhilHealth na mga dagdag na mga programs no so naay nahimo mga katropa dili lang gyud na siya mutatak sa ato tungod kay mas matabunan sa mga bugat nga mga issue napoy ang kining ato mga insurgencies no daghan na kay mga lugar sa Pilipinas na insurgency free na do na atay makita na medyo vulgar na gining mga naa sa walhong grupo but at least mga katropa hinahinay na sila nga na
0: pero kung nasumpay pa na katropang Jubet sa previous administration ni Pangulo nga Duterte.
1: Oo, so, at least napadayon
0: ang uban magod na kumbaga nasalo na ni Pangulo nga Marcos.
1: Ang ano is natrabaho niya kay napadayon niya katropang Jazz. Kumbaga ang trabaho atong hisgutan mga katropa ha, doon na po'y, pero di po nato na malimod nga ang inflation nato medyo nagka-taas.
0: Oo,
1: So, wala mga katropa, kung atong balansihon na ay nahimo, but dili siya bugat enough nga makatimbang yun no, sa kining makita na to nga negative.
0: Again, nasa ang iyong siyang katropa, kumbaga tagsatag sa tagapangunahuna, ayaw i-let bitaw ang uban nga mo i-inject sa imo ha, nga mauni. Dapat ikaw mismo,
1: ikaw mismo mutimbang.
0: Mutimbang sa imong kasing-kasing, kung nakita nimo sa ground o sa mismo, sa mga update da, sa palibot, mga higala. Alas 10:37 na sa tuag, para nag-uban-uban, gihatod kanino sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang katropang Jobesa.
1: Sa tuang Zanton Gold Coffee Mix, sa tuang Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa, tuang Zanton Vitamin C Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, ingon ma tuang Clear Skin Herbal Soap, pag Zanton Gold Herbal.
0: Ingon pa ni Ma'am Karina TCL, salamat sa pagtubag, our Power Anchors, Gorgeous Miss Jubet, og Sir Jans, a blessed day to all at apil na ato ang presidente.
1: Dapat i-greet yapon na ito, katropa. Unya na biyang iyahang sona. So unya, mabala na ito na. Mas timbangon pa ninyo. Unya, mga katropa, kung ang mga ma-mention ba sa ato ang presidente, tinuod bagyod nga na ay impact, nahitabo bagyod, or unsa ba, no? Kamoy mo timbang, anak, mga katropa.
0: Nauban ba nga magipatay mo diha, o binayaran mo dagmang 1 million, o nang paano, nabangin patay mo diha, o ka nang komento, pero kiri mo sa tinuod, o kung sabay inyong gibati da mismo sa present situation rin sa ato ang
1: baga, let us not, kwan, bitaw, allow nga ito ang political color ang mag,
0: patigbabaw.
1: Magpatigbabaw, mga katropa. Sometimes, ang ito ang kaugalingon nga judgment. No? Kana kita mismo ang nagtanaw.
0: Katropa, bubano sa Nimadugay ang programang Rated PG Pampa Good Vibes o Pampa Gcash.
1: Kauban si Pampa-guapa.
0: Pampa-guapa.
1: Pampa-guapa.
0: Kasi gipostback ko lang. Natulog siya di sa guspa disturbo na tayo manumbag sa
1: delikado, katropang dyan. Of course, kauban natin sa itong programang Rated PG. Tama ba?
0: PG.
1: Ang Pampa...
0: Say PG. Jasper na.
1: Jasper din.
0: PG.
1: PG, mga katropa. Pampa Good Vibes. Of course, itong DJs. Nagkahinay na gid katropang.
0: Di pangandaman pa siya ni katropang Roger pag uli niya, dala ang gid siya gatong.
1: Nya kabalo baka bago pag itlog nakatilaw pag ita sa lamian nga durian ni katropang Roger nga papan. Ya sila nakaadto pag sila dito katropang just
0: naka-avail sila dito.
1: Avail, dagan sila na-avail ng mga services.
0: Una nga pag uli ni katropang Roger pon sa gikan sa UK. Nagoy siya dahil ondo daw para kay DJ Sexy Sassy. Katropa, bitaw. Kanya po, nga katropa, alas 12. Inyong makauban ang XFM Mega Manila sa XFM News Nationwide. Alas 3.1 niya ito ang coverage sa Suna 2026. Inyong makauban si katropang Alan Abayes o katropang Brix Flores.
4: Centro.
0: Usap update sa kinigay palibot. Usap ang speech ni PBBM mga kaisunan. Pag-rate mo niya, katropa, ha? Ano bang marka ang inyong ibigay? Katropang Pangulong Marcos.
1: I-rate nyo, mga katropa, ha? 1 to 10. Mamaya, yan. Ato ang coverage. Alas 3, atangin na ninyo, mga katropa, ang ato ang full coverage sa SONA 2026.
0: Ayan. Inabagan, usap kita sa ato ang katropa, Engineer Royce Arrieta.
1: Engineer.
0: Echo Boy, Archie. Ayan. Sangalan sa kinibok ang puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alas sa nagkiusam Pilipino para sa Pilipinas, kinubos nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsa sa programa ng Sentro. Kamatuuran ang Sandigan.
4: Sentro.
0: Alas 10:39 na sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
15: Exciting!
1: Exciting!

0: this feeling down deep in my soul that I just can't. Guess I'm on my way.
1: 89.1 XFM Davao, Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning mga katropa. Isang napakamaliwalas at napagandang umaga, everyone. Welcome, welcome mga katropa sa ito ang programa
2: Rated PG.
1: Ako niyo makauban sa kanginain until 12 o'clock in the high noon mga katropa. Ang sasi ug suwida. Wailain mga katropa, DJ Sexy Sassy. Programang pampa good vibes, pampawala sa kalaay, pampagana sa mga katropa na to dihang gaduka.
3: Pinawa!
1: At syempre mga katropa, pag magpa-gcash. Hindi ko na mawala mga katropa nga to ang pa-gcash. Pampa good vibes. Puro greetings mga katropa. Tingnan ba sila pampagahi. Pampagahi sa mga gugmang nalumoy. Anong nalumoy man ako eh? Anyways mga katropa, adlong Lunes, Monday na Monday. Yes mga katropa, today is Monday, July 27, 2026 mga katropa. Kamusta inyong kabuntagon? Kamusta inyong morning? Kamusta inyong pagbangon diha mga katropa? Isa ba ka sa mga gilaay mo bangon kay murag nabitin imo ang weekend? Isa ba ka sa mga gusto pa dyan manunta mo ligit-ligit? Gusto pa gudunta ni mong i-feel na magligid-ligid kag pipila ka oras. Saan kailangan na imo mo bangon mga katropa? Kay daghan pa kag obligasyon. Anyways mga katropa, pa good vibes ta karon. Pwede kayo mag-request inyong mga favorite songs. Yung ano may mga panawagan diyan mga katropa. Mga suhis chiyon. Mga katropa, live kita sa tuwang Facebook page. May taa lang ang XFM Davao Katropa Digital. At syempre nga tuwang mga katropa, kung mutubag mo sa tuwang answer, hilabinin sa tuwang pahula this morning. Inhang lang mutawag mo sa tuwang numero. Tawag katropa. Ana man ah. Hapon na kuha man ang 150. Yes, balik ta sa 50 mga katropa. Okay, di nila ma-take no nga, maabot sa 500. Excited kayo sila mga katropa, may nilang daw pang load. Anyways mga katropa, sit back and just relax mga katropa and feel the moment. Mag-relapsa. Usa kita mga katropa. Atos ang huna-unaon nga bila nakahaytubo sa tuong mga kautangan. Mga katropa, dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: halong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Rated PG.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:11 na sa kabuntagoin. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold. Kaya kukining tabang sa pag-minus sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, support health. Good morning! Good morning sa mga wala gipang ingnan o good morning. Good morning sa mga katropa na to dihang whiny. Good morning! Hello mga katropa! Kamusta ang adlong Lunes? Kamusta nga to ang pagbangon diha mga katropa? Sakit pa po din yung mga liog diha? Sama kay Sassy? Kisagitan og liog? Ito mga katropa, maayong pagpaminaw. Hilabinigil sa to ang mga katropa all over Davao City! Ayan sa to mga katropa nun. Sa tanang mga kabisayan. Basta mga bisaya, mga guwapa. Mga guwapo. Good morning sa itong mga viewers, sa itong live. Especially sa itong Facebook live. Live po kita mga katropa sa itong TikTok page, DJ Sexy Sassy. And maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw sa itong mga suking followers. Sa itong very, very supportive na mga katropa. Na kanunay yung nagalili sa itong kagwapan. Good morning kaninyo. Hopefully, wa pa mo diha nag-ganing gisumuran. Unta, wa pa mo gisumuran in town, oi? Anyways, mga katropa, di na tamaglangan-langan ato ng ibuhagay ang atuang pahula this morning. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan? Muhigda kung init.
1: Pinawa!
0: Again mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, mohigda kung init. Again mga katropa, kinahanglan nyo mo tawag ha sa tuwang number para mutubag sa tuwang pahula this morning. Ayan ang ato number mga katropa, 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. And syempre sa ito mga katropa, ngaway pang tawag diha, pwede rin mo mukomment mga katropa sa tuong Facebook Live. But make sure kayo po ay naka-follow, naka-share at naka-like sa ating Facebook page or Facebook Live mga katropa. Ang price po natin ay tumataging ting na 50 pesos GCash. Okay, yesterday nakuha man mga katropa ang atong 150. Balik tayo sa 50 pesos. Kung di ni siya makuha karon mga katropa, ato na po siyang idugang para ugman. Pero so far, I think na ay makakuha ni. Murag na ah. Alright mga katropa. Atong number 0969-333-0537. Good morning DJ Sexy Sassy, happy Monday. Request DJ Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan. Thanks and more power. Hi Rex. Good morning. Good morning DJ Sexy Sassy o gatanang mga katropang tigpaminaw. God is good all the time mga katropa. Good morning also Jing Pagalido. Mayong pagpaminaw dihan no. Kamusta man ang atong adlong Lunes? Kamusta ang atong pagbangon diha katropang Jing? Hindi ba sakit atong buko-buko diha? Good morning, Boss J. Shout out from Sultan Kudarat, Mindanao. Hey, good morning sa mga taga Sultan Kudarat. Good morning, DJ Sexy Sassy. Watching from Navotas. O pa shout out sa Minuyho, San Juan, Southern Leyte. Good morning. Oh! Maayong buntag sa inyo mga katropa. Namahaw na ba mga baby diyan? Namahaw. Ayaw pagpagguto mga katropa. Bulhag biyaan kusgan. Hi JR, good morning. Good morning, good morning sa mga katropa na to diyan nagmerienda. Merienda pa baron o paniudto na. Oh, naglibog itong mga katropa muraga giisa na lang gid nila mga katropa ang pamahaw, merienda ug paniudto. Kadalas mga katropa ang pamahaw ug paniudto isahon na lang unay giniingon nga brunch. Mahaw na DJ. Mahaw noy. Mayo morning DJ Sexy Sassy. Nakita na sa tika sa live pagka lovely boy. Hello. Thank you po. Hi, pa request. Anong request mo? Sasayaw ako. Hey, sweetie boy, thank you so much. Again, mga katropa, ang atong pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan? Mugahi kini. Ah, bali. Take two.
1: Pinawa!
0: Ano ningon magugugahi nga? O may gahi diri.
1: Pinawa!
0: Again, mga katropa, unsay mo tindog kung ulan? Huwag mo higda kung init. Na ako nakita ng comment ganina, mga katropa, baka daw.
1: Pinawa!
0: Ganun baka man. And there's mga katropa, 11:18 in the morning. Alas 11:18 na sa kabuntagon, mga katropa. Alright. Mga katropa, stay put in standby. More song request and shout out. Siyempre mga katropa, sa itong pagbalik at itong tubagon ninyo mga tawag, ay inyong mga song request. Hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow, akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
3: Tinuod na ora, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bago ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
2: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
4: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina, ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Gladex!
8: Exciting!
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Rated PG!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.48 na sa Kabuntagon, 11.48 in the morning. Mga katropa, ang oras sa tod ka na to sa Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o gumulig o ay nang iniwang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa iniwang mga lugar. Di mo gusto. Alright, welcome back once again sa ating programa
1: Rated PG.
0: DJ Sexy Sassy, gihapon ninyo mga kauban sa kahanginan. Mayong udto sa mga katropa na tulihang ni udto na. Eat well sa mga nikaon na diyan. Sa mga way nag-remind nga mo kaon na hala mga katropa, kaon na diyan. Ayaw pagpapas mo, kalisod kayong mapas mo mga katropa. Hila binagod kung ikaw, babay. Lisod ka ay katropa. Gamit na gamit tayo mga kababaihan. Kaya huwag talaga tayo magpapalipas ng gutom. Good morning, Ransky. Mga yun, dasyog number. Alam mga Ransky, itong number 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. And of course, mga katropa, good morning, Ma'am Jocelyn Iscasinais. Good morning, DJ. Shout out diyan. Shout out sa itong mga katropang OFW. Ilabi na good sa ito ang katropang Jocelyn. Watching live from Saudi. Amping-amping diha, Ma'am Jocelyn. Puhon. Makauli ra juga puhon mga katropang Jocelyno. Baka relax ra ka puhon, kaloyan. Shout out ta Barangay Bato. Presa kay murag mapiyong jud ang mata. Napagpresa gyud sa diha agatoy. Ilabi ni gud sa mga gabiyahi karong orasa no, sa to mga drivers out there, sa to mga sweet lover na mga katropa. Hinahinay lang sa pagpadagan, bahalag hinay basta kay kanunay. Saan man ang paspasan mga katropa? Anong paspasan man? Depende sa sitwasyon. Pero kung need jud paspasan, paspasan. Pero kung ingon anak mga katropa, hinahinay lang. Tanaw sa dalan, dili sa dugan. Shoutout DJ Sexy Sassy Ganda from Alabang DMCI Konso G. Maayong tanghali dyan. Kaninyo sexy ganda amping palagi. Hi Razel Solitario, good morning. Good morning Ma'am DJ Sexy Sassy. Always gapaminaw here. Like, thank you Ma'am Lian. Kaysa nang nako later on imo ang Gcash ha. Pag-Gcash yesterday kasi man ang daog mga katropa. Abi ganin na ko og ma-extend pagid siya today. So far na ning kamot Ma'am si Ma'am Lin. Pila gud to ka komento iyang gi buhagay gahapon sa tong comment section. Na natyambahan ra gid niya. Anyways, ang ato ang pahula karong buntaga mga katropa. Unsay mo tindog kung ulan ug muhigda kung init. Mga katropa, naatay isa ka clue. Paborito kini sa mga kababaihan. Paborito sa mga kababaihan. Unsay mo tindog kung ulan? Higda kini kung init. Unsa kini? So far, parang walang makakahabol, ino? Pero pilitin yung makahabol, mga katropa. Nag-PM ko ni mo, DJ. Ano, nag-PM man ka? Unsa man ni mo ang tuyo. Good morning sa itong mga katropa, no? All over Davao City. Labi nangyong sa itong mga nanay-tatay. Yan sa mga naniudto, diharong nga na silang panimalay. Ikaw ba nila mga pamilya? Eat well. Magpakabusog po kayo. And syempre, shout out sa itong mga katropa diha. Naka-break time. Nag-lunch time. pahuay usa diha, relax. Wala ka naman katropa, break time. Pero man lagi hapon nagsigig tuplok na yung cellphone. Wala na ka pahuway. Kaya sige kuri-kuri na yung cellphone. Oy, mga katropa, ginatawag nga matintel good sometimes. Anyways, mga katropa, 11:51 in the Hinoy. Ang oras atod ka nato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tawon na doon na kinitaas ng medium chain. Triglycerides na kung musulod sa lawas, mga katropa. Mudiritso sa atay og mahimong instant nga kusoy. Premium D3, mga katropa, ang vitamin D3. Nga doon ay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit kini, mga katropa, sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Ako at mahatag. Good morning, Orion! Good morning. Good morning sa mama. Pwede bagbangon. Laod to na ka, ikatropa. Uy. Anong karo lang man ibangon? Anyway, shout out sa itong mga katropa diyan sa may sitio tinutuan. Sa mga Borja family, hello, good morning. 11:52. Madali ragid sa oras. Mga katropa, sa mga katropa na to ng hilig og kape, mga katropa, no? Sa mga coffee lover, na di dyan mabuo ang adlaw, kundi li makasuy o makahigop. Kundi makahigop sa ilang paboritong kape, mga katropa. I recommend niyo po ang perfect na kape, mga katropa, for me, ang Santon Plus Coffee Max. Yes, mga katropa, dili lang siya basta kape, mga katropa, anani siya yung mangosteen, malunggay leaves o soybean. At syempre, ato ang mga product, mga katropa, ato ang produkto sa Y2H. Binabuli siya sa mga katropa all over Davao City, hinabinigod sa mga pharmacy like Rogen Pharmacy, Suyu Pharmacy, Zizel Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, mga katropa, Butika Liana, Princess DS Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, and the Gio and Jen Pharmacy Sandawan, Gio and Jen Panakain, GT City Pharmacy Puan, Yuhan's Pharmacy, Hergin Pharmacy Satsan, and mabibili din ito sa Romine's Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, Pharmacia Eva Kalinain, Dylan Pharmacy, and also, of course, Assess Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Lisa Pharmacy, and mabibili din ito sa HB Wine, 318 Pharmacy, Mia and Jan Buhangin, Tesco, Butika Navarras, Mintal Relocation, and FRT Pharmacy Samal, Makmak Pharmacy, Princess DS Buhangin. Og sa uban pa, mga butika, mga katropa, no? Pangutan alang ang Y2H product. But take note, mga katropa, dapat naitatak sa Y2H product, mga katropa. Muna dyan ang legit. Alright! So far, wala tayong nakikita na tama, no? Oo, kailangan kasi na. O, tumawag kayo, mga katropa. So far, sa comment section, wala rin tama. Wala tayo magagawa kung hindi talaga para sa kanila ito. Hindi natin pilitin. Baka pumayag. Mga katropa, 11:55 in the morning. Managot sa igong oras, mga katropa, na we need to say bye-bye na gyoy. Kanate, mga pipila ka mga requested song dari, mga katropa. Ang luod na gindi sila, dili na ito ni mapatugtog. Dili na gindi sila. Dili na sila. Alright, mga katropa, 11:57. Mga katropa, daga salamat sa iyong pag-uban-uban. Sulod sa pipila ka oras. Ang tutsuna di gayon og manasad, mga katropa. Same station, the same program, at the same DJ. Sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magon Show, sa kaubanan na tutri sa XFM Davao. Og sa ito ang technical control by DJ Arky. Sa ito mga kaubanan, sa ito mga solid supporters all over the earth.
2: pinawa.
0: Mga katropang, ini si Sexy Sassy nga nag-iingon ang ping kanunay. Halong kanunay. Kaya ginabuhi mga katropa puno gyud sa pagsulay. Bye-bye. Mayong pagpaniud.

0: It's 12 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera.
3: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM, posibleng abutin ng mayigit isang oras ayon sa Malacanang.
6: Headlines. Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang sona ng Pangulo.
5: Ikalimang sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
6: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, investigasyon isinasagawa na.
5: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
6: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
5: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
6: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
5: At sa sports, Scotty Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang mobile command center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City Niya Building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, QCPD. Iniyak naman ang mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo, labay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
3: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Na dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ng Pasay City Police na isang improvised explosive device ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jocno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulan ng seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
4: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng Zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital.

0: Kalat iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
1: SONA 2026.
2: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang sona ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan ang mga naunang pangako ng administrasyon.
3: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulong Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang zona dun sa maya naman kayo. Hirap na hirap siya, sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi siya ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado, hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayan naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
2: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman ng University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
4: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan niya ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
0: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa panayam po ng XFM Manila. Sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pauunahing bilihin.
3: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, at mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, ay tinsasabog yun sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bagitin niya yun kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, pinupit namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
2: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
0: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
5: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamo ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ito naman, Katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Sona, Sona Live Report.
6: Bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tugon ng Massa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dayo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, Sona 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. I-greet din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat... Dito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
2: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
2: Meron pong Antiquenyo Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
1: Live report.
7: Muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang anti-Kenya trail runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K long trail category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 90.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
0: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Amunchang ng XFM Santiago.
8: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: 11 kabahayan at 2 istruktura nasunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, Katropa. At Katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
9: Umabot sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Molye, Luni City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima na nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria, kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Live report.
11: Patay ang
10: isang 4 taong gulang na batang babae, habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng ikalawang palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng pasusakan niya nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhon Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
0: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
2: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
0: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
2: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
1: Balitang regional.
2: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa banggaan ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sityo Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Balitang international.
2: Ang balita international, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa hakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
1: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Hindi pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro katropa, at kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
0: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM.
13: XFM. Davao. Kamatuoran. Ang Sandigan.
14: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, mga dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. And thank God, it's Monday, mga ka-wellness. Ano, welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topic ko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya ang tabayanan po yan, dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, wini-welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA at napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abalaho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, samahan niyo po kami sa ating pong talakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Isang malusog na pakikinig ha, at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga FM stations at gyan na rin sa mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. I-search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Yan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating pong mga program. As well, yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa atin pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo, mga ka-wellness ha. Sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa atin pong mga products ha. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo ang maswerteng maregaluhan po natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Drawin mo yan, na nanonood lang sila, mga Doc. Nakikinig lang sila sa program natin. Pwede na agad silang maregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Giveaway. Ha? Sa mga listener natin sa ating pong mga stations, pwede nyo ring i-text. Yan. Kung gusto yung makisali, i-text nyo yung mga good experiences po ninyo, ha? Sa atin pong text line number at pipiliin din po natin. Yan, ha? Pipilian natin yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Okay? Sa mga nais na masumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa atin pong mga leading drug stores, especially yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix. Pwede mong mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's DGP Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And, sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong umorder din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dalhin lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At pag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo hong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mungukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon na ating katawan. Ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan. Puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin, ha? Na gustong makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Na napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yes to Health, mga kaibigan, na tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan ng atin pong mga ka-wellness. Lalo-lalo na yung nahihirapan sa pag-control ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang atin pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin and even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ganito pong problema, ano? Itong tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakakaapekto, ha, sa atin pong puso at mga ugat, ano? Yung coronary artery, yung pinong ugat sa atin pong sa ating puso, ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes, ha? At marami, ha, sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi ano, hindi nababago, Doc Ron, Doc Algie. Nananatili na number one cause one of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan. Accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, nasa pangatlo, mga ka-wellness, ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kumbaga taon-taon yun,
2: sa
0: Doc.
2: Pilipinas.
0: At minsan, lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness, ha. Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
1: Kada taon.
0: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease or yung tinatamaan ng stroke, ano? Ngayon ang katanungan, Doc Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
1: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka merong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure, no? Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo and also sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ang sikmura at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis. Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag pumutok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue. Kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
2: And hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain nagkaroon ng tinatawag na pagbabara. No? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke. Either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo. No? So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Pag nasa left side of the brain, kanan naman.
1: Kanan naman.
2: Although karamihan yata, parang kaliwa yung napaparalyze. Yeah. No? Yun yung pag nagkaroon ng pagbabara. No? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. So, medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap. No? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, yung tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
1: Mild stroke.
2: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang pwedeng ilang araw o pwedeng ilang linggo. Kung siniswerte, mabilisan lang. Mm-hmm. Kasi temporary blockage lang naman to.
0: No.
2: Eh, yung iba parang nahirapan sila sa concentration. Mm-hmm. Yung iba bumagal ang pagsasalita. Mm-hmm. Yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign kapag napansin natin sa isang tao. For example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha. May mga ganun. Nagkausap mo pa lang. Tapos, ako actual, sa clinic, may pumuntang pasyente. Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh. Hindi naman tayo pang emergency case. Eh. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi. Tapos tumutulo yung laway. Sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala, hindi dito.
1: Hindi sa clinic.
2: O, hindi sa Yastel Clinic. So, yung pag-drop ng face, meaning, possible, nagsisimula yung stroke. Then, yung iba, ang gagawin niyo, pataas niyo yung kamay. So, yung pagkamay, hindi na itaas. So, pag tinaas niyo, tapos pag itaw niyo bumabagsak, malamang-lamang na stroke na yun. Tapos, yung pagsasalita, yung dila, palabasin mo yung dila. Pag ang dila, instead na lumabas, tumaas. Or hindi may ano. Ayun. So, yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke. Oo, kasi visible yun yung sa stroke kasi na makikita nyo yung ganoon sa isang pasyente.
0: Dapat dito doc eh, maagap ka dapat kasi life and death situation ito eh. Itong problema na ano, cardiovascular disease ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain or sa heart area natin, kinakailangan maagapan ka agad. Ang tanong doc Ron, ano ba yung mga risk factors nitong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
1: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan. At sad to say, it is sad to say on one part, it also a positive thing to be looked at na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin na modifiable, it can be ano, it can be prevented. So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease. So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang ano, kayang i-modify or what I mean is pwedeng ma-prevent. Say for example, pag mataas ang blood pressure or may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga ano, sobrang stress, sobrang taas na pressure, na damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages.
0: Tama, Dok.
1: Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent. But at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwede magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga merong mataas na cholesterol level. Ang nangyayari kasi kapag ka mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo at merong madaming build up doon sa mga ano, sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain o di kaya doon sa puso. So pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow, pag sobrang mataas na pressure, puputok, posibleng magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack. It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat doon sa loob and also nagkukos ng build-up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation, kung saan tinatawag, isa itong tinatawag na arrhythmia kapag ka hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-pump, nagloloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Ang nangyayari, instead na mag-pump siya, shake lang siya. So ang nangyayari is nagkakaroon ng build up, parang nasasakal yung puso, that may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
2: Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor. O yung lifestyle. O, isa siya sa pinakang ano eh. Kaya nga modifiable kasi pwede mong prevent, pwede mong baguhin. Sa lifestyle factor naman ng mga risk, ano, pwede yung smoking. Kasi laging makikita mo pag tinignan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke. Laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
1: Pag
2: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals. Kaya nga, Nakalagay na nga yan sa pakete na sigurilyo yung mga pananakot eh.
1: Ilalagay na rin. Pero parang
0: wah effect pa rin.
2: Oh, kung ano-ano ng nakakatawa, mga graphic image na eh wala pa rin.
1: Ay, hindi na sigarilyo, Doc. Ano, vape na lang.
2: Ay questionable pa rin 'yon. Kini-question nga 'yon ng Department of Health, di ba? Uh-huh. So, physical inactivity, ibig sabihin kung tayo ay kain lang ng kain, especially pagkain natin, more on fat, sodium and sugar, hindi naman tayo nag-exercise or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy para hindi na katambak sa katawan natin at nagkukos ng possible problem, ano. So kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, ni hindi mo man lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balance, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman, yung fat ang sobrang taas.
1: Sobrang dami.
2: Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Ang kinakailangan, balance.
1: Balance.
2: Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So, kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon, unhealthy diet. Obesity and overweight. So, madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang standard body weight. Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Oo. Eh kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms, misang nga 20, 30 kilograms pa excess.
1: Overweight.
2: Eh, mabigat yon sa ating circulation. So, yung isa pa dito, marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak. No? Kasi, commonly, pag mayroong risk, tinitigil na nila yung alcohol. No. Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure. Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately. That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol tapos para kayo nagpapalpitate, huwag yun ang ituloy next time.
1: Hindi naman ang palpitate kaya ituloy-tuloy na.
2: Kaya sabi nga, drink moderately. Yung ginawa, drink moderetso. So, nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness.
0: So, kung papansin natin mga ka-wellness, ano, halos parehas mga doc, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack kung tawagin, ano? At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action. Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or papaano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka mayroong mga ganitong problema? Mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga senaryo, ha? Lalo-lalo yung mga natural na pamamaraan para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? E mamaya, ipagpapatuloy natin yan mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablay.
7: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa inyong mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga doc, ano? Patungkol sa heart attack and stroke nakabilang sa CVD or cardiovascular disease. Doc Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies ng mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack or di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first, mm-hmm, para hindi mo sa panganib, mm-hmm, yung kalagayan ng isang tao. So ano yung pwedeng gawin po nila?
1: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila, o kung mga blessed yung mga nakikinig sa atin. Kasi ito, kuminsan hindi natin napapansin na, mm-hmm, yung mga bagay na could save someone's life. Mm-hmm. Could be your family, part of your family, mm-hmm, or kapitbahay ninyo, or someone dear to you, could be saved by simple things. Mm-hmm. But then, hindi ito pang-replace doon, mm-hmm, sa tinatawag natin na medical response. Yes, kailangan. So, ito ay habang nag-aantay kayo, mm-hmm, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay ma-save as much as possible. Mm-hmm. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga tinatawag natin mga naturopathic, mm-hmm, practitioner. Meron nga pumunta sa retreat ni Dr. Barbara O'Neill na kung, mm-hmm, saan is nagkaroon siya ng heart attack, bigla na lang bumagsak, mm-hmm, nang bumagsak meron pala siyang heart attack. At alam niyo ano ang isa sa ginamit, mm-hmm, or ang ginamit para na mabigyan siya ng first aid habang inaantay yung pagtawag ng mm-hmm, ng ambulansya. Well, ang kagandahan doon, hindi na nga nadala sa nagbalik na yung but then the next day is dinala pa din nila, mm-hmm, sa ospital. Uh-huh. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Mm-hmm. Ang tawag sa atin dito sa Pilipinas is siling labuyo. Mm-hmm. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Mm-hmm. Hindi yung mga maliliit na sili.
0: Uh-huh.
1: Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung tinatawag natin milder yung kanyang anghang.
0: Mm-hmm.
1: But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural, tinatawag natin blood thinner.
0: Mm-hmm.
1: Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang heart attack is caused by clotting of blood.
0: Mm-hmm.
1: So ang trabaho ng cayenne is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Mm-hmm. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng ugat. At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo nakahiligan niyo kumain nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat, mm-hmm, or sa mga wall ng ating ugat para, uh-huh, hindi siya prone sa pagputok, mm-hmm, na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng stroke. So kaya ang pag-consume nito ng regular would greatly help. Paano gagawin?
0: Mm-hmm.
1: So say for example, merong nagkaroon ng stroke, pag meron kayong siling labuyo, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, mm-hmm, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang, mas maganda yung powder. Mm-hmm. Yung powder naman, is isang kutsara doon sa isang baso, mm-hmm, ng warm water, yun ang gamitin. Mm-hmm. And also, doon sa, let's say for example, merong na-stroke,
0: mm-hmm,
1: ito naman as mga na-stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100%, mm-hmm, yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at, mm-hmm, may balik yung movement ng though hindi masasabi natin na 100%,
0: mm-hmm,
1: is itong ginger bath.
0: Mm-hmm.
1: Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub na kung saan is pwedeng malublob yung parte ng katawan or yung buong katawan ng taong may na-stroke, is maggadgad po kayo ng ginger na kung saan is ma-feel niyo yung init.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman yung sobrang init, baka mapasok yung tinatawag na skin. So tama lang na yung init, and also pwede yung tinatawag na hot foot bath. Mm-hmm. Pwede ninyo yung hot foot bath, yung mainit na tubig, ilagay ninyo sa paa, and then lagyan ninyo ng mustard, kung meron kayong mustard o di kaya cayenne pepper.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nagpapaganda ng circulation ng dugo para doon sa mga nagkaproblema ng stroke.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo kanina, Doc Ron, about cayenne.
1: Mm-hmm.
0: Meron itong active compound na capsaicin, as blood thinner blood properties thinner. Yung Santong Plus Gold natin, meron naman siyang allicin,
1: mm-hmm,
0: which is also a blood thinner. Mm-hmm. Meron din siyang blood thinner properties. Makakatulong din ba ito, Doc Algy, sa mga kababayan natin na merong cardiovascular disease, either heart problem or sa brain area?
2: Yes, makakatulong, pero wag sa emergency cases.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag emergency, tama si Doc Ron kanina, mm-hmm, kailangan mong itampo sa ospital. Mm-hmm. Kasi it's beyond the capacity ng isang naturopath.
0: Mm-hmm.
2: Hindi yun yung task natin sa healthcare industry. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dinala sa atin, iniisip nila siguro, hindi naman naatakihin kasi maayos pa naman. Kaya lang at the middle of the conversation,
1: nandun, inatake.
2: So, yun yung point. Ano? Pag emergency cases, hindi natin siya sasabihin na ito yung first aid mo. Mm-hmm. Yung sinabi mo kanina na capsaicin or kayin, popular yan sa US at saka sa Europe. Totoo yun. Nilalagay sa underneath the tongue. Mm-hmm. Pag halimbawa hindi na siya makalunok, ilalagay mo lang sa ilalim ng dila. Oh. Totoo po yun. It's a popular first aid for having yung nasa ambulansya na. Yung mga nurses na nagdadala or paramedics na may alam, nilalagyan nila yan.
0: Mm-hmm.
2: So, sa Santon Plus Gold naman, preventive ang approach. Ibig sabihin, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, nakakatulong to since meron siyang mga phytochemicals na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Particularly, yung allicin. Ang allicin nandun sa garlic extract na nandun sa Santon Plus Gold. Meron din tayong quercetin. Tanda natin, ang quercetin is not only nature's natural antihistamine. Maganda rin ito sa pagpapababa ng inflammation at maganda rin dito sa daloy ng dugo. Tapos, meron pang mga essential fatty acids and essential nutrients like yung mga amino acids na nandun sa Santon Plus Gold na nakakatulong naman sa pagpapatibay ng mga ugat. So, preventive, ibig sabihin, bago pa ine-expect natin na heart attack, kasi pag may high blood ka, lagi mong i-anticipate na yan ay pwede dumating sa'yo yung heart attack. Especially kung hypertension mo, maabot na ng 140, 150.
1: Oh, sigurado.
2: Eh, alam mo naman, ang heart attack sa stroke, ang pinakang ingredients dyan, unang-una, hypertension. Yeah. Di ba?
0: Oh.
2: So, kinakailangan handa ka doon. So, from now on, halimbawa, natuklasan mo, binigyan ka ng doktor ng maintenance, mag-take ka na ng Santon Plus Gold. Kasi, malaking bagay yun sa prevention. Ano? Kasi lalo na kung may kasabay ng vitamin C. Kasi vitamin C, nagpapabilis ng absorption. Yan, para tumibay yung ating... kasi vitamin C is everything eh. Yung ating mga cells is pinatitibay ng vitamin C in a terms na yung ating pong production ng collagen, is in-enhance ng vitamin C. So, ang nagpapatibay sa structure ng ating buong katawan, alam natin, collagen.
1: Collagen.
2: So, if you have vitamin C, titibay yung mga endothelial wall. And, kumbaga, kahit nagkaroon ng chances na matindi yung pressure, hindi ganun katindi yung risk na paputok yung ugat mo. Katulad ng common na nangyayari sa mga nai-stroke, na saka yung pagbabara kasi sa daluyan ng dugo, pag hindi elastic yung blood vessel mo, mangyayari talaga yun eh.

0: especially sa ganitong problema, no, itong cardiovascular disease. At maliban po sa pag-inom ng mga suplemento, mga nutrients, pagkapasok ng mga sustansya sa ating pangangatawan to help our internal organs, isa sa napakagandang gawain, Doc, is yung physical activity.
1: Yeah.
0: Kumbaga, walang makakapagpalit dyan na mga gamot o inumin, mga suplemento. Mm-hmm. Walang pwedeng pumalit dyan na iinom na lang ako Santong Plus Gold. Even wala ng physical activity, ay okay na. Napakahalaga po, mga ka-wellness, ng exercise. Yung regular exercise basis natin, napakalaki ng tulong nito. Una-una sa daloy ng dugo sa ating pangangatawan, as well as doon sa mga organs, ano, na gumagawa ng gampanin, lalo na pag tayo ay nag-physical activity, ano, napapatibay nito yung heart muscle natin. Mm-hmm. And even yung blood vessels, yung daluyan mismo ng dugo, ay nagiging maganda. Kaya nga, di ba, may sinasabi sila, galaw-galaw para hindi ma-stroke.
2: Alam mo, galaw-galaw para hindi pumanaw.
0: Totoo yun, mga ka-wellness. Ano? Kasi every time na nag-move tayo, na-exercise po natin dyan ang iba't ibang parte ng ating pong cardiovascular system. Mm-hmm. Yung mga ugat natin, yung puso natin. Well, ang puso naman natin is nagpa-pump naman yan siya. Magkilos man tayo o hindi. Mm-hmm. Pero iba pag tayo po ay nag-exercise. Mm-hmm. Kasi mas maganda yung rhythm niya. Mm-hmm. Mas nagiging maganda yung tibok ng ating pong puso, mga ka-wellness. Of course, tigilan natin yung mga gawain na nakakapagbigay ng mas matinding pressure sa ating pong heart area. Nandiyan na yung mga bisyo, ano? Lahat ng mga bisyo. Ayan na nakakasira yan sa ating pong cardiovascular area. Kasi yung mga chemical na nakukuha po natin doon. Yung mga processed foods, yan da isa pa sa malaking malaking factor kung bakit nahihirapan ng husto ng ating pong cardiovascular area, ano, mga pagkain, mga matatabang pagkain, mga meat. Kaya nga, 'di ba, very common na ipinapaiwas sa isang tao na meron pong cardiovascular problem is yung mga meat na mga pagkain. Kasi yung mga taba na nandun at yung mga
1: hormones,
0: lalo kung poultry, that is poultry products, so yung mga cultured na mga hayop, hindi po maganda sa ating sistema, ano? At syempre, iwasan din po natin yung mga matatamis na mga inumin, pagkain o inumin, kasi malaki ang impact niyan sa atin pong ugat at ganoon na rin sa atin pong dugo, mga kaibigan. I think isa sa mga common na nag-i-impure ng dugo natin, nagpapadumi ng dugo natin, yung mga highly sugary drinks po na iyan, mga ka-wellness. Kaya iwasan natin, ha? As well as mga caffeinated drinks or food. Mm-hmm. Yung mga pagkain na merong caffeine. Kasi yun naman sila is highly stimulant. Hindi natin totally pinagbabawal yan kasi mayroong mga instances na kinakailangan mo talaga yan. Uh-huh. For example, nag-drive ka. Uh-huh. Sa halip naman madiskrasya ka dahil sa antok mo. Uh-huh. So, mayroong mga ganong instances.
2: Oh, depende lang yan sa kondisyon. May mga talagang sensitive sa caffeine.
0: Oo, tama daw.
2: Saka ngayon, ang caffeine, hindi lang naman sa kape.
0: Tama daw, tama.
2: Oh, sa mga energy drinks, sa soft drinks. Kasi yan ay ang caffeine kasi is pang-stimulate. At once you are using a stimulant, nakaka-addict din yun.
0: Tama.
2: Hinahanap-hanap ng utak ng yun kasi yun. Parang it's for the brain . Parang wow.
1: Boost ng dopamine boost.
0: Euphoria, sabi ng brain. Kaya hahanap-hanapin lagi niya yun, ano? Kaya kung gagamitin mo yun in a daily basis, imaginein mo yung katawan mo na siya lagi. Sabi pa dyan, break the limits. Parang magandang pakinggan, pero pag yung katawan mo na nag-suffer because of that pwersado ng husto yung katawan natin, mga ka-wellness. Ha? O kaya kung kayo ay nag-take ng mga products na meron pong caffeine, mas maganda, iwasan nyo na muna yan sila. Alisin na muna, mga ka-wellness. Ano? O kung ma-coffee lover ka, tapos mahilig ka sa mga caffeinated coffee, palitan mo ng mga uncaffeinated. Ano? Ang problema lang ngayon sa mga yung mga decaf ng mga coffee, yung mga hidden caffeine pa rin. Yeah. Nadadaya pa rin tayo, mga ka-wellness.
1: And also yung mga chemicals. Mm-hmm. Yung chemicals lang to decaffeinate the coffee itself. Of course, pag alam nating chemicals, that is very destructive sa ating sa ating katawan.
0: Oh, so pili na lang kayo ng kape mismo na wala talagang caffeine or very small amount lang yung caffeine niya.

0: ng mga ka-wellness, ano? Kung gusto niyo subukan yung Santon Gold coffee mix natin, napakagandang alternative para dun sa mga caffeinated coffee na iniinom po ninyo, yung mga highly caffeinated coffee na nakasanayan po ninyo, pwede niyong ipamalit yung ating pong Santon Gold coffee mix. Magugulat pa kayo sa mga benefits nito, mga katropa, mga ka-wellness, ano? Since meron yan siyang 5 kinds of herbs na nandyan sa ano, sa Santon Gold coffee natin, dinagdagan pa siya ng glutathione and yung collagen, yung mga master antioxidant na sinasabi po natin, ano? So hindi ka lang basta nagkakape, hindi mo lang nag-gratify yung sarili mo of having a coffee, pero yung siksik na benefits na nandun ay na i-enjoy pa po ninyo, mga ka-wellness, ha? Doc Ron, ano pa yung pwede mong maidagdag sa mga ka-wellness natin para maiwasan, ano, yung heart attack na nakaka-dismaya at nakakatakot din for some reason.
1: Ito din isa sa napakaganda na prevent ng clotting is itong bromelain. Ang bromelain kasi is nagdi-dissolve ng clots or clotting sa ating ugat. So saan ba natin makukuha yan bromelain? Yung pineapple o sa pinya. So pag iinom po ng pineapple juice, hindi po yung ano, ha, hindi po
0: yung nakalata.
1: Nakalata kasi kung minsan kalimitan is may nakalagay na mga ano, added sugar doon sa ano, doon sa pineapple juice.
0: Mas plus maganda sodium pa.
1: Yeah, sodium.
0: Tingnan nyo lagi yan.
1: And mas maganda is kayo mismo ang magpiga. Gadgarin ninyo, o di kaya juicer ninyo, and then pigain ninyo, and then inumin ninyo. Also, flaxseed oil and chia seeds is napakataas sa ano, sa ALA. Napakataas yan sa ALA. ALA, ang function naman ng ALA is nagpapababa ng ano, inflammation and oxidation sa ating mga blood vessels. Also, taking vitamin C to prevent pag putok ng mga ugat. Up to 3,000 milligram per day. So if you want yung vitamin C na maabot niyo yung 3,000 milligram na hindi aasim yung sikmura niyo, Santon vitamin C. Kasi alkaline base. It also hindi lamang na nagpapaganda ng nagpo-produce ng collagen, also nagpapatibay ng ating ugat. Also it reduces inflammation sa ating ugat. Coconut oil. Ito, isa sa mga controversy na palaging is itong coconut oil. Pero yung coconut oil at saka or di kaya ang virgin coconut oil ay nagpapaganda ng insulin sensitivity. As we have mentioned na isa sa mga causes nitong cardiovascular disease is ang pagtaas na blood sugar level and also insulin resistance. So isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng insulin sensitivity is itong MCT na meron po ang coconut oil. Kung gusto po ninyo na mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan, masagwa naman mantika. Adi kaya gata, okay naman pag magata. Also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo yung mas mabilis and also mas madali yung i-take, ito pong ang premium D3 po natin. No. Taking premium D3, meron po yung MCT, hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil. Napakaganda po yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics, microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function. And also, tumutulong din na mag-reduce ng calcification doon sa ating mga ugat. Lalo-lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mga ka-wellness.
0: Yun, oh. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, kung gusto nyong maiwasan itong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito, pati sa ibang bansa, ay ganito rin ang nagudulot ng sufferings, ano, sa mga tao, ay baguhin natin yung ating lifestyle. Kasi highly preventable naman talaga ito siya. Nasa sa kamay na lang natin yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito, gusto natin mag-suffer from the results of this problem, o kung gusto natin na maiwasan ito, ano, at hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito pong problema, mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga doc, ha, sa mga napaka-informative talakayan, ha. At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga impormasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyong mga katanungan. Totoo lang mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health.
4: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Good morning po. Kumusta yung kaping na inapin nyo ngayon?
8: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
7: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
8: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo, maiba sa ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
7: Sir, thank you ha. Sa pagtangkilik sa kape namin.
6: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa kabutika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag.
3: The secret of health.
6: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.

0: Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masala yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: Siyempre, ang programa natin, laging handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
0: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan, ha, sa mga parmasya na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit, dahil marami na nagsilabasan ngayon, mga ka-wellness, ha? Para hindi natin ma-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon, ha? Pwede rin umorder, ha, sa ating online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health Clinic natin, ha? Ay na mabibili po yan ang ating po mga produkto. And speaking of Yes to Health Clinic, announcement natin, itong darating po na Linggo, sa August 2, mga ka-wellness, ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa atin pong Yes to Health na Balibago branch. Santa Rosa Balibago branch natin. So puntahan po ang ating Yes to Health wellness clinic dyan, ano? Matagpuan po yan sa commercial complex ng Balibago. Mga
2: Super 8 building.
0: Yan. Harap yan ng Max Restaurant. Ano? So mabilis sila matutunton ang ating pong Yes to Health center dyan sa Balibago. Alam, darating na Linggo na po yan ng ka-wellness. Okay?
1: Batiin natin yung ating mga viewers sa Facebook. Ayan, si Sir Romeo Aguda, sabi niya, good afternoon po, hashtag The Secret of Health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay Lamesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas Family. Salamat po. Ayan, si Ma'am Josephine Abrugar, Australia. Gandang hapon, mga katropa. Nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Ayan, nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po, mga katropa. Ayan. Ayun.
0: Ito rin, Doc. May texter tayo. Happy listening daw. At, ano? Happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
1: Welcome po.
0: Oh, galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
1: Ayan, si Sir Ding Strelia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha? At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
0: Yes, oo.
1: Yan, all over the Philippines. Kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, pwede nyo i-follow yung Yes to Health Inc. Yan, sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
0: Oh. Yan. Doc, mayroong mga katanungan po dito, ano, ng ating pong mga listeners. Eto, Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya, meron siya ngayon. Dito po kami sa Westcom Road, sa Puerto Princesa ito.
1: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Oh. Kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na itala sa Pilipinas.
0: Isa sa napakahirap gamutin.
1: So, pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga, medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient, na yung ang cancer mo mismo yung target, parang gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mostly, ang kinamamatay ng cancer patients, nutritional deficiency. Kasi una, ang cancer can hack your system. Kumbaga, kumakain ka, pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. So, lumalaki siya while ikaw nanghihina ka. So, yun yung mga consideration dyan. Sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga eradicate totally by surgery, by radiation, or by chemotherapy. So, hindi naman natin kinokontra yun. Pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patients, yung nutrition.
3: Nutrition, yeah.
1: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas bumibilis. Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patients. So, kaya, hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin. Pero mas maganda po talaga makipag-ugnayan sa Yastro Health Wellness Clinic for personal advice.
3: So, sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
1: Meron.
3: So,
1: meron.
0: Diyan sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center dyan sa DCRM Plaza.
1: Ano? Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga mag-take ng supplement, especially yung mga functional food like
0: Santon Plus Gold. In terms of nutrition, Doc.
1: Kung hindi makakapag-consult doon sa Yes to Health Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement. Okay, napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation, they follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman mga early stage. Doon magiging kapaki-pakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo na stage 4 na yan, end stage cancer.
3: Tapos na.
1: Oo, medyo nahihirapan na talaga even yung pasyente. So nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong pwede sabihin, ito, gamot to sa cancer. Ito, gamot to sa cancer. Wala hong ganun. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
0: Okay yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ganito pong problema, napakahirap talaga at nakakalungkot na even yung mga mayayaman, ha, mga maraming pera na kaya nila magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan or madalas hindi nagiging successful.
1: Yes. Kasi nga, pag late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
0: Yes.
3: Sa late mga, President Cory Aquino.
1: Marami. Maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
0: Kasi, lalo yung colon cancer. Kasi, ang problema sa colon cancer, daanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-handle sa kanya, pag-treat sa kanya.
1: Saka hindi siya madaling makita. Kumbaga, napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer
0: kumalat.
1: Kumala. Tapos poor nutrition ka pa. Kung sa colon, kung constipated ka pa, kulang ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasing mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Yung problema yung mga deadly na sakit kasi, hindi siya nagpaparamdam ng maaga. Kaya kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know, basically, kung ano yung isang sakit. For example, hypertension or heart disease. Di ba nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it. So, meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga, itong programa natin, lagi nating sinasabi na dito, pakinggan nyo lang. Somehow matututo po tayo pakunti-konti.
0: Yan mga ka-wellness, ha. So mga kaubahin natin na nakakaranas ng ganitong problema or meron kayong mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan, ay mas mainam, samahan po ninyo or kung kayo mismo ay magbisita sa ating po mga Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayong holistic assessment sa inyong po mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan. At mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede nyong gawin.
1: Pero bigyan natin siya ng konting idea. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Number one, you need to remove everything in your diet na mayroong harsh chemical that also contribute sa cancer. Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar.
3: Sugar, yeah.
1: Pero namamatay siya in the presence of antioxidant. Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables. Then kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress. Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet. May protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source. Kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pwedeng may cancer ka na nga, tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba, dinedjeta eh. Di ba? Uy, may cancer. Kailangan kumain lang ng ganito. Meron namang sobra. Pinakain na ng masasarap kasi baka daw
3: para
1: matikman na.
3: Para matikman na lahat.
1: So, we need to be balanced pagdating sa cancer.
0: Okay. Isa sa, I think, maganda na paraan para makakope up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansinin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart. Parang wala nga yata, ano? Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
1: Kasi active yung heart
0: kasi
1: mo.
0: Kasi always siya na-oxygenate yung heart area natin. Pero yung pansin niyo yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka
3: layo.
0: Kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers, ano? So we need more oxygen in our body. Kaya ngayon physical exercise nakakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, especially sa pagcombat ng cancer
3: cells,
0: mga ka-wellness, ano? So we need exercise, physical activities para kahit pa paano makalaban yung katawan natin. Kasi siyempre kasama ng gamutan at mga suplemento. Okay? Paano po, napakabilis ng oras natin, mga dok. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Baka may pahabol pa kayong mensahe, mga dok.
3: Well, maraming salamat, and I hope nakapagbigay po kaming ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malusog araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
1: Maraming salamat ka Wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makabuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na inyong ibahagi sa ating mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan na lagi nakaantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung Doc Michelle Hinas nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong ng magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
0: Maya pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana. Exciting.
2: Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binunsan nyo lang ang pera.
3: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Diinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C.
6: Kabalo ba kamo nga ang Sunfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Kaklarex, Anna!
8: Exciting!
9: X-rated.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayoko latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo na sobra kadukiro! Putlon ko ni anumat tebayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: paalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Visayas, lagip ng Mindanao. Na makalang laing parte nining nasud Pilipinas nga nagatang sa umaabot nga sona. Pero una ang tanan. Sa ibiti sa kadali ang atong programa. E kung why maminaw, para sa asa pa maninga mo ang drama. Kinahanglan po na ako ang inyong mga tambahan. Sabi na kay daghang problema ang gipadahan din hini ato programa. Problema nga, wak man tayo labo sa sinugdanan, apan kita ang muhuman sa katapusan. Ambot bagid ninyo. O nga nung sa kadaghang pilio ninyo, ano man ka ng dalana? Nga naman ka na ang inyong giagian nga pwede mamumuagi sa laing agianan. Kaoban na po ninyo ang inyohang bantugang mantatambag na utro pong tambaganan. Ulang nagtibi-tibi kay hapit naman mo resign. Muna, resign-resign niya. Muhilak man di ay. Muragta. So, dili ka na ang atong hisgutan karong hapon, ha? Hisgutan nato kining kinabuhi sa laing tao na sign. Kadiha man tama ayong, ang hisgutan ang kinabuhi sa laing tao. Tumatinga mo o ganong ga-sunglass o naka-black ko tanay. Ngayon na-comment nga, muski sa rin namatay. Why namatay? Gilubong ko lang ang gugma kong gipugos ko sa pagpatay. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Mayong hapon diha sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Gensai, XFM Mati, XFM Bukidnon. Hu, kahangak mo di ayo eh. Inaot ko nga na ka mo sa kapis kayo ugmaing panglawas at itong mga suking tipa minaw sa nakalang laing dapit diha sa Mindanao. Mm-mm. Kamu din ha sa Mindanao. Inaot ko nga ako mga katropa din ha sa may Davao. Labi na itong naapektuhan sa baha nga nahitabo tungkol sa kusog nga ulan dala sa bagyo. Inaot ko nga why de kong damage nga inyong nahiaguman. Na resulta na sa mga flood control. Ay, ako. Sa mga kaniadto mga politiko nga nigunit ni ana mga proyekto ha. Ay nako. Ay nako. Paunsa na lang kining gibati ko. Ang sulat sugilanon sa atong suking tigpaminaw nga nakahigayon nagigsuwat og siya gyud napilian nga atong basahon og taga kinabuhi ang iyang sugilanon. Kining usa ka lalaki nga taga General Santos City nga atong itago sa pangalang Luwel. 25 anyos ang iyang problema mahitungod sa nitabo sa iyang kaugalingon. Marag di man siya silingan. Bahin kini sa mga desisyon sa kinabuhi nga hinungdan karon. So makaingon siya og paunsa na lamang. Pero pag masabtan na to, araw masabtan kining tanay, isa-isay ni dili sa katapusan sa sinugdanan gid ni magsugod. Nga atong giuluhan og padre di pamilya. Ani ah?
1: Unsa? Magpare ka?
2: Ubay?
1: Kawagay angay!
2: Ha?
1: Uy, angay! Uy, unsa? Kaanugo na nang dagway ni mo niya magpare lang ka?
2: Di ba nitiaw nga ako ba? Gusto ko magpare ko? Gusto ko mo services kinuho?
1: Uy! Sure good ka?
2: Uy, sure good ko.

0: na ko na kung lipay nga mao ka na imong gusto, Luel. Nga mualagad ka sa Ginoo, pinaagi sa pagpare.
1: Dugay na ko nangandoy nga mualagad sa Ginoo, ma.
0: Oh, kanindot ka nga. Doon na ko'y anak ka, pare.
1: Basta, ma. Magpare ko. Magpare ko.
2: Oh, kung mao ka na ang imong desisyon, anak, musuporta ko nimo. Una, magpare ka niya.
1: Salamat kay pa.
2: Wa ko'y pagsupag. Kami si mama nimo.
1: Salamat kay ninyo pa. Graduate ako din sa high school. Kung makakita na si mama ug mo-sponsor na ako nga pa-eskulahon ko sa pagkapare, magpare ko.
3: Uy! Sipag yun! Huwag din na mawa ang imong kumuha na magpare ka?
1: No, bay?
3: Stila, laaya. Ayaw yung pagpare-pare. Uy, nausama ka, uy.
1: Hugot na ko ang desisyon. Magpare ko.
3: Bay!

0: Anak mo? Anak, dito ko gikan ni Padre Rico nga pare nga nagkasal og klo sa imong magwa nga si Dani. Anak, may pasalig siya nga siya ang mugasto ni mo aron sa pagpa-eskwela sa pagkapare.
1: Tinuod ka ma?
0: O anak, og ma, paatuon ka nga to niya. Oh, kitang duha magguyog ta nga to niya kay gusto siyang makigsulti ni mo.
1: Mao ba ma? Mainon ma?
0: Anak, wa na gyud tay problema ni ining imong tinguha nga mo alagad sa Dios.
1: Ma,

0: Magbalik yun ka, bay?
1: Nagtuhogid ikang nagbinuang ko?
0: Mausa naman taon ka, eh.
1: Pasensya na, bay.
0: Ay, nala. Na, kung maumang ganit na... Sige. Ubadala na ko. Ngita tag chicks.
1: Huh?
0: Oo! Pahimos og maayo. Samtang wa ka pa mo eskwela sa pagkapari.
1: Pasensya na, bay. Pero dili ko maghugaw-hugaw sa akong pagkatao.
0: Oh.
1: Magtinarong ko, bay. Dili ko magpasipa og mga babae.

0: gayo ayo bayak dito sa suda.
1: Ma. Adap. Ay, gano'n mo paghila, good. May magmularga ko sa layo. Nga di na ta magkita.
2: Nakon, tuwa ka na sa suod. Limitado na nga mong pagkakita ni mo.
1: Nanam giyapuntas Pilipinas pa ba?
2: Oo lang eh, pero layo ka na mo. Ato ka na sa Cebu.
1: Pa.
0: Pag-ayo-ayo bayag yun dito, anak ha? Pag-ayo-ayo bayag yun. Huwag mang hinaot ko nga. Matuman yun ang imong gipangandoy.
1: Tabang ilang kong ampo, ma, pa. Nga, makalahong tayo ko.
0: Makalaong ka, anak. Makalaong ka.

0: Bay, i-engage lang po niya, ha? Sa mga cheese ka mo, duaw nga to sa seminaryo.
1: Ikaw ba? Abay na ko, mo seryoso kas panamilit na ko. Magkinulok ko yung maghihapon kag sulti.
0: Ikaw, di ay, siya ay. Ikaw ba? Di nilang ko ta magseryoso, good. Kaya aron dili ta sakitan.
1: Bay,
0: kita na ba yung suod kayo, bay? Unya, ikaw ang nagloib. Mapalayo ka. Diyan malang ko nimo.
1: Saon taman, bay? Mamagini ang tawag sa Ginoo na ko.
0: Lala. Kung saan ka masaya, diyan ako suporta sa'yo. Pero katong akong giingon ba? Ha? Ilgas ko, good. Sumisiya. Ay, ilgas mga chicks ito ba? Kumuad to.
1: Ay, kasi binuang liha, good.
0: Ikaw ba? Di man na binuang, good. Ang samang ka. Tinarong man ko. Og tinood man ang akong gisulti. Base sa ako nadunggan, kana ako nung seminaryo, na ako nalang mga chicks nga mag-anaan ko, no? Ah, naamang gani kuno yung ubang seminarista nga mugawas kay natintas, babay?
1: Di na mahitabo na ko, bay. Imposible ka nang mahitabo na ko.

patip ko kamingaw din sa seminaryo eh. Gimingaw ka kasama. Nila ni mama. Ni papa. Sa kumaigsoon. Subagi kamingaw kong gipate. Pero dili ah. Pagsuway lang nina ako. Pagsuway lang eh. Mga ako na yung pakigbatukan ng tanan. Pagsuway lang eh. Nabaghuan lagi ko din eh. Nabaghuan lagi ko.

0: Wala na ko damha nga. Tulon ako katuwi din sa seminaryo. Kamusta na kasi sa mama o papa dito, no? Taon-taon naman nga, wala sila makapisita na ko din eh. Ah, gusto. Sunod si Mana Day. Fiesta man din sa seminaryo. O doon ay mga programa nga giandam. Maligri na sab din eh, kay fiesta man. Tiglain na kong uuwi. Bawais ako. Mato ko sa kwarto.
1: Hi!
0: Hi!
1: Tagagawas ka? Or ni Aka Dini? Kuan mangkod? Asa ni dapat ang CR Dini? Katultul ka?
0: Ha?
1: Hey!
0: Si Arturo, nara diha ho. Kaka na, mau na diha.
1: Thank you.

0: okay lang.
1: Wa lagi kay bisita, no? Ang uban nga seminaryan, nalagi ang ilang mga parents. Ang ikaw, wa lagi.
0: Busy na siguro sila sa mga magpapa. Nga layo mo sila. Okay na sab kay niyaman ka. Idoa mo ko ni mo. Thank you, ha? Thank you, kaayo.

Di ako kibati. Ngaling naingon mo ko ini. Oo ako manganday nga mao ni mahitabo. God, tuloy ko sa angay na kumuhatan. Naglibugi ko. Masami akong kumuhatan. Masami akong himuunan ni. Lord, tuloy ko sa kong desisyon. Naglibog ko.

0: Luel, nganong ni aka?
1: Ma.
0: Nganong ni amang ka ha? O kinsa man ang babae nga imong kuyog?
2: May buntag nang, Noy.
1: Luel? Pasabta mi ini.
0: Luel, onsa ni ha? O kinsa siya? Mabdus ni siya? Maklaro na ang iyang tiyan nga, mabdus siya. Kinsa man ni siya? Luel? Nga nun eh?
1: Masuri.
0: Unsay?
1: Pagkis ko sa patinguha, ma. Sorry kayo. Natintal ko.
0: Oh, Luel!
1: Siya si Sarah. Akong uyab. Huwag mamahimo ng inahansa kong anak.
0: Unsa? Unsa?

0: sorry, ha?
1: Pero dahil kag sorry,
0: nagubang imong pangandoy tungod na ako. Huwag hangtod karun. Huwag gitaro nga tinagdan si mama ni mo na to.
1: Ayaw ka balaka. Makadawat na sila sa kadugayan. Ang importante alang na ako, mao ikaw. Ikaw, Sarah.
0: Lowell.
1: Mahal ko kay ikaw, Sarah. Mahal ko kayo ikaw.

Wala kaayo magtingog sila mama o papa dirin ako. Sukad sa among pag-abot. Tungod kay... Wa nila na dawat ang nahitabo din hinako. Taas kayo sila ka-expectation ngan hinako ni GRC. Daghag mga pangutana sa akong huna-huna. Sa akong ambisyon nga magpare o karon migawas sa seminaryo, kay nakamamabdus ko. Dako ba ning salam? Hangtod karon wala pa kaayo makadawat sila mama o papa. Di ginatinggan si Sarah. Sa may among himuon. Angay pa ba nga? Maglain na lang ni magpuyo. Aron dili mahaso sila mama. O si papa namo. Palihog hatagi ko og tambak, DJRC.

Luwel. Okay rin si Luwel. Dini na lang kuto ba nga kong sulat sugilanon? Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Wala yung mapaminahan ako pagbasa. Mauna yung akong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, giawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay dako kay siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium T3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
8: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction

0: workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, amlakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod, kita alipin ng salapi. And that is... There is nothing wrong with that. Kinahanglan natong kwarta. But of course, even though kinahanglan natong kwarta, we have to make sure nga atong lawas anaahim so pirmi kay lawas ang kapital, mga katropa. Health is wealth and prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipagchikahan at mag-eyeglass sud ko kay naman akong mata kay silaw kayo. Just it's because probably kanang kuan. Pati na kong tuluga siguro. Ay, dili nakatuog man ko. Tuog ko kuan, maulaw sa kumuingon ko ako'y tulog nung naabtan ako sa akong station manager nga tulog. Mahiya naman ako doon. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Buyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Anak na level mo. Nang bilis ako mo yung kulang kong tulog, kaya naabtan ako sa akong station manager, gahagok pa ko. Mahiya naman tayo dyan. But anyways, open ang atong linya. Confirm na yung Doc JJ nga kanang atong 6868, naging siya mugan. Oo, ingon nila naka-expire. Tama nga dahil si Miss M, nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga expire na among si. Ayan, alright. So, open na nga itong linya sa 09-2855-08-727. Ayan, ibalik sana ko kung antiparabi. Nga kung antsuhos sana. Na-effect yun ang haifu ay... Kaya nga naman, nakita na ako kung jawline nga nowhere to be found to mga niaging bulan. Ganahan niya kung mag-anaan na ron. Lami kaayo o pa nga. Dapat lang effective. Nabuing. Sagot na may kunibayan og haifu. Bahala ka na kay kanon sunod si Manny. Anyway, open na nga itong linya bahayin sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano o pangandoy nga mahimong pari apan sa dalan nga iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ayon nga mga challenges. Bahagit sa iyahang sundon nga pagkapalaray nung dito niya natagbuay ng iyahang karong gihinigugma. Oo. Hinigugma niya nga. Muna hinong dahil karong nga wala siya ginatingan sa iyang pamilya. I'm not joking about that, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ay, sa seryoso nga hisgutan. Nakapamabdo sa nga to ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahitabo ang kanyang iyang mga plano. Tumulog alam. Kay nakatilaw siya o langit din sa yuta. Problema niya karon, dili man siya tinggan sa ginikanan, nangutana siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Moon sa bagyod in tao nang iya mga plano. Akong ako daw hawa na lang sa mo diha, pero di lang sa kumutang pagkaroon. Ato sa taga anong oras ang ato mga letter, ay ang ato ang mga tigpaminawa. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero 0928-55-08727. Mga katropa, tawag na yun. Kay kog sa puton ko, aw-aw tag sa'yo. Kanyang DJ sa XFM ba? Parang nilang gaya mo resign, di ha pa magsigsay po sa hapot. Anyway, ako sa basahon na ito, pipila ka mga messages here sa ang Facebook Live. Ano si Rodrigo Antupuesto Enopia. Hello po, may nga hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan. Salamat ha. Salamat po sa pagpaminaw diri ha. Padayon. Ganahan sa tali na maglalo pa sa ipaminaw nato. Liam Nilsson. DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang na dili na gid na ko kayang idungay na sama na sa laki o gumba. Siya ra gid ang dili sa kong kat. Ay! Pero wala tayo inana. Bitaw. Liam Nilsson, adunay lang yung mga desisyon sa kinabuhi. I am not resigning because I give up being a radio DJ. I am resigning. It's because life asked me to choose. Period. Yes. Riza Alcantara Parcon, good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from CQ Macupa, Barangay Doa. Macupa Dos, Barangay Maglahos, Villa Hermoso. Ayan po, diya sa Negros Orient, Negros ba ni? John Daryl Bilonoak. Shoutout ko sa tanan taga na kung mga ex-DJ nga naasa lang laing nasun. Wow, Mr. International. Attack ni Daryl. Hello, may napon mo. Charlie. Ayan. Panawag na mo eh. Karoon naghandi na akong istorya tanan. At hindi ko manawag. Apa ba music na nagitaan ni Roy? May katambag, no? Ako sa loob na nasa kong tambag. Ang saan man ako. Hindi mo manambag. Kamura may kugihan kay nga maghimantay sa kinabuhi aning uban na tungko eh. Hindi akong bakakon. Agad at yuka DJ. Ay, hindi mo at yung mga palabi din ha. Lilis at mga anak. Dini ba di ay? Ay! Matod na siya. Matod ni na. Ay! Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason de la Cruz, maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon? Sa mga Jason. Ay na siya. Ma'am Chinit, gipiskat ka. Wako gipiskat. Uy. Wako gipiskat. Uy, wako itulog ko. Ay. John, saan niyo si kapangit po? Hindi mong pangalan. May na, tapos hinawayan kayo sa Chinita. Ano mo yung... Ano lang? May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby. Tawagan na takag baby joke. Ay, unsan ba ni Oy? Unsan ni joke cake? Unsan ba ni Oy? Kanang, ano mo reklamo ko, no? Kaya ako mangoy mo istorya, mo reklamo ko. Kung kailang utag ka mo yung istorya niya, ako may mo istorya. Diba? Makasabot ra mo kung kamo nasa kong sitwasyon. Kung di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayaw na lang gigil sa akin. O nang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiaga Santisas. Hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez, Neil Antonio. Ayan. Ano siya? Usa rin problema sa inyong letter sender, DJ. Ang problema rin ganyan yung taon, hindi naman ganyan siya tinggan sa iyang ginikanan. Ano yung ginikanan kay... Hindi lang man diri sa langit sa yuta. O mangipaabot ang maadto sa langit. Una karoon, yung kapamabdus ka nga, nagplano nga magpari. Namorag, nahiubos yung ginikanan. Ako di ko kakuan ni mo kabaso sa sa imong mga kuan desisyon sa kinabuhi doon. Kaya kita mga tao, aduna gitay mga peak of our life, especially when it comes to at mga desisyon. Kinsa man inanawag mo sa may tuyo. Hello, Malacanang.
6: Hi, dili lagi ka busy, baby.
5: Say dili busy.
6: Nag-try lang kong miss call kong busy ba?
5: Ana. Dili ka busy ka o mag ginanawag sukad-sukad gani.
7: Ay.
5: Ana.
6: Basig na haray mo sunod og tawag.
5: Ay. So may matambog nimo ani Miss M. Sa atong
6: ani na lang.
5: Letter sender.
6: Oh, ginato mga kuan ang prestated sa prestation sa mga ginikanan murag na prestated sila ba nga ang mga pangandoy wa matuman. Ani na lang ha. Kalimang good kong magpadol ta sa Ginoo, dool sa ta sa tentasyon.
5: Yes, tinuod na siya.
6: Tao lang ta.
5: So, si pasabot niyo palayo?
7: Ay!
6: Niyo na ta. Pwede naman sa mga lagad sa Ginoo. Pinagi sa pag-ali minister. Pwede naman. Kung saan man nga nahinay ka, naalangan masag-i mo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
5: Na naman yun yan. Nilutaw naman na.
6: Kung saan naman na. Imo na lang gilang pa. Naragi hapoy dagang pamaagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dili lang kay ang pagpari mo ay gikinahanglan. Yeah, sab ka lang sa naimong ginikaran karon kung pwede. Paglain na sa amo paglikay sa amo pa. Kadawat na ba na? Nainulong matkita na si ilang apo?
5: Bito, no?
6: Wala na.
5: Palabiya lang, good.
6: O, oh, palabi yan ang usag.
5: Anong love dun pa manguna? Bitaw, eh. Lisod
6: ng good. Wow, diligay si DJ Ren at Kineta. Ang gwapong superstar.
5: Ayan. Oy, Morisay.
6: Ay, mapon daw, DJ.
5: Morisay, nabaya ko, ha? Puhoy.
6: Magaling na nawa ko. Sige, magpag-ingong Morisay.
5: Yes. Last na nakukarong si Mana, ha? Magbabay d'yo ko. Pero di ba masipangutana sa mga musunod ng tingong ba?
6: Nag-miss ko lang ko, try lang ko ba? Ay, wala inisod. Ako rani.
5: Oh, kana imuha niya good. Salamat kay sa imong tambag sa tong letter sender ha.
6: Kung saan ba katong awit sa babae ba?
5: Ansa?
6: Equation dito na ako katong sa to.
5: Asugid di Maria. Sige, oh, pag wala gani manawag ro patugtugo na to turon ha. Patugtugo na to.
6: Wala na ba ko?
5: Oh, ate mahimo ay na ina ginang kinabuhi. Sige ra oy. Eh mas mapay mas lingaw puhon. Muna atangin ninyo. Salamat kaayo Miss M. Eh,
6: okay.
5: Pag walay manawag Miss M, play na to yung song request. Okay? Right. Miss M, katropa mo.
8: Exciting!
5: Exciting! Ako so kinting paminawan, yun na ako ito siya. Ito yung pinakalami.
7: Ay!
5: Pinakalami o na ko na yun. Sige, samdang wala pa'y naminaw. Ako i-play ang yung song request. Sugid ni Maria. Ay na, adi, ay! Wala. Ate ko na kapindot, Dok JJ. Hello, my hapon, Malacanya.
9: Maayong hapon, DDRC.
5: Ayan, kinsa ni?
9: Si Fatima ni from Uy, Mako. Uy, Mako.
5: Ayan, Fatima, maayong hapon. Gaulan din, ha?
9: Ay, wala man gaulan diri, DJ, oy.
5: Sige naman, may kabasa diri sa Cebu, oy.
7: Ayan!
5: Grabe naman sad ni actually naganang ganing gawas nga kanang picture nga hapit na mga musbasig ang kukalyong na nasulod diri sa may kuan Metro Cebu ay Metro Cebu diri sa syudad kay grabe naman yun ni anyway hatagi intawag tambag niya tong letter sender karon kung aduna kay ikahatag.
9: Ay, naman ko ikahatag gamay, kaya na nakuha naman sa katong first caller. Tama ko ito yung hanggiingon na kuan. Nga na doon nang mag-alagad sa Ginoo, tapos na nakuha naman siya sa tentasyon. Ang ako alang ma-advise niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha. Ay, mabot lang magiging ako na ang panahon kung magkaapo na ang iyang anak, ay ang iyang nagisang. Ang ginikanan, dili man jud mag-blame kay
5: taon
9: nga.
5: Yes, yeah. Kung baga dili mag-blame ang ilang ipang bati, kay normal lang nga may ma-disappoint.
9: Oo, jud.
5: Kung ikaw ba, mahitabo na nimo ma-Fatima, adunay anak nimo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang, apan wala na tuman tungod kay nakahimo og mga desisyon nga dili angay untang mahitabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
9: Ay, ako na lang siyang tambagan po.
5: Imo na lang i-guide, ana.
9: I-guide na lang nako siya.
5: Diba? Kaya na naman gida din, ha?
9: Oo, kaya na naman na di, ha?
5: Alam mo, mga ato nang mag-delete, di man. Diba?
9: mantay mahimo kung ingon ana ang panghitabo.
5: Tinuod. Tinuod. Salamat kayo Fatima sa imong tambag. Ano na kay shout out diha Fatima?
9: Shout out ka lang na ko mga friends tanan, tabanan lang mga friends.
5: Mm-hmm. Ayan. Tanan ng friends niya.
9: Oh. Ang pagkakuan pala ng DA na naminaw po karon. Si Ate Chris.
5: Salamat ka ayo Fatima all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo.
9: Exciting.
5: And hello shout out to Sienla. Hello DJ, mayong hapon, still listening from Barangay Montenil, Montilla. Ang ping DJ, katropa mo, exciting. Mayong hapon, DJ Luwin Arnado, shout out ko sa amua konsihal sila Lorvik Maranga. Maranga og si konsihal Joey Peñas. Love you. Love you na muna ako. Lapo. Oriel Upon, lami man go DJ, alang naman po, ibilingkaran man siya. O ba ning istorya niya nga ang lalaki pag vlogan mo to? Grabe naman sad mo, oy. Tao ha? Open na tong linya. Kung ano na patay caller diha, Doc JJ. Ay, wala, okay. Say, agoy, kuratan ako eh. Hello, mga hapon. It's Ani.
7: Yes, hello. Isang magandang.
5: Sabi na yun siya intro. Wala'y pagdugay-dugay ni Ditso Tambag.
7: Para sa paano? Saan ito magiging na
5: pag-dugay? Hinayay sa imong background, Migo. Hinayay sa imong background. Kaya madungog na ako din, hiay.
7: Okay.
5: Ana-ana. Salamat.
7: Patay na.
5: Ayan. Go.
7: Para sa kong ni JRC, no? Sa ingana mo kong nakuhan, sa seminaryo manggod, kay napakyas manggod siya, so na pa mo siguro posible na ni JRC nga mo. Pwede pa man siguro. Kaya na may kasigaran pare niya nga na minyo. Diba?
5: Pare? Minyo?
7: Oo, oh, na ko yung nakuhan ba nga na pare nga?
5: Di na pare.
7: Pare,
5: oh, di na pare. Oh, nag-servisyo kaya po sa simbahan pero di na sila pare, ha?
7: Pero saan naman yun nga kuan siguro madawat naman nga po sa ginikanan ni JRC nga saan naman nga ang bata huwag ganyan sala sa ilahang
5: ng tabo. Mm-hmm. Sige at
7: isa pa nga isa pa kuan man po nga ka nang natintal na yun siya. So,
5: uy, patintintal lang yun.
7: Tintal yun kayo kiniburot mang tiyan.
5: Mao. Wa man to ingon natutuan lang.
7: Kunto di bumbahan sa bumbas ng sikleta na nido ni dako mi gud nga nagpamatuon ng gud po. Basin ko na lang siguro ni Jess ni. Ilang ka na ng mga lalaki na gyud. Ano na lang sinasabi. Dan pero magkadayon na lang siguro. Ana lang gud. Kunto. Bawi na lang sa anak. Apo sa ang mama. Amoy mo mga yung pare po, no? Dili gyapon, ako pakis na mga gyapon. Ano lang yun, siguro sa imo Samuel mo ito, no? Ano lang yun,
5: Luwel.
7: Luwel, magpalayo na lang po siguro, maglayo na lang siguro magpuyo, kaya rin makakuantay mong inahan. Pag abot mo gyapon sa panahon na, madawat mo gyapon na sa imong inahan, kaya siyempre, apo mo na niya.
5: Naka-mention ka nga, adunay mga pare nga kanang naminyo ha, ang mga Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pare nga minyo, kada na mga wala pag-iordinahan, muna siguro yung pasabot.
7: O alay ko siguro diyan,
5: dapat masabtan sa itong mga tigpaminawan nga adunay lahi-lahi ha. So, nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan, mga katropa. Na yung mga, namalahi pa, bigla lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, mga pari kasagaran diligid na minyo, kaya magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag niyang celibacy. Oo. Wala siya ha.
7: Kagidaya po kay mo mo gusto kong nakuanan ko kay abi na ko kanang ang pare ba bisa kay asawa po hindi gap na sila hindi dai dai na sila
5: yes o mo na ni upat na kaklase I think aduna tay ginatawag nga Orthodox Church na tay sa Protestant churches o, sama ng Anglican Lutheran Methodist ug uban pa nga nagitugutan ang mga pastor og pari nga magminyo o. Aglipay na sa ato pod independente kana lahi na ha basig may muso nga kadami ko pari lagi kaila dito o nga nagminyo man lagi to na magito lima ka buok as asawa I mean anak ay ha tawa ra ba
7: ang sawad tumay ko nga natintal may good sa tentasyon
5: iya ha punto ayan ana kita kanya-kanya man tagi tawag na to mga hagit sa kinabuhi o natungnan man nga wa niya nalabangan.
7: Oo, maala na lang yun. Ang sa ang iya na lang di Jersey, maglayo na lang nagpuyo. Kuha na lang yun. Kanang madawat rin yan po na sa imong inahan. Kung sa may inahan ninyo ron nga, apo man na ni sa imong inahan, madawat rin yan po na madawat sa panahon.
5: Yes. Corrected by...
7: Hey, ikalipay rin po na niya sa inginahan ni Jersey kung mataon na yun na. Mawana na ilhang kasupo sa iyang anak. Pag-abot sa panahon ng mugawas na gina. Muna na eh, kuwana na. Maabot na gina. Malipay gina. Kaya huwag may apuhan nga. Huwag malipay sa ilang apo.
5: True. Madawat rin apuhan. Maying lawas.
7: Oh, yun. Nga, mga shoutout. Pwede mo shoutout ni JRC?
5: Oh, go na. Shoutout na laban. Na, go.
7: Shoutout talaga sa mga friends na like, katong ganyan. Si Tatima. Miss Gina, yung always po nakatune in. Then kang Kim, nakalimut ko asa dapit na ilang balay.
5: Ibalhin na ako eh. Kaya na, dahan salamat sa imo ah, all the way from Davao City. Katropa mo.
8: Exciting!
5: Ayan na. Oh, sa mga namina din ha. Malamang. Sa pamandi ay lain po magtanaw mo nga na ako sa radyo ron nagtingaw. Pero kung nagtanaw mo sa live, oh, naminaw naglantaw. Ano? Pamandi ay. It's 2:33 in the afternoon. As per requested, I'll be playing this song. Singer, I forgot her name, pero ang songwriter nini, si Joseph Gara. A song that once competed sa 40th Cebu Pop Finalist. Sugid ni Maria, The Story of Mary.

0: That was Sugar Di Maria by, actually, that was sung by Joseph Garra, Boholano artist. I just do not know honestly kung sa ang singer na ni-perform ani during the 40th Cebu Puff Pop finalist. And anyway, we have a caller on the other line. Hello, maayong hapon. Katropa, taga-asa ni?
1: Asa ni Nelly Crush.
0: Si Chinita man eh, di ba ni si Crush?
1: Ay, na.
0: Hawa gatuman sa akong mga pangalan. Naghimo pa kong pangalan as a radio DJ. Uspo na dahil ni Kuan? Leonard?
2: Ay, na!
0: Muna, mo resign na lang ko eh. Kaya usbo ninyo akong pangalan.
2: Ay, na!
1: Mausab?
0: Unsa-unsa?
1: Di na ganyan mausab?
0: Di na mausab. Kay, may mag... Huwag kaya ragin nyo kung panangpugnan niya. Inyong gastuan na akong gastuon nun.
2: Ay, na!
0: Pero kung nga, o nga, ay na lang, oy. Istorya na lang pa tunutu.
1: Maling nga, mangod sila ni mo na. Aka kami, pagbingawan pag mo. Ano?
0: Saan tama? Inayawag mo ni realidad sa kinabuhi, Leonard.
1: Kaya kung starting Monday, marag tulok adlaw na kung matulog, ani.
0: Ano tulok adlaw man?
1: Marag tulok adlaw na kung matulog, ani, everyday.
0: Kay?
1: Kaya wala naman ka.
0: Alam. Ayaw sa doon. Ikaw, na may mga lingaw niya kung mga kauban din, he. Ayaw mo kalimot nga, aduna na pa'y mas lingaw. Actually, mo petition ng taganin ko nga si Doc DJ ang muling ko din, he. Ayaw mo kabuot good, oi. Wala mo power good. Power, ana. Musabot na kagmusugot si Doc JJ. Ang gamiton nga tingog katong binabae, good ba ka?
2: Ayaw!
0: Wa pa ka tingog, nigahi ng tagpumanaw. Anyway,
1: kanang dadagan mga makatunan mo kay kanang mga mismong pangasaba ba?
0: Ah, tanawa na ilan ang gyud si pangasaba Doc JJ.
1: Pero bisan ko ang bisan ko nang mangasaba ka pero do na may makatunan.
0: Salamat pero karon kinahanglan nato tambagan ni atong letter sender unsa may matambag nimo kay Lowell.
1: So, kwan bro ako lang matambag nimo. Normal lang normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pangandos ng anak na mapakis, normal lang nga mahiubos, pero muna kingo sa Tagalog nga walang magulang na namatitiis ang anak. So, sakso itong kingo ni Bro, taga Davao o ni Miss M nga, laylo lang una, kaya sa ngantong-ngantong mama, usap rin na imong mga ginikanan kay mahuna-huna nila nga, usay, doon na tayo mga pangandoy nga abi na to kanang ihatagit sa Ginoo sa to pero naagi butang kanang diligid para sa to ah. Pero kana kay nahitabo man na sa mga wala po na nagpasabot nga kanang gaba na imo no kana kay gusto ta kang magalangan sa Ginoo pero gitinta lang ka so bisag na kon man ka sa tindas so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay kon man God kanang kita tanan nobody's perfect walay lawas nga perpekto. Kan si Crush lang ang perpekto na
0: mo. Why? Ba. Kuratan ko. Kadali lang. Oo. Salamat pitaw ko an Leonard sa imong tambag. Ginaot ko nga naminaw ka karon Lowell ha. Oo. Actually I agree ko dito. At the end of the day we're still human beings. Sinners, pero dili mo't pasabot ha nga. Being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also. To be seen,
1: I mean.
0: Ha?
1: Ha? Starting Monday, maghilak na ani.
0: Ayaw sa doon. Mura mag-una matay ani. Ayaw, oy. Ayaw in tawon. Anyway, tagahin salamat, Leonard. All the way from... Nag-asagi ka, Leonard?
1: Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu.
1: Saan daw ko ni Kone, paring boots.
0: Ayan, paring boots. Ayan. Thank you so much, Leonard. Katropa mo!
3: Ay, exciting!
4: Exciting!
0: Sabi. Wala yung naipit nga manok si Leonard. Taga mo siya.
2: Ayan!
0: Alas 2:42 na. Pipila na lang kaminuto. Mahuman na itong programang X-Rated. Panahon na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, tubago na ito. Needed. So, tambag. Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
2: Ay!
0: Ayan, 3 minutes for you. Dito tambag.
5: Okay. Adi ni mo, para na ako. Iri mago na siya tentasyon kanina ni ay tabo ni mo. Para na ako, na ay plano ang Ginoo. Para ni mo. Oo. ayaw dito makaingon na tentasyon kay matakot. Sumanggit ka na to na ay plano ang kay pasan. Ang ako lang, talayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sangat to nga to. Asa raman na ba kung makakitagbata, makatao din raman na sila. Kanalaan din dyan, madalihan nila kay sana sa imong gikaingon training sila. Pwede pa kumuhabulog grade lang ga?
0: So, ano sa to?
5: Pwede pa kumuhabulog grade.
0: Mag-greet o go pag-greet?
5: Hi, Fatima. Kumusta naman ka? O sa ka ng mga namino sa XFM. Mabilisan na lang to, ha? Magandang hapon sa lahat at greetings coming from Dato Kali. From Jensen, katropa mo, exciting.
0: Ayan, thank you so much. Ate, may mga chika pa unta ako niya, pero wala naman kita yung oras. Anyway, ana siya. Ako na may mutingog kaning bahay na ng iskutanan. Basi pa siya kay wine, kay Luel. Wala na daw siya tingogi siya ang ginikanan sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel o wala na hitabo ang iyang pagkapare. Nakagawa si Luel sa seminaryo. Karoon na pangutanan niya, makasasala ba siya? Kaya nakapamabdo siya o nigawa sa seminaryo. Sa tinod lang, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawag ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, o wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ng pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni mo, Luel, nadakamang yun sa pag ana, nadakamang yun sa imong gibati diha. Dili sala nga naminyo ka. Apan ang sayop lang yun. Kung naman kayo na imong mali din he, nga wa natuman. Adi pa ko gusto nga makapakasadaan ka, no? Pero at the end of the day, Manguel, adun na kayo isaad sa imong ginikanan. Adun na sila yung kinatawag ng expectation nga to nimo. Kung naordinahan, nakaisip pari, diha na ka, matawag nga nakasaka. Sabi na sa Roman Catholic Church, no? Wala ga pa, ang pagminyo, wala gitugutan sa simbahan. Sumpak ni sa disiplina sa simbahan. Ug adunay seryosong canonical nga sangputanan. Ang simbahan nagkinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search niyo unsay celibate, dili na ko kuwayo. Mo na isa dali pang pag-istorya ang pagbiya sa seminaryo aron magminyo, dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ilan sa mga nga ang usa ka tao, mahimong makaila nga ang ilang bukasyon, dili ang pagkapari. Munang, dili ang kaminyoon, ang importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampo. Sabat po, sabot na ko, dihanong, kung nga imong desisyon, wala naman na sa pag-ampo. Kung nakahuman, kung nahitabo niya, na imong i-ampo, niya imong nangayo kagka ng guidance, I would say, it's okay. Mendili man kita mo desisyon ana ang ginuura ginakaybaw sa moral ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw dili ka na sala okay kibati ka man kagugma nagnaordinahan na ka murag kana gyud ang simbahan ng imong istorya ana dili kami gyud balik ko na to ganiya ha nato ni ingon nga base sa inyo nga adunay mga pari nga naminyo sa Eastern Catholic Churches adunay mga pari nga magminyo una sila mga wala pag-iordinahan sa Orthodox Church, mga Protestant Churches, mga pastor, i-allow na sila nga magminyo. Alright. Kaning ilang gihimong mong pangutana ni mo last, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaning angay pa ba nga maglain, alay, angay ba nga maglain ni Sarah sa pagpuyo? Karon di na mahasol. Sa pagkaroon, aniha, this is for you. Sa pagkakaroon din yung baso ng mong ginikanan, hatagi sila panahon o oras nga madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, adun na sila expectation nga to nimo. Sakit ang nahitabo tungod kay naglaom sila. Nga adun na sila pangandoy para sa ilang anak. Masabta lang na nimo, kaya ikaw umaabot naman yung ginikanan, makabalo na ka o nga nung gibati na nila nga to sa imuha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili kanila pinangga. Gibati na nila kay pinangga kanila. Sa imuha gwapong asawa karon si Sarah, dili na tinggan, di na to malikayan nga aduna gid ang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan nga to kang Sarah. Walay sala si Sarah, di na to gusto pagkasado ng tao. Ngano magibangita tagbikil para pagkasado ng tao? Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong hatagan og panahon karon ang kanang inyong anak. Hatagi og time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayog pa sa ilo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan ug dismaya. Panangga ni mo imong ginikanan, tagai silag panahon. Pero ayaw lubye, as tawag ni sa Bisaya lain pang term. Ayaw sila pasagdi nga magpabilin ng kalagot diha, ha. Isa pa man iingon ko din eh nga tagai silag panahon, di mo pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga moduol nila, sampiton sila. Kay maabot ra yung panahon nga madawat anak kagihapon nila. Balibaliho man nato ning kalibutan, umulan man nato ning kanang chlorine, ginikanan gihapon ni mo na. Sa karon, Lowell, ang imong hatagag panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila karon. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili ni mo sala tanan. Dili dakong sala ang nahitapo. Na ha? O kung kulang pa gini ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko kito bago na ako. 249, o ganun na pwede hang tao nga na mo tambag ninyo, no? Duol mo sa simbahan, duol mo ikaw kay nagikam ng igag seminaryo, duol sa mga pare na nagtudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo, ha? Sa mga ninong nina, sila mo hatag ni mo og pagtambag. Gawa naman ko igong oras, mga katropa mo, biya na ko sa programa nga X-Rated. Karong adlawang Lunes, og mapuhon, marunas na po, salay na pong hugna, laing kinabuhi nga atong hisgutan og hilabtan. Mora nga tingin niyo mga katropa, og unsa na sadang ato ang salusaluhay. Og atong tabangan sa pagtambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
4: Exciting!
6: X-F-M
7: X-F-M
8: X-F-M
9: Kaklarik sana!
4: Exciting!
10: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
11: Kaklarek sana.
4: Exciting!
12: Santo Blas Gold.
13: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
15: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next! Daghan ang natabangan!
17: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Vision Next! Sulay ang ka-epektibo!
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Turbo Dietary Supplement for Men.
19: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
20: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
21: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
23: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
22: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsan nyo lang ang pera.
23: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage.
24: Kaklarek sana!
25: Exciting!
26: Exciting!
27: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
28: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
27: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
29: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
28: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
27: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
25: Clarex!
4: Exciting!
30: Send money abroad quickly and easily. With Evolier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
31: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highland Advance Davao City, M2C Graphics Davao.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
2: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
1: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binuksan nyo lang ang pera.
2: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Exciting ang world. Alas tres, dos na sa hapon.
6: State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
7: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
6: Suna 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
5: Ayon, yes, higala mayong hapon atong tanahan na mga ka-dropa. Ano na tayo, special karoon na ito ang atong live coverage sa karong mga rasa. O siyempre, magapagtimbaya na ito mga katropa. Standby ta sa kanunay, gumikan kay kini ito ang tulumanon karong mga katropa. Pinasukwahi kini ito ang atagan o pagtagad. Purely State of the Nation Address mga katropa ang ito ang atagan o pagtagad karoon. Mga panglantaw sa ito mga kaigsunan o mga kahigalaan.
6: Suna 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
5: Sipiat ba ko itong konviktado? Tingala, nasyak ko mga katropa ni, ha? Niyarday sa kaklaro, ana, no? Kaklarik sa ni? Ano ba yun nga matop yung lain? Mga katropa, ato ang atagad o pagtagad karoon, mga katropa, ang ato apod ng mga sentimento karoon na mga orasa. O ka siyempre, alam na ba is mga katropa managlawig sa kahanginan. Taod-taod na tayo kaoban mga katropa, dili basta-basta ni. Ha?
6: Suna 2026.
5: Ato ang atagad o pagtagad mga katropa kay karong adlawa, ang State of the Nation Address, mga katropa, ni ato ang presidente. Unsa ba ato ang lauman karon sa ato ang mga world, sa ato ang mga madlang people? Unsa ba inyo ha karon nga giunahon na nga maayong kiniganing i-anunsyo? Kaya doon na narabay mga pasiuna mga katropa nga pag-anunsyo karon na aning pipila ka mga senadores na to mga katropa karon nga mga panahon na. Matod pa nila, dili ko na sila mo tambong, ha? Kaya alang kanila mga katropa, human naman sila sa ilang expectation. Pero murag pangit paminahon mga katropa, kung mingon ka o dili ka mo tambong nga ikaw mga katropa, kuan man ka kanaganing sulugoon mang gyapon ta diha sa tunga kataling bando na tay katungod nga mo tambong mga katropa.
6: State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
5: Sa tuwa nga pagginod sa unahan mga katropa, naghahanag mga kasikas karon dito sa kauluhan. Doon na yung mga kuwerpo sa itong kapulisan na pwede rabarang naghahanap yun yung mga polis karong ipagkatag. Eh. O niya, doon na po yung mga prior sa mga kuan, ha, kiniganing tawag na ito ni mga katropa. Alas 4 magsugod, I hope nga on time, no? Ang kining zona sa tuwang El Presidente. Onya tuanat yun tayo nakita dito mga katropa nga na diffuse kuno nga bomba. Nako, ha? Nako. So, naman na ron mga katropa, ha? Basinog ka na ganing patik-atik na para nairason nga makasulo dito nga ito ang mga militare. Onya mga katropa, doon na po tayo. Gusto po nga pakisairan ka ng mga katropa ni nga panahon na gumikan lagi. Kaya kini nga ito ang mga katropa ang coverage ka noon. Dari sa ito sa Dakpan Sarabaw, kita nagatoon. Na doon nang mampun ni mga katropa nga gibaha, mampunan itong milabay nga kini nga si Mana. Ha? Nako people, mga my friends ni. Ha? Si Inday Sara, mga katropa, tuapod siya dito sa kininga London na onya wala siya dog invite si Indesara Duterte sa zona sa presidente, pero ni kuan siya ni decide siya nga moadto sa London Bridge is broken down.
3: Baka kun ka.
5: Dinuot na, dinita bakak. Naon sa man tao na ay mga katropa. Na siya sa London Bridge is broken down.
3: Baka kun ka.
5: Dili lagi. Sa man tao, pero dili lang broken down mga katropa. To sa London na si kining kuha na to, si VP Sara. Gani, ganong panahon na siya mga speeches, mga katropa. O sa ito nga, pagparing nga ito sa unaan, mga katropa, niya nakaroon na ito ang sparring partner. Dili na ito ni ma, kininga, dito magkaginod karon sa ito ang live coverage, mga katropa, ha, sa ito ang State of the Nation Address. Ikalima nga zona sa ito ang presidente. Kini kay daghang kinigbaon, mga katropa, ni nga mga pangutana karong mga panahon na, ha?
3: Bakakun ka!
5: Anong bakakun man nga? Nalahi man ni ako ang kuandre. Dara de, dara. Iyang katawa, dara. Oh, dara. Ka-familiar mo ni nga katawa, ha, mga katropa, dara. Oh, oh, oh, oh. Ayan. Ato ni Makauban, karo mga katropa, wala yung kundili. Ang ato ang sparring partner sa ato ang live coverage, karo mga katropa, sa State of the Nation Address sa ato ang El Presidente. Katropang Bricks Flores. Good morning. Good morning. Good afternoon, bro.
4: May hapon, katropang Alan. May hapon, mga tigpaminaw. Kumusta mo? Mga igsoon na mo, nga mga binating tigpaminaw. Diha karon sa kahanginan, sa radio, o mga viewers na to, katropang Alan, sa Facebook live streaming broadcast sa, of course, sa XFM, katropa digital, no? Pwede ta nila makita diha. Tinaw, klaro, walay hazing. Ang ilahang signal nga mapamati diha, katropang Alan.
5: Ayun.
4: Now, karong adlaw, sumala sa

0: sa kaya upat o kalima karon doon na nabay natuman.
1: Yan.
0: Doon na nabay natunol, nahatag, na offer, natanyag, no? Ang ato ang Pangulo, diha sa iya mga programa. Umikan kay, kini, usama ni Kakuan Manggut, kini bang ginatawag ato pangalan, no, nga constitutional requirement, no, sa usa ka presidente, nga mo report siya, nga to sa, Kuan, nga to sa Congress. Nga to sa Congress. Para sa iyang State of the Nation address. Now, dito ipabati niya iyang unsa iyang mga programa, unsa mga development nga nahimo during sa incumbency as president. Namo ni ginapaabot karon sa mga tao kay daghan baya kayo mga panaad ang ato pangulo katro pang alan.
1: Ang akong gipangita diri karon kay kung pangutana atong isigutan do na toy nabalita na to kagani nga buntag kuno sa tuwa nga express balita sa buntag. Si Congressman na Sid Ongab nay upat ka pangutana.
0: upat ka pangutana.
1: Do daghan pa daw ang iyang gustong ipangutana pero pinala diyang upat.
0: Tinud na katro pang alan no kay kuan ni siya kanabang mga ining basic nga mga programa sa presidente kaniadto nga iyang gipahibalo.
1: Kumusta na
0: eh? Mao ni iyang programa ha during sa iyang presidency. Now, sa kuha pong nakita diri katrupang Alan, ang iyang promise mangod diri karon kini bang mahinungdanon kini nga mga panaad niya katrupang Alan. Gikan sa first, second, third and fourth. Iyang gipanaad dito ang baratong bugas gyud.
1: Kana.
0: Lig-on nga og lig-on nga agrikultura.
1: Yan.
0: Sa pangutana, nabay barato nga bugas. Na diha karon sa merkado. Kumingon ta karon katrupang Alan nga barato ang bugas. Kana palito na to ba?
1: Kaya sa kita mismo, tangan, no? Walay pili.
0: Palito na to, dili ka ng ayuda nga bugas. Nga
1: subsidized lang.
0: Subsidy nga barato. Programa gikan sa gobyerno nga morabag palugi ang negosyo sa gobyerno katubang Alan.
1: Hindi palugi kay mag-subsidize ta. Like for example, kaning NFA, di ba, gipalit na to din sa Vietnam, pilagarin ni tag 45 to 50 ba ni. Ibalik yag tag 20.
0: Di ba ti lugi ah?
1: Lugi kita.
0: Sobra pa sa 50% ang lugi katubang Alan.
1: Mga ganito nga nguban, nagsulti nga, may payahatag lang sa itong mga magbabaol. Kay mag-subsidize sa malang galing ta. Di ato na lang siguro pong ipalit ni sa itong mga magbabaol o nindot ng presyo ba sila mga palay.
0: Aminin mo katropang Alan, no, kung kining unang panaad sa itong Pangulo, baratong bugas, unya ligon ng agrikultura, kung mag-uban ni sa katropang Alan, purting ligon na ito sa Pilipinas. Wala na siguro yung magyaw-yaw ng mga Pilipino, guro. Gumikan kaya itong mga farmers, magod katropang Alan, mauni naghatod sa tuang lamisa o pagkaon. Morning, mabitaw ning ginatawag ganiadto katupang Alan o kanato hantud sa pagkakaron ginatawag nato ning backbone sa tuang nasod, ato ang mga mag-uuma, backbone of the country. Kay sila ang ato ang gisaligan nga magdala og mga pagkao nato sa tuang tagsa-tagsa ka mga lamisa. Now, kung wa ni niya mahatag, di mo do magreklamo gina mga tao.
1: Karong mga panahon na katropang BRICS no. Gideport dito sa tuang bago nga PNP chief no kay wala naman si Kuan katong Nartatis no. Gikonfirma niya nga dunay 51 na ka mga taong naristo sa zona. Paspasan nila ng mga aristo no. Unya isa dito sa mga gipangutan ako na intriga ko di ba kay wa kay ko nakadungog na ko ani kining Pax Silica. Nakadungog na ka ng Pax Silica. No, Pax Silica. Pagkaay ko ka gets aning unsay gyud ning Pax Silica mga katropa. Isa ni sa ilang ipanawagan. Delikado kuno matud pag kini gumikan kay ang control sa langyaw magapatigbabaw kini diri sa tuwa. Kini mga sumira ba nato karon na katropang BRICS ni mga EIEI di ba? Unya kini ang Pax Silica manggod usa ni ka inisyatibo nga gipangunahan kini sa US of A para sa industriya sa gitawag og artificial intelligence o kini nga semiconductor nga ang buti pasabot ani mas palig-onon pagkano ang supply sa teknolohiya o computer chips o bawasan po ning pagka-dependent sa piyesa dito sa China. Daghang kaningon na rin, no, Topak Silica. Gipang dakop. Gipang dakop. Apil sa gipang dakop nung nagsinggit o no, Topak Silica. Kung sa
0: gipasigak mo, karoon ha? Pasabot, ani, kanang walaon na nila kining ato ang freedom of expression katropang Alan.
1: Mauna, kay, mauna.
0: Doon naman tatay katungod nga mo express ato ang rights. Na ba yan? Sa ito ang constitution nga, sa ito ang Bill of Rights ba? Katropang Alan. Now, Huwag ang ato mga Iksong Pilipino magsinggit o pagsupak, may kalambigitan na nag

0: propose atong gobyerno, may labot anang imo ginasulti katropangalan, gipangdakop sila, no? Medyo murag questionably, maka-question gyud ang mga tao ani katropangalan. Basi na-worry ta ba basi
1: no niya. Na magoy mandato si PBBM prior sa iyang adlaw karon, no, sa iyang zona, ningon na siya nga tagaan niya ang tanan og kanang freedom of expression. Leeway sa tanan nga mga singgit ya sa kadalanan, pero giingon po sa mga ato mga awtoridad, pwede ka magasinggit basta ilang paghimog ka ng mga any untoward nga mga reason ba nga dakpon ka. Kaya kung mulagpas na po ka din na sila hapon nga protocol na at stake niya ang security sa tuang presidente, na sila reason nga dakpon ka. Pero nagatutok na din himangod ka tropang Briggs, excited ta kay sigurado ang samay mo hang nauna be. Malitok baka niya karon ang pangalang Martin Romualdez? ipapriso na?
0: Sa bagay, katropang Alan, no, kay
1: og corruption lang yun. Yung gisgutan ron. Yung pag-gisgutan.
0: Balikan ginato ning, balikan gininiya katropang Alan kay pangutanon mag-isa sa mga tao. Ani, karon, kumustahon gisa sa mga tao kung kumusta na ba ang iyang mga promise. Doon ay laban batok sa corruption. So doon ay sa campaign against corruption.
1: Number one now, na eh.
0: Gipasiata baya sa Palacio sa Malacanang katropang Alan produce por santo nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mo'y nag-abli, no, sa isyo may kalambigitan sa flood control scandal. Di lang gina kay isyo lang, scandal yun, no, gumikan kay it involves sa billions to trillions of pesos nga people's money kini allegedly kwarta kuno ni sa mga tao nga allegedly gipangkaw-kaw, gipangkawat sa mga kawatan ng mga naarapot sa gobyerno.
1: So kung wala si Marcos nag-anunsyo, ani, wala tong giingon niya, mahiya naman kayo! So kung wala to, di gyud ani di mauting kay katropang Briggs.
0: Seryoso siya diha karon sa pagukod sa o kinibang pagpatunhay sa corruption katropang Alan. Siyempre, bisa kinsa naman siguro mo atubang sa tuwa katropang Alan, moingon siguro nga, una na to siya dakop. Una siya magpapriso. Una siya magpapusas, di ba?
1: Pamatod isa ninyo. Pamatod isa.
0: Gingon mapo ni former speaker, Martin Romualdez, nga ang naguna is ang Palacio sa Malacanang.
1: Mo'y nagplano.
0: Mo'y nag-head sa budget. Mo'y nag-approve. May naghimo sa budget o nag-aproba. Ang gihimo sa Kongreso is deliberation lang. Unya, pag humat deliberation anak at pangalan kay kulangan pa man. Insertion dayon.
1: Martin, iyang gisulti. Murag siya ganaganing dili man i-blasphemous ning warning. May nga, murag siya nagpaka Hesus Kristo ba? Siya ang anak. Doon na siya amahan. May nga karon ang anak nga ang amahan mao'y nagplano. Igor ako nagpatuman sa plano sa Ginoo. Onya, kinsa man pod ang espiritu. Saldiko.
0: Sa tinod lang na magunaw sa tinod lang, ikalipay na to, ni, kung ang kampanya sa to ang presidente is to kuan ba, kanabang limpyuhan bitaw kining corruption, kuan niya ba, kanabang iyang ilhon i-identify o kinsa ni mga tawhanan di sugoon niya karon mga ahensya sa gobyerno, no, i-identify sila. Ang problema lang katropang Alan kay mura mag kana bang ironic ay katropang Alan kung paminaw na to, mura tag ginakusi ang ato ang keyboard katropang Alan
1: kung nanga prison naman
0: kung ang mga nanginbestiga, utro po nga mapasanginlan.
1: ang kayo ni kani karon katuningon siyang mahiya naman kayo. Ang problema kay ang yang ipangsultian walang mga hiya.
0: Pero dili ba sa tinod lang kaniya katropang Alan katong mahiya naman kayo nara dito sa tubang niya ba pwede rin ito niya waklihon ba dito sa kilid.
1: Pero makayot ha kay para masayod nga ito mga kaigsunan na ito karon, no? At itong gisguta mga kudiri ang kining mga pagpangandam na ito sa State of the Nation Address nga ito ang i-cover mga katropa to and through yun eh. Kay naputi mga puwersa sa gawas, nadiha sila si Marvin Ibano, Jovette Espanyol o si John Marata, mga katropa, makahatag ni sila o kanaganing balita. Sentimento sa katawahan, ganina nadunggan ako ganyan katropang Briggs sa sintro, no? nato in interview si Marvin Ibano na ay naghatag og 10 Davao City ha sa from the scale ba 1 up to 10. So pila man imuhang igrado or kini imuhang scale sa performance o giniba ka ha kinatibuk-an nga gihimo for the past few years ni Bongbong Marcos ang ato nga presidente. Nayuban 1. Nayuban kay katong isa 3 pero na isa babae to nagingon siya 10. Ay ana pag explain basta kay 10 ang ako ang grado. Katawa ko ni Juan ni Marvin mura ba siya di musugot. Mamad yo tong iyang. Mamad yo yang rate di ba? And mind us si Bongbong Marcos tao lang po siya. Dili siya perfect. Oo. And kabalutang gusto gyud niya nga magdumala sa Pilipinas nga ipakita niya nga doon natin bagong Pilipinas. Galing lang kay naalang po yung mga weaknesses po ng atuang presidente. Labi na kung leadership ang itong isgutan. Mo na pa na matigdan sa uban. Pero sa other side, kung mutrabaho yun siya katropang BRICS, naghanda yun niyang agi. Pila ka higayon nga niyani sa Mindanao. Gibisita niya ang kining barn. Gibisita niya ang kining mga nalinugan o nabahaan dito sa Jose Abad Santos. Gipadalaan niya kini og kini mga sakyanan gani nga pang emerhensya, no? Ang Davao del Sur naka-receive pa. Davao de Oro, I believe. Murag ning simanaha ata. Doon na siya ay schedule kato gani na untol katropang BRICS na tumilabay ng mga simana. Iya tong ipadayon kay wado siya kalimot. Pagpangapod-apod og kini mang kayutaan sa under aning Department of Agrarian Reform, no? Iya man nagipasigarbo nga napangapod-apod niya ang mga yuta. So sa other side, di lang kay pagtutok sa corruption, napoy nahimo ang atong presidente. Ang iyang pagtawag kay Trump, from 19% ang atong tarif, karon ni baba og 12.5%. Diba? Itawagan niya si Trump. Oh, nga Trump, ibababa mo na yang tarif, no? Yang ipangayo hinoon po, katong 10%, pero 12.5 ang gihatag ni Trump. Sa mga kining pang export na to ng mga produkto, no? So, with that, appeal yun ni sa iyaha po nga gina-expect na to, ha? Sa iyaha nga i-mention sa iyaha nga zona. 1 hour o 20 minutes kaya nag-practice sila sa Malacanang, niingon si Ate Claire nga, was lang mag-expect? Tuloy-tuloy daw si Juan? Si PBBM sa iyang pagbasa. And lahi ra gyud daw pag iyaha daw nga agi. Lahi man ang sa una mga katropa kay di ba? Naman gyud kay writer na katropang BRICS. Siya mo daw gasulat na ni. Siya mo daw nakibaw siya sa iyang isulti niya.
0: Siya gihimo.
1: Wala na siya nagsalig pa itong kanang
0: iyahan. Writer, mga speech writer.
1: Oh, speech writer.
0: Wala na.
1: Oh.
0: Now, yeah. Siguro katropang Alan, no, ato lang i-review ang katong previous nga mga kuano, programa sa itong presidente kung pila ang natuman. Kaya allegedly, at least ang itong presidente doon na siya natuman at least nga 42%.
1: 42%?
0: No? 42% out of 100. So
1: dako-dako na po na nga rate ng
0: politik. Dako-dako na pre buya katropang Alan. Pwede na nato ni ikapanghambog sa tibok kalibutan.
1: Nga, 42%
0: presidente. In 5 years term, nakahimo na sing unang nga porsyento nga programa niya gyud nga kagalingon.
1: Wala pa ginay hangyo ha. Dito na.
0: Now. Base da karon sa iyang kuano. Doon na may goy baratong bugas, ligon nga mga agrikultura, madungog mong ginato na left and right, right to front nga mga kuan ba, kanabang question sa mga tao, katropang Alan, hae ba ang baratong bugas, wa man. Since then, atong panahon sa kampanya 2022, katropang Alan, mauni nasa kinibang talk of the mouth ni President Bongbong Marcos, nga himuon niyang tag 20 pesos ang kilo sa bugas para sa mga Pilipino. Now, mo po ni ginapaabot sa mga Pilipino, nalipay ang mga Pilipino ni ato katropang Alan kay at last DI presidente nga mohatag og tag 20 pesos ang kilos bugas. Now, ligon nga agrikultura. Now, gingon diri karon nga nagpadayon pa ang pagpalapad sa Rice for All og suporta sa mga mag-uuma. Doon na dai kining programa sa karong katropang alan no, nga Rice for All. Pamaligya ni ngadto sa mga barangay-barangay sa tibuok Pilipinas sa tag 20 pesos ang kilo.
1: Sumoto ang saad niya nga ang bugas na tag 20.
0: Tag 20.
1: Ana-ana.
0: Pero ang ako ang ato amang nga pagsabot ani katropang alan no is kuan baka na bang basic nato nga understanding is kanang tag 20 pesos nga kilos bugas makita nimo na dito sa merkado. Open for all.
1: Dili lang kay ipili-pili lang ato sa barangay.
0: Okay, kining mga gi Rice for All karon sa programa sa tuang gobyerno katropang alan. Piliyon man ning mga kinsa to pwedeng kapalit unya pila rapod ka kilo ang palit ang pwedeng mapalit niya. 5 ngatos na pulo rapod. Now, wala gi usa ka Pilipino nga makapanag-iya o makapalit og usa ka sakong bugas. Kuan ra gina kinilo ra gyud, no? Karon sa agrikultura pod, palig-onon atong agrikultura, usa sa mga makapalig-on sa agrikultura katupang alan is supply sa tubig.
1: Nagawa man ang irrigation.
0: Ang irrigation nato kumusta? Doon na ba'y upgraded na ba ang ato ang irrigation? Murag ato ang mga irrigation karon puno ng mga lapok ni uban eh.
1: Nanobra, sa Davao City, nanobra itong irrigation.
0: Nanobra, nangawas na gani, no? Abot bangkal
1: eh. Miabot sa Taal. Miabot dito sa balay ni...
0: Presidente.
1: Ni Tore po.
0: Ani Tore. Di siya may problema katropang alan kay ultimo gani balay presidente abot gani. Siapa?
1: Bagulbol siya kay lagi daw mo ni mo na resulta sa irrigasyon diri sa tuwa sa Davao City.
0: Kabalitaan ka diato katropang alan sa parang mayor man yata si former President Rodrigo Duterte nga panahon nga magbaha diha. Moapil og tak-tak sa sapa ni si former President Rodrigo Duterte kaniadto.
1: Okay, mo na iyahan
0: pa. Kay nagatang masasapa nang iyang balay gud.
1: Insya nga ngano naman ka dire Mr. President? Ako man gani nag-ong-ong mo niya mo. Diya sa Taal. Nakaagi ko diha kay diha mami sa una tigagian gud na sa May Taal. Diha gud dapit yun ang sapa. Dapit yun ang sapa. Nya now, paliko
0: sa,
1: eh.
0: Sa tinuod ang pangulo apil-apil po siya diha karon sa mapiktuhan sa baha karon pang alan. Now, ato nga balikan nato ka
1: sa irrigation nindo to.
0: Kining pagpalig-on sa agrikultura. Meaning parang ginapangga nato ang atong mga mag-uma nganhi. Ang senior nga Marcos katropang alan nakahatag og masagana 99 kaniadto kung imo mahinumduman. Mga seedlings kana nga maka-provide og daghan nga bugas, no? Abunda nga bugas. Alang ato sa mga Pilipino. Plus, katong mga yutaan kaniadto katropang alan, dunay kuano, dunay programa ang gobyerno kaniadto nga dapat mag-provide gayod og dako nga luna para sa panguma. Dili hutlon og kuan kinibang panlitan tanom kag tubo na lang tanan, dili nimo tamnag mais, tamnag humay, no? So, mawala nang kuan, mawala na consumption sa mga Pilipino. Now,
1: nai preservation.
0: Pero karon katropang alan sa simple lang takayon niya nga sulbad, ang tan-aw sa mga mag-uma kung ihatag lang ni sulbaron lang ni sa pangulo, luwas kay sila, ginawa kay ilang baga katropang alan, babartohon ang number one, fertilizer. Yeah. Abono.
1: But anyway, from the scale sa 1 up to 10, no, atong rate din na. Atong sayron ang publiko, nagkaroon si katropang June Marata. Atong sayron unsay tingog diha sa southern part ni ato ang dakbayan sa Davao eh.
2: Live report.
1: Katropang John, go ahead, kumusta diha? Katropang John?
3: Katropang Alan? Okay, signal.
1: Go ahead. Okay, loud and clear.
3: Okay, katropang Alan, katropang Abrex, nata ka rin din sa may daratatan. Kaya, di naman po yung... Operation na ito mga kapulisan din eh. So ato po ni Taibuslan ang higayon ka rin harin makapangitan na ta sa natin ang kaipurang mga mag-uuma katita na breaking katita na alam kung siya iyang i-average karon siya po ang Gitanilce siya po ang presidente ka rin weekend sa 1 up to 10 lata ka rin din katita na alam ating kaugan ang isang mag-uuma yung karim mga panahon na nagpahulay po niya. So, ito na po nagpahulay ang tao din. So, yung like na karoon sa ITM, ating tao dyan si Katropang Alan Abaric and syempre, ating si Abrex Terrace. Mga paan natin mo, dugay na ba kang nagtuma?
4: Dugay na ganagod.
3: Okay, sir, magutan na ko nino. Sa imo pagduma, karon unsay imong ibati karon nga kahintan karon sa imong pagduma. Na ako ngayon pa kung ibaligya kaya to ang dilo dito sa uma. Kapital ko gustin pa. Karon, mukhang presyo sa ite, abono, medisina, sa uba. So, makakaon. Okay. So, mangutang na ko nino, na may state of donation address na rin sa atuang presidente. So, nasayod mo dito mga na mag-accomplishment ihatag atong presidente. Kaya sa inyo, gikan sa uno, hantod sa pulo. Yung sa may inika address ko, wado nino, atuang presidente.
2: Bayara ko sa number one.
3: Number one? Mas maayo ka nun. Ano magiging number one na magiging mo ha?
2: Ano ka, isira na ko. Pero pag ingos na may nagandipi para. So, number one ako siya.
3: Number one lang.
2: Number one lang.
3: Okay, at atitang alam na sa grupang
1: rate. One layang layang rate.
3: Yes, oh. Pwede mo na matagutan na. Kung sa may lamang na one magiging. Okay, pero sa mga sa lamang one na magiging mo natag.
2: Zero, lagi ganun pa. Kung sa ako na nga, si DP Sara naman nag-invest po sa ilang naman sa residente. So, lagi sa-existito. Number one sa ko.
3: Yes, katupang alam. Kasi nga may tagutan na sa ito ang gitinsuhan ka rin. Katupang alam.
1: Diha, sa iyang observation, no? Sa Tumilabay nga zona, doon na ba'y nadumduman niya nga natuman?
3: Dapat natuman natin itanintin sa una na sa iyang sila. Most yan.
1: Dahil
3: bukas. Dahil bukas. Dahil bukas. Kapila naman na di time sir. Wala, wala. Good.
1: Sige. Yes, ang rakatan ha. Si tatay, mag-uuma. So, one ang iyang rate kang PBBM. Okay.
3: Yes, katupang alam. Katupang rate. Okay. Sir, sabi ko na kami sir, tanongan niyo, hindi na para sa iya, kundi hindi. Pito lang nino sa tuwang DP Saran. Ha? Tama. Kaya kung wala pa siya di-indos ni BC, tapos din P, so sino good? Sino eh?
4: Sino ka?
3: Kasi hugay na magkalang gumawa. Ayaw bang papa ka ni Ando? Sama ha? Sa ina. Kung kami mo ang ikahatag na bitulin siya siyang papa, niya ka nun.
2: Maraming nalabaw kung mga sa kabangan ko rin.
3: Pura giganaka naman yung nagtabi kitong tayo nga ito ang dipunsuhan ko ng katrupang alam, katrupang alam. So, ang kanalang siguro, katrupang alam, ang ito ang pagtangayo o ang opinion. Dinis ang tumang kaisunan, labing na dinis ng barakatan.
0: 1.1 lang, unsa? Hangyo o lalang ba? Kasi kung hindi?
3: Maugani, katrupang bricks kay ang iya, o gula pa daw gihindos ni BP Sara, ang zero, ginaw.
0: Ah, zero?
3: Galing kay Gilbus man, ay bilang respeto niya, kami ni Sara, bili respeto niya sa presidente. Mani ka rin siya, mani ka rin na, nakatabili sa pamilyang Bilya o Torres. Bili ka rin si May Puro Pasinto. Yes, Apuro Chris, Barangay Barakatan Puro niya, Tundak Bayan sa Baba. Alam sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, Katrupang June Marata, Ekto Pilus.
5: Live Report. Live Report. Suna 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Ayun, salamat kini mo katropang June Marata. Kato siya katropang BRICS sa magbabaol to diya sa may area sa Barakatan.
0: Barakatan Turil, no?
1: Anyway, si speaking of Indesara Duterte, gidugok siya dito sa mga katilingban dito sa London. No, makaingon ta og dihan na lang ka puyo dai sa London dai kay suko na ra ba si mo si
0: Atikle
1: si Abante.
0: Ngano daw nga sige magingon nga sige naman ni laroy-laroy ning atoang vice presidente.
1: Alang kanya pag laroy-laroy daw wa do nagtrabaho nya gibiyaan daw
0: bakasyon sige bakasyon ba no.
1: Iwan man yun like sa budget no di bakasyon na lang hinon.
0: Same likewise katrupang Alan sa tuang mayor sa Davao kay di ba pag ulang na nigula ang isyo may labot na pud sa tuang mayor nga allegedly gikan daw ni sa Spain ni Solug Bar samtang ang mga Pilipino diri gibaha.
1: Di man to siya. Okay, medyo nipis-nipis ra man tug aping namurok.
0: Fake news to.
1: Namurok pi ani ron.
0: Fake news to.
1: Kay Kondo, kay Falsis, gikan eh.
0: Hasta kapilar ang maguna ka trupang alan gud pag himo-himo og mga kuan gud. Karon pa panahon na. Oh. Doon na ni mga AI ba nga pasayaw na magani ng picture. Kana pang kana lang kana pang kuan kanang tao lang magliok-lihok dili nila kaya.
1: Kuan na ron ang AI halos itunol na si Moha diag gusto ka magtuon na dayo sila mga format din agunsaon nimo nga makatun ka. Oh, haod na kaining uban diri mo himo-himo mga kabataan karon.
0: Haod na, kayo lupigan na ta.
1: Musalo magani ka nang white tubig nya pagtan-aw nimo sa kuan sa ilahang Santiago gani sa video ni salom na sa tubig. Pero ni ambak na dito nga uga. Nanay mga kuan na ready-made na daan mga kuan. Imo na lang ibutang imong picture dito.
0: No, balikan na to ka trupang ala no, ang mga punto nga angay na tong
1: ang mga kuano, no? Iskutan. Atuang i-expect karon no. Ha.
0: Kay natuman ba ni kay siyempre panaad dapat matuman eh. Matuman ka trupang ala kay programa man ni. Programa man ni sa Pangulo God. Actually gikalipay ni sa tanan nato nga mga Pilipino. Kining unani nga mga matang sa problema now. Balikan nato tong lig-on nga agrikultura. Definitely makaingon ta nga siguro dili pa lig-on kay mahal man daw ang presyo sa kuan. Kini bang fertilizer. Mahal po daw ang presyo sa mga pesticides.
1: Dili siya mapantay, no?
0: Oh, so paunsa karon mabalanse ang gasto sa ato ang mga mag-uma diha karon sa ilang kita. Nganong kita, nakahisgot ang kita katrupang alan. Gumikan kay ang buying, market buying karon sa mga produkto sa ito mga mag-uma, barato ra. Barato ra katrupang alan. Let's say for example, kupra. Okay. Kay kining kupra baya, usan ni sa mga gikampanya sa presidente nga, kamo mga Pilipino, mananom mo og lubi. O, coconut tree.
1: Tree of life na ito.
0: Mananom para makita sa so, ni mo pagkita in town ani karong panahon na katong pangalan nga ni barato naman po ang kupra.
1: Mo barato naman ating harvest.
0: Oh. Atong nakalabay nga bulan 36 pesos per kilo na lang.
1: 36?
0: Oh, 36 pesos. So sato pa
1: katong nang kuan gipaoga. Katong nang linugit gyud.
0: O gilugit tapos gipaoga.
1: Gipaoga. Oh, kay naman ni tinibuok.
0: Oh. So ang usa ka kilo nga kupra dili pwede nimo ipalit og isa kilong bugas. Kay tag 56 to 60 man ang kilo sa bugas karon.
1: So dili siya match.
0: Oh, dili match, mismatch.
1: Mismatch. Yeah.
0: Oh. Now, nagpadayon ang pagpalapad ko no Hinoon sa kinibang ginatawag nila Rice for All og suporta sa mga mag-uuma. Ah, modern ni suporta nila pamaagi nila karon nga Rice for All. Pero mangutan na ta sa mga mag-uma, naabtan ba mo diha bugas? Kini ginatawag karon sa Malacañang sa presidente nga Rice for All program para sa mga mag-uma, isip kabahin sa iyang suporta ngadto sa mga farmers.
1: Kanang all diha. Oh. Dili na tanan.
0: Oh. All din ang itong pinili.
1: Rice for all pinili.
0: All Japan.
1: All Japan.
0: Okay. Kaya na kay listahan dito ka 100, oh, niya matagaan itong 100 kabok, all Japan.
1: Rice for all, the 100 in the list. Unya limited lang po na siya katrobang bris, di man ka pwede magpalit lagi sa kasako.
0: Dili gani. Kay nara na sa 5 to 10 man yata 5 to 10 lang. Kilo katrobang alan, nga pwede ni mo mapalit, no? Ya, tapos sa... daghang pang mga interview unsa man jud imo capacity do na ba kay buying capacity
1: mo ba kana ganing daotan kay ka nga ni duol ito kay mo palit kag barato.
0: Oh,
1: kay kuti-kutian pa man kag maayo. Interviewer ka kag basig nangilad pa jud ka. I-charge pa jud ka ikaw gusto kang perto bugas ino pa jud ka ngilad ka
0: pinawa. Kuan man ka kining lapad man kag bugasan lapad man kag ganang humayan
1: basig imo ni ibaligya ra po dito ha mamakyaw ka. Kay ang lisod mangud kay kitanan karon puro pagduda eh.
0: Parang ina ang trabaho sa uban kaniya to katupang alan na mabalik rapod nga to nila ba. Now, pero panayon pa kuno gihapon, bisan pa man iani karong mga programaha sa gobyerno, nagreklamo gihapon ang mga Pilipino katupang alan sa taas nga presyo sa uban pagkaon ug dili hingpit nga nasulbad ang isyu sa food security. Kay food security maning usa. Now, kini katupang alan, ikaduha. Laban niya batok sa korupsyon. Now, gipasalig sa presidente kaniya itong iyang ipabilanggo ilhon ang katong mga korup na mga officials.
1: Ah, mga preso eh.
0: Oh, preso man, pero
1: Number one na priso, si Kwan, si Bong Revilla. Kaduhang na priso, si Jinggoy.
4: Priso.
1: Si sunod nga na priso, si Kwan, Marcolita.
0: Pero nakagawas naman daw.
1: Ah, si Estrada, si Estrada.
0: Estrada lagi, si Jinggoy.
1: Si Jinggoy, Estrada. Adi, si Revilla, Jinggoy, o si Marcolita.
0: Si Marcolita parang nakagawas na yata.
1: Si Marcolita?
0: Hoping na tinutong mga ni...
1: Di pagawas kay karon man celebration sa ika-112 nga anniversary sa Kwan.
0: Nakiselebrate lang.
1: Nakiselebrate lang to.
0: Nakiselebrate lang.
1: Ay, nasi pulso. Nai-pulso si katropang Marvin. Samtang doon na kita, 20 minutos na lang atong paaboton katropang Briggs, ha? Mag-suna na atong presidente. Pero atos ang sayron si katropang Marvin Ibanov, sa dapitan ni Chef katropang Marvin.
6: Live report.
1: Yes, katropang Marvs.
7: Katropang Alan o katropang Briggs na ata din ni karon sa may Magalya district ng atong syudad sa Davao alang sa to ang pulso ilagi na karong hapuna ang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Atong hinabihan atong makagsuunan din ilagi na atong mga nakastandby kanunay talking about niya atong rice mga katropang sa tao din sa to ang mga vendors sa ilang masulti ni ini mga katropang sa ila ma'am. Ma'am, ayong hapon. Okay, hi ma'am, sa XFM Davao. Ma'am, kabalo mo nga zona ni PBBM karong hapon?
8: Wala
7: mo kabalo.
8: Wala
7: mo kabalo. Wala mo
4: kabalo.
7: Pero nakaroon mo kung iyong.
1: Di na ginigol mag-ilabot.
8: Wala mi.
7: Karong hapon actually ang zona ni PBBM, kung sa inyong panglantaw lang ang kaugalingon, ang sabay niyong lauman, kung galing, makapamina mo sa iyang zona.
8: Ulang kita pulos, buwan kita pulos, okay, wala kita pulos, kaya nabura. Wala.
7: Mag-rate 1 to 10, sino yung mahatag?
8: Zero.
7: Zero.
1: One again, zero yun ka.
7: Okay. So, sa sabihin mo, ika dyan,
8: masaya. Ako na si Juan, si Duterte, si Rodrigo, si dating president, yung ipakulong tapos masamurag mo lagi ayo na grabe ang lisod sa Pilipinas karon yun. Grabe yun ang lisod, grabe ang patay, grabe ang adik na naghan, grabe. Ano akong nakuhan sa iyahang paglingkod? Wala kang plano.
7: Atay pa yung mana, katropi, ala katropang Briggs. Okay, maging salamat mga mga mga yes lang. Sana na, kagwapa ba? Direkto na po sa upang iyang hi ma'am, okay lang, mga yun lang nagatinda po. Talking about meaning kung nakahinundong pa ba sila ma'am meaning isa at nga 90 pesos per kilo nga bugas. Hi ma'am, ayong hapon sa XFM Davao. Kung sa time si ma'am?
9: In this 2016, okay?
7: Para nabati ng money, nabati ni ma'am. Dili tong 20 pesos per kilo, mga katropa.
9: Okay, ito yung pasabot ato.
7: Ano na complete sentence? Aso na. Okay, by the way ma'am, kung sa banda, nakiplano mo tanaw sa zona ni PBB?
9: Wala, jud sir. Wala, jud. Kaya lang may, maninda na lang may makakwarta pa.
7: 110, pila imuhang mahat?
9: Kuan. Negative zero.
7: Okay na. Gumawa gila mama, matay may mga na mga katropa. Sige lang, dagang kayong salamat mama. Ako man lang sa suna, usabay gila umani mo nga mahimo ni PBBM. Napa siya isa katuig ang bilis. Kami ito.
9: Ito, sa ilang siya termino mo, binag-anagin siya. Last na lang. Kasi, basta na.
7: Sa mga klaseng nabutan mo ang gihan doon siya.
9: Ito, malagin niya ang mga desisyon sa kinabuhi niya. Kung makapatawali, una niya si Ligo.
7: Sa best of thing, ilang taong pauli ako sa Yahama. Sa ganito.
9: Pauli ang si Digong. Kabalo si
7: Sara. Nagang salamat ha. Pwede pangalan na ito ma'am.
1: Sige, katropa Marbs.
9: Gani.
7: Net. Nagang salamat ma'am ha. Nagang salamat sa inyo. Yes, katropa. Alan o katropa Gabrix. Ato ang makaisunan din sa may Pagalyanes. Street director sa itong sudan sa bawalan sa itong pulso ng Pilipino. Kinyong katropang Marvin Ibano, XFM News.
6: Live report.
1: Mga taga Magallanes, no? Moto ilang nga pulso mga katropa. Nakasulod na sa kuan sa Congress kininga building, no? Si PBBM nagig-meeting na kini siyaha mga katropa ng mga membro sa gabinete. Nagsabot-sabot na sila. Kaya mo pagbinuang diyan. makita nato diri mga katropa.
0: Nasa sa holding area katropang Alan, no?
1: Sa holding area.
0: Ready na presidente.
1: Murag sa likod lang na ata katropang Bricks. Kay nakasulod ko one time din na katong kang Gloria Makapagal Arroyo pa, nagatambong ko ganang zona ni kuan PGMA. Murag likod lang ana ang portion diha ang holding area eh. Kay sa likod mas lamuagi pod. Nya diretso na kini sa katong session sana ilang kondya ilang session hall no din magagather dito mga katropa puno nya pero nakaitom na ang katong mga minority block sa kuan sa Senate nakaitom
0: sila
1: oh dili first time ni
0: naka do na sila message ano
1: online message na nakaitom sila si Cayetano pati bang... si Aimee nakaitom pud siya O niya, kato yung paboritong bag nga mahalon nga crocodile.
4: Pinawa!
1: Nakagyapon. O niya, nakaitom po.
0: Uy, nanganak na siguro. Tawag-tawag naman to.
1: O, tama. Dahil no, kay buntis mo to niya agi.
4: Pinawa!
0: Butoy mo to kayo.
1: Si Attorney Raymond Bato na siya yung text rin, no? I-reaction. Siya makabangon pa si BBM. Lisod ni kay pangutanan niya. Lisod ni kay wala siya'y political will. Para maka-recover, close to impossible. Kinahanglan niyang magdumala, bisan pa og supa kini sa iyang kaugalingong interes sa politika. Kun mao ka na ang gikinahanglan. Paubsa ang presyo sa mga palaliton, pasakaan og kaso ang mga sad-an, walay kahadlok og walay pabor-pabor. Ibalik ang gikawat nga kwarta sa katawhan, ipatuman ang balaod nga patas alang sa tanan, og ipakita ang klaro og masukod nga mga resulta. Kung puro lamang siya mupahibalo o bagong kapitulo apan walay mapakitang klaro kung kinsa ang gipapanubag, magpadayon lamang ang pagkunhod sa pagsalig sa katawhan. Sumoni ang kang Attorney Raymond Bato. Si Carlo Jose James Torifranca, katong yung magisulti katropang Bricks, ingon siya nga Rice for All, X daw. Ang Rice for Selected Few, motoy check. Ang rate ni Leah Manalaysay kay 5 over 5. Kuan siya, kanaganing 50-50. So, si Lucy Deadas po, nag-rate po siya. Ang rate niya kay 125 imuhang Bayronondre. Muna i-rate ni mo. 125 imuhang Bayronondre sa...
4: Pinawa!
1: Lahi po ni mo rate ni si Lucy Deadas. Akong rate, 125. Sobra man ay mulos. Ang imong Bayronondre sa...
4: Pinawa!
1: Kantin! Among kantin din mga katropa.
0: Puto ni Kondro. Kasi napay puto si Kondro. Lucy dia.
1: Napay Kondro. Mahato din mo din Los. Kasi mga binangkal. Mga kining sobrang putumaya. Balagahi na.
4: Pinawa!
1: Los ha. Napansin ako, marag puno-puno na dito mga katropa, no? O nabakay nakita diyan ang mga foreigner.
0: Kada congressman dahil katropang alam, mapuno kining galeri no? Sa kuan sa Batasan Pambansa, Batasan Complex. Kining kuan ba? House of the Representative katropang alam. Sa kada congressman, doon na sila yung limit yata nga 20. 20 kabuk. So... ay, kada congressman sa Manila, pwede sila magdala dito 20 niya. Tapos, pila kung nakabook sila? 250.
1: Kanang pwede nilang pasudlon, tagalan nag-ID.
0: 250 times 20. Pwede naghana. Times 2 ni muna, ang 250.
1: Ingunaan na lang siya? Na ang ilahang kuhan dia sa sulod, no? Pero layo kayo na katropang Bricks. Kay nakasulod ko dia, bisag naami dia sa kanaganing kilid-kilid nga portion. Gamay, nakaimpananaw sa kanang dinong barug asa ang presidente. Si Jovette Espanyol nasa Rojas Avenue bi dunay lihok protesta mga dito katropang Bricks labi na diya sa Freedom Park ambot og nakasustener ba ni hantud karong mga panahon o kinsa ni nga grupo ni aton Siren be
6: live report. Live report
1: yes go ahead katropang Jovette Alayo, baka ka na nagsinggit.
0: Kasi, ano, si Kuya Gub?
1: Oo.
0: Ha? Na si Kuya Gub.
10: Ang katapahan na ito, Pambri?
1: Ito may ang singgit niya.
10: Eh, kakapaalay na ka pang Bricks Live na dire karon sa Freedom Park, Davao City. Kung asa gipahigayon, no, kinigusa ka iyong protesta ay man, mass action, no, magitambungan sa nagkalain-laing sektor, kapapangalan, lain-lain kinig ang mga grupo, mga katropa, atol, no, sa kining ikalimang State of the Nation address o so na sa tuan na Pangulo na Presidente Bongbong Marcos Karong Adlawa. Gani ang naadri na ito ang naobserbahan. Nagtigo man ni ining mga kalihukan ang mga miyembro ni ining bagong alyansang makabayan. Ingon man ang kabataan party list na no, makita usab nato dere pipila ka mga youth advocates, mga uban pa ng mga people's organization sa gani doon na po dere ang mga miyembro no, sa kinila simbahan katropang alan, katropang Bricks lakit na po kainin no, pipila ka mga pari na nagiguyog no, sa kinigi pahigayon na mass action mga katropa kung asa ilahan ipaabot ang ilang mga panawagan o reklamo no batok sa kasamtangang administrasyon. Gani do na tay mga naobserbahan diri no dagay dagan kini mostly sa ilang tanan katropang alam katropang Bricks nagdala og nagkalain-lain na placards na naman streamers kini mga rallyista na nagpatiudan no sa ilang grupo nga makitabo ilang attractive kini man ang grupo nila nga matugan sa kini ayon nga sona karong hapuna dari sa dekina nga una na hinabi mo no, kining kabataan Southern Mindanao Region head nila katropang alam katropang na Bricky Kobe Kanda matod niya na zero daw ang ilang i-grade no, ilang i-grado alam ato sa Pangulo ng Marcos tungod kay wala ko na sila'y nakita ng igo na mga lakang no, na matod pa nakapaunduan sa kinabuhin sa to, mga ordinaryong Pilipino samtang katropan na Bricks, no? Doon na po tayo mga naobserbahan diri na mga placards sa doon ay panawagan na tanang kurakot dapat pinutan, no? Sa tanang ito ang mga naobserbahan diri doon mga piling na imperialismo o bagulak doon na sa po nakita na ito ang mga kurakot maraming lang kurakot mga sarapatan
1: ay mga ipigil
10: yan na kapalan sa pamik
1: tapos kaya mga APG diya, gisun o.
10: Kapag sa karang kapapaan ng katropang Bricks, wala tayo naobserbahan, no, na gipang sunog, ang only dihimo lang sa tuwal na mapipila ka mga grupo nga na-address ang pagpasibaw lang din, no, sa ilahang gibati, katropaan ng katropang Bricks, ang pagpaabot lang din sa ilahang ng mga kasigmulo, ilahang mga gusto na ipaabot na din sa tuwal na Pangulo at sa kinin na sona karong ako na mga katropa. Unoan, nasa pitasbahing katropaan ng katropang Bricks, naka-observa po tayo rin, no? Hatay man ang madaga ni Ningge Pahigayon na rally. Tungod kayo, nakita na itong presensya sa po mga kapulisan no, nakapalibot dito sa area mga katropa. O wala man hinuoy mga nakita na itong incidente na naadri ni Tumo no, at sa ilahang gipahigayon na panagtako.
1: So anyway, at least package nila karon ang duha, Duterte o si Bongbong. Wala pa kipasahilo ani ka tropang alam.
10: Oo. At least wala gid ka tropang alam ka tropang Bricks na tanan gid. Gani ak mga na-observer remotely maka ang pangalan lang pud hinuon na ni Presidente Bongbong Marcos sa ato nakita but kaya naputay na obserbahan nga naa sa mga streamers at placards sa ato mga rally kining na convict para now no matod pa kana sa anak bayan Southern Mindanao o SMR katropa nga alan katropa nga Bricks so daghan pa sila mga gipaabot no pinaagi sa ilang pag taas sa ilang mga blockers o streamers o isa po sa ilang pamaagi no sa pagpadayag sa ilang gibater kining ilang mga gusto nga mapaabot na sa tuang Pangulo isang pag-istorya no pagpagawa sa ilang matag speaker no sa kining nagkadaiyang grupo diri katropang Alan katropang Bricks.
1: Ayun. Sige katropang Jovetta, salamat kayo sa
10: pagtatag-inodiyo. Yes, mga katropa mo karon itong sitwasyon na diri karon no sa gipahigayong na rally ato sa Sona 2026 sa mga katropa diri sa May Freedom Park ng Dakbayan sa Davao. Katropa niyo sa balita Jovet Espanyol Extra News. Live report.
1: Ano na kita ay 52 minutos na ang paglabay si Class 3, no? Mga 8 ka minutos na lang katropang Bricks, ha?
11: Sona 2026.
1: Una mag-alas 4 kay masugod ba ka sa on time? on time niabot si kuana si PBBM. Kaya nakiga lambigit kini sa iya mga member sa gabinete dito sa holding room. Ready na siya, no? Nya nakita nato mga katropa si kuan si PBBM. Amat nung description ni SM kaganina nga ni bata man katropang Bricks.
0: Bata.
1: Oh, ni kuan siya ba kanang siya nabay ningon nga siya. Siya ba
0: yun? Para mo na magpabata gid na ti para ni mga katropang Alan.
1: Oh, magpabata
0: ay. Alin ko ana?
1: Kanong titig kini ato mga antipara. Kuan ni lahi sa yang antipara kay mangkatigulan ni ato. Pang-reading ni. Yeah, murag na siya'y napansin ang iyang aura i-compare niyo mo kanya to sa last year niyang suna sa katong ika-opat. Katong ganing nangasaba siya nga mahiya naman kayo. So namukpok pa ni siya mga kuan katropa, no. Karon ka basig
0: unsa na pugka, no? Diribe asa ni dapita kay gina-focus man karon sa camera katropang Alan ang mga possible na walang hiya.
1: Nadia si ko, no. Di pa ni si
0: sabagay, kining akong nakita Andre katropang Alan isa ka ganina si nakita na ko dito parang si Governor Kuanto eh. Governor kani sa Davao del Norte bitaw?
1: Ah, si Kuya Gob.
0: Oh.
1: Mao ba?
0: Si Gob kuan man na siya Jubahib.
1: Jubahib.
0: Oh. Dili man sa magpatawag Hubahib na daw
1: kanang Jubahib.
0: Jubahib yun.
1: Hey Joe. Oh. Naa dito.
0: Kita na ko dito. Napo din kita po na to ang first district representative, si Uyuoy.
1: Na si Uyuoy?
0: Oo, nakita na to sa representative Uyuoy.
1: Si Romualdez ka, ano, naba ka dihapon?
0: Si, possible ka to pangalan na, pero dili na siya ang mag-preside. Of course, kay si, kuha naman.
1: Si Pacquiao, napo si Pacquiao. Ha? Makita na to dyan si Pacquiao, mga Pacquiao katropa, na siya.
0: Invited yung kayo si kuano kay Namigo na maguni sila god.
1: Oo, okay. Siyempre.
0: Kaya ito, batikos man sa taman.
1: Ganyan talaga ang buhay eh. Minsan ay tayo nasa ilalim at minsan ay nasa gitna lang tayo. Pero mas masarap yung nasa ibabaw.
12: Pinoan!
0: Si former President Gloria Macapagal Arroyo. Tanaw na to ang mga former presidents katropang Alan kung
1: naaba.
0: Naaba si ang former kuyo, President
1: po si Aquino.
0: Hirap.
1: Ha? Ang kuya mo si po si Aquino.
12: Pinoam.
1: Managan siguro na.
0: Sayang to, no, sayang katropang Alan, no, dapat buhay pa unta to si
1: at least kumpleto
0: former President Pinoy.
1: Pero para sa
0: bagay, kauban ba sila sa Senate before, di ba?
1: Yes, oo. Nag-abot pa sila.
0: Kauban sila Senado? Kauban ba sila naghilampak kayo dito?
1: Oo, nag-abot sila sa impeachment ba gani? Naka-appeal pa to si Pinoy. Si Kuan, naka-appeal po niya sa impeachment ni Corona ni si Kuan, si Bongbong Marcos that time. Anyway, in fairness, no, sa uban ng mga naa din na mga katropa, bisan pa man tudog na atay against nga to sa presidente, sa ngalan nga siya ang atong leader sa atong nasod, angay po nga maminaw sila dito.
0: Maminaw na to. Maminaw na to kay maprograma man eh.
1: Mm-hmm.
0: Now, it's up to you kung natanaw ni mo diha.
1: Bahala mo after na namoy mga comment.
0: Oh, wala na to man ang mga panaad sa presidente.
1: Oo. What if day nga naay mga natuman? What if nga naapoy pagatumanan pa?
0: Ginaingon katropang Alan, hapit naman po ang adlaw sa paghukom.
1: Nasa bagay.
0: Kaya kinaiha mga candidates before, nagkuhan ba yan ni? Nagmater ba yan ni diha karon sa iyahang lihok obra niya katropang Alan?
1: Ang pangutahan na lagi anak karon ba? Sa karon, no, aminaw yun tayo karon mga katropa, ha? Kay lagi, on sa mani, magsaad na po ba ka siya? Or panahon maron sa pag, marabag report siya, kumbaga ba? Report card ang iyang himuon karon sa nang ligad niya nga zona unsay na fulfill dito. Kaya kung magsaad pa siya karon sa pagabuhaton, murag ganang time is running out na. Gamay na lang ang ato ang panahon. No, mayon siya ganang naay mga tiwasunon pa, okay na siya. Pero kanang magsugod pa, murag dili mayo karon nga tilimad una kung magsugod pa siya ani mga panahon na di na lang mahuman. No, kay election na ang ginaatubang sa uban din ha ng mga politiko by the year 2027. Karon ganing month of October, maginahinya na ganing kasikas mga tropa. Kaya kung wala lang ning impeachment ni Inday, wala na, plastado na sila. Ay, nauna na ganing si Risa gani. Kaya naanay, Risa na. Ano sa to? Risa na. Huh? Anong mga grupo sa Batanon ba? Ang Cebu is Risa na. Nauna pa si Risa nila. So, ato ning atangan mga katropa kay
0: gahi po ni si Risa katropang Alan. Gahi po na. Gahi, oh, gahi po ni.
1: Gahi po rin na siya. Og naong, unsa ba?
0: Ana.
1: Ana.
4: Pinawa. Left and right.
1: Gahi og liog.
0: Gibo, gibo na dito sa Cebu. Nagyapong baktas, gyapon siya. Ana, gina mga politiko. Mga ligon.
1: Kaya ka siya report.
0: Ligon kay, kuhan ba? Ligog pa nga.
1: Ginainanag ng feature mga katropa, no? Ito mga big infrastructure project. Isa sa akong gusto nga ma-report ni PBBM, ang katong dito sa natay kanaganing energy plant ba to? Dito sa murag sa Malampaya ba? Nalimot lang ko unsa tong yang ginganlan nga maka-produce kini og pila ka megawatts para sa tuang nasod Pilipinas. So isa na sa atong atangan, no? Siguro dili niya i-report tong gibaligya na ang kining ato ang kining atong planta gani sa kani adto gani nga nuclear power plant. No, di na siguro na isulti diya nga nabaligya na nahali na. So katong akong gusto maibalaan, katong ulahin niya nga gianunsyo nga naa detay source na pod sa tuang energy. Kaya para mabarato na ta diri sa tuang kuryente o single sa kuryente ani. Mahala na ba yun, ha? O nya walay gidugang nga mga plantasyon. Pero kana ato ang hatagan ug pagtagan, murag nagbaktas na manipadulong siguro sa kuan na alas 4 na gud, di ba? Nagbaktas na si PBBM. Padulong ato sa nausab man ang iyahang nilakwan, no? Murag siya magyud ka siguro na.
4: Pinawa.
1: Namagyuban ba mi og dili lagi na siya. Ingo siya na oi. Ha? Ni batan-on man. Ikaw daw make-upan daw. Pero kuan ha? Namurok iyahang dagway. Tanawan ang iyahang nilaktan. Kay siya ra magud po nagsulti nga siya ka double. Una every time siguro ang mga tao kan magduda nang siya magyud ka ni. The way siya mag yung gesture man gyud makaingon tag si Bongbong na eh. The way siya magistorya si Bongbong na, no? Nana ba? Sinyasita ha mga katropa ha, kay atong ipasok ni taud-taud mga katropa ni sulod na sa batasang pamansa si PBBM. So mangumusta na ni karon dito sa kinimagian niya mga katropa, kinsa kini una makumusta niya? Kinsa na nga bawihana na si
0: parang Secretary General yata sa Congress.
1: Oo. Na ba kay pareha ba ni FPRRD kanya ito nga nasa nalimtan nga wala makumusta si Dilima? Yan, ibalikan. Karon mga katropa. Yan, sige, mga katropa. Nanakaroon ang ito ang Sona, uban sa ito nga presidente.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsasabi

800,000 piso dito ay agad nating nabalik sa treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin

Kabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill.
Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila.
Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain.
ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw.
Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod dito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA.
nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform,
Wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government
This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
1: Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa, Sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang Tech Pro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro.

PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy.
Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang.

0: Persona 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Pakpak bro, pakpak, pak. Oh. Alas 4:05 mga katropa na human alas 5:31 sa kuang relo dire katropang bricks. Ah.
2: 5:33 no.
1: 5:30 advance na siya. Advance na. 5:30 minus 2 ka 5:32. Nauman siya 5:31 yun to be exact no. Sa to ang reload ni. Ambot sa inyo ang reload niya. Bisigla ilahit ng reload ni. Dilita aning og reload sa kuan pag-asa. Pero ang XFM time is pag-asa time. Mga katropa, no? Ato ang palakpakan kay sa karon nga zona puro siya ingon og kanang report and naay mga plano for the next few years. Bisa pa man kini mga katropa og mulagpas na kini ngadto sa iyang termino. So natapos ang zona nga walay mga any untoward incident, no? Bisan og naabay mga kasika sa gawas mga katropa. Daghan ang umusta diha, no? Kisa na nakainailhan diha katropang BRICS. Ah, siyempre ang Senate President naman yun na diha. Kisa man ang
3: mga sip-sip.
1: Ay, si Kwan ito di ay, si
3: Kwan.
1: DND Secretary nito, katong dagong tao nga marag, namuti naman halos na mga buhok niya. Uy, si Villanueva, kumusta si Villanueva? Uy, linya sa mga majority.
3: Sa Senate.
1: Linya sa majority sa Senate, kumusta ha? Bao, Irwin Tulfo, grabe na ka, Bao. Grabe naman ka, batake na.
3: Hanggang ulo, ha?
1: Pitatanggal ang ulo ni Irwin Tulfo, ha? Labon kay grabe, nakapanunglon na sa unang panahon, ha?
4: Pinawa!
3: Halos niya paksiyon si President Bongbong Marcos kaniya to. Pero karon litson.
1: Gipaksiyon niya, pero kay gitagaaman siya litson, marag-okin eh.
4: Pinawa!
1: Pero naay mga nindot dito.
3: Ikaw naman katropang Alan pag doon na kay Sal-E na 400 million. Tapos gipangutan na siya sa Osaka Angkor sa Osaka Television ang yaman mo na.
1: Nakuha ko 'yan sa pagiging media ko.
3: Ha? Nag-iipunan ko 'yan sa ingon pa niya.
1: Sa pagiging media ko. Matagal-tagal din siya nagiging media.
3: Malay na to. Malay na to katropang Alan. Sayang papatrabaho katropang Alan, tag 1 million a month siya.
1: Grabe no. 1 million a month kita gani diri mga tropa nga nanigungis na tani. Anyway, pero naghan mga kuan ha, positive sa gisulti pod ni kining kuan. Gisulti ni PBBM no. Ang isa dito mga katropa mas nakatutok ko atong ang affected mangutaan yung pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. And then, ningon siya nga...
3: Dahil mga punto, diri karon katropang Alan, no? Excuse me, katropang Alan. Diri karon sa kuang nakuha ng mga records, so tala, no? Una niyang ginasaysay dito kaganina, katropang Alan, is to curtail the flood control anomaly.
1: Ayan.
3: Hugot ko doon niyang hugot ni nga gubat katropang Alan no para sa kuan flood control scandal sa Pilipinas. So kaso alangatos madag kong opisyal magpadayon.
1: Ayan.
3: Bisan pa og sakit ko no sa iyang buot katropang Alan pa sa kaano kaso ang iyang agaw si agawits niya nga si
1: Martin Romualdez.
3: Former speaker Martin Romualdez.
1: Nato siya gi-mention diha nga walang kuan. Way pamilyahay ni.
3: Dili ko no siya presidente alangato sa mga igagaw. Dili ko no siya presidente alang sa mga igsoon kung dili parang presidente siya sa Pilipino.
1: Kay siya presidente sa madlang people sa tibuok Pilipinas.
3: Ya karon gi-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos katropang Alan nga patong-patong kuno magkaso sa ombudsman batok sa igsoa sa iyang agaw.
1: Patong-patong ha. Pero narabatoy ni gawas diha nga gamiton siya as state witness.
3: Gamit magani si Bunuan.
1: Si Bunuan si magay state witness na.
3: Speaker pa dili. Pero galing lang si speaker na doon na po siya statement kanong siya may iduot nga igo naman sila nga kuan,
1: igo naman sila naghimog balaod.
3: Igo naman sila nag facilitate sa unsa may request gikan sa Office of the President.
1: So ang katong ang implementor ana ang executive, no? Og ang DPWH kung info manggaling na.
3: Kasi sila ang nag-draft sa kuan ang DPM ug ang Office of the President katro pangalan ang nag-draft sa budget. O para sa GAA, no? Tapos sila ang nag-deliberate sa ang Congress. Pag human nila na mag-bycam sila, nah, dito naman hinon manglusot katro pangalan kining mga insertions good.
1: Diha na ang kwarta.
3: Dahil mga senador nga moduol, dunay mga congressmen nga moduol, mag-request nga i-insert ning amo ang kuan diri.
1: Dugay-dugay nagagawa si kuan ha, si PBBM ha, napagyapon diri mga tropa to nakita sa video, no? Yan yung gi-stretch out ang iyahang mga kamot, no, sa pagkumusta ko sa usa. Wa ko kakitag niya agi siya ngadto sa ilahan ni kuan, ilan ni Amy Marcos.
3: Wala man si Amy, wala.
1: Wala kay ni gawas man to paghuman og sesyon. Ha, nakaitom.
3: Wala si wala sila si Kato, Alan Quintano.
1: Almost a minority, no, wala.
3: Oh, sila si si Senator Alan Quintano, si Senator Ligarda, Senator Robin Padilla.
1: Atong atangan ni ugma kay na siya sariling suna daw. Si Quintano, magsuna naman si Quintano inon.
4: Pinawa.
1: Na siya tubag. Si Parita, Suna, Ugma. Moro na po siya militante ani karon. Kisa na nag-selfie niya. Si ko na. Oh, mga kuan ni, mga
3: alalay.
1: Mga fans na ni. Sa gawas.
3: Now, hataga na ito. Kadali ka ito pang ala. No? O pag kinibang pag balik ang katong mga punto nga gi-mention
1: dito
3: ni
1: kay Paolo Romualdez o katong sa uban pa. No? Corruption ta, corruption.
3: Di ay ang sulti niya, di ay nabalik nga 800 million nga nabawi ha.
1: Nabawi.
3: Gikan sa napundo nga kwarta para sa flood control. Nabawi ni, nabawi. 800 million.
1: Asa po nagigan, nagibawi na.
3: Dito sa katong kuan, katong...
1: La Bryce, la ni kuan.
3: Katong si Bryce Hernandez, katong si Alcantara.
1: 800 na rin ito, murag wala pag itong 300.
3: Pinaghana itong kwarta katong pangalan nga na kuan, na unsa ni? Bantog ra nga maglibog sila unsaon nila paghurot dito sa kining sa casino. Katropangalan. Whereas kita gani mag-uulat ang mapiling 5.
1: Nagmahay ko nganong ilang gibalik to. Nga naundang to ilahang kon sa casino. Tanaw asa na mawi ang casino karon nga pilde nga pilde sa scatter to.
3: Sa mga yano ng mga player.
1: Namawi ang sa mga yano ng mga player.
3: Dito sa mga dagko, ano sila makuha dito?
1: Wala na.
3: Wala na. Hubas ng kwan eh, pan.
1: Tanawa, kita ba dika mga paldo ng mga vlogger ron sa kwan? Wala, nagibawi na.
4: Pinawa!
3: So, ekonomiya, diri karon sa ingon pa niya, pagkaon gini para sa tabang sa mga middle class, middle class katropang ala, no? Pinagi sa pagpuubo sa presyo sa mga pagkaon. Moraga. Kaya, kung ikaw, pagkutanong katropang ala, kaya ka?
1: Magpaubos
3: ka ni?
1: Ugma na yun?
3: Oh, bisin ugma na yun, pila?
1: Lisod na katropang bricks kay...
3: Gini bang, pagpaubos sa presyo sa mga pagkaon? Doon na magani siya price cap, di ba?
1: Na.
3: Tapos nawala na price cap, di mahal na po.
1: Gidoble. Gibawi itong alkansi sa mga negosyante.
3: Yung tayo pagkaon, number one is rice ba? Para nato mga Pilipino, katropang alam.
1: Wala niya na-mention.
3: Di bali kung di takakaon o mga kiso di bula. Kay wamantan na na lang. Ato ane din eh. Hulos naman tayo kamunggay. O basta doon na lang subak bulat.
1: Kiso, kiso di bula?
3: Oo.
1: Abta na lang 2 ka. Disembre na nga mga.
4: Pinawa!
3: Bagtok na kayo.
1: Amo lang siguro. I-bowling nang nasa rep na mo ron. Ha?
3: Mura kung naapa lang itong kanon sa una katropang alam. Bull kanon. Nagana kayo mabuklan na naman.
1: Mga gani. Ha? Magdula na siya yung bowling.
3: Ako abita, magduha na po ito katuig.
1: Nagahe na ito.
3: Pwede na lang tanaw-tanawon katropang alan ba, no? Now, diskwento sa buwis, okay man siya katropang alan. Di ba naingon ba nga dito, matuo ka ni President Bongbong Marcos nga doon na tayo diskwento sa buwis, kanang tax relief. Kanusa o paunsa, unsao ni sa pagpatuman. Now, gisuportahan ni President Marcos ang inisiyatibo karon sa Kongreso. Kaya doon na mag-inisiyatibo karon ang Kongreso kuno alang sa usa ka tax relief package. Aron makuhaan o ang gibayran nga buwis sa mga mamumuo nga mga Pilipino nga sakop sa middle class. So
1: pasi apil na ta, apil na ta na kay middle class naman ta.
4: Pinawa!
3: Middle class naman ta.
1: May na lang, may na lang.
3: Oh, may na lang, ma-minus-minusan, no? Mas barato nga online fees.
1: Mm-hmm.
3: Now, gyawhag ang mga
1: e-wallet, no?
3: O, oh, katong mga...
1: Na-mention niya, eh.
3: Kanabi tong mag-transfer ka o fund katong pangalan?
1: O, oh, bangko nga to sa oh, e-wallet.
3: Digin mo pasahilo ni kining si Mr. GC, oy. Digin mo pasahilo, 15 yun.
1: Wala, 15 yapon. Oh, pero 15? Ang... Ako na lang i-mention ha, ang bangko diri mga gatropa, BPI, wala na nag-charge.
3: Oh, wala na sila charge.
1: Wala na. Mm-hmm.
3: At least
1: prior to the pronouncement ni PBBM, wala na nag-charge ang BPI. Eh, doon to sa BDO, imuha, katropang bridge, kay harus na ng bangko na magka-deposito.
3: Wala buhiyag.
1: Nag-transfer na naman. Dollar mo na imong kwarta.
3: GC na lang ginintaw.
1: Ang kwarta ni Katropang Bricks, ibalihin na niya speakers. Ibalihin para na-deposito speakers. Dili ingaw ka na ganing matunaw. Bita pa dahil Katropang Bricks.
3: Tax relief para sa mga mamuong Pilipino ni. O niya, online fees. Yang gikuan, gi-challenge niya karon ng mga bangko nga kung mahimo, paubsan. Giauhag niya nga kining bangko og kana mga e-wallet apps, no? Wallet
1: na
3: apps nga paubsan wag tango na gyud
1: ang
3: transfer fees.
1: Wala na gyud single. Oh.
3: Kay transfer fees sa grabe ka to pangalan.
1: Nag-charge sila og GS sa una.
3: Pero okay naman siguro bisan og mga 5 pesos, grabe naman po kadako kayo ng 15 pesos ka to pangalan.
1: 15 no? pesos, no? Oh. Depende pag sa bangko na. Karon wala na gyud ha. I don't know sa uban.
3: Pag-abot sa imuha dito, pag-send sa imuha, no, transfer kagikan sa lain niya account. Pag-abot, pag-ikan diri sa example sa kuha, kumplito. Pag-abot sa imuha, deducted na.
1: Deducted na. Nya, tapos, mga yung kag-singil, bawiin ko nung singil. Pinawa! Kaya kasuhan na ka, 30 na to. Nakaduhaan ko. Alkansi ka.
3: So, dini karon doon na na po siya ginapanaad nga trabaho, edukasyon, alang nga to sa mga kabos. Kini. Moraga, okay na nga mga plano, pero... Kay balo ka katro pangalan, grabe ni ka prostituted na
1: high town kay
3: ni education.
1: Katong May 1.
3: O, kining trabaho, prostituted na kayo. Mayingon sila karon nga, trabaho, kinsa may patrabaho na to. Kining, na may uban good nga, makatrabaho unta ni sila kung sakto og edukasyon. Kulang man po ni edukasyon in town. Asa na to patrabaho ni?
1: Asa po na planta.
3: O, sa planta. Doon naman tayo planta. Huwag tayo mga planta karon.
1: May lang sa Jensen. May hapon rin ha, sa mga taga XFM 95.9 sa Jensen. Naka-hook up to dito.
3: May hapon. May hapon dito sa taga Jensen karon. Now, tapos doon ay... Kani dili ni basta kay di kalidad kuno nga trabaho. Pangutana dini karon og
1: dito magbitbit lang kaguna mang hornal.
3: Unsa ba di katubaning ang katubang greeters
1: kasagaran
3: lang,
1: BPO?
3: Ha?
1: BPO di kasagaran.
3: Ang katubang mga greeters makatrabaho ba ni? Unsa may trabaho mao ba yan ni number 1 nga mangitag trabaho gid katro pangalan. No?
1: Daghan na katambay karon katong mga driver og traktor kay kanang dagko nga mga unsa tawag na backhoe, no? May mga kontrata. Ha? Daghan na ka standby karon.
3: Daghan? Tapos, kini, nindot ni katong pangalan. Kining libreng kolehiyo.
1: Sa Pulumulok po da, sa Tupi, og Sarangani Province, naka-hook up na dito, ha? Mayong buntag, mayong hapon de sinyo. Ano, buntag buntag ni katong
3: karupang. Mayong hapon. Pulumulok, taga Tupi, mayong hapon da, sa ato mga kasimanwa, no?
1: Ay mga kabalaka, ha? Sa mga taga Sarangani Province.
3: Mix ang mga tao dito, na ay Cebuano, na ay Bisaya ba, na ay...
1: Sagol na diha.
3: Ilunggo.
1: Na-mention mo ni PBBM ha, ang mga tabang diha, no? Abot na baghapon.
3: Na-mention ang inyong baha diha sa kwan, sa Sarangani.
1: Special mention, yatuan yun niya.
3: Linog sa Sarangani, na-mention ha. Murag sikat-sikat mo diyang napita.
1: Basta kayo na-mention mo.
3: Now, libreng kulihiyo, katong pangalan.
1: Kana.
3: Unya,
1: nakaabil anak, katong mga militante lang, puro na eskolar ng bayan.
4: Pinawa!
3: problema ni pag... ano may kuan mga municipality colleges karon colleges no
1: dili sa Davao City na ate atong
3: mga state colleges state na dili lamang sa mga state universities katong pangalan
1: akong gibili ba na katropang bricks may kalabutan sa kanang sa probinsya ang abti kay mohimo ana kini si congressman Maricar Zamora duha na ka kuan niya kana ganing prayer nga makabaton og kanang state colleges diha sa province
3: kay ang laa katropang alan construction doon na construction karon gi-construct na Doon na sila site para asa itukod ang State College.
1: Dali ra mo na magkita lugar god, lapad-lapad
3: sa Laak, although dili na sa parte no ni Congressman Zamora.
1: Oo, oh, sa kun na sa second district na ata.
3: Oh, second district naman dinhi kay Jong kuani.
1: Kay Jong Sinisa.
3: Oh, Sinisa no. Doon na State College ang Laak. So kana gipaninang kamutan na nila not only first district Congressman, Congresswoman Zamora, but then ipanikamutan po ni sa uban po ng mga kung ano, ng mga
1: nanay mga success story ana ako di ako mobilib kung matutukan yung mayo.
3: Kining health services gihisgutan po ni Presidente Bongbong Marcos no?
1: Katong maip
3: actually mayo panlawas
1: sa private na katropang ribs abricks
3: hospital nga kung ano sama sa heart lungs kuno kidney centers gawa sa Metro Manila aron ubos ang labi na kato mga kabus no nga naa sa lagyo nga madapit dili na kinala mo biyahe pas Manila kay ang tambal ipanghatod na sa lungsod nila.
1: Abi na pug ganang nakadumdum ka na sa saan ni dating gobernador sa Dioro nga dili na mo muatog ospital kay anhaon na mga doktor nga ihatod na sa inyo hangtod karon ang mga tambal na tinuod man gyud. Ihato dito katong paracetamol.
3: Tambal sa kalintura ba?
1: Tambal sa kalintura.
3: Yapay kining undot sa Bayabas oh. Ito po ni.
1: Basta kalibrig tambal.
3: So, iya sab nga gi pasigarbo kining build better more. Katropang Alan.
1: Ako okay ko ana. Kay maron nakita na nako na ang katong mga MRTs. Ang kulang lang dito kay wala na mention sa Mindanao. Ang Mindanao Railway jud nato. Mao jud ni akong gipaabot nga ma-mention niya wala jud.
3: Wala na mention no.
1: Wala na mention. Nagdugang 12 ka mga MRTs dito sa Luzon ha. Pero never mentioning.
3: Kay actually mao pud ni mao approve na ni. Mao man ni gi plano kani adto sa under man sa plano good ni former President Rodrigo Duterte sa build
1: yes,
3: Alan. Tapos ni appeal ang Mindanao lately na delete ang Mindanao
1: na
3: nanagan og mas dako nga priority ang Luzon
1: humana ang feasibility study acquisition of land na ta
3: kay pura buyag katropang Alan mas dako pag maadto ka og Pampanga gikan ka kinibang Pasay wala kay mga 5,000 kapin or 6,000 di ka kalahos dito.
1: Ah grabe na
3: kung magkuan ka mag expressway ka kay dito okay. Kasi lalo mo agya ugma pagka maabot
1: daghan man kay ka ng mga kuan dia checkpoint dato yung mga libre na daw ha. Pero kato lang mga naay deliveries no kato mga agricultural kuan ato
3: sa mga delivery kay kuan mo guna good private private own private business man guna sa katropang Alat privately owned kuan okay. Na siya ba
1: katropang Bricks makajut no kay na si Prof Ramon Bilino ang ato ang banggitan na political analyst sa tuwa sa Dakpen sa Davao ato daw nga pakisayra no kung kumusta ang iya mga naobserbahan sa ikalimang state of the nation address mga katropa na sunod na karon Professor Ramon Bilino sir mayong buntag. Ay, buntag naman
5: magandang yes magandang magandang hapon din sa lahat naman nakikinig
1: diretso na po tayo ano ba ang rating kumbaga at ano yung mga importante at mga laman ng sinasabi po ng ating presidente sa kanya pong panglima na zona or state of the nation address?
5: Yeah, no, with regard doon sa laman, natutuwa tayo, no. In fact, napapatayo ka, no, at nakapapalakpak ka, no. Especially yung ano, 350,000, no. Na sino ba naman ayaw, no, ng 350,000 na tax exemption?
1: Ayan.
5: Plus yung systems loss, di ba? Papalakpak ka talaga, no. So ako naman, no, in terms of, let's say, content, no. Talagang sabi ko, maganda, no, maayos, maganda, no. Lahat ng gusto mo marinig, narinig na natin. Oo. And especially yung ano eh, yung, may tinanong ako ano yung prediction ko. Ang prediction ko sabi ko eh, ilalaglag si Martin Romualdez. Eh yun yung pinakauna, yun yung pinakauna lumabas no, sa kanyang speech. Okay, so sabi ko, oy, right on target no, yung ating ano, yung So, siyempre, sabi nga natin no, ang gustong taon makita ng tao is yung accountability. After nung maiya naman kayo, siyempre no, initanong ng tao anong susunod doon? Sino ba dapat ang maiya, di ba? So, yun yung inaabangan natin, no. In terms of content, sabi ko, maganda. Maganda yung content. Mm-hmm. Lahat ng gusto nating marinig, marinig natin. Simula sa inflation, di ba? Maganda yung ano, yung mga ano niya sa inflation, no?
1: Oh.
5: Yung ano, no? Yung pagtanggal ng ano, ng value-added tax, pagtanggal ng system clause.
1: Yeah.
5: Pagtaas ng ano, pagtaas ng tax exemption, lahat 'yun, no, maganda, no. But yung ano, yung mga ganung style kasi, no, sabi ko, medyo double-edged sword 'yan, no. Pwedeng mag-backfire, no. Kasi nga, syempre yung tao, no, nakuha niya yung attention ng tao, natutuwa yung mga tao, no, narinig yung mga tao, eh, ang sunod yan, syempre, maniniwala din yung tao.
1: Mm-hmm.
5: So yung tanong natin ngayon, eh, kaya bang i-deliver lahat ng mga na-promise, no? Oo, so lalong-lalo na, no? Ang dami niyang na-promise, no? Simula sa environment, education, ang dami sa education, ha? Kaya sabi ko, paano ba yan, no? Dalawang, two remaining years na lang, eh. Eh, sabi ko, kung six years yan, pwede pa, no? Pero two remaining years, medyo mahirap na.
1: Mm.
5: Pero anyway, no? Minensyon lang ang Pangulo. So, sisingilin natin yung Pangulo. Yun yung susunod, no? In terms of content, okay tayo, pero mataas yung expectation.
1: Okay.
5: At kung mataas yung expectation, mataas din yung probability ng frustration.
1: Yun. Yun nga lang, no? Kung ano yung taas ng lipad mo, eh, yun din yung bagsak mo. Ang bilis din ang mahirapan. Anyway, doon sa ano, sa sinasabi niya po na matagal itong issue, eh, yung about sa IPIRA.
5: Sa akin kasi, madaling sabihin, no? Kaya nga, nagpabagtayuhan lahat. Eh. Madaling sabihin na, huwag lang maningin ng systems laws.
1: Mm.
5: Pero kung yan, kung hindi ka maningin ng systems laws, etong mga distribution companies, eh sino magbabayad ng systems laws? Alam naman na ano, alam naman yung distribution company, eh, they will ano, no, they will operate on a losing, di ba? Especially marami sa mga electric companies natin are electric cooperatives.
1: Yan.
5: So, paano yun? Babayaran ba ng government? No, yung gobyerno ba ang ano, sasagot?
1: Subsidized.
5: Doon sa mga ano, oh, doon sa difference between what has been provided and what has been claimed, di ba? Kasi doon sa systems laws, ito yung deliver ng ano, ng generator, eh ito yung na-distribute mo. Pag-distribute mo, kulang na ngayon.
1: Uh-huh.
5: Di ba? Babayaran mo yung generation charge, eh sino ngayon magbabayad? After mo ma-distribute ng kulang. So, yun yung akin unang tanong ko, sige, ganun kadali, no? Ganun kadali lang sabihin natin, sige, ipalitan natin yung IPIRA, no? Ganun tanong natin, sino ngayon ang magbe-bear ng burden of seeing the system letter?
1: Ayun, so, mahirap yun, kasi nagre-react na ngayon yung mga nasa private na mga distributor company, ha? At saka sasabihin nila, impronto ba yan or by the next 2 years ba yan na bago i-implement? So, hindi naman nakasado na immediate, ano?
5: Ano, nung na-mention ng presidente, ang presumption kasi natin, pag na-mention sa zona yan, consider dyan na sana, di ba? Dapat priority legislative agenda yan. Diba? So, yun ang tingin natin, no? Ipupush ba yan? No? Siyempre, alam din natin na malaking dagok yan, no? Sa ating energy So, yun yung tanong ngayon. Kung ito bang mga distributors na ito, i-attract, kaya pa ng gobyerno, no? Na, you know, to take distribution, hindi naman talagang mag-operate itong mga distribution companies, no? Napalugi, no? Na sila magbabayad ng system loss.
1: Yun nga lang, ano. Kasama po natin ngayon na Professor Ramon Bilino, si ano, si katropang Bricks Flores, katropang Bricks.
3: Professor Ramon Bilino, the third, sir. Good afternoon.
1: The third pala ito, the third si Prof. Ramon.
3: Oh. Mayong hapon, Professor, sir.
5: Dalagang
3: pagkutana, sir, no? Dili siguro ni missing link, but missing in the system siguro. Kinibang usas sa mga punto nga ginapaabot siguro sa maybe majority of Davao City. Okay. Now, kining term bitaw nga silences. Ang silences di karon sa SUNA or State of the Nation Address labot sa issue sa Duterte. Ngano kahang hilom o wala kayo hisgutin ni PBBM? Ang nagpadayon karon nga impeachment trial batok kang VP Sara Duterte o ang issue sa pamilyang Duterte. Unsa may implikasyon ani karon sa imong lantaw, professor? Mm-hmm. Labi na sa nagkaduol nga 2028 presidential elections.
5: Of course, no. Okay. don't want to dwell, masusunog ka. Di ba? So, you don't want to steer the waters. Gusto mo, di ba? Gusto mo masaya yung mga tao. Na, no? Ayun, habang nagsusona ka, may nagbubo.
1: Di ba?
5: So, kami niya, no?
1: Huwag kang magkakamali. Baka masabi mo lang yung mga magic word. Baka mag-iba yung tono ng mga kikinig.
5: Yeah. Oh, ayun, no? Sabi nga natin, ito yung medyo problematic eh, no? How will an unpopular president, kasi mababa nga yung kanyang performance rating, how can an unpopular president criticize a popular vice president? Diba? So, paano mo i-criticize ang someone na despite the impeachment thesis filed, mas mataas pa rin yung performance rating sa'yo.
1: Yan, nga lang.
5: So, anong masasabi ko na yan, di ba? So, siyempre, ang takot niya lang na yung tao na mismo yung kukontra sa kanya na mali ka dyan, sinungaling ka, di ba? Na mas naniniwala kami sa BP kaysa sa'yo. So, kaya sabi ko, I would not really expect, no, that the president would even mention impeachment, even the word impeach, no, hindi niya i-mention yan. Kaya true enough, no, hindi niya talaga na-mention.
1: Ang maganda doon, na-mention niya yung bago siya nagtapos, yung tayo mga Pilipino, dapat tayo magkakaisa. Paano kaya
5: yun? Kasi nga, nung tayo po yung gumagawa ng ating analysis, no, with regard dyan, may tatlong aspeto tayo na tinitingnan, no. Yung una, yung sinasabi natin na political, no? And that is, dun sa political na yun, number one na listahan natin dyan, si Romualdez. So, na-check na yun, right? Pangalawa, no, is economic, at unang-una sa economic, ito yan, yung problema natin sa inflation, o, na-check na rin, no? At yung pangatlo is on the social. Yung social aspect kasi, na-notice natin na yung Pilipinas talagang polarized, no? Hindi lang siya basta divided. Pag-divided, nahati. Mm-hmm. Pero pag sinabi natin polarized, extreme, di ba? Mm-hmm. Extreme na yun. No? So, yun, no? Pero napaka-iksi lang naman, no? Napaka-iksi lang naman yung sinabi ng presidente, di ba? Na magkaisa tayo. Pero tapos na, no? Pero tanong na, paano tayo magkaisa? Paano yung healing process? Di ba? Ano ba yung ginagawa niya para magkaisa? That is something to be, something to be proven by the president. No? Kasi wala pa siyang ginagawa, no? Puro salita. No? But we cannot actually heal wounds, di ba? We cannot heal the relationship by just mere words. Di ba? Kailangan may ginagawa yung administration. So with that, no, sabi nga natin, maganda nga tayo, maganda nga pakinggan, pero again, no, as to the implementation, malaki po talaga yung questions natin.
1: Hindi na nabanggit yung last zona niya, nung fourth zona, itong situation ng ating West Philippine Sea.
5: As I mentioned, medyo nag-playing safe na yung speech niya, no?
1: Mm-hmm.
5: Ako nasa listahan ko sana yung West Philippine Sea, no? Oh. And in relation din sa Paksimika, yung Paksimika pa na-mention, okay? Ito kasi, no, ang basa ko kasi sa China, usually ang China, reactive sila. Yeah. Yung ginagawa silang kalukuhan dyan sa West Philippine Sea, no? Or may movement sa West Philippine Sea every time na may nakikita silang may movement sa loob ng Pilipinas. Mm-hmm. And Pax Silica is one of those movements. No? Kasi ano ba yung Pax Silica? No? Mag-establish po ng AI hub dito sa Pilipinas. Yung AI hub na yan, no? Collaboration of many Western countries. Collaboration to, no? Mm-hmm. So, many Western countries. At ang kalaban nila is China. Kasi yung China ngayon yung leading sa AI, eh.
1: Correct.
5: So, gusto lumabol ng West, no? So, magko-collaborate, no? US, at iba pang mga European countries, o kasama yata ang Australia dyan. At yung number one, no? Weird, no? Kaya sabi ko nga, hindi ba nag-isipan ng Pangulo? Itong hub, no? Ang number one na pinakauna nilang established na hub, ay nasa Pilipinas. So, siyempre, kung ikaw, no? Nag-a-analyze sa situation, bakit Pilipinas? Diba? So, kung ikaw din ng China, bakit Pilipinas? So, siyempre, nagre-react yung China. Kaya, yun, hindi na rin na-mention ng presidente yun. At ako, isa sa mga na-mention lang about China, bumibili tayo na...
1: Ayun, naputol. Pagkitawag ulit na. Okay.
3: Dapat ay jutang pangutana katropang Alan. Katokang Professor Bilino.
1: Ayan, nagkabalik na ba? Hello, Prof. Naputol tayo.
3: Kaya lang kay medyo...
1: Okay, kay nabilong ta sa kinsi-kinsi. Pinoa! Indot-indot to yang kwan. Apil sa listahan ni
3: Unlimited Prof. Ramon. Unlimited pero kinsi-kinsi lang.
1: Oh, nasa listahan ni Prof. Ramon.
3: Yes, Professor.
1: Okay, sige, sige.
5: Yeah. So yun, no? Medyo ano, medyo naging positive na yung ano, pagka-mention sa China, di ba? Okay. Na I think na-mention lang yung China nung na-mention yung kung saan tayo bumibili ng ating krudo. Pero yun na, I think sabi nga, no, naging ano, naging see, no, yung ating presidente in a speech. No? Ayaw niya ng anything that is controversial. No? Eh, kasi pinakauna, oh yung pinakauna, which is yung tungkol kaya, ano, tungkol sa yung Romualdez. But, very, very safe po yung kanyang speech.
3: Okay. Yon. Now, napakoy isa ka pangutan na katropangalan, no, kang professor. Professor, no, gipasigarbo man gud sa gobyerno karon nga ang Pilipinas formal na nga nakasulod sa upper middle middle income economy status. Pero ano man nga diha sa mga survey nagpabilin pa man gihapon ang unang problema sa mga Pilipino nga taas ang presyo sa mga pagkaon. Ngano man ni?
5: Medyo ano, no? Medyo una-una, hindi kasi sila connected, no? Middle class, no? Ibig sabihin, gaano baka, middle class earning, gaano baka lakas na ngayon, no? Yung earning ng ating bansa as a whole. Okay? So, ibig sabihin, no? Tumataas yung earning ng bansa, pero hindi sinabi kung saan galing yung earning. Pero tumataas na yung earning ng bansa, no? Medyo delikado yung ano, yung statement na to. Kaya nga hindi pa rin tumataas, no, yung performance rating ng presidente despite that. Kasi yun na, no, pag tumataas yung income natin, kahit sa pamilya, di ba? Sabihin ng tatay, oh, good news, mataas na yung income natin. Okay? However, hindi nararamdaman ng pamilya. Di ba? Gutom pa rin yung pamilya, hirap pa rin yung pamilya. So yung tanong, bakit na-consider tayong mataas yung income and yet naghihirap tayo? So that is also the same problem, no, during the time ni President Noynoy Aquino, di ba, na sinasabi, ang ganda, no, ang taas ng GDP natin, we are one of the strongest in Asia, if not the whole world, pero bakit naghihirap pa rin yung mga Pilipino? And it seems like walang proper distribution of resources. No? Ibig sabihin, mataas yung income natin, but yung income natin nandun lang sa mga mayayaman. At hindi napupunta sa mga mahirap at hindi nararamdaman ng mga mahirap, and that is still a problem.
1: Oo. Ang napapansin ko rin, ano, iwan kong napansin niyo rin na, yung sinasabi niya patungkol po sa presyo ng ating langis. Meron na pala tayong mga resources from Japan, South Korea. He made also mention Oman at saka yung India and also even China, no? Pero may 2 months tayo na reserve sa ating langis, pero bukas eh ano, tataas yung langis bukas.
5: Ha? Actually kasi ano eh, yun nga, ang problema natin, like for example, we drink ice dito sa, kasi unang-una hindi tayo bumibili ng food oil, okay? Hindi tayo bumibili ng raw, okay? Kasi wala tayong technology before na mag-process, no? Yung meron lang yatang mag-process is Petron. Unfortunately, binenta natin yung Petron. Na-privatize natin yung Petron. So technically, yung government natin, wala talagang, yung magsasabi natin na yung 2 months na supply, yung 2 months na supply, 100% yan, nasa private sector yan. Wala yan sa public sector. So ibig sabihin, kahit na marami tayong supply, we don't have any control over the price. Diba? So kung sasabihin ng ating mga oil companies, eh mahal yung bili namin ng krudo eh. So ano, benta ng balugin, mahal eh. So wala tayong gagawa dyan. So yun yung problema, di ba? Meron tayong ano, may nakukulan tayo ng supply. However, no, sasabihin nila, mahal yung bili nila, kaya mahal din yung benta. But yeah, if may supply tayo, mahal yung, so hindi nasusunod yung ano, law of supply and demand.
1: Oo. Mahirap kasi sila yung may-ari ng kanilang mga negosyo at ang dali lang nila makapag bigay ng mga rason, no? Tayo naman isusunod-sunod lang natin sa kanilang mga gusto. Anyway, Prof, ito lang yung isa na sa napansin ko, ano? He also made mention about this nuclear energy. Makakatulong kaya ito eh, naibinta na nga siguro or ibibinta yung ating nuclear plant. Hindi naman niya na-mention yun.
5: Actually, hindi pa siya nabibenta, no? Ang problema dito is that nung ginawa yan, no? Inutang natin yan, ay hanggang ngayon, binabayaran pa natin. And ang masakit dito is that even if it's not operational, eh binabayaran natin yan to maintain, no? Para hindi lang yan sumabog or whatever. Diba?
1: Oo.
5: So, yun yung problema dyan, no? na hindi natin nagagamit pero gumagastos tayo. So it's about time na gamitin na natin. Tama naman 'yon, no? Pero yung problema natin is on the issue of safety. How can we be assured, no? Especially mga taga Bataan, how can they be assured na hindi sasabog 'yan o hindi magkakaroon ng leak tulad ng nangyari sa Japan, di ba? Yung Japan nga, di ba? Highly technological na sila nagkaroon pa ng leak. Eh buti na lang mayaman sila. They can afford, no, to evacuate people. Diba? Eh tayo, pwede ba natin sabihin na lilipat natin yung mga taga Bataan, no, to a safer area? Like for example, nagkaroon ng matinding lindol o pagsabog ng vulkan or even a strong typhoon that could affect the operation of the nuclear power plant. Diba? Kaya pa natin yun. O baka matulad tayo sa mga bansa, no, na nagkaroon ng meltdown. Diba? So yun. Malaking yes, mas mura, pero mas risky. So do we have the capacity, do we have the technology to maintain such nuclear technology?
1: Tama yung observation nyo po, yun din yung nasa isipan ko na ang sarap pakinggan, but the question is, paano natin ito, achievable ba itong lahat, or paano ito gagawin? So yun yung kulang doon eh.
5: Yeah, no, parang ang tingin ko dito is that parang gusto lang nairaos yung intro na eh. Oh. Parang, sige, parang masaya tayo lahat, di ba? Ang announcement, no? Parang yung ginagawa ko sa klase na, announcement, lahat kayo pumasa. No? Pero the bad news is, nagising ako. So, panaginip lang pala lahat.
1: Walang sinasabi na time frame, ano? Yung sa mga magandang mga sinasabi niya po na ito ang ating gagawin. Wala naman siyang sinasabing time frame. Meron lang...
5: Yeah, yung iba may mga time frame. O, yung iba may mga time frame. Like yung mga LRT, yung mga mass transit, may time frame siya. But with most of yung mga plano, especially sa batas, o, kasi hindi naman niya talaga makokontrol yan. Walang time frame. Okay? Yung nuclear power, walang time frame. No? Ang sinabi niya lang, umpisa ng pag-aralan ulit. Itong nuclear, no? So yun nga, mas mura nga ito, pero yun nga, isusugol ba natin yung cost, no, sa safety? Mas mura nga, pero hindi tayo sigurado kung safe pa to para sa atin.
1: Ayun. Mm-hmm. Anyway, Prof. Ramon Delino, in general, from the scale of 1 up to 10, ano ang rate natin dyan kay PBBM sa kanyang fifth zone?
5: Ang hirap eh, no? Kasi ako, sa teacher kasi, no? Pag ang teacher, lalo na pag na nag-check tayo ng mga technical writing ng mga bata, di ba? Bahala yung mga research paper nila. In terms siguro, no, of the delivery of the message, no? I can probably say 9 over 10.
1: Maganda,
5: di ba?
1: Ako din eh.

0: tayong aabangan eh, yun ang maganda doon.
1: Anyway. Yeah, sa ngayon, sabi ko nga, sa ngayon, medyo nabubuhayan tayo, di ba? Buhay na buhay yung dugo natin, no? Pero yun na nga, no? Abangan na, baka sa susunod na araw, buhay na buhay yung dugo, pero high blood na.
0: Magkalanay ba? Kung sa kuan pa, magkalanay. Anyway, maraming salamat sa iyo ah, sa panahon niyo po dito sa XFM 89.1 na Professor Ramon Bilino, sir.
1: Okay, maraming salamat na Father God blessing face to you.
0: Okay, si ako pare-pareha tag feeling sa si Professor Ramon Bilino, ang atin pong political analyst sa atin niyo, no? Dinabaw University.
2: So, ani kay mano ka katrupang alan day, no? Nga mga Pilipino ba? Let's say 100% of the Filipinos, 30% lang ang nagtuo sa mga Pilipino nga matuma ni President Bongbong Marcos ang iyang mga panahad.
0: 30.8%.
2: Oh. So, grabing agwat ka ito pangalan, no? Layo kayo. Ang bakunin mo ang 70% or may ngon na to, 69-something percent para nga ma-reach ni mo ang goal para sa kinibang realization sa mga programa.
0: Sa reaction ni Professor Ramon Bilino.
2: It means to say, mga tigbit-bit rin sa bag dagway ni President Bongbong Marcos katrupang Alan, gining nagbuto anik 30%.
0: Correct. Mas sa karon, no, 9 ang iyahang rate atong pagkaprepara sa speech at pagka-deliver. Unya, nabuhayan tayo ng loob. Marabag ka na ganing nabuhian tao ka na ganing sana.
2: Sa tinood lang katrupang Alan, lima ka sariling kuryente ak tanggalon kuno ang kining system loss.
0: Di ka nindot, anay ka sa mintaway mo baba ka na.
2: Nindot kayo ni. Tapos libreng eskwela, libreng kaon. Libre na tang kaon. Hindi na tayo manabaw lang. Di apagay ka ng kuhan. Libre kining pagkusgon ang paghatag.
0: Na kung gusto mo graduate, anak.
3: Pinawag!
0: Libre na kaon.
2: Libre tagabhab. Okay na kayo na. Plus na pagitay AX.
0: Na pagitay
2: unsa kitong isa
0: Maip, ganit? Maip.
2: Maip.
0: Sa private na eh. Sa private na akong kanang ma-hospital ka, ako naka-avail ko ng Maip. Pero dili man siya 100% siya nga dira ka madto politiko.
2: Ah, binakukuan na so sa ato pa katrupang Alan na instead na Maip, mait-mait din eh.
0: Mait-mait na.
2: Mait-mait
0: na. Gamay naman tao na yung kwananoy. Moro naman ang kanaganing magulang lang sa PhilHealth nga moro ni imuhang ma-avail.
2: Pero para sa ato aputanan katrupang Alan, no, in fairness po sa atong gobyerno ba, mo na ginaingon lagi nga dili ta kanunay magsalig, mag-asa sa atong gobyerno. Lihok po diha sa imong kagalingon. Pag maingon ta karo hospitalization, naman tayo isis-es. Doon naman po tayo mga tigum-tigum ginagmay dagway, no? Nga pwede magamit para sa kanang hospitalization sa usang katao.
0: Ayon.
2: But hospital, magkatrupang Alan, talking of hospitalization ba, wa man kita gaampo ana katrupang Alan, kay kebalo man kita nang gasto na.
0: Gasto yun, no? Di ta ganahan na eh. May nalang tato ganiga, di nalang na mo abot sa tuwang kinabuhi na.
2: Ito lang usahay katrupang Alan, magpakuanta ka nang kuanta kining magpapagaw taga sigig hangyo ngadto sa mga tao nga inumin na ninyo sa mga produkto sa Yes to Health para di ta mahospital. Kay og di mo manginom hospital gitay abuto na to ani nya mahal ra ba kay kada round sa doktor.
0: Ah, grabe. Kada round sa doktor gyud magkahikap na ng doktor si Moha, wala na additional na.
2: dunay duha diha katan-aw noon katupang Alan pag once na mag-round ang doktor. It's either mo sobra imong sakit or maayo ka kalit. No? Kay makuratan man ka nga, uy, raw na po si doktor, 8,000 na po ni, 8,000 na po ni.
0: Dali na kayong 7,500. Ingon pa si Johnny Kyle, patong-patong drama, ingon siya. Si Zyle He, Pilipino daw, nambubudol kaya nanalo si BBM. Ingon siya, Rod Salang, kulang daw siya, hindi daw nabanggit ang flood control masyado. Harold Salang, tama, hindi nabanggit ng flood control. Si Jovelyn Arnado, bahala kayo, basta ako, BBM the best kasi sa kanya lang natin maranasan na katatanim lang aani agad.
2: Blah, blah, blah, more.
3: Pinawa!
0: Bitapod, ha?
2: Dahil bagong meaning sa BBM, di ay blah, blah, blah, more.
0: Blah, blah, blah, more.
3: Pinawa!
0: Bit more.
3: Pinawa!
0: Onya, ingon si Carlo Torifranca. Onya, BIR, unsa may masulti ninyo? Sigig bayad mi nga mga middle class o buwis, tapos ginabulsa o gisod sa malita, aning mga blank nga Gabarong. Ah, so to kaya

0: ang gabarong daw ha. Pero wala ko kaihap sa iyahang kuan dito kanang palakpak.
1: Palakpak sa tala nga to nakuha ka to pang ala no. There are 124. More than 124.
0: Ubay.
1: Nga nakapalakpak sa iya ha.
0: Oo.
1: Kaya kung ginatangan dito katupang Alan, kinibitaw nga kuhaan ka na bang makakuha siya o standing ovation kining si President
0: Bongbong. Tama di ay pila ka standing ovation.
1: Pero isa raman to kung nakita katupang Alan.
0: Ha?
2: Kung dahil niya tapos.
1: Pinawa! Pero sending off. Akong
0: nahibalaan dito katong permanent ovation. Ito nang lakaw na. Ito, no? Sige lang, ato ni nga paabot ng mga katropa ni. And at nga na to, katong mga magsimo o kanaganing separate zona ugma.
1: Sa mga kuan katropang Alan, sa mga followers ni President Bongbong Marcos, ayun yung isipaha nga, kining amo ang istorya ni katropang Alan. Ginabully na mo si President.
0: Wala,
1: dili, oy. Kinsa mami mo bully sa President in town. Ato alam ba nga, ang ini mga naguol karon mo
0: at least maligwat-ligwatan gamay ba?
1: Maligwat-ligwatan gamay dili kay sige na lang tagagulan eh.
0: Bitaw. Anyway, sige lang kay taon-taon mga katropa ha. Before ta mag-iskirda ani karon katropang Bricks no. O sa may mga instruction din ha katropang kuan dia. Ito ang mabtikon nga si Redford White.
1: Katawa siya. Patay na rin ba ito?
0: Patay na dito? Pinamubuhi pa. O sana siya? Sige. Okay. Anyway, atong tagano-bagtagan yung isa ka, kaling gingo ni Erwin Dasig. Siguraduhin mo lang para hindi naman mapaisip. Budol number 6. Si Carlo Insa, si Tori Franca, sama ni mo, Kablank Marcos, gapalakpak diya karon. So, ko yun siyang mayon. Si Jomar Tanilon, hoy, tumingin ka sa kamera. Ingon niya, bito, no? Kay concentrated kay siya nga to sa kuan. Katuganing iyang gibasa, no? O sige, tawag ka na, katropang Bricks. Kay, waram na siya ka na ganing, dili makita niyo sa tubangan, pero makita niyo sa, ano, kung ikaw nasayang ang tubangan, di niyo makita. Pero kung ikaw magtanaw, nasayang, makita niyo din ang mga litra, nagdagandaga, nagyapo na. High tech mana, no. Wala siya kanang silhouette lang siya. Ng ikaw lang makakita, no. Nga ang teleprompter diya pa nang ang kuana na, ang tawag, no. Kanang di nimo makita ang nasa teleprompter gi kuan eh. High tech ni jud karon, no.
1: Teleprompter.
0: Dili nimo makita ang iyang teleprompter. Kay kita manggod magtan-aw ta diri. Kita mo dahil ang
1: TV, ato ang... TV, magina siya katupang ala, no?
0: Kailang ka na siyang citrus siya o si tawag ano yung... Kaya sa tubangan, sa kamera, di man siya makita. Ngamura siya, nag-istorya lang ba?
1: Pero, mawala gina nga, kuhan, gilikayan po sa kamera, dagway katupang ala nga di makita ang iyahang teleprompter. Naagin na, left and right na siya katupang ala. Wala
0: kay wala kayo'y focus.
1: Ang linya na magdagan na napirmi. Katupang ala.
0: Pero,
1: pero na nag-ingon din ba nga si Juselo, si Jusel Kalinog, The best.
0: Pero akong daigon ang kiningiyahang kameraman.
1: Mayo yung director.
0: Hapsay kayo.
1: Mag-iapon yung director.
0: Dilipres kandigong ba, makita itong iyahang ilong.
2: Pinawa!
0: Bangat siyang ilong. Pinanaman sa ubos.
1: Lagi?
0: Naas tubangan.
1: Balahibo sa ilong. Makita magatubang alan. Grabe na po. Pero... I don't know if ang iyang director karon katupang Alan na ang ihabang niludhan sa kasal nga bana ni unsa ni? Bana ni katong artista ba nga nasa katong si
0: kuantong artista to katuyahang gi ludhan?
1: Director
0: mo to?
1: Director si Soriano. Soriano Pilido.
0: Basin kay Mayo ako I appreciate no sa dili sakit sa mata. Tanawon ang kining ilang kuan. Galing lang, kulang siya o kanang focus. Every time nga mag-stulti siya, dapat i-focus ng mga tao, galing katugan ng mga kritiko. Kay sa una, panahon
1: isa lang mong good ang video, katupang Alan ba, mag-run, no? Dapat doon ay, kung anong tanin, no? Kanang bahin-bahin, no?
0: Para makita. Bahin-bahin. Ba?
1: Para ani, duha ka frame ang tanin dapat. Tao o siya. Para makita na ito kung sa'y reaction.
0: Reaction
1: nakita sa mga tao, hinon. Kaya ang tao, pag i-focus sila mga tao, makita nga na nagkatawa dito ingon si kuano Ran Ayagina. Ilan ba dito tumawa? Parang dami.
0: Pinawa! Anyway, mautag yung ni Professor Ramon Bilino nga masaya tayo ngayon kasi ating mga napapakinggan. So, antay natin nga matuman ba ni tanan?
1: Basi nung nakatawa sila katubang alan kaya nalipay parehan na to. Ikaw daw, makadungog ka nga daghan kay mga pagkaon ang iyang ipangapod-apod, libre nga eskwela, tapos sa kining
0: katong pabahay niya.
1: Pabahay no, niya tapos gukdon pag niya ultimo iyang agaw, gukdon niya iyang ipapriso.
0: Oh, yeah, ipapriso ha.
1: Oh, di kisa may di malipay anak katong pangalan magkatawa kita eh.
0: Oh, mo ni gingon nato nga ipapriso nato ha niya tapos imo ato state witness ha.
1: Kana lang, kana lang. Kung imong state witness sa tapos ang maligayang araw.
0: Mga katropa,
1: ano ba tayo oras?
2: 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Salamat kayo mga katropa ha sa to mga naki kukabildo namo dinhi. Salamat po sa inyo hapon nga mga gihapaabot pod nga reaction no. Salamat kayo katropang Brick, salamat kay XFM 95.9 sa Jensen. Salamat kayo no.
1: Salamat
0: mga taga Sarangani Province sa Pulumulok, magandang gabi po sa inyo at marami pong salamat sa inyo pong taga pakikinig dito sa atin sa ika-lima na State of the Nation Address. Katropang Bricks.
1: Sa ngala na lamang sa kinatibukang persa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, kini si Katropang Bricks Flores sa magbiling kanyang usaka mayong gabi. Talago ng Diyos Davao. God bless Philippines!
0: Sa ngalan sab sa toang puwersa sa XFM 89.1 sa toadring SM si Jasper Magonsya at ang mga crew nga nagahatag mga katropang pagtagal sa toang kukabildo sa gawas katropang June Marata, Jovette Espanyol and Marvin Ibano. And syempre, ang ito ang aspiring partner sa Master Control, Joffrey Parinio. Ginagyo na ito, Redford White, ha?
3: Pinawa!
0: Joffrey Parinio, nagyan mga katropa. Ako yung katropa, katropang Alan Abais, magaingon, kaming duha day, kaming duha. Mag-practice na kitang duha, ni maingon, katropang Brice, kamaturan ng sandigan. Kami magaingon, kamaturan
1: ang sandigan.
0: Ayan. Garis
4: lang. Taklarik sana.
5: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarice, Anna?
7: Exciting!
5: Exciting! Exciting.

0: Kita klarik sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba?
5: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
4: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power.
5: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Oras, hatod kaninyo sa Zantown Gold Herbal Tea.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: XFM.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
17: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
18: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
19: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
20: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
21: The Secret of Health.
17: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
19: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
20: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: Vision Next, daghan ang natabangan.
22: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
19: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
17: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
19: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
19: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
19: The Secret of Health.
17: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
21: The Secret of Health.
17: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Clarex!
4: Exciting!
5: Sister Pain!
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
24: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Southern Gold Coffee Mix.
25: Mga katropa. Available

0: test this buhangin.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasali ka.
5: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
6: Extra Big.
5: Extra Big. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
6: Extra Big.
7: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
9: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo! Time check is alas 7:04 na sa kagabi on. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Aww.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, Tambayan sa Katrupa with their sexy. Hi, sexy! Ay, maayong, maayong, maayong, maayong, maayong, maayong gabi sa tanan. Maayo ka pa sa gabi eh. May kaya sa gabi eh, pagkauban ka. O, daghan kayong salamat sa inyo hang pag-tune in sa atong programa kanon, no? Sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Mangkuyuk-kuyuk ta mga katropa, alas 7 hantad, alas 9 sa gabi eh. Oo, daghan kayo tag beauty, ano, mga health tips, mga gugma tips. Kumusta ang inyong adlaw, mga katropa? Nihapon na mo. Ayan, shoutout na to ang nag-monitor karon, no, sa mga sa ilahang mga panimalay. Oo, kumusta naka-move on na ba sa mga ang sanabahaan dira sa, ano, sa may... diha no sa NHA Bangkal Davao City no kanang dira sa may Muslim village. Oo, ilaha Jumday ni family kumasta po. O Lanesa Ibrahim, oh grabe gid kay ang damage. Oo, manghatag tang wapagyuta na kapang segregate nga sa dapat na to ihatag sa ilaha. So ayan, laban lang mga kapatid. Oo, ganyan talaga ang buhay. Oo, pag naasa ingon ana kita nga mga besides sa mga ingon ana no kanang mga daplinta sa mga kanang ganing prone kaayo ta sa ingon ana nga bagbaha, so delikado gyud kaayo. So magpasalamat na lang kita no kay wala gyoy umurag sa uban nga lugar na siguro yung mga daghan tag na balitaan nga nalumos. Oo, na ano sa ano na na-appeal sa baha. Oo. Sus ka na, get grabe, get kaayipod na nga painful experience sa family. Anyway, prayer lang get talaga is the key of sa mga brokenness. And then sa, makita na to mga katropa, ang butang, pero ang kinabuhi pag mawala. Diha na lang get taman. Matama na kita sa memory kana sa kana nga tao. So ana lang gyud na magpasalamat kita kay nakapaminaw patakaron sa programa o sa programa ng inyong sexy DJ Angel. Ayan. Oh, shout out tayo kay Arnold. Oh my my ad na gab Easter Arnold. Halin sa Coronadal City. Ayan, ang akong igsuon dira sa Pasian, Davao de Oro, sa Purok sa East, Ana Shell, Cheche, Alicin, Alicin, Hill, Alicin, ayan Alicin. Kumusta dira gang? Oo, kumusta na mga, ang mga ano dira, ang weather dira sa Pasian, Davao de Oro, oo, sa Mawab, o sa Mati, Baghangga, kumabot pa ni Bisan Asa all over the world kay live man ta karon sa atong Facebook live o sa ato ang FB live. Wala pa ang TikTok natin. Ayan. Oo, sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga radio, maayong gabi sa inyong mga katropa. Oo, kumusta ang inyong mga adlaw? Oo, Lunes. Oo. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, isang linggong pag-ibig. Ganon. Pag Lunes, mga katropa, mag-ingon dyan na, no, kanang mga estudyante, Lunes na po. O, sa mga naga-board lang, oo, sa mga naga-onsa ni, kanaganing sa trabaho, Lunes na po. O, pag Friday, alami kayo sa pamati. Oo, kay weekends naman po. Nabo-burnout. Burnout ka ba? Oo, sa burnout ka, yan, maminaw ka diri sa itong programa. Kay mawala dyan ang imang pagka-burnout. Ayan, shoutout na to, no, ang guardsman. Oo, fire extinguisher. Guardsman. Oo, fire extinguisher. Shoutout kay Ma'am Ann, Angka. Ma'am Annie, Angka. And of course, thank you so much po ang guardsman fire extinguisher. Kung ikaw na akay mga extinguisher dira na kanang na ano na good, wala na nimo na parifilan. Oo, Oo, contact nyo po ako. Oo, ako po mag-refill, Ana. Oo, kuhanon ako sa inyong balay. Ayan yung sa inyong mga establishment. AG Panaligan Bookkeeping Services po at Chair Service, mga katropa. Ayan po sa mga kanang mga expired na ninyo na fire extinguisher. Ayan. Ayan, sa mga katropa na itong nagapaminaw, hi! Sabi nga ni Belenda, sis Belenda, kumusta po? Oh, I just came from Digo City. Ayan. Oh, shoutout ko diyan sa ROD. ROD sa Digo City. Oh, kakit na ilang ROD. Dira, wala sila ay ano. Wala sila ay ano, kanang monitor god sa numbering. Oh, sila na lang ata ang walang ganun. Anyway, oo, ganyan talaga ang buhay. Oo, kasi sanay tayo dito sa Davao City, mga katropa, no, na yung mga queuing machine. Oo, na ay makita na to. Number please, 21. Please code to counter 1. Mga ganyan. Sa kanila wala. Oo. Number 89, kinsa naman na, kinsa'y sunod. Ingon ana, diyan sa Digos ROD. Shoutout diyan sa ROD Digos. Walay queuing machine. Opo, siguro kasi kanya-kanya talaga yan. Oo, we are so lucky dito sa Davao City kay may mga ato mga ROD. Ang ato ang mga establishment o ato ang government nila ala sa BIR na yung mga queuing machine. O, hindi tayo syosyonga-syonga. Sige, tagpangutana na. Shoutout po sa mga staff, no, sa mga government employee. Opo, kanang mangutana po gana in town ang mga kanang nag-aasikaso mga katropa. Tubagon po ninyo, tarong. Ayaw lang po magtaray-taray kay na makastunong gani mo o kanang gigutong gani nga mga bookkeeper or kanang mga nag-aasikaso mga SPA, mga representative. Gikan pa sa Davao City, gikan Kidapawan, gikan pa sa Cotabato. Tapos, nagataray-taray mo mga katropa na basin pagawas ninyo diya sa inyong opisina. Maputlan mo kuminking. Kaya mga katropa, ingat-ingat punta sa atong the way ta mag-entertain. Lalo na we are government employee. Opo, government, iiwanan na to ang mga anxiety sa atong panimalay kasi you are the representative po kayo sa ganyang ahensya. Oo, kailangan natin na, kailangan talaga na pag-unawa, pag-intindi. O, intindi natin yung mga taong nagtatanong kasi hindi naman nagtatanong kung alam nila. Ayan, ganon. Dagan kayong salamat sa inyong ano, no, sa inyong mga accommodating naman po ang mga everything. Oo. Ayan, sige. Ang oras, alas 6, 26 na sa kagabihan. Ay, ha, na ato'y basahon. Basa! Ano sa'y basahon, mga katropa? Kung ikaw katropa, naa kay balak. Oo, katropa. Katropang lalaki, katropang babae. Husband and wife. Oo, gusto nyong? Oo, gusto nyong magkaroon ng happiness ngayong araw na ito o bukas na amoy plano sa inyong misis, sa inyong partner. Gusto nyong humahataw, katropa? Ayaw kalimot. Ayaw kalimot pag inom og turbo capsule 30 minutos. Bago maglabing-labing kay misis. Para hindi kayo mapapahiya. Okay, kapoy kayo mo sa trabaho, tapos nangalabit si misis. Oo, kapoy, nakaayo ka. Oo, ayaw kalimot. Mapalit kini sa inyong mga suking, mga butika, mga katropa, dira sa inyong lugar. Oo, mapalit po dun ko ni, mapalit po ni sa Lazada, Shopee, og sa TikTok. Oo, wala na kay kanang ano, gani. Ay, dili na lang kay layo, makaayo. Dili siya layo. Pag gusto na iparaan, pag ayaw, madaming dahilan. Pero pag kanina ang pag-uusapan, gagawin ang lahat, maangkin ka lamang. Tiyan! Sabi! Ay, ano nga katropa, ayaw kalimot sa inyong turbo capsule. Pagkatapos nyo mag-inom ng turbo capsule 30 minutos after sa malaking fighting. Sakit kayo mga kalawasan, no? Ayaw kalimot pag inom sa Fern D, Fern Active and Milka. Supplementation ka na para mawalan yung mga panuhot nila. Sabayi. Sigwi ko lang katropa, no? Kaning Fern D, Fern Active og Milka. Satanan. Satanan nga mga katropa na naay goiter. Goiter? Opo. This is ano talaga katropa. Proven and tested na ito sa akong igsuon dira sa Pasian. Si Anashel Hill, Alicin. Ayan, gamit ni siya aning power tray yun ng iFern. Toxic ang iyang goiter katropa. Dako gigaayon ni siya o kahimuan sa iyang goiter. Kung naamoy mga goiter mga katropa, o toxic ang inyong goiter, subukan nyo itong Fern Active, Fern D og Milka. Sa lahat ng gustong mag-order, pwede kayong mag-PM sa akin FB account, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. PPD, na siya sa PPD, o sa mga book ng pharmaceutical. Ayan, naapod ni siya sa memes sa libro ng mga doktor. Ayan, nire-reseta na po ito katropa. Ang Fern D katropa, PRX na yan. Ayan. Oo, ginareseta na sa mga doktor. Ayan. Meron din tayong Solomint. Of course, ang haplas na walang katulad. Isa din to, si Anachel. Si Cheche, user ka ayun eh. Oo, o gatong Solomint. Lalo na sa panahon karon, hinay signal. hinay signal daw diring dapita. Mayan, si Ma Mayan, kumusta si Ma Mayan? Pa-share ng live natin, Ma Mayan. Si Ma Mayan sa Tomera, ti Digolacion. Digolacion, maayong gabi ka. XFM watching from Cebu City. Layo apod sa Cebu. Taga Cebu City, si Ma'am Mayan. Kumusta dyan sa Cebu? Wala ba ulan? Oo, kumusta ang weather dirang dapita? Ayan, palik tayo sa Solomint, ang haplas na walang katulad. Itong haplas na walang katulad. Wala siyang stinky na amoy, wala din siyang. Wala siyang foul smell, annoying smell. Gamit ka mo ni Ini, naghahanap din tayo ng mga reseller or distributor. Ayan, PM niyo po ako. Ayan po, of course. Ayaw kalimti ang famous, ang Gings, famous bibingka dira sa Carmen Katropa. Available po ang famous. Famous na famous katropa, ang Gings bibingka. I can guarantee, mas masarap siya sa leading brand dira sa Digos. Kilala ang leading brand dira sa Digos katropa na lami po na ilang bingka. Pag moan ka sa Digos, kinahanglan makahapit ka dira sa ilang establishment kay lami kay na ilang bingka. Pero wow, pag natikman nyo tong Gings famous bibingka, I can guarantee. Kasi mahilig ako sa bingkang pinaliki. Itong bingka ni Ging McForest, maglasang. Ayan, ito si Ate Ging. Lami kay nilang bingka, guys. Money back guarantee. Only 35 pesos ka tropa, duha na siya ka buok nga sulit kaayo. Smooth, soft, parang ikaw lang. Lami kaayo. Ay, nako po. Hindi po siya uncomparable po ang bingka ni Ate Ging famous. Ging a famous bibingka dyan sa Carmen. Asa mo na dapit, Davao del Norte. If going ka sa Tagum, dihara na sa Carmen sa Balutan. Kung padulong ka dito sa Tagum, left side. Kung padulong ka diri sa Davao, right side. Left and right. Ayan. Sige mga katropa, ang oras alas 7:33 na sa kagabion. Sir Harold Salang watching from Purok Tres, Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Kumusta yung taga Davao del Norte dira no? Sa New Corelia. We have also nagapaminaw or nagamonitor sa ating nagatune in sa ating katropa from Cebu City. We have also from Davao de Oro, Mungkayo. And of course, grabe, nandun din tayo sa Coronadal City. Kumusta ka mo dira, Hurot? Sa tanan? Oo. Halong ka mo dira sa mga Ilonggo? May at nagabi sa inyo, tanan. Ayan. Sa mga, sa aking tatay dira. Herbolario family dira sa Santo Niño. Cotabato. Cotabato, North Cotabato. Tama ba ako? Sa aking mga kamag-anak dira sa Mlang, South Cotabato. Mlang, oo. Kaya mamalibog ako North at saka South. Kidapawan City. Ayan. Enjoy natin ang ating music, mga katropa. Ang ating mga disco sounds na parang mapagiling-giling ka. Magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting.
0: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwentahon.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana?
7: Exciting!
9: Exciting!
10: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
11: Ambot rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
10: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
11: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Vision X Plus, user, atong paminawon.
15: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. malit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
17: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: XFM.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
21: Sister Pain.
22: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
21: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
21: Southern Gold Coffee Mix.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
25: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana! Exciting!
26: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
27: Tambayan sa Katropa.

Ayan. Sayawa na. Pinagpawisan na ba ang lahat? Ayan. Woo! Sige, giling na mga katropa. Ganun lang talaga. Sige, hala, hala. Oo. Ayan. Nagpapawis na. Oo, pawis ng pawis na. Oo. Ayan, sobrang pawis na ba? Oo, masayaw-sayaw na ba? Umiindayog-indayog na ba gintang tanan? Oo. 7 p.m. to 8 p.m. mga to ang disco dance mode. Ayan, mga katropa. Shoutout na to ang nagapaminaw karon sa ilang mga monitor. Oo. Shoutout natin ang nag-share ng ating live. Ayan, sige. Balik tayo dito sa ating... Ayan po, shout out po. Oo, kay Ate Nene Mendoza ng Dumalag. Oo. Cheche Doqueta Nil Alicien sa Davao de Oro. Ayan. May Ann sa Tomera. Sa Tomera de Golacion. Watching from Cebu City. Arnold Altivo from Coronadal City. Maya Nagabi, sir. Ala, si Al... Ayan po, si Lani dyan sa, Lani Ibrahim. Opo, kumusta na kayo dyan sa Bangkal? Ayan, shoutout dyan sa Muslim Village dera sa Bangkal na sobrang apektado. Makabangon din tayo, mga katropa, inshallah. Ayan. Sa, kay Ate Nene, kay Ate Nene, Ate Nene, DJ Angel, good evening. Opo, ate pa, shoutout sa Dumalag Dos. Kuya Jubaison, shoutout sa SBCMC Davao participant. Waiting na po tayo sa final schedule ng ating training. Ayan, excited na ang ating mga ano, mga classmate natin sa SBMC. Talaga mag-start na tayo mag-exercise mga katropa. Ayan po, shoutout lang po natin 'no, ang EBSAP, Basketball Development Program, Building Skills, Building Character, Building Champions. Shoutout sa mga mama, sa mga papa, sa mga anak na gustong maging, alam nyo po yung magiging champion. Ayan, magiging magaling sa basketball. Opo, ayan. Kapitalan nyo po yung mga anak nyo po. May mga potential. Opo. Ayan, only program fee natin is 2,500. Free na po ang one set of reversible jersey and short. Opo. Pwede po kayong tumawag or kumontak po kay Coach Francis sa 0963-370-5391, Head Coach Trainer, and Coach Joe sa 0956-831-6653. Ayan, coach coordinator. Or sa lahat ng gustong matututo ng mag-basketball na magiging professional someday, opo, do your discipline today, success tomorrow. Ayan, sabi nga dito. Ayan, totoo po yan. Building skills, building program, building champions. Ayan, ESBSAP, Basketball Development Program. Mga katropa, pwede nyo po silang i-contact or meron po silang ASB as in Eagle, B as in Boy, S, Opo as in Super, A as in Apple, and P as in Ping Pong. FB page nila, SBSAP FB page. Ayan. Ayan po, sa mga gustong matuto ng basketball, maging professional, opo. Ayan, join po kayo dito sa training program. O, program fee po, only 2,500 money back guarantee mga katropa. Ayan, para sa ating mga anak. Oo, para magiging professional someday. Ayan. Okay po, sa mga tanan karon nagapaminaw nga gusto ninyo ipa magiging professional ang inyong mga anak. Meron tayo sa Agdao, Sa, Buhangin, Panakan, Tibungko, Kabantian. Ayan. Pwede nyo pong i-follow ang EBSAP o EBSAP Basketball Development Program. Ayan. Andyan po yan sa kanilang FB page.
or contact Coach Frances, 0963-370-5391 or Coach Joe, number 0956-831-6653. Ayan. So sa mga katropa ka na nagapaminaw, kumusta naman ang inyong panihapon? Kumusta niyong panihapon? Kumusta na ang inyong mga kaon-kaon dihang dapita habang nagkalong-kalong na modera? Ayaw mo kalimot. Oo, kung naay mga balak, ayaw kalimot sa onsay dili malimtan. Ayaw mo kalimot pag-inom sa inyong turbo capsule. 30 minutes before maglabing-labing kay Mr. kay Mrs. Oo. Before kayo maglabing-labing kay Mrs., huwag kalimutan ang Turbo Capsule. 30 minutos bago maglabing-labing mga katropa. Ayaw ka balaka? Kay FDA approved kini. Oo. Very safe po ito mga katropa. Happy life, happy wife. Ayaw kalimti mga katropa. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mapalit po kini sa inyong mga suking online shopping, online shopping like TikTok, Lazada, at Shopee. Ayan. O, sa tagna ng dagduha-duha, ayaw na mo pagduha-duha. Kasi 100% effective, mga katropa. Kung pangutanon ko ninyo, nakasulay na ba ko? Nagsulay na. Panulay na mo. Kung wala pa, sige na, panulay na mo. Ang bisaya talaga, no? I-try nyo na po, mga katropa. Oo. Walang katulad pag naka-turbo capsule. Ayan, mga katropa, magbabalik po ako sa human sa mga pahinumdo. Ayan, pagkahuman sa atong mga lamian ng mga sunata.

0: Tá claro que sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Latex!
3: Exciting!
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, saka driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, kung mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa garulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
7: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU

0: bayan sa katropa.
1: I'm back. Come on, Breathless. Ayan, nag-enjoy ba tayo sa mga piling-piling mga sunata para sa inyong mga katropa? Shout out kay Ma'am Pudin. Hello, sexy angel. Ang ating Solomon Queen. Ma'am Pudin Valenzona. Valenzona. Shout out kay Sir Harold Salang. Watching from Purok Dres, Comansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ma'am Jing Pigarido, maayong gabi sa tanang mga katropa diyan sa Maharlika Village, Matina Appliance, Davao City. Ayan. Shoutout lang natin no, kahapon ang ating pa-event. Opo, baptism ni Janaya V. Opo, anak ni Mr. and Mrs. Jan and Ma'am Venus. Tumali. Ayan, Mr. and Mrs. Tumali. Ayan, dagan kayong salamat sa inyong pag-trust sa atin, ang inyong lingkod bilang host ng inyong momentous event. Sa lahat ng mga gustong naghanap kayo ng mga host, naghanap kayo ng host ng inyong event, Debo, ano pa, anniversary, birthday, baptism, kung mga gusto niyo lang magpa-event, barangay league, ano pa, meeting di avance. Kailangan nyo ng host? Oo, marami po tayo niyan. Oo, I'm your candidate for that. Dagan kayo salamat sa pag-trust na sa inyo. Oo, very affordable rate po. Oo, mapag-usapan. Pwede po tayo buntag o hapon, arawan. Ganon! Ayan, manguta na tabi. Kay murag, panguta na nato, kinsay nag-birthday. Murag, padulong na gid bi.
2: Kinsay nag-birthday?
1: Kinsay nag-birthday? Oo, patapos mo tag konti na lang. Opo.
2: Kinsay nag-birthday?
1: Oo, happy birthday di ay belated happy birthday sa kong uyuan dira sa Buda Marilog District, Davao City. Oo, shout out dira sa Marahan kay Sky Toilets, kay ayan kay ano, kay Dato Pobre or Team Swan, Team Swam. O siya po yung tagapagsalita ng Team Swam Bangon Marilog. Ayan. Shoutout tayo no, na pwede na maagian, light lang po, light vehicle lang pwede pa makaagi dira sa Marahan according to the report. Ayan. Happy birthday kay June Waray Dukyatan dira sa Buda Marilog District, Davao City. Belated happy birthday, Uncle. Oo. Ang nagtimbaya ang imong pag-umangkon, si Angeli Hill, Dukyatan Hill. Opo. Ang imuhang sexing pag-umangkon. Happy birthday, Uncle. More birthdays to come. In regards ko ang imuhang bird, ang imuhang diha bigote nga paska naging taasa. Oo. Happy birthday, Uncle John. More birthdays to come. 70 years old na akong uncle. Igsoon na siya sa ko ang Mama Edita Hill.

Ayan. Happy birthday sa tanang nag-birthday karong mga orasa. Oo, mga nangahubog na bang tanan? Oo, nag-celebrate sa mga birthday. Ayaw kalimot, kamagpasalamat kay nakaabot pa taaning mga adlawa o mga orasa. Ayan. Happy birthday all sa tanang nag-birthday. Ayan mga katropa, sa tanan gustong magsalmot sa atong naatay ano no, naatay mga bag-o nga i-ano nato sa atong program no, sa mga gusto. Oh, naatay mga papremyo nga kanagading mapili nga nindot kaayo nga naay kanang ilahang mga sugilanon sa ilang kinabuhi nga naatay makatunan. Oo, kung kinsay gusto nga ipa-feature nato sa atong Live Talk with Angel Hill nga naatay makatunan, isa sa inyong mga silingan dira o sa inyong barangay dira nga kanang dako kay tabang sa komunidad. Pwede nato na siya i-feature sa atong Live Talk with Angel Hill, Real Talk. Oo. Napahumani ang mga anak despite siya lang isa nagpa-aral sa iyong mga anak. Shout out sa mga solo parent, single mother. Paano niya gi-survive ang iyang pamilya? Giunsa niya pagpadako ang iyang mga anak? Nakahuman ang iyang mga anak? Mm-hmm. Paano siya lumaban sa buhay? Oo. Dagantag makatunan, anak. Mm-hmm. Isigway lang nato mga katropa. Oo. Unsay imong opinion katropa na kailangan na ba i-legalize ang divorce diri sa Pilipinas? Oo, kasi trending topic na katropa, no? Kailangan na ba i-legalize ang divorce diri sa Pilipinas? Murag kita na lang gid sa Philippines ang wala nag divorce. Oo. Sa tanang may mga pinagdaanan sa ilang mga relasyon, ilang husband, no? Ang divorce, wala may isa ka babae or isa ka asawa or isa ka bana nga gipakaslan. Usually, ang pinaka-apektado man gyud sa ingon ana kay ang babae. Oo. Dili walay paglipod-lipod mga katropa ang babae jud. Oo. Kay ang babae emotions gyud. Wala po'y babae na gusto maging broken ang kanyang marriage. Oo. Pero pag maabot na gyud sa time, ang babae grabe ka emotiis, pero kung maabot na gyud sa time murag sobra na, dili na lang. Oo. Pag maingaw na gani na ang babae katropa, ayoko na, dili na ko. Dili na gyud na siya. Oo. Pero naagoy pa dili nga naa lang gihapon, pero may magmuingon na gani gid ang babae nga dili na ko sa imo ha. Dili na jud. Wala na jud na. Ang lalaki, pag dili na, pag nilalambing pa talaga, ginasuyo ng lalaki, pwede pa. Pero kung ang lalaki mingon nga dili na, depende gihapon. Humukon gihapon. O, kung suyoon. Pero kung ayaw na, naana po ilang hinigugma, o ka na, dili na lang. Ayan, dili na lang call, oo, betaw. No, seriously. Oo. So naga-against gid ana mga Christian people kanang ana kung sa ko pang inahan, nga shout out sa kong inahan si Edita Hill na kung magpakasal ka o kamatayon ra gid daw ang magbulag. Oo, sana siya na lang. Ay, so my god. Seryoso. Oo. Seryoso lang mga katropa. Oo, mapag-usapan lang na it's one of the topic. Karong mga trending topic o mga katropa. Mm-hmm. So sa mga sona, trending topic din yan mga katropa, no? Pero ang pinaka-trending karon ang pagbaha. Oo, ang pagbaha, nga biglang pagbaha. Unpredictable pero muabot jud siya. Lalo na kung naay yung mga lugar Dublin sa Sapa. Oo. Ano na gid na siya, madawat-dawat-dawato na lang gid na possible gid sa mga ingon ana nga mga calamity. Oo, shout out kay Lani, no, laban lang kay ang mga gamit makita, pero ang kinabuhi dili na pag nawala. Mura ra good ang imong gugma. Pag nawala na ang imong gugma kay naanak kay laing hinigugma, dili na pwedeng ibalik ang kahapon.
ang kahapon ay di maaring balikan. Ayan, sabi. Sabi.

0: Oo, kasi mag-divorce or annulment dili sa Philippines. Sigwi lang na to katropa, no? Ang mga gustong mag-divorce or magpa-annul, ang isa ka gastos anak katropa is kwarta-kwarta ginasya. Oo, emotionally you are broken. Oo, financially still broken. Dagan gusto kayo nga mo lingkawas na sa sitwasyon ng pag give up sa usa ka relasyon, lalo na you are legally married. Dili basta-basta nga i-let go. Oo, murag ingon anak lang kadali, pero dili ingon anak kadali ka tropa. Mo nang usa ka may ingon good nga I do. Una-una ana sa 1 million times. Kay dili man na siya pag nahalang mukaon lang ka og unsa asukal. Dili po na siya pwede. Kung na paso imohala siyang iluwa. Kung napaso, butangan lang ni mog eyes, okay ka na. Dili ingon anak kadali, mga katropa. Ang oras, alas 8:47 na sa kagabion. Ayan, kung kamo, nagabalak ka mo. Oo, nagbalak mo. Og. Oo, lambing-lambing. Okay, bago lang kayong kinasal ni Mrs. Oo, kapagod na pagod. Oh, dugay-dugay na pod mong nagkuyog ni Mr. o ni Mrs. Wala na gid mo yung mga happy moments na kanang kakaiba ng murag 20 years ago, 10 years ago. Mga katropa, palit ka mong aning turbo capsule. Kay kani makaingon jug kag.
1: Lami kaayo.
0: Ay. So, ayaw kalimot, mga katropa, mag-inom ka mo og turbo capsule. 30 minutos bago maglabing-labing kay Mrs. O sa inyong mga partner, o sa inyong partner, ayaw lang pagdaghan kayo. Ayaw ka pala ka kay FDA approved kini. O mapalit kini sa inyong mga suking mga butika nationwide. O asa man ka mo na himutang ka ron. Naapo na siya sa Shopee, sa TikTok. Opo, at saka sa Lazada. Ayan. Also, don't forget, oo, ang inyong Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Oo. Pag sakit kayong kalawasan ka, tropa, ayaw kalimot sa haplas na walang katulad. Oo, lami kaayo ang pakiramdam. Oo, sa mga user sa atong Solo Mint. Oo. Makaingon gyud kag lami gyud kaayo ang atong Solo Mint. Oo. Nindot kaayo sa pakiramdam. Oo. Ma'am Jing Pigarido, subukan niyo po itong Solo Mint. Ayan. Pag ikaw naka Solo Mint, tanang aray mawawala except lang sa sakit sa puso nga dulot ng iyong minamahal na niloko ka na walang pakundangan. Ayan ka tropa, kana iba na yan. Oo, iba na yung dapat inumin. Ayan, huwag kang mawawala ng pag-asa ka tropa kahit kung nag-close ang door. Kung nag-close ang door, naa na may fire exit. Kung walay fire exit, naay kisami. Pwede na to siya. Ato ang bungkagon ang kisame para mo muluhoslo mo unsa ni musulod o musulod ang bagong pwede musulod. Ayan mga katropa, ayan sa mga bago lang nagapaminaw karon. Oo, murag bago lang naminaw karon. Alas 8:50 na, 10 minutes na lang para mabuto na po ang alas 9 katropa. Ayaw kalimot pag-inom sa inyong Fern D Vitamin D3 before kayo matulog. Sa may mga insomnia dira, nahihirapan matulog, subukan nyo po ang atong Fern D Vitamin D3. Of course, before kayo matulog, pwede kayo maghaplas ng Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan, Sir Arnold. Ayan, kay Kuya Joe. Oo, gikan sa pag-practice sa basketball. Ayan, Oo, pwede na to ibutang ang solamine. Oo, sa mga na ay kana ganing naansa ni. Na ano ang imuhang ano katropa? Na sprain ka? Solamine ang katapat niya. Naakay hubag-hubag sa ngipon. Solamine. Oo, daghan kay dala ang solamine katropa. Oo, tanan na ana sa iya ha. Parang ikaw lang. All in one. Ayan, ang oras alas 8:51 na sa kagabi on. Oo, medyo mangwatid na punta karohan. I-prepare na po nato ang atong mga higdaanan. Kay murag, padulong na punta magpahulay. Katropa, hunang-huna ang na ang pagtulog kinahanglan sa atong panglawas. Kay kung kulang kagtulog, namura na kag-zombie. Oo, mag-deteriorate ang imyong immune system. Lalo na kulang pud ka og supplementation sa imong lawas. Ayan. Daghan kayong salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa atong programa. O kayo kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule. 30 minutos bago maglabing-labing kay misis. Para happy wife, happy life. Ayan. Magkita-kita na po ta sa another day sa atong pag-uban-uban mga katropa. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa. Shout out sa mga nag-monitor. Ma'am Pudin Balenzona. Ayan. Kuya Bison. Wow. Ayan. Good night mga katropa. Patugtog natin ang I Will Always Love You by Celine Dion. I Will Always Love You. Palagi kitang minamahal kahit anong sasabihin ng iba. Mahal na mahal kita. Ay, sana all. Ayan katropa, enjoy our last song music for tonight.
2: If I should stay.

0: ξανά.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Di man iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang guwakog babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
4: Sister Pain!
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
1: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talaga ang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gyud ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
11: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
13: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
14: Premium D3 user.
15: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
14: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo.
17: Pang pakusog.
16: Turbo.
17: Pang padugay sa away.
16: Turbo.
17: Doble ang kalipay.
18: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
19: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
20: Turbo, food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas.
16: ang lakas.
20: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
21: 7 Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: 7 Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
21: 7 Plus Herbal Soap.
24: XFM.
25: Kaklarik sana!
26: Exciting!
27: Sister Pain!
28: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
27: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
29: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Cellphone Gold Coffee Mix.
30: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
27: Cellphone Gold Coffee Mix.
31: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
27: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
2: Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: o pamangga ni ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
1: Baklarek sana.
2: Exciting.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
6: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
6: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Κακλά ρε ξανά.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: og juvenile justice, mga higala. Kung ato na lang sa 12 anyos or 14 anyos ba din mga katropa. E hindi na pinalo 15 anyos pataas na ananayin tao na yung mga buot. Ang mga katropa, diran na sila grabe. Talking about ni ining gana, mga higala. At ni ining gusto ng pakikrelasyon. Ay, parte dira, mga higala. Matuyo-tuy hakaw yun. Daw nakaturbo. Mga katropa, ha? Mga higala, ang maayong akining mga pamaagi sa pagpaligon sa seguridad sa tuang nasod kinahanglan. Matagay tumuhog akining magpadayon ang hugot nga aksyon sa tuang panggobyerno alang ni ini mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.24 na mga katropa, halita maglangay. Ato nang rondahan ang panghitabo sa tuang nasod.
1: Runda Balita.
2: National News. National News.
0: Kay perte ka exciting mga higala. Oy, by the way mga katropa, human mismo sa zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kabalo ba mo mga higala, unsay iyahang nahimong focus mga katropa? Pinasikad sa iyahang zona mga higala ang edukasyon, nagpabiling kining top priority sa tuang panggobyerno mga katropa. Kana mismo ang ihatagan og dakong pagtagad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atul sa iyang ikalimang State of the Nation Address kagahapong adlaw mga higala. Ug sumala pa sa Presidente, ang kinahanglan mamintinar or mas maayo or labing maayo mga katropa nga masustain ang investment sa ngadto sa basic o higher education mga higala. Kayang edukasyon nga gihapon ang pangunahin kini or kining major mga katropa nga magtaguyod sa to ang nasod gikan mismo sa kapobrehon. Kaya more mas educated ang katawhang Pilipino, mas dako og chance sa posibilidad sa kalambuan. Kana lang hoping dili mabutang or dili maaboso ang maong edukasyon. Kay uban sa kahawd na mo kwenta, hawd na kaayo mo kwenta mga katropa unsan pagkaw-kaw ang salapi.
1: Runda Balita.
0: Na mga katropa, hinaot mataga nagdakong pagtagay. Matutukan mga katropa. Kaya itong nasyairan, na labing unang nag-isgutan ni PBBM sa iyang fifth zona, ang kinipong flood control scandal mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Adin mismo siya nagbutyag mga igala na makasusubo man kay iyahang igagaw. Katropa ang si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga igala at sumala pa niini mga katropa ang ombudsman o posible mga katropa nga duol na gyud mapasakahan og kaso mga katropa si former House Speaker Martin Romualdez mga higala. Kini mismo ang gipadayag sa presidente mga katropa nunot lagi ang lumalya sa flood control project sa tuang nasod mga katropa. Sa may galatong atangan ang dugang mga updates ni Ana, samtang mga katropa ha kini. Kaya to ang mahinumduman, inabay adlaw, grabe kadaghan ang mga nitambong ni Saksi sa zona ni PBBM atol mismo. Adri mismo mga katropa sa kauluhang bahin sa Maynila. Apan ato mga senador ang minority black mga katropa or labi na ang mag-igsoong kayitano. Wakin na nambong! Kung sa rason nila mga katropa ha? Na may gala. Samtang ang igsoon mismo sa tuang pangulong si Senator Aimee. Agitawag niya og pangbubudol-budol! Mga katropa ang nagkaduol na nga pagkauban sa kaso ni Romualdez mga katropa. Anong budol man ni Senator Aimee? Sumala pa ni Senator Aimee mga katropa sa usa ka pamahayag. Agi-question ni ini mga igala ang kining senador. Ilabi na mga katropa si or question ni ini mga katropa kung anong paspas matod pang makasuhan ang mga opisyal nga kritiko sa administrasyon. Apan dugay or langay mga katropa ang aksyon batok sa mga kaalyado ni ini. Ay sabot ni ana mga katropa kay mismo gikan ka na nga pamahayag sa igsuon sa to ang presidente mga igala. Na mga igala uguban pa nga mga kasikas mga isgutanan mga katropa at ang ininyo sa musunod nga programa ang Exciting Pilipinas atong makauban din na si katropang Briggs Flores kay I'm sure nagpanigad na pod mga katropa si katropang Briggs sa pagbatbata ay labi na mga katropa sa pag

0: Bitaw nga criticize sa pang mga pagpasiog na din na mga higala sa mga panghitabo sa to ang nasod mga katropa ilabi na sa pinakaunod na balita ang SONA ikalimang SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Malayag ka na mga higala ang inyong mga gibati din na ha kaya si Sir Uncle Darsa nag-rate na po o good morning ikan siya sa hinatuan Surigao del Sur good morning diha Uncle Darsa mga katropa good morning kaya mga higala wala kita igong oras sa tong pagpanaguban-uban. Dagang salamat sa pagpaminaw mga igala sa pipila ka mga yugto dito sa tuwang programang Ronda Balita sa Kabuntagon. Adlaw kitang Martes, pitsa 28 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngala na lamang sa kinitibok ang puwer sa SXFM Network Philippines, alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong tag-ronda tig balita ka tropang Marvin Ebano. Huwag akong magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4.29.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
1: Brick Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Brick Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man, basta mag-inong ko
7: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga pag-hisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santone Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumba, gimingaw ba yak ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa farmasya.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, Nagarunda, Nagabalita, sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga pag-discut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan.
2: XFM.
3: Kaklarit sana!
4: Exciting!
5: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklaris, Anna!
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:47.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:38 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
3: Live report.
4: Live report man dayon. Standby sagot mga kaigsoonan. Good morning sa tong tanan nga mga igsoon dili karon sa duang rehiyon. Sa Davao region, kumusta mong tanan mga katropa? Good morning usab sa tong mga katropa nga naa karon sa mga probinsya diri dapita sa may Davao Occidental. Ang mga taga Jose Bad Santos o taga Sarangani nakapahulay na ba? Naka-move on na ba mga kaigsoonan? Ang dinidapita sa may General Santos sa tawag anibang Sarangani gihapon, Sarangani province sa Sugsarjin. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Kutob sumabot sa tuang Sibya karong buntaga, maayong buntag, may morning ka natong tanan. Welcome sa napanaguban sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
4: Of course ato mga kaigsoonan sa dinidapita sa may Davao Oriental, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte ug ang Davao de Oro. O, follow, like, and share mga kaigsoonan para sa itong Facebook live streaming broadcast ni Buntaga. Martes to Sunday, karon mga igsoon, pinsa 28 bagyon. 28 tingbalhins balaya. Ano bitaw gining mamalhin ay balay, mahigala itunong ginilag utso ba, no? Ino pa nila, doon lang yung kuno na maayo lagi daw niya. Tapos sa pinsa 28, walupot ka kuan. Doon na po'y walo kuno ka butilya nga doon ay bugas. Hassle ba, no?
5: Pinawa!
4: Tingable po drog negosyo, mga kaigsoonan, mga tindahan, sari-sari store. Tingable po karo adlawa, mga kaigsoonan, na Martes, unya, pizza 28. Kita pizza 8, ginakasagaran, bitaw ang kasagaran sa uban nga magkuhan ba? Kanabang nga magbalhin, kay paswerte lagi ko, no? Kay puros pahaba, pataas ba?
5: Pinawa!
4: Sige na lang good, may muhala sa itong mga pagtuo, mga kaigsoonan. Ultimo gani mga Amerikan, sana mahigalaga, practice gani guna na. Pamahiin mga kaigsoonan, no? Good morning sa itong mga igsoon, dirijak bayan sa Davao, sa tulog ang madistrito nga Galangkob sa siyudad. Kamusta mo? Ato mga igsoon, gaya nga mga Pilipino nga nakaroon sa abroad, mga kaigsoonan, ng ato mga overseas Filipino workers, kumusta mong tanan mga katropa? Ato mga Filipino migrants nga nakaroon sa Langyaw nga makanasuran, good morning. Welcome sa napanaguban sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Birada ta, mahigala din eh, karoon sa ito ang mga balita, mga kaigsoonan nga itong hatagan o gapagtagan. Pwede nakabahog, kuwan karoon kuko, mga kaigsoonan. O, kay kagahapong adlawa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng hambog, mga kaigsoonan nga.
5: Pinawa!
4: Doon na natay inak na supply. Sa fuel, petrolyo sa Pilipinas, duha ka bulan na kuno.
5: Pinawa!
4: Amo, abot yun yung duha ka bulan. O niya, karun be. Karun, kipit sa otso man ron, ting, doon naman lagi oil price hike, o niya, doon na po'y rollback nga ipatuman mga kaigsoonan. Unsa man eh, kanang inadula-dulaan ninyo mga Pilipino. Oh, mauni karun ang nahitabo, makikilagi anunsyo karun nga doon ay oil price hike. Doon na po daw posibilidad nga rollback nga ipatuman na nining adlawa pizza 28 mga higala. Oh. Rollback nga rollback ani na tanaw na tong rollback ha. Mga kaigsoonan kung pila unya mga higala tangina ninyo dinhi sa tong panaguban sa Exciting Pilipinas. Samtang dinhi karon sa zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kaigsoonan. Ingon siya nga, dili ko pangulo para sa kong pamilya o mga friends. Na-remember na ko ni murag bag-o ni siyang linya kumpara dito mga kaigsoonan sa linya ni former President Joseph Ejercito Estrada. Diba? Remember ninyo? Nag-ingon siya na, walang kaibigan! Ha? Walang kaibigan, kaibigan! Walang pamilya!
0: Pinawa!
4: Walang kapatid!
0: Pinawa!
4: Sabay nung itabo, mahigala nga na impeach maninon, mahigala sa isyo sa kuan, sa kinibang huiteng kay daghan makaig Hunghong Brigade friends. Sorry. Samtang sa dugang pangbahin, mga katrupa, dini karon sa pagkatod sa to mga balita, katuhatagan o pagtagad. Sa padayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaigsoon, nagkakarong adlawa, ikatakda man nga walay trial karon kay 27 o 28 walay trial. Oh, siguro mag-move on pa ta. Gituyo siguro na para nga makamove on pa ta mahigala sa mga tao nga makadawat o di makadawat sa statement, sa promise na usab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address. Fifth year, mga kaigsoonan. Samtang suna kuno napuno sa sana all. Mga rights advocates, mga higala, wa nalipay! Kuna ginaingon nila, mga katrupan, sana-sana na lang manita na. Ang mga rights advocates, mga higala, na-disappoint sila in town, mga kaigsoonan, naingon sila nga, wagin big, ganahin.
0: Pinawa!
4: Samtang sa lugang pangbahin, mga katrupa, dinikaroon sa tuwang mga balita at tunghatagan o pagtagad. Ang DepEd Secretary nag-butiag mga kaigsoonan, si pinagi ni Secretary Angara, nagbutyag mahigalang naglantaw sa edukasyon milestone na mga kaigsoonan diha karon sa Marcos 5th zona. Oh, ikalipay nila ng tanan mga kaigsoonan, pero mo lagi na ingon pa sa mga rights advocate mga kaigsoonan nga sana sana na lang ani. Pero ba mga kaigsoonan kay sana sana ang sana niya mga higala mga wa gid natuman tanan.
0: Pinawa.
4: Ipon siguro tanan no. Do na po siguro natuman oy. Oh, do na po siguro natuman kay ingon pabiya sa tuang research may gala nga almost 43. Oh, 42 point something percent ang mga natuman sa lima ka tuig na niya nga pagpangatungdanan as president sa first pa kinibang nga sana niya ni atong first sana niya ni atong 2022. Sa nung pangbahin mga katrupa din ikaroon sa tuwang mga balita at tuhatagan o pagtagad mga kaigsoonan. Investigasyon sa Romualdez. Si former congressman ko nga mga negosyo niya mahigala o igon man mga malita magamit kini mahigala diya kanong karon sa investigasyon mga igsoon mauni karon ang gibutyag sa usa ka special panel of investigators sa Office of the Ombudsman din billions of pesos nga kickbacks mga higala gikan sa korupsyon na mga kaigsoonan sa flood control projects na dawat kuno allegedly ni former speaker Martin Romualdez.
0: Pinawa.
4: Sa ato pa murag nagduda siguro ang uban mahigala nga imo-imo ra man siya gaw. Wa man kanamahin lagi gaw.
0: Pinawa.
4: Mura karon mga kaigsoonan nga medyo masakit man sa isipan ng pangulo mga katrupa. Wala kuno siya presidente, kuno siya dili sa iyang pamilya, dili sa iyang mga higala.
0: Wow!
4: Nakaka na to ang pangulo, be.
5: Makmak mo mga talingan!
4: Oh, pak. Kaya medyo murag nalipay ko ang statement sa pangulo, mga katropa, no? Samtang sa dugang pangbahin, mga higala, dinikaroon sa ito ang mga balita. Ato na lang taon karon mga kaigsoonan ko, ang ato ang mga balita at tuhatagan o pagtagad pinagi sa itong Express Pasada Headlines.
3: Express Pasada.
4: Express Pasada. diri sa Dakman sa Davao naka-move on na baka mga katropa murag left and right ang ato ang kuan mga pagsaway karon sa tuang mga buzzer no mga trolls mga katropa nga giingon nila
3: Express Pasada
4: left and right ang ilang mga pagpanaway mga kaigsoonan alang dinhi sa tuang siyudad sa Davao kay kini lagi kunong pagbaha mga kaigsoonan ay pastila na ko murag ako gikabuhi mga kaigsoonan mubasa ta sa mga reaction bitaw sa mga tao bitaw nga wagin masayon no dun ay nagingon nga pataka naman ka nga dun ay tiyo'y baha dali sa Davao pero dali naman kay magsubside kay kumpara sa uban nga mga lugar nga hasta tagtulok adlaw sa kasimana usa muhubas ang tubig
0: pinawa
4: bitaw no natuwa dali mahigala pila ka minuto lang na musubside ay ng tubig mga kaigsoonan pero sa uban Jesus ko, Maria Josep. Mura o kining fish pan. Kabuya nagpantat, mga katropa. Dinikaroon sa to mga balitang lokal, mga kaigsoonan. Barangay Los Amigos nagpabilin ubos sa State of Calamity.
3: Express Pasada. Express Pasada.
4: Panahin ko nung agipaubos karon sa State of Calamity ang Barangay Los Amigos human napiktuhan sa grabing pagbaha din 80% sa lugar tungod sa kusog nga ulan ug habagat. Grabe no? 80% sa area mahigala sa Barangay Los Amigos sa Tugbok District mga kaigsoonan murag gi-occupy og tubig. Gumikan sa habagat mga katropa. Gusto ko maminaw ron sa mga tao mahigala kinsang lugar karon nga pagpanahon sa ulan wa gi baha nga makita mga katropa. Kanang wag itubig nga mo o dagay day di sa iyang atop mga kaigsoonan. Kanang tubig nga mo dagay day gikan sa atop ninyo kana sa kanang ginatawag nga roof water mga kaigsoonan. Ba man ay makakos gud og kanang baha. Dawbi kung daghan na kay mga sa community mga higala, i community of thousands of homes or houses. Tiyala mga kamaygala o guway matipo na nga tubig mga kaigsoonan nga binaldi-baldi. Diba? So di mo do, doon lagi ka na maingon na ito, mahigala nga katarungan nga makakreate ni siya o flood. Oh, diba? Sa nungang pangbahin mga katropa, repair sa naguba nga bahin sa Davao Bukidnon Road, gisugda na.
3: Express Pasada.
4: Gigabot niya, gimilihok na karon ang Department of Public Works and Highways DPWH sa ron nga sugda na ang temporaryong pag-ayo sa midahili nga naguba nga kalsada sa may barangay Marilog proper aron nga malangan, aron nga dili malangan ang mga nagabiyahi sa mga utanon, agrikultural nga maprodukto, guban pa.
3: Express Pasada.
4: Alas 5:02 na sa Buntag Philippine Standard Time pag init na mo diag tubig karon mga kaigsoonan kay makampita karong taud-taud mga katropa pinagi sa tong Santon Plus Coffee Mix kapina tambal pa kano kinahanglan nato mahigil nga pilion kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan sa tong inadlaw adlaw nga mga pagpanginabuhian mga katropa at ang ina ninyo kay tuan ang ipasabot alang kaninyo karong tanan mga kaigsoonan nga namati. Dili karon sa to mga balitang regional mga katropa nga tong hatagan og pagtagan.
3: Express Pasada.
4: Kapulisan sa Mindanao gimanduan karon nga unahon ang disaster response.
3: Express Pasada.
4: Gipakatap na karon sa Philippine National Police PNP og gi-deploy ang PNP sa pipila ka mga lugar ilabi na ang ilang mga resources dinhi sa Mindanao. Sumala pa nga prioridad karon ang pagtabang sa mga komunidad, mga biktima sa baha, ilabi na sa Dakman sa Davao o pipila ka mga dapit sakop sa Davao o sakop sa Mindanao region.
3: Express Pasada.
4: Kapin sa 157 ka mga pamilya nakadawat og energy crisis relief sa Northern Mindanao.
3: Express Pasada.
4: Gipangapunapun sa DSWD Region 10 ang kapin sa 315.5 million kapesos ng cash grants pinagi sa programang Uplift para sa mga 4P beneficiaries aron nga makatabang sa galastuhan sa kurente o sa pamilya.
3: Express Pasada.
6: Headlines.
4: Gipangapunapun sa DSWD Region 10 ang kapin sa 315.5 million. Ako mga kaigsoonan ang ipangapunapun sa DSWD Regional Office 10 mga kaigsoonan.
3: Express Pasada.
4: Ayun na to, di po basta-basta mga katrupa.
3: Headlines. Headlines.
4: Sa ano nga pagbahin, mga gila, dinikaroon sa to mga balita samtang oras, alas 5.04 na sa buntag. Dinikaroon sa to mga balitang nasyonal, mga katrupa. Nga itong hatagan o gapagtagan.
3: Express Pasada.
4: Pagpamumba dool sa ganghaan sa Department of Justice DOJ, ginbisigahan sa PNP.
3: Express Pasada.
4: Gipaniguro karon sa Department of Justice DOJ nga kontrolado na og ang luwas na ang compound human sa nitabo nga pagbuto duol sa ilang main entrance sa Padre Paura Street, Ermita, Manila. Ang nagpabuto gituhoan nga gikan kini sa usa ka improvised explosive device or IED. Nitabo sa tunga kining gabi nato nakalabay nga gabi samtang nangandam ang nasod sa State of the Nation address sona sa Pangulo. Walay gikabalitang nangaangol sa panayon-usab nga technical examination sa Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal PNP EOD.
3: Express Pasada.
4: Iba po ito, maingon na ito, mahigil lang nga dun ay nagwild itong hubog mga kaiksunan kay improvised explosive device man ito. Sa ito pa, hinimo gito, no?
3: Express Pasada.
4: Di ba ka ni mga higala ipikto sa mga marwan-marwan mga katrupa? Marto-marto na to dito, no? Kay si Marwan
3: Express
4: na.
3: Pasada.
4: Pura buyag mga kaigsyonan, patay naman to. Kaubo naman to.
3: Headlines.
4: Oh. Headlines. Unya, ito nakalabay ng mga adlaw. Di ay tulo ka mga bomb expert nga nanakpan sa Dawla Islamiya mga katrupa. Mao na itong ikakuyawan karon mga higala. Basin og dito ni sila magsamok-samok sa Manila.
3: Express Pasada.
4: Ayaw yung taon ninyo sungsungoga. Kaya basi gamay na ba kayo nagbikil ang atong Pangulo mga kaigsyonan? Basi mabikil yan atong Pangulo, mag-declare yan ang martial law mga kaigsyonan. Lahir na ba nilang martial law? Okay lang unta kung ang martial law nga i-declare mga kaigsyonan, wala yung mga pagpag-abuso sa naasa uniforme, nagkasuot ng uniforme mga katropa. Isusama sa mga previous ba nga mga leader ba sa Pilipinas nga kung mag-declare ang martial law, malipay ta? Kaya mga sundalo, mga kaigsyonan ng pulis, ato makita sa kalsada. Ang kuya, diha, may gala ba kung ilang i-declare mga kaigsyonan kung pulis din na ito makita, pagkaugma mga kaigsyonan, magsige na lang taga pamunit o mga patay.
0: Pinawa!
4: Kaya gipang bugbog na sa tuwang mga uniform personnel.
3: Express Pasada.
4: Mabay na gikadlukan may sa uban, no? Mga kaigsyonan, muna nga itong gikabalakan mga katropa nga. Itong ginahangyo sila nga, ayaw. Ipabuto na ninyo sa inyohang kontra. Ayaw ninyo ipabuto diyan sa mga naas sa mga lugar nga mga civilian rin nag-occupy.
3: Headlines. Headlines.
4: Kanapos ang bahin, Vice President Sara Duterte nag-ingon, dili ko mo resign. Taliwala sa impeachment trial.
3: Express Pasada.
4: Bisan pa man sa mga nagsugod na ang iyang impeachment trial sa Senado Ligon gihapon nga nadeklara si Vice President Sara Duterte na dili siya mo kanaog sa iyang pwesto. Sa pikas gabay nagpabilin gihapon si Duterte nga naguna sa hypothetical surveys sa Pulse Asia alang sa mudaganay pagkapangulo sa umabot nga 2028 elections batok ni Lini Robredo.
3: Express Pasada.
4: Akin ni karon mahigala ko ani kanang partida ni mga kaigsoonan. Ha? Dili gini makita karon mga katrupa kung si President Bongbong Marcos mga kaigsoonan asa napita mo pa. Mas mo pabor ba siya ni atong iyang gi pasakan og kaso kay wa sa kadawat nga napukan siya, napildi siya sa vice presidency ni atong 2016 o diri siya mga higala sa pagdagan niya kandida, pagdagan niya pagkapangulo nga landslide siya. Landslide silang duha mga kaigsoonan si Vice President Sara Duterte. Asa siya mohatag og pabor ani mga kaigsoonan. Kano'y ginatawag nga the political stories sa mga kaigsoonan magbutyag mga kaigsoonan. The political stories tells about mga kaigsoonan.
0: Pinawa!
4: Hindi mahiga na mga balita, yun na hindi lamang karoon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas, mga katropa. O niyas itong pagbalik, no? Atong hatagan o gapagtagad kini mga hiskutanan, mahiga na mga punto nga diin gibutyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address. Samtang abangan mga kaigsoonan, gano'ng kinahanglan na to nga inumon ang Santon Plus Coffee Mix. mga kaigsoonan nga produkto, mga igsoon, mga pinangga, no? Sa Yes to Health Incorporated, mura naman kung si Doc Jeff Lagit ano na? Mga pangga. Wala eh, kasi karang gisulti ni Doc Lagit baka ng mga pinangga. Daghan mo kay pinangga ni si Doc Jeff, Doc Jeff Lagit god. Wala eh, mga pasinte, mga kaigsoonan, di nina palangga, mga kaigsoonan, wala na. Oo na. Wala maayo mo nang panggawang gina niya mga higala o tambal para nga maayo. Wala sa mga higala sa sama sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsoonan nga, ipangga mo o todo sa Yes to Health Incorporated, mao na nga dunay mga produkto nga gipakuyanap karon sa tibuok nasod sa Pilipinas aron nga dili kita mabulasot, ha? Diha karon mga kaigsoonan sa kadaot. Unya so magbalik mga kaigsoonan, ha? Ato ni hatagan og pagtagad ngano nga kinanglan natong pilion ang Santon Plus Coffee Mix o ngano nga dili nato ni biyaan mga kaigsoonan. Sa to pagbalik kuman lamang sa mga pamilyo alas 5:10 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
9: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
6: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan yud ka.
5: Reset.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: good morning!
1: O, balik ta mga kaiksunan, dinig karon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. Kasi ako i-kuan sa inyo ba? Ipahibalo sa inyo ha mga kaiksunan ba? Relative, dinig karon sa kayuhan, nganong kinahanglan na itong pilion, kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kini. Nga naman nga, ato ani kinahanglan nga, dimdimon mga kaiksunan ha? Wa nakasabot unsa ni dimdimon? Kining actually kining dimdimon mga kaisunan, murag gadihan ako na napaminaw sa mga drama kaniadto sa radyo. Dimdimon ko ikaw. Yawa lagi. Mga kaisunan, kini gumikan man good no sa kinibang Santon Plus Coffee Mix mga kaisunan. Saya mga ingredients nga puno mga kaisunan.

ito kini sa protina. Kay balo ba mo mahigala kung sa ginasupply na para nga mamahimong complete protein mga kaigsunan kining Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan? Ha? Tungod kay kining soybeans mahigala, nag-provide kini siya, nag-supply kini siya sa kining ginatawag nga 9 essential amino acids. Alright. Mangutana nagway mo mga kaigsunan, unsa man ang gibat-bat nimo lagi sulti nimo da katrupang briswa mamika sabot ni ana? Kanang 9 essential amino acids, no? Now, kining 9 amino acids mahigala, pulos ni siya nagahatag og kaayo sa tuang lawas. Una, kining gitawag nga histidine. Nagasuporta sa tuang immune health mga kaigsunan. Nagabalig-on kini siya sa tuang maayong panlawas sa tuang immune. Lakip na diri karon mahigala kining digestion og kining pagkatulog. Mayo na to nga pagkatulog mga katropa. Mao na yung ginasupply, no? Ginasupport niya. Pinaagi sa kining ginatawag nga soybeans. Dili lang nagasuporta mahigala sa atong immune health. Dili lang nagahatag kanato sa to ang maayo niya nga pagkatulog. Nagatanyag pa og maayong pag-digest, pagtunaw sa tuang mga gipanghabhab, mga katropa. Mauna siya nindot niya. Now, next, kay siya manika, kinikinitawag nga amino acids, mga amino acids nga ginatawag, no? 9 essential amino acids, mga katropa. Una, histidine, dayon na isoleucine, isoleucine, kanang nagtabang mga higala para sa muscle metabolism o ingon man immune function, mga kaigsunan. Oh, di ba? Nagtabang para sa to ang muscle metabolism. Ang next is kining lysine or leucine. Nagtabang sa pag-build up, no, sa to mga muscle o pag-repair sa mga nangadaot ng mga tissues. Sa to pa, kung doon natin mga nangadaot, diha kay kusok ay kamu la og kining ilimnon nga makahubog, kusog kay ta mahigala nga muyup-yup na ng aso. Ha? Actually, nakadaot na dunay mga silyula, mga kaigsunan sa itong lawas na nga ginadauban niya, ginadaot niya, no? Ginadamage. I-repair na siya mahigala sa leucine. Oh, i-repair na siya mga kaigsunan. Now, dili po sa lysine, mga katropa, no? Dili na sa lysine nga, lysine sa lysine, oh, nga gitawag mga katropa. Now, nagmugna kini siya og protina og nagsuporta sa imong hormone production. Oh. Now, kining hormone mga higala mo ni importante sa tuang lawas ay kini bang hormone nato kay mo ni nagdala sa pagpaligon mahigala sa tuang kuanpod sa tuang sistema sa tuang lawas. Alright. Gibuild niya ang itong protina o nag-support sa itong hormone production. Alright. Kining methionine, nag-assist kini, mitabang kini sa imong metabolismo o dunay detoxification sa imuhang lawas, body detox, mga kaigsuna, no? Nga may tabo, mga katropa. Muni siya ang nakanindot diri karon sa kinibang soybeans. Alright. Sunod. Kining ginatawag nga phenylalanine. Oh, phenylalanine. Oh, phenylalanine pa. Karon sa may tabang ni ani. Oh, dire mga kaigsunan, nag-create kini og brain chemical sama na lamang sa dopamine og mood hormones mga kaigsunan. Oh, sa ato pa i-arrange niya hatagan kaniyag maayo nga hormones. Equals healthy. Di ba? Oh. Muna si trabaho niya mga kaigsunan. Next. Ha? Tunin. Trionin. Nagmugna kini siya og ligon nga cellula sa imong panit mga kaigsunan og strong skin o ingon man kini bang ginatawag na connective tissues mga kaigsunan. See? Try to fun. Ha? Dunay nagtabang kini para

0: Sa imuha nga maayong pagkatulog ug mood nimo mga katropa. Oh. Nag-change kini, nag-utro kini sa imuha nga serotonin aron nga itabangan ang maayo nimo pagkatulog ug ang imuhang mood. Og ingon man mga kaigsoonan kining valine. Ha? Iyang i-drive ang imong muscle mahigala into growth and energy. So mo ni sa karon mga kaigsoonan na kanindot diha karon sa Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Wa pa mo nasayod ani? Paminaw mo kanunay sa Exciting Pilipinas mga katropa. Kay kini usa sa mga usa pa lang sa mga tip nga kung ihatag sa inyo unsa kaayo, unsa di ay kakinhanglan kini sa tong lawas kini bang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. 5:24 na ang atong oras Philippine Standard Time mga kaigsoonan. Dirita karon sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Kay grabe giingon sa mga rights advocate ba. Insa nga grabe kadaghag sana ni ato di sa ato pa dili suna sana. No? Puros mga panaad na pod. Doon na para ba yung mga panaad na itong nilabay, mga kaigsoonan, nga wapan natuman sa presidente. Karon diyan na po'y lain, another nga panaad, mga katropa. Now, iyang gipasalig nga ipatuman ang pagkigbatok sa korupsyon, ikaduha, ang pagpalambo sa ekonomiya o ingon man pagtrabaho, ingon man, ikatulo, palambuon ko niyang agrikultura o siguridad sa pagkaon, ikaupat, hatagan niyang maayong ugma ang katawhan Pilipino pinagi sa edukasyon. Ika-lima, ang kining ginatawag na Artificial Intelligence AI o Digital Skills. Good morning! Para sa mga Pilipino, samtang ang ika-unom, ang pagtukod, pagmugna o mga infrastruktura. Kining ginatawag nga pagpadayon sa Build Better More Project. Bang secondary substitute line mahigala sa build kanang way katapusan nga build yaha ka naman gala build better more BBM oh. Ikapito servisyong panlawas o social services mauna mga katropa ang iyang ginapanaad nga to sa mga Pilipino sa iyang State of the Nation address. Ang ika-8 mga katropa, kining ginatawag nga kapayapaan, kalinaw o ingon man seguridad. Peace and order. Muna iyang ika-8, no? Ika-9 nga punto nga giluwatan mga higala sa presidente kagapong adlaw, ang West Philippine Sea o foreign policy. Muna mga kaigsoonan ang iyang ginabutyag kagapong adlaw. Maramang kahilakon taad to, no? Kini mga panaad, mga kaigsoonan. O ang ika-10, ang panawagan niya sa Kongreso, din iyang gihangyo nga suportahan ang mga prioridad nga balaod aron nga mapadayon ang reforma sa katapusang bahin sa iyang termino. Ha? Next is, goodbye. Muna siya mga katropa. Now, unsaon niya pagbatok karon sa korupsyon? Ingon pa siya nga iyang gipasalig mga katropa, no? Sa presidente mahigala nga iyang ipadayon ang kampanya batok sa korupsyon bisan pa kun ang kaalyado o kapamilya ang maapektuhan. Mutuo mo ana mga katropa? Ha? Kung kamo karon akong pangutan, mutuo mo ana. Oy, good morning day kay Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Briggs. Good morning. Sa ilang mga messages sa katong pambasahon mga katropa usa, si Ma'am Ninski Ventura, good morning Sir Briggs. God bless sa tibuok nimong sa tibuok mong pamilya. Salamat, Ma'am. Likewise, no, Ma'am Ninski Ventura sa Digo City. Wilma Joaquin, mayong morning. Mayong morning po nimo Ma'am Wilma. Si Sir Harold Salang, mayong morning po. Ingon pa niya, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Alright. Good morning mga taga Davao del Norte, mga kaigsoonan. Gloria Malala Apelo. Alright. No? Yan ang na-share. Ingon po niya, good morning Sir Briggs Flores. Salamat ni mo ma'am. Good morning likewise ma'am kay Ma'am Gloria Malala Apelo. Always listening, exciting Pilipinas, have a blessed day from Bayugan City. Alright, good morning mga taga Bayugan, kumusta mo diyang tanan mga ikso? Si Ma'am Jing Pigarido, ay munta katrupang Sir Bricks o sa tanan nga makatrupang suking tigpaminaw. God is good all the time mga katrupa. Sumala pa ni Ma'am Jing Pigarido mga kaigsunan. Okay? So salamat kay sa inyo hang kanunay nga pagsunod ka na to ha. Dini karon sa tong panag-uban. Okay. Now, timpa kay mo tingog ra ba ni mga kaigsunan dara. Okay na ni. Now, atong nga lantawon mga kaigsunan kining balikan mga katrupa no. Kining gibutyag sa to ang pangulo mga kaigsunan. Kisa may gusto mahiga lang adili masulbad ang korupsyon sa Pilipinas, God? Is there anybody there? Mga kaigsunan nga nagsulting ako gusto ko korupsyon. Ako gusto ko dunay kawat diha sa panudlanan sa gobyerno. Wala oy. Ang halos tanan mahiga 101% mga igsoon gusto gyud og tinuoray nga serbisyo. All right. Walay kawat, walay pagpangawkaw diha sa pundo sa gobyerno. Buhis guna sa mga tao mga kaigsunan. Doon na ba'y gigahin diha karon mga kaigsunan ang gobyerno, ang usa ka gobyerno mahigala para nga makatipon sa kwarta? Koleksyon na gikan sa buhis. Unya, giingon sa Pangulo nga mupadayon siya sa pag-file mga kaso batok nga to kang Martin Romualdez nga doon ay igo nga mga ebidensya na kuno. Sigurado ta mahigala ang ending ani mahigala state witness equals tibuay. Equals tibuay ang tanan mga katropa. Una iyang ginaingon diri karon mga kaigsunan. Hoping na dili niya madismaya ang katawhan Pilipino diha karon sa giingon sa Pangulo nga nagpresidente siya dili para sa iyang pamilya ug dili pod para sa iyahang mga higala. Now, kabahin dito sa giingon nga ekonomiya ug pagpatrabaho. Ipadayon kuno niya ang paghimo sa pagpatrabaho unsa kini mga kaigsunan. Mao na tong usan nito katong pax sa silika. Ang paghimo mahigala og kini mga computer chips mga kaigsunan nga sudlan usab do. Muintra usab ang ato ang Philippine government. Okay. Now pagdasig sa mga pamuhunan o pagpalambo sa industriya aron nga madali ang pagtubo sa ekonomiya. Dili sa Pilipinas. So, nag-invite sa mga investors pero ato ba na nakita mahigala nga dunay mga investors nga ni come in. Nakipag venture mahigala sa mga negosyante diri sa Pilipinas. Siguro na dito nag-venture sila dito kay Henry C, nag-venture sila dito kay Tan na sa pamilyang Tan, nag-venture sila dito mga kaigsunan sa mga Ayala o mga dagkong kining ginatawag mahigala nga oligarch sa Pilipinas. Kini bang mafia in the Philippines mga kaigsunan. Philippine mafia. No? Babali, usa sa mga kuan gyud secondary line mga kaigsunan sa kining ginatawag na oligarch. Ang hari mahigala sa usa ka lugar ang negosyo. Ang mga negosyante mga kaigsunan nga pwedeng tuk-on ang gobyerno sa Pilipinas pinaagi sa ilahang grupo mga kaigsunan. Okay. Now, agrikultura o seguridad sa mga pagkaon. Kini mo inindot, muna importante mga kaigsunan. Unsa may iyang sulti diri karon? Dugang kuno suporta sa mga mag-uma o mga mangisda. Unsa man po suportaha mga kaigsunan lagi, Mr. President? Ang gusto nimong itanyag alang ato sa itong mga mag-uma? Abi nimo ang gusto nga ang ginapaabot karon sa mga farmers no nga ipabarato kanang mga fertilizers o ingon man mga pestisidyo. Pero ginagikinanglan sa mga Pilipino. Tapos mahal, fair ang kumpra sa kinibang merkado mga kaigsunan sa ilang mga pangumi. Sa ilang mga harvest crops mga kaigsunan. Pagpaubos ko na sa presyo sa pagkaon o pagpaligon sa food security. Grabe ni mo man, gila balik-balik sulit-sulit liwat-liwat na lang manguni. Ini iyang sulti makigsunan nga kani adto ug nasulti ni karon, nasulti na po ni kani adto. Pero ba gina revise na lang makigsunan ang iyang nga panaad, panumpa mga kigsunan ngadto sa mga tao nga until today. Ha? Wala pa na realize igsuon. Edukasyon, kini nindot ni. Kapin sa 80,000 ka mga magtutudlo kuno school heads ang na-promote. Kini. Nindot ni makaigsunan kay sa edukasyon niya karon mga kaigsunan. Ang kini mga na-promote mga katrupa, principal, superintendent, supervisors, ang ilang mga kaliwat, mo na ipasudlo!
1: Pinawa!
0: Ha? Samtang katong nga, uban mga higala, doon ay mga requirements, siguro mo ni dapat lang taon sa Pangulo eh. Kinibitaw ang ginatawag nilang RQA, mga katropa? Ha? Requirements kini, alangad to sa mga applicants, Registry of Qualified Applicants, mga kaigsunan. Doon na sila mga kanabang examinations, trials, test, mga kaigsunan para sa mga applicants. Alright. Graduhan na sila, dayon i-ranking na sila mga kaigsunan, o rank number 1 ka to 10, mauni sila yung mga priority of hiring. Pero yung nita mo, maigila, like Davo del Sur.
1: Pinawa!
0: Ang naghari ng napita mga kaigsunan, kining mga principal o kining ginatawag mahigala nga mga supervisors sa mga kaigsunan. Wala na nila gina-follow, wala na nila ginasunod kining mga RQA nga gipatuman mahigala sistema nga gipatuman sa DepEd.
1: Pinawa!
0: Halhala ng dagway ninyo. Abot ng panahon mga kaigsunan. Ombudsman kita. Dito ta magkita sa ombudsman mga linti. Ha? Gay pangambog karon sa Pangulo, kapin 30,000 ka mga bagong teaching positions ang nahimo. Okay, mga kaliwat pa ni sa mga kuan, mga principals, mga kaliwat pa ni sa katong mga supervisors. Pony, ama ng dawat mga kaigsunan. Kaya kung di dawat sa principal ang kaliwat o anak mga kaigsunan sa supervisor, ha? Tangkugoon mga kaigsunan o kasaba ang prinsipal.
1: Pinawa!
0: Tanawar ko na, Sir Dong. Sir Dong Atilio, di akaroon sa DepEd. Isulti rin ko na sa imuang supervisor, sa imuang kuwanda, sa imuang director sa DepEd, Sir Dong. Kung naminaw ka karoon. Oh. Kaya doon na yung tayo, kaduhana na nag-ranking mga kaigsunan, nag-rank top number 1 hangtod karon wa pa gihapon mahigala kay ang katong ipangdawat anak sa supervisor. Oh. Wala gi-plaster og todo mga kaigsunan bisag wala na apil sa ranking. Wa gyud ikita ang mga pangalan ani mga panuway mga kaigsunan sa ranking sa RQA. Mga bullshit.
1: Pinawa.
0: Balik taon niya mga kaigsunan rin. Isaka na yun kung tubig mga kaigsunan. Imbis nga, okay na unta to padulong sa kinibang kinibang mga programa ni President Bongbong Marcos. Labot mo sa Deep Ed good mga kaigsunan. Mabalik taon niya uman sa mga paibalo gikan sa Technical Department alas 5:37 na sa Buntag Philippine Standard Time.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Extra Pain.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy.

0: Si Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarex, anak!
2: Exciting!
3: Nak, merienda time na!
4: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humok!
3: Tinuod na ora, lami gyud ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
4: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
5: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Balik tama ka tropa din karon sa tuwang panaguban. Alas 5:42 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Tataod mga higala tong dawato na mga reports gikan sa tuwang sister station sa XFM Network Philippines. Oy, kadali lang kayo makaigsuna no kay kagahapon manggo dunay na mention dito si President Bongbong Marcos no sa iyang kuan sa iyang sona mga kaigsunan. Ingon po si Ma'am Jing Pigarido diri. Na, ako katropang BRICS, dili jud ko mo to anang iyang gipang yaw-yaw. Kay sige lang saad niya, muanhi, nidaghan pa ang mga, unsa maning kwan, sumpay ani be? Ang mga kawatan, bot-bot niya imbis na mulambo, mas ni ut-ut pa ang Pilipinas. Paita. Mana mga kaigsoonan ug pilit mangani isgutan mas pilit pas panyaap pilit pas sa kapulo
9: pinawa.
8: Pero dito rapita sa may kwano kay usama ko sa na mention dito ni President Bongbong Marcos isang kinibang ginatawag may galang healthcare mga kaigsoonan o health services mga kaigsoonan social and health services mga katropa. Now ang provincial government sa Davao de Oro, one of the province may galang na mention niya kagahapon no. Karon ang probinsya mga kaigsoonan sa Davao de Oro nag-ingon nga kinibang healthcare services sa probinsya ila kuno karon nga palapdan pinaagi sa suporta sa national government. So, thank you so much kay dunay suporta ni ani karon ang national government para sa kinibang healthcare program din apita sa probinsya sa Davao de Oro mga katropa. Now, gipasalig karon sa provincial government through Governor Raul Mabanglo mga kaigsoonan nga paningkamutan sa kagaman ng probinsya ang pagpalapad sa ilang healthcare services alang ngadto sa mga provincial hospitals aron nga mas daghang pasyente ang matabangan o ingon man mahatagan sa tukmang pag-atiman mahigala sa ay ilang maayong panlawas. Gitinguha sa governor nga dungan sa pagpasalig nga ana kanunay ang tabang ilabina sa mga opisyal sa gobyerno gikan sa buhatan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo og ni Congressman Jong Sinisa aron nga makakuha kini og dugang igo og dugang nga mga pundo gikan sa Malacañang alang sa mga hospital sa probinsya sa Davao de Oro. Kaya sa tinood lang mga kaigsoonan, importante magining health yun. At imanunon magyug kayo niya. Sabi ng Davao de Oro, makaiksunan nga kung trabaho ang hisgutan, wai po asang pagpantrabaho diyang dapito. Ayon na kaindagan karon sa probinsya sa Davao de Oro, mga kaiksunan. Lakip sa mga proyekto nga gitinguha nga mapunduhan ang pagtukod sa Kinibang Gambalay building, no? Alang sa outpatient department o OPD. Dres Davao, doon na may OPD na to din eh. Outpatient department. Dito po, magtukod po sila sa may Davao de Oro, mga iksoon. Kani makatabang ni, para nga maminus-minusan ang mga pasyente din karon sa Southern Philippines Medical Center. O igun man, pagtukod sa emerging and re-emerging infectious diseases, no? Or IRID. And support services diha sa DDOPH Montevista. Nga itukod ang two-story ward building sa DDOPH Pantukan, ingon man ang mga modernong kahimanan sa hospital. Pinagi sa maong pagpalapad kuno, dili lamang ang mga residente sa Davao de Oro ang gilaoman nga makabinipiso kundi apil usab ang mga pasyente gikan sa kasikbit nga mga probinsya sama sa Davao Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte o Davao del Norte. Ingon po ni Dr. Ferdinand Soberano, kinsa mo'y Chief of Hospital sa DDOPH, Davao de Oro Hospital Montevista, nga dako kayo ang papel, no? Ang suporta gikan sa national government aron nga matuman ang mga prioridad nga mga panginahanglan sa mga provincial hospital sama sa Davao de Oro. Pinagi sa hugot nga pagpaningkamot sa gobernador nining maong probinsya o gingon man ni Congresswoman na Maricar Zamora, nakuha nila ang suporta sa national government. So congratulations! Congratulations sa mga kaigsunan.
9: Atong pagpakan!
8: At least sa mga kaigsunan, doon na sila nakuha karon gikan sa provincial government, gikan sa, no, gikan sa national government para sa kaayuhan sa tanan diha sa probinsya sa Davao de Oro, mga katropa. Alright, tatusan na watun karon mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area. Overload sa appliance, gituwang hinungdan sa pagkasunog sa unom ka mga panimalay sa Tagum City. Katrupa mo sa balita si Katrupang Darwin Dulatre. Katrupang Darwin Dulatre, good morning, please kami.
10: Live report. Gituohan sa otoridad nga overloaded sa appliances ang hinungdan sa pagkasunog sa mga panimalay sa Purok Liwa-Liwa, Barangay Kuambugan, Tagum City, Hulyo 20 City, 2026 sa Kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Bureau of Fire Protection, Tagum Central Fire Station, Chief Intelligence and Investigation Section, si SFO1, Romel Valencia, migula sa ilang investigasyon nga pagsugod sa kalayo sa usa ka balay nga adunay internetan. Di nabantayan matud pa sa mga gamit sa computer nga adunay napakapaka o nag-spark ang mga wiring sa kuryente. Matod de SFO1 Valencia, adunay posibilidad samtang nagdungag og mga appliances ang maong balay, wala niini gi-upgrade ang ilang wirings, hinungdan nga nag-short sa kuryente og miulbo ang kalayo. Sumala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa bombero, gibana man ang mukabat sa 150,000 kapin ang damyo sa maong sunog. Kini base sa structural damage sa nasunog nga panimalay. Diin lima ang gideklarang totally damage ug usa ka partially damage. Giklaro usab ni Valencia nga alauna 30 ang takna sa kadlawon, ilang nadawat ang report og alauna 40 ang takna ni sa area. Ang ilang fire team sa La Filipina substation panpaspas nga naugnaw ang mga balay sanglit kasagaran gama sa light materials. Sa pagkakaroon, subleng nagpahimangno ang bombero sa komunidad na kung magdungag og mga appliances sa panimalay, mahimong i-upgrade usab ang mga wires og batasunon ang pag-rewiring matag napulo ka tuig aron malikayan ang sunog og ang mga kadaot nga hatod sa trahedya. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
11: Live report.
8: Nasalamat ka doon bang Darwin Dulatre sa report. Sa kadapusang bahin 31 anyos, gitigbas atol sa kasalugan sa piyesta. Asa ni Dapita Mahigala atol sa taon ng report. Pinagi ni katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon. Katrupang Jao Pagutayaw, good morning, please come in.
11: Live report.
12: Nisugat ang dugo ang trahedya sa tinuig nga selebrasyon sa festa sa sitio Kauswagan, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon, human gitigbas ang usa ka 31 anyos nga biktima sa usa ka kauban sa inom niadtong Hulyo 25, 2026. Base sa imbestigasyon sa Malitbog Police, nag-inom ang biktima ug ang suspect, 32 anyos, kauban ang pipila ka mga indibidwal isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang dapit. Apan tungod sa kahubog, nagkainitay ang biktima ugang suspect, hantod nga ni resulta sa sinumbagay. Taliwala sa ilang paragaway, kalit nga ni bunot og sundang ang suspect og gitigbas nini ang biktima. Diin naigo ang walang bahin sa tiil nini. Gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod og gikataho nga anana sa luwas nga kahimtang. Sa pag-abot sa kapulisan sa crime scene, nasairan gikan sa mga saksi nga ang suspect daling ikyas paingon sa kabukiran human sa krimen. Sa karon nagpahigayo na og hot pursuit operation na ang kapulisan naron pagsikop sa suspect. Mga katropa, kape nga makapahami sa imong pamanit, ani ana ang bagong kape nga gigamasa Yes to Hold Incorporated nga adunay glutathione og collagen, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukod RizXFM Bukidnon, kininyong katropang si Jai Pagutayaw, XFM News.
11: Live report. Live report.
8: Nasalamat kanubang Jao Pagutayaw sa report nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Oras sa mga kaigsoonan, alas 5:51 na sa buntag. Mga katropa, wala ba tayo oras din ni Karun sa ito panaguan? Musunod ang atong express sa balita sa buntag. Uban ni katropang Alan Abais o ni katropang Andy Causon. Kini si katropang Brick Explorer sa magbiling kanyang kusa kamayang buntag. Dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sugmuingon, kamatuuran ang sandigan.
13: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
11: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
14: Alan Abais. Alan Abais sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy og maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya og integridad.
14: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
15: Kaklarik sana.
2: Exciting!
14: Andy Causon sa XFM Davao.
16: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
14: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
13: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og batas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, wala gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
14: ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
17: Alan Abais, Andy Causon.
14: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: XFM.
15: Kaklarik sana.
2: Exciting.
11: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
20: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka. Tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
18: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
23: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
24: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
23: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
24: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
23: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
24: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
23: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
25: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
26: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payo.
5: At dumating na tayo sa punta.
4: Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarence, Ana?
7: Exciting!

0: kita.
1: Adunay tayo 17 minutos ng paggalagotok sa ika-alasaysa buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
1: O sa ito nga balitang national.
2: Balitang national. Balita sa national.
1: Ang ito nga balitang national, hatog na ito sa Premium D3. Ang Premium D3 o sa kini ka soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kumusulod sa lawas, modiretso sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Mga katropa, inilarawan ng Philippine National Police o PNP bilang generally peaceful and orderly ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong matapos ng walang naitalang seryosong insidente. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartantes Jr., naging matagumpay ang pagpapatupad ng seguridad dahil sa mahigpit na koordinasyon ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan kabilang ang AFP, MMDA, PCG, BFP at Quezon City Government. May mahigit 20,000 na polis din ang ipinakalad sa Metro Manila upang magbantay sa mga pangunahing lansangan, mahahalagang pasilidad ng pamahalaan at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at daloy ng trapiko. Samantala, kinilala rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng mga grupong nagsagawa ng mga protesta sa pagsunod sa umiiral na mga alituntunin.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Arestado ang 51 katao dahil sa iba't ibang paglabag habang nakikilahok sa mga kilos protesta bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartantes Jr., karamihan sa mga naaresto ay nasangkot sa vandalism at iba pang paglabag sa Republic Act 9003, Batas Pambansa 880 at mga lokal na ordinansa. Sinabi ng PNP na isinagawa ang mga pag-aresto upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan habang isinasagawa ang mga rally.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang kaso laban sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunoy irregularidad sa mga flood control project. Sa kanyang ikalabang State of the Nation address o SONA, sinabi ng Pangulo na isinagawa ng pamahalaan ang malawakang investigasyon at sinundan ang lahat ng ebidensya ng walang kinikilingan. Binigyan din ni Pangulong Marcos na walang sino man ang exempted sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon, kahit pa miyembro ng kanyang sariling pamilya.
4: Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Dagdag pa ni Pangulo Marcos na masakit man ang sitwasyon sa kanilang pamilya, kailangan manaigab batas at ebidensya sa pag-usad ng mga kaso. Ipauubayan niya rin sa Office of the Ombudsman at iba bang kinaukulang ahensya ang pag-uusig sa mga kasong inihahanda laban kay Romualdez.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samantala, sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na iginagalag niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng planong pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Ayon kay Romualdez, bagamat masakit para sa kanilang pamilyang naging pahayag ng Pangulo, hindi siya kailanman humingi ng espesyal na pagtrato at handa siyang sumunod sa legal na proseso. Iginit din ng dating House Speaker na wala siyang nilabag na batas at nakahanda siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa tamang hukuman. Ang pahayag ni Romualdez ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na malapit nang maisampa ang mga kaso laban sa dating House Speaker kaugnay ng investigasyon sa umunay irregularidad sa mga flood control projects.
2: Express Balita.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 25 billion pesos na halaga ng pondo at ari-arian ang nabawi, na freeze o na preserba kaugnay ng investigasyon sa umunay anomalya sa mga flood control project. Ayon sa kanyang ikilamang State of the Nation address, sinabi ng Pangulo na mahigit 800 million pesos na ang naibalik sa National Treasury mula sa mga nabawing pondo. Ayon kay Pangulong Marcos, ang lahat ng pondong mababawi mula sa mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian ay agad na ibabalik sa kaban ng bayan. Binigyan din ng Pangulo na nagpapatuloy ang mga kaso at nananatili ang kampanya ng pamahalaan upang mapanagot ang mga sangkot sa umano'y korupsyon.

0: sa mga proyekto ng gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang tuluyang alisin ng Systems Loss Charge at Kaukulang Value Added Tax o VAT na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang electric bill. Ayon sa Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumer ang pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system kaya hindi makatarungang sila ang magbayad sa naturang gastos.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
0: Samantala, nagpahayag ng suporta ang Department of Energy sa panukala ng Pangulo na mapababa ang presyo ng kuryente habang sinabi nitong kinakailangan pa itong pag-aralan ng mga economic managers at ng Kongreso dahil sa magiging epekto nito sa ekonomiya.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Balik tres ito sa Duck Pen sa Dabo. Doon na kita ay 24 minutos na palabay si Galasay sa buntag. Ato nga baka na ito nga balita, balita nga international.
4: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang ato nga balita nga international, ato grato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Ito na epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kinaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus mapalit na sa mga butika nationwide. Sa detalye, muabot sa kapin na 800,000 ka mga residente sa habagatang bahin sa China ang napugos sa pagbakwit tungod sa kakusog nga ulan o bunok sa ulan o pagbaha nga dala kini sa bagyong Nol. Samtang muabot sa 350 ka biyahe sa eroplano sa Hong Kong ang napiktuhan o gikansila o kapin 20 ka mga tao sab ang nasamdan tungod sa kakusog nga hangin o ulan. Nagpagawas o red alert ang China Meteorological Administration alang kini sa posibleng flash floods o landslides sa daghang lugar nga apektado sa bagyo. Bisan man nga mihuyang na ang Nol ngadto sa tropical storm, nagpabilin ang hulga sa pagbaha o pagdahili sa yuta samtang naggahin ang gobyerno sa China o dugang pundo alang sa relief rehabilitation.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Katapos ang hukad sa itong baritang international, gikundina sa mga opisyal sa Palestina ang pagsunog sa duha ka moske sa okupado nga West Bank ang gagingon nga gihimo kini sa mga Israeli settlers niya itong Domingo sa gabi. Nasairan nga usa sa mga moske na himutang sa lungsod sa Kusra dool kini sa Nablus. Dinadaot ang entrada o guban pang bahin sa struktura tungod kini sa sunog. Sa laing lugar sa Kur Dool sa Udool lamang kini sa Tol Karim, gisunog usab ang usa ka mosque o gisulatan pa og mga racist nga slogan ang mga pader nini. Parayon ang investigasyon sa Israeli police ug military samtang nagapadayon usab ang tensyon og mga operasyon militar sa maong rehiyon.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Sa tuwang balita, balitang paugnat sa kusog.
4: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Atod nga ito siyempre sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, gamita kini 30 minutos sa kini magdugsing-dugsing kang misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong mga lugar. Gilayong mapalaban si Alex Iala kag Olympic champion Zheng Qinwen sa first round pa lamang sa Mubadala DC Open. kasamtangang world number 123 seed si Sheng og nakaabot kini sa career high ranking world number 4. Una lang niya ni Daog ang 23 anyos nga sa nga Chinese netter og 5 ka WTA titles og niapil kini sa finals sa Australian Open yadtong 2024. Ipildi ni Sheng ang napil o ang napildi o ang nipildi kang iyala sa semifinals sa Asian Games niya 2023 sa Hangzhou, China. Busa, disidido si iyala nga makabawi kang Sheng sa oras nga mag-cross ang ilahang dalan. Ilan taw sa ubang sports analyst ang sa dako nga kabaguhan ni iyala, dako kinig chance nga makaris bakinik sa Chinese netter.
4: Express Balita! Express Balita!
3: Sa ito nga balitang showbiz.
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Atul ka na ito sa Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Giingong napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ang production sa seryeng Love, Siargao, nga gibidahan nila ni Alden Richards o Nadine Lostre. Tungod kini sa taas nga gasto sa transportasyon o logistics, labi na sa mga taping sa Siargao, gipakunhod ang gidaghanon sa mga episode gikan sa 26 ngadto sa 22 na lamang. Matod sa production, dakong bahin sa budget ang nagasto sa pagbalihin sa mga kagamitan ug personnel ngadto sa shooting locations. Bisan pa nini, padayon nga nakadawat og positibo nga reaksyon ang serye tungod sa istorya, pag-arte sa cast ug pagpakita sa matahom nga mga talan-aon sa Siargao.
4: Express Balita! Express Balita!
3: Sa ito nga balita nga LRG, hatod ka na to sa Senton Plus Gold. Gama sa 100% nga extra ka supplements, natural ingredients, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Senton Plus Gold, mapalit kini sa Shopee o mga butika nationwide. Pasahero sa aeroplano, gitulon ang rosaryo tungod kini sa kahadlok sa demonyo sulod sa airplane. Gitulon sa 31 anyos nga si Dylan G. Agustin sa Georgia, USA, ang iyang rosaryo. Uman matod pa nga nakakita siya alagad kuno matod pa ni Satanas sulod sa aeroplano. Sumala sa iyang igsoon, nagtuo si Agustin nga dunay daotan nga espiritu sa maong flight, maong iyang gilamoy ang rosaryo isip panalipod. Tungod sa iyang kalit nga karatol o kasamok sulod sa aeroplano, napugos ang piloto sa pagpabalik sa flight. Aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanang pasero, lakip na ang giingong demonyo nga makanaog usab. Gipatinaw hinoon sa mga otoridad nga walay ebidensya nga nagapamatuod sa iyang giingong nakita o kinigibase lamang kini sa iyang personal nga pagtuo.
4: Express Balita! Express Balita!
3: Sa ito ang health alert, mga katropa, hatog ato sa Santon Herbal Tea. Pagkaluya sa immune system, unsay sagad nga rason ug alibyo. Gipasidaan sa mga eksperto nga ang kulang sa tulog, dilimayo nga pagkaon, stress kay ka o kakulang sa ehersisyo, maoy kasagarang hinungdan sa pagkaluya usab sa immune system. Nasayran nga ang huyang resistensya makapasayon kini sa pagsulod sa impeksyon o gamahimo kini hinungdan sa balik-balik nga sipon, ubo, hilanat o uban pang mga sakit. Gitambagan hinon ang publiko nga magpuyo og himsog pinagi kini sa balanse nga pagkaon, igo nga pahulay, regular nga ehersisyo og paglikay sa pagpanabako og sobra nga pag-inom og mga alcoholic nga mga drinks. Gidasig ni Doc CJ Nidroda sa Yes to Health Incorporated nga makatabang hinon ang Santon Plus Gold tungod sa sangkap nini nga mangustin, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina kada kung tabang aron nga mas mapaspasan ang pag-recover sa luya nga immune system.
4: Express Balita! Express Balita!
3: Og higala mo ko ng langkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karong nga Martes, pizza 28 ng bulan sa Hulyo, tuiga 2026. Good morning mga katropa kay Rinaldo Dizon. Good morning. And Randy Santisas, good morning. Tia Alcaraz, Jing Pigarido, happy viewing kay Archie Sanolichak, Sinolichak, Rex Ordiniza, mayang buntag mo dia, Gloria Apilo. Good morning, Arnold Altivo, Gloria, yes, Malala Alpilo, o oh, Apilo. Mary Grace Cruzada, good morning. Oga sa tanan ng mga naminaw karon sa 89.1 XFM, katropa ni atong dagbayan o atong sibyanan. Good morning atong tanan mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health. Kauban na ito diha si Doc Remily Tuuy. O ang programang Bullseye, Your Trolley. Inyong magkauban mga katropa sa mga issue, presyo lang. Mga balita, impormasyon, trabaho lang. Walang personalan. Sangalan sa Kreatibok ang Puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines. O alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sangalan sa ni katropang Andorina Causon. Ako niyong katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: XFM.
9: Kaklarit sana.
10: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tuuy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
14: Santo Blas Gold.
15: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Blas Gold.
16: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
17: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
17: palit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
17: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
17: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
12: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kabalo ba kamo nga ang Zanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!

0: Kaklara Eksana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklara Eksana.
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, katropa, las 6:44.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: morning!
1: Alright, daplin. Daplin sa mobe, kay murag dilimayong tilimad on, nato karo nga panahon na. Dagan kayo mga nag-text sa mga katropa nga sa'yo palamang sa buntag.
0: Good morning!
1: Nagapahimang nuna! Pizza 28, so pagani kita mga katropa, pero ang ato ang cellphone mura nag-pizza 30.
0: Good morning!
1: Nag-warning na! Unsa may giwarningan, siyempre, ang mga kautangan. Pagkakaroon ka mga katropa nga ang taong adunay problema o sa kinika normal. Pero ang taong walay problema, abnormal. Naura ko na mga buang diyan mga katropa, no? Murag walay problema, no? Isa radyo ilahang nga gusto nga makakaon. Murag na ilahang gusto makakaon. May laga, moto ka dito sa Ohio, USA, o dito sa lugar mga katropa nga daghang mga zombies. grabe dito ang drugs mga katropa. Kaya common lang ang mga tao dito, mabalik ko ang lawas. Mahimong zombie. Onya, kamo masigimog pangita diri o kana ganing panghinaway sa drug war diri sa tuwa sa Pilipinas. Sabi na katong panahon ni FPRRD, o man gani mo magkapanaway nga inyohang lugar nga zombie na na.
2: Pinawa!
1: Kamustamos, mi amigos, y amigas. Welcomeos, welcomeos sa itong mga parikoy, mga parikay. At mga kalomor, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya ni nga itong rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental. O gakotobuga sa mabuti ang itong pagsibya, labi na sa Davao, di oro mga katropa o sa kapanginaot ka. Kanon na kitang buligan sa grasya sa tuwang labaw ang magkagagahom. Ito nga si Pansound sa Matagusa ka destination na pasunagawa sa tuwang dakpayan sa Davao, dakpayan sa Durian. Oya, month of August na is coming to town mga katropa. It's Kadayawan Festival. Kumusta ang Durian sa inyong silingan? Barato na ba mga kaigsoonan? O di ba kaha, di gyapon nato ni kapanghambog sa itong mga kaigsoonan o mga kahigalaan gumikan sa kamahal ning ato ang durian sa ato ang dakbayan. Bahala na, basta kayo makakaunt ng durian!
2: Pinawa!
1: Pero ako mga katropa, bahala na ng durian, basta kayo doon ako'y kape na, napamaday ko'y kape na bilindere, nakapalit ko'y kape diha ila ni ate, no? Diha sa itong tindahan, diha mga katropa nga atbang nato diri, ha? Wailain din ha mga katropa, nga nagapaminaw ka na nato sa ito ang panaglewig sa kahanginan. May buntag mo diha, ate, huwag sa inyong kaubanan din na, no? Ako ni reserve ni ako ang napalit ni mga kape gikan diha sa imo hangayon no kay naa man ko kape diri nga pang nanampod mga katropa last session lang yun eh. Yeah. Yeah, kape mga katropa nga pang dato ni kay init pa man ha inaning higop sa dato mga katropa. Lusot mo sa esophagus. Gabaan yun talaga yun. Ay na mausuyop ka, hindi mo agis dila, diritso sa dakuag bangag, baning ako ang tilao ka. Pero, nanam! Perting lamia mga katropa. Cheers me onya ni katropa nga Royce ning amo mga kape ha. Taon mga katropa. Ang ato ang kape ato grato syempre sa Yes to Health Incorporated. Ang ato ang clinic mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Labi na kay Martis karon na si Doc CJ ni Droda mga katropa. Nyemutang kini diya sa may Cellpole Building, GSIS Heights, ning ato nga dakbayan sa Durian, dakbayan sa Davao, mga katropa. At bang lamang kini sa Old Bantay Bata 163 or diya sa Kadayawan nga lugar, mga katropa. O kini nga dalan, padulong nga to sa Kadayawan. And mga katropa, doon na po tayo mga available pohon-pohon atong produkto diri. Kato nga nagadaog og kape ha. Ang mga katropa. Kato nag-order sa ko Ate Ling. Oh, lima ka box yun ang iahag yung ipa-reserve. Ayun buntag ni Maria. Nalangan sa Strait of Hormuz ang among barko Ate Ling. So, madiskartian natin yan. Kaya lima gyud gikan pa ni sa US of A naghinam-hinam og naglaway gyud siya mga katropa sa atong kape ang Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Naman ang atong Santon Plaza Coffee Mix, mga tropa, usani sa mga gikay naman sa mga trabahoso o stressful nga katilingban, mga katropa, gumikan lagi kay adun na po ni mga unique ka mga sangkap, mga katropa, nga naasulod sa ito ang Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa,
2: ng Pilipino.
1: Nakuratan ko kisa to yung tingog. Ako natandog rin. Kaya nangukay ko. Nangukay ko rin mga tropa o ganang mga balasahon. O niya, ang ato, lain naman yung crap gold man yung ako ang nabunitan rin. No? Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga tropa. Ako na po ni ipadaplin ako ni akong kape rin sa pikas. Sa pikas ka ha. Nga sa wala ka. O, gandari ka sa pikas. Di arang yun! Di day mauni. Asa naman tong ako ang balasahon diri sa Santon Plaza Coffee Mix. Pero ako na dumduman mga katropa ang atong Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, di na ako malimtan kini. Gawas nga doon na kini sangkap nga mangustin, doon na kini turmeric, mga katropa, doon na ni malunggay, o siyempre ang collagen o ang glutathione. O na nga paspas nga maboost ang ato ang energy kapag naka Santon Plaza Santon Plus Gold o Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, o Santon Gold Coffee Mix. Kalibol katani kay pare-parehag pangalan, mga katropa. Ang Santon Plus Gold o sa nika capsule, gamagin sa 100% ka extra ka supplements, natural ang ingredients, sama sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. O ang Santon Plus Gold, kung mangutana mo, mapalit ni sa mga butika nationwide, o di ba? Di ba ka sa inyong mga butika, diya dool sa inyong mga lugar, mga katropa. Labi na, kung taga-Samal mo, mga katropa, napuntay butika sa FRT Pharmacy diya sa may Samal. Kung taga-Buhangin mo, napuntay rulin sa pharmacy sa Samal. Kung taga-Buhangin mo, naatay Princess DS Buhangin, Mia and Jen Buhangin. Og sa Kalinan mo, mga katropa, doon natay L3 Pharmacy sa Kalinan. Og siyempre, doon na po tayo AKC Pharmacy sa Samal and ADRR Pharmacy diya sa may Kabantian, mga katropa. Og kung taga Tibongko mo, dito sa Pharmacia Eva Tibongko. Og taga Kabantian mo, Princess DS sa Kabantian. Kung taga Samal pagin mo, na po tayo Benz Pharmacy diya sa Samal. Kung dool-dool mo diri, mga katropa, sa kining San Pedro, there is a Golden Drug, San Pedro, available ang ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Tatak Yes to Health, mga katropa, sigurado ka. Mosay! Rita karon sa tuwa mga headlines karon, oy, like, share and follow, mga katropa, ha. May bunta rin tuod kay Harold Salang watching from Poroca 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kadayawan day, kadayawan, dili kawayan drive di ay mo to kay Kadayawan Festival mo to akong nahuna mag katropang Roger Kapampangan fresh from UK.
3: Pinawa
1: si katropang Roger Kapampangan kawayan.

0: Salamat ka, Bay Roger, ha? Kawayan Drive. Angel Comania, mayong buntag ni Modia. And Juran Matsa, hi, morning, Sir Alan. Mga katropa, ka-Clarix, ana. Watching from Times Beach, Ecoland. Oy, Altia, Bato Malaki, Puntillas. Good morning, katropang Sir Alan. Watching from Negros Oriental. Mary Grace Cruzada, good morning, Bulsay, katropa. Kano sana po ka mag-iha og baboy murag karong Agosto 2 mga katropa, ha. Pagkaon kaya mo ang gi palit diyan nimo o lami kay gi luto ni Mrs. tong ribs. Kananampod. Ramil Unggay, good morning dia. Mate, Ramil Unggay mga katropa, kinakusgan ng taga Bago Playa. Maabot nga konsyal sa Bago Playa mga katropa. Ramil Unggay lampo lamang. Kung tatawagin paramil ramil lang. Kung sisilipin, unggay-unggay lang. Ramil Unggay ng Batang Tagabago. Kanta ni kaniadto mga katropag, ako si Ramil, Batang Tagabago. Kung tatawagin, paramil-ramil lang. Kung sa chicks, patay silang lahat. Layo ra sila aning Ramil. Ang buntag mga katropa sa to. Ang karoang mga katropa, ang mga headlines ni mga oras, ha?
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito ang balita nga lokal, sa ito ang mga headlines, mga katropa, kadaghanan sa mga Dabawinyo, matod ba mihatag, giniog negatibo nga ratings kang PBBM. Pila ka minuto, ay ha ang iyang SONA.
1: Headlines. Headlines.
0: Rally og mass action natol sa SONA 2026 sa Davao City. Nagmalampuson og nagmalinawon.
1: Headlines. Headlines.
0: Oy, ESWD-11, nagpasaka kinig reklamo sa ombudsman, may kalabutan kini sa government project mga katropa.
1: Headlines. Headlines.
0: CSWDO Davao, gipaniguro nga patas ang inabang alang kini sa nilibog mga nabahaan in town ning atong dakbayan sa Davao.
1: Headlines. Headlines.
0: Dapat ang patas yun na. Lain pang balita gikan sa DSWD-11, padayon sila nga nagahatod og tabang alang kini sa mga pamilya nga naapektuhan pud ni sa landslide dito pud sa Marilog area mga katropa.
1: Headlines. Headlines.
0: Og patayng lawas in town nga napalgan sa kanal sa Tagum City katong gi live ni Lars Sanyol mga katropa nga nireklamo siya nga waoy wa na ko quiet sir, wa na ko quiet sir, ha. Namo man tong isang imong gikuhaan tong patay, ha? bawal. Wala ko quiet sir, ako lang gi patapsingan. Naka-learn yung ka-aroy katropang Lara. Hubog dito mga katropa, nako.
1: Headlines. Headlines.
0: Naungat iyang naong dito sa kanal na lumos mga katropa o isa kadangkal nga tubig. Nako, people. Patay na ka ng tubig nga taga-Kiting, makapatay gyapon na kung mag-ubo, day ka. Katong ako ang di na lang ko insulting kinsa ang pangalan ako. Apit po siya, natabang po siya kay nga lagi. Nadagma mga katropa niya, patulon man di ay. Panyagi patol mga katropa, kanang tubig nga tagatikod lang yapon mga katropa. Naungad-ungad iyang naong dito, nagi patol, may ganit natabang kay ang taa, ang mga nakaagi. Uy, naunsa man ka, nagkirig-kirig man ka ni. Matay yun nung dato kung wapa ni agi kay malumos to mga katropa sa mabawong tubig. Pero ang baboy nga mag ligid-ligid na ng tubiga mga tropa ang limaw-limaw, di man malumos. Sa atong balitang regional, sa atong mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA plus community. Hugot kini nga gikundida ang nisigutan nga panghitabo. Hello, ibrintahan mga tropa. Kagi hubuan bitog purol. Kanya naos-os na yung purol yung brief mga katropa ni Gimaong Iyahang kamaturan ang sandigan mga katropa. Otong ambot lang ha, akong duda ato mga katropa, gipatay to siya sa iarapod nga kining buot nga ikadugsing-dugsing atong panahon na ha. Anong inyo pa meron ingon anaon? Yung ka na mga LGBTQ nga mugamit og lalaki mga katropa, mubayad man na sila. Ha? Mubayad na. Mga ni ko'y amiga, amiga na lang siguro akong tawag ani mga tropa, ha? Announcer po. Tagaturil. Ang tod karon mga tropa, muingon yun yung tagaturil mga tropa nga, Sir Alan! Nakita mi ni Blank. Oh, wa may nausab. Ano man, siya may nausab? Bainti ra mag-iapon.
2: Pinawa! <Pinawa! laughs>
0: Baintira daw gyapon. Mahal ng gasolina. Baintira mang gyapon.
2: Pinawa.
0: Damay. Kapina 500,000 nga salapi sa magtiayon natangag sa holdupper sa Coronadal City. Ah, grabe ka paldo man.
1: Headlines.
0: Ngayon inoon po, wala sila giingon o ganang gipatay ba? Kanang gi hold up lang yun sila nya na diskitahan gyud ni sa mga holdupper. Ako naka-experience na ko ganang gi hold up sa bangko, gamay pa ko mga tropa nya nagtuskig, mutuskig gyud ka. Kuan ko ato, first year high school ko, Davao City, mga katropa, China Bank. Nainigawas mga katropa, nga bagong withdraw sa pangsweldo daw to nila sa ilang trabahante, siguro mga katropa ba. Isa ka buyot yun, nga kanang buyot sa bangko. Yaning, baga-baga yun to, kanang kwarta nga inani ka taas mga katropa, mura na isa ka metro kada ko. Ang bag, puno og kwarta, grabe nakuha tong hold upper. Di dyan ako ito malimtan mga katropa. Ha? Kay gipusil niya sa tiil. Wala siya intent to kill. Yan, gipakuratan lang. Gipusil sa tiil mga katropa sa kining siminto. O niya, nagbarog ko dito. Basta kay natuod ko mga katropa, nakita na ko tanang mga senaryo. Ang likod nako mga katropa, babae, estudyante, naigo sa yahang dalunggan nako. Kanang ricochet sa bala mga katropa. Kulbaan yung kapag naay mga ingunana, masyak yun eh ka. Pag labinag katong sa unang panahon mga katropa, ignorante patag buto. Pero gini, paldo ning hulati na 500,000 ang nadala sa magtiayon pa yun ha. Sa tonga balita nga national, ang State of the Nation address ni PBBM nagmalampuson.
1: Headlines.
0: Siyempre nagmalampuson kay nahuman man. Sa balitang international, kapin 800,000 katao gibakwit tungod sa bagyong Nool sa China.
1: Headlines.
0: Waka mosque sa West Bank giingong gisunog sa mga Israeli settlers.
1: Headlines.
0: Katong balitang sports, mga tropa, Alex Iala gilayong mapalaban kang Shenkin Win sa Mubadala DCD Open. O sa balitang showbiz, series production nila ni Alden og Nadine Lostre naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa gasolina.
1: Headlines.
0: Sa balitang LRG, pasahero sa eroplano, gitulon ang rosaryo tungod kay nadlok ni sa daghan ko ng demonyo sulod sa airplane.
1: Headlines.
0: Demonyo hapon ni sakay pag airplane pod. Sa atong health alert, pagkaluya sa immune system, unsa may sagad nga rason og alibyo. Siyempre, gitugan ni Doc Sejin ni Droda, Santon Plus Gold lang yan.
1: Headlines.
0: Mabuto naglangkob sa itong mga headlines ting adlaw, mga tropa adlaw kita karon nga Martes sa Pizza 28 ni Bulan sa Hulyo, tuig 2026, mga katropa sa itong programang Bullseye! Dirita sa pagigrod sa mga balita ng tundagan o pagtaga, dungod ka importante ganyan mga balita. Kaya wat naman sayon mga katropa, ikaw ako na po naman may mga unod sa mga balita. Sunod sa ato ang mga balita mga katropa, ganyan mga good news lang. At tundagan o pagtaga mga katropa, ang balita, no? Taon-taon mga katropa, katropang Marvin Ibano. Kaya ang Davao City Police Office, mas ipakusgan pa ang daang kusgan mga katropa. Ang ilang pagpangandam sa hinanali nga pagresponde sa mga insidente o kalamidad. Kabaw ka nito mga authorities, mga katropa, all around ni. Mura ni siya o kanang tissue.
2: Pinawa!
0: Ano man? Mura ni mura po ni sila napkin. All around. Ano man? Kay gawas nga police, tigbantay mga katropa sa ato ang mga civilian, mahimo silang responder sa baha. Ni Aya Detalya atong hatagan ng pagdagad ni katropa nga Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Right, Marbs.
3: Gipakusgan karon sa Davao City Police Office ang kaandam niini sa pagresponde sa bisan unsang matang sa insidente, emerensiya ug ilabi na sa kalamidad sa dakbayan. Subay niini ning milabay ang adlaw ng unay si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og on the spot inspection and correction ngadto sa mga gitang deploy ng mga patrolo sa mobile patrol unit nga nagtumong sa pagpalikon sa kaandam sa kapulisan atol sa operasyon, mamintinar ang mga disiplina niini ug pagsiguro sa estratehikong presensya sa kapulisan sa mga komunidad alang usab kana sa dinali ang pagpugong ug pagtubag sa mga criminal activities ug mga kabalaka bahin sa kaluwasan sa publiko. Ipasuugan ni Madria ang mahinungdanong papel sa proactive measure sa kapulisan kung asa gipahinumduman na usab niini ang mga nadestino nga mga personahe nga magpabilin kining alerto dali nga maduulan sa publiko ug aktibo nga makig-alayon nga to sa mga residente aron mapalig-on ang relasyon bali usab sa kapulisan ug sa komunidad ingon man ang pagpalig-on pagsalig sa publiko ngadto sa PNP. Nasayran ng gawa sa anti-criminality efforts naka-heightened alert na sa karon na ang CCPO sa pag-responde sa mga insidenteng epekto sa pagdaot sa panahon kama na lamang sa mga pagbaha na natala sa tuang sudad niinig ang pagbuhay lang ng mga adlaw. Patikas bahin katrapang alan agiga pagdalikyat sa tuang sitwasyon sa panahon na diri sa kumdak bayan. Nakuna po nga pagdanto na tuang naobserbahan diri sa tuang sudad mga katropa, labi na sa sindong bahin mga katropa, di kurasa wa kita na obserbahan ng mga timailhan sa pagsidlak ni Haring Araw. Ganina na ginagmay ng mga pagpanliksik ato nga naobserbahan na diinig mga orasa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, Exeter News.
1: Live report. Live report.
0: Ato na kita ay 5 minutos na paglabay si kaala 7 na sa buntag mga katropa. Ato sa ngambaka na to ang mga balita gikan sa to ang sister station sa XFM dili sa to sa isla sa Mindanao. Lalaki gitigba sa kainom gumikan sa grabe naman po ni 50 pesos lamang nga sigarilyo worth 50 pesos nga sigarilyo manigbas na ka. Nyaya balita manukad ni katropa ang Michael Ricabo
1: XFM Report.
4: Nakaangkon og dili tiaw nga mga sama ang usa ka lalaki human kini gitigba sa iyang kainom pasado alas 2 sa hapon niadtong Hulyo 25, 2026 sa Porok 3, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Wilfredo 54 anyos samtang ang suspect na ilang si alias Bruno 44 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP, nag-inom matod pa ang biktima og ang suspect apan taliwala sa ilang panag-inom naglalis ang duha. Dihang gisingil o gipabayad sa biktima ang suspek sa kantidad nga 50 pesos alang sa gipalit nining sigarilyo. Sa grabing kasuko sa suspek, nikuha kini og lampas o gitigbas ang biktima kinsa nakaangkon og seryosong samad sa iyang liog o sa iyang wala nga kamot. Dali nga gidala ang biktima sa Valencia Polymedic Hospital alang sa dinaliang medikal nga pagatiman apan gibalhin kini sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City diin kini kasamtangang obserbahan sa mga doktor. Malampuson usab nga nasikop sa mga neresponding personahe sa revitalized police sa barangay Cluster 1 ang suspek kinsa gitanggong nakaron sa lockup cell sa Valencia City Police Station alang sa pagpasaka og tokmang kaso. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Rank 9 nga regional most wanted person arestado dito ni sa General Santos City mga katropa. Ang balita manukada ni katropa ang Lovely Tokero.
1: XFM Report.
5: Hemas Rihas sa Pesuhan ang dinakpang lalaki nga nalista isip rank 9 regional level most wanted person o rank 1 city level most wanted person sa General Santos City aton sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Barangay Kalumpang General Santos City ning nakalaybayng adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Dani, 46 anyos nga residente sa maong barangay. Gipangunahan ang operasyon sa hiniusang pwersa sa Police Station 10 sa General Santos City Police Office og sa General Santos City Highway Patrol Group. Nag-atubang ang akusado og mga kaso nga rape, bisexual assault, statutory rape og acts of lasciviousness subay sa Republic Act Number 7610 o ang Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamtangan siyang anaa sa kustudiya sa Police Station 10 samtang nag-agi sa tukmang proseso sa balaod. Mga katropa, panalipdi ang imong lawas matagadlaw pinaagi sa Santon Vitamin C. Kini usa ka food supplement nga adunay vitamin C ug makatabang sa pagsuporta sa imong immune system. Tumar na sa Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat kini mo katropa ang lovely Tokero. Mga katropa ha, unique ni diri sa to sa Dakben sa Davao ni itong milabay nga mga semana nga gibahaan kita diri mga katropa nga ultimo nga to ang dating General Hepe o Chief PNP mga katropa si Tore ang nagabagot-bot na gini kaya di na siya kagwanta ko namatod pa ingon siya aksyonan na dapat ni sa to ang lokal nga pangamanan ang kini mga serye sa baha ni ato ang dagmayan kung si Tore mga katropa nagbagulbol kinabahaan kini pero kini nga pamilya mga katropa magkita nato no niya usa ka pamilya sa may bangkal naglitso na hinoon mga katropa human kini nabahaan. Asa ka man kung ani mga tropa no pagka anindot aning unang nga klase mga tropa nga mga problema ba mo ni typical nga example nga tawanan mo ang iyong problema baha ka lang iyan ano hindi yan makakawala sa aming gutom busog po kami dito kayo mga taga Luzon ganito kami pag kami ay nabahaan. Eh, grabe naman kayo makapagutbot, bagutbot dyan. Hindi nga kayo taga rito sa Davao City, ang dami nyo mga bagutbot. Kami dito, ang totoong nangyari sa amin sa Davao City, hindi kami nagbabagutbot, kami po ay naglilitson. Ganito kasi kami, pagka nagka-problema kami, maglitson kami. Maalala ko kaya... Malala ko yung nangyari sa amin mga katropa. Nabahaan man po media, the same spot, the Taal River, niya nagsugat po sa may NHA nga river sa may Balusong area, o niya in between media sa may Central Park mga katropa. Tagaliig po, da? 2011, katong time mga katropa nga si Inday nakabalang o kanaganing kuan, sheriff. Atin nga ito nga biktima mga katropa. Tinood na, I can feel this family, mga katropa, nga naglitson sila. Kudos sa inyo ha, mga taga-bangkal ha. Kay katong nga time to mga katropa, madumduman ako tong na ay naghatod kanamo og litson. Ang DCPO commander kaniadto mga katropa, nga si Bato de la Rosa. Pero kay gipaagi man ni Bato sa pulis. Ang niabot sa moa mga katropa, olo na lang sa litson.
4: Pinawa!
0: Unsay sulti sa pulis. Sir, gipabahin-bahin na lang diri sa katupong mga kailarapod ni Bato nga nabahaan diha sa may NHA sa Central Park mga katropa. Gitadtada daw tong litson ang niabot sa moa olo na lang. ako kanindot ana kung moabot pud sa moa tong tibuok nga litson eh ipatadtad lang diha punto nako diha sa inyo ha kay para ipangapud-apud pud sa mga nabahaan pud rin natong mga silingan. Pero ana ko nga may datog katong naa toy tiil no
4: pinawa.
0: Ato nga, kana inana may ka-enjoy kung mabahaan mga tropa. At least malamang problema lang yan. Normal lang yan kasi dito tayo nakatira. Matagal na tayong pinapaalis dito. At magpapasalamat po tayo na wala tayong mga nasalanta man tayo pero walang namamatay. Importante mga katropa. Diba Leah Manalaysay o Groby May Pugasawa and Lovely Con Lucernas and Harold Salang. Good morning. Dito po sa Kidapawan mga katropa, lahi po dito. Doon ay landslide po na itabo mga katropa, lugar sa Kidapawan area. Wala makalingkawas ni sa landslide. Ni ay video, grabe. May naura ko ni mga katropa ni bagulbol sa mga tao. Ang sa yaw-yawan ng babae, hindi na?
6: Landslide na sa yaw-yawan, guys. Wala tong balay ni Anji.
0: Pumida mga katropa ako, i-describe mga katropa ha, kining ilahang, kining landslide ito. Na-cover tanan halos ang mga tanaman. Diya sa Kidapawan City mga katropa, sa kani interior ni nga lugar, na-apil po din ha ang kining Barrio Road. kuan juday dalan juday siya mga tropa ang naigo din ha kay cemented man nga lugar no, pero dito ni sa suok nga lugar diya sa Kidapawan area. So landslide. Kabalo ba mo mga katropa nga niya na po'y landslide diri sa Marilog? Nabato diya engineer, naapas ba nato to? Ang katong diya sa may Marilog no? Naagian na muna actually kay gikan may og kanaganing pero wala pa siya nahulog. Wala pa nahulog kana oh. Naagian na muna nga nana na siya kanaganing signal nga kanang mo landslide siya. Mo na nga abtik po ng ato apod ng mga responder diha mga tropa, gikuralan na nadaan. Pag-agi na mo diha, one way na lang yun na isa kaaping na lang katong dikit sa bukid mga katropa. Pero katong dito sa may pangpang area, gibutangan na daan nag-ali. Awa, nahugmak na yun diha, ha? Batay. Pagkabi ilang na mga katropa, nahugmak na yun. Lunes man na. Yan ni Agimi, Sunday evening. Nakaagimi sa Sunday evening dyan mga katropa. Okay pa na siya. Do wala pa siya nahugmak, pero gibutangan na daan siya og ali. Kaya naan na siya ay nakitaan na og dilimayong at dilimadon. Kung mo dyan, proactive mo din ha. Kasi na nagyoy, nag-video mga katropa. Nahugmak na yun diya. Diyan sa Buda mga katropa sa Marilog area. Moto nga nakulba-kulbaan po mi nagbiyahe kag Cagayan, hindi ko gusto magbiyahe ang taga nang BE ba kay di ko kakitag dalan tanawa ng katropa hapit ko ni katkat sa bukid. Hapit ko ni katkat sa bukid kay kana man gong riprapping mga katropa nga pagtuopon nato kag sumpay sa highway. Ngit-ngit kayo ba? Pagtanaw na ko mga katropa, siyempre paliko man di ang dala niya, pagtanaw na ko bukid man di ay eh, simentado god. Abi na ko kanang musaka lang inko bukid man ini nga giriprapan. Kabi ko. Ana rin akong anak mga tropa. Pa, unsa man ka ba?
2: Pinawa.
0: Engko nga tulog lang gumod ya. Kani matulog lagi niya tapos kana mo kanitog mata malubat-lubatan gyud na. May gani kay kanto akong turatura nga nahulaman mga katropa, maayo kaayo og kana ganing stabilizer. Na ay EYC control mga tropa. O na nga, ay magkumpiyansa pag magbiyahe mo din na naghan kay mga landslide labi na ng Bukirong area. Diri punta mga katropa ha, diri ta sa latest. Latest magyapon na mga disaster mga katropa nga hitabo. Si PBBM wala niya gipalabay ang pangalan ni Congressman Romualdez sa State of the Nation address mga katropa. Maminaw ragot ta? Naminaw mo kagahapon? Ay, toy, kamo ha? Ningon doon ba mga, di may maminaw na? Paminaw mo. Paminaw ta kay para makaamgo ta kung sa'y mga panahaad sa itong government, asa na tagiplasta ni karon nga di po ta ma-left behind sa itong mga news niya. Karon magmaritis ka. Mayingon si PBBM nga, lahat ng mga nakikinig ay atin pong bigyan ng ayuda. Hindi ka mamatagaan. Pero, mauni ang gilatangan mga tropa, kung ugaling in fighting against corruption, kung iya bang ma-mention ang iyang agawits niya ang pamahayag mga tropa ni PBBM. Take it away! PBBM? Na-i-video diya.

0: patiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
1: Wow! Palapakan natin yan. Ngayon pa lang, watay ganahan mga tropa. Pero kabalo ba ta mga tropa nga wala ray minuto nagpagawas na dayon og tubag mga katropa si Martin Romualdez. Ang bilis niyang nagapaglabas ng sagot. Mga basahin lang po natin yung sagot ni Martin Romualdez po dito. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas. At handa akong patunayan ito. Signed, Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. P.S. Oh, may napay P.S. ha? Sana hindi umuwi sa Pilipinas si Zaldi ko.
2: Pinawa!
1: Nga naman!
3: Mapriso ka!
2: Pinawa!
1: Mapriso ka!
3: Mapriso ka!
2: Pinawa!
1: Pero, believe ako ni Marcos kasi bakit? Sinabi ni Marcos na may mga mambabatas na po, may mga mambabatas na mga nakukulong. Siyog, kwinta-kwinta ba? Kinsa ni mga mambabatas na kulong? Si Bong Revilla.
2: Pinawa!
1: Si Jinggoy. Si Marcolita. kining corruption czar sa karon nga mapuli yung tani siya mga katropa kang Ping Lacson anti-corruption nya si Ping Lacson mga katropa kay na pinky man.
2: Pinawa!
1: Kini-corruption basta kay mga kaibigan. Si Marcolita may nakulong lagi. Mo ni mga mambabatas mga katropa.

0: Ah, pinawa!
1: Napayunan yung mga batas ng ikulong si Villanueva. Nalang kay Nibaliktad man. Ito man siya hang Jesus, mga katropa. Jesus Remolia naman yan. O niya, naapoy isa mga katropa, si Chis Escudero. May man si Chis Escudero, mga katropa, kay ang galing nito mag-chacha eh.
0: Pinawa!
1: Kabalo mo ni mabasag libros paniid po.
2: Baka kun ka!
1: Si Chis Escudero, mga tropa, o di nakaligtas sa mga mababatas. Yan. So, at least, kita na ito nga, na-mention niya, and sa akto apang silingan, ingon siya nga, let's wait and see.
0: Pinawa!
1: Let's wait and see. Ay, nako. Dito, mga tropa, dito ko believe. Muna kita mag-break, mga tropa, napatay isa ka minuto. Ang kining grupong bayan, wala gipalarga ang BJMP bus, karga nila ang kini mga gipang-aristong mga militante nga mga batan-on nga ilaha pong gipang-ilad.
0: Pinawa!
1: Kato mga dasmag committee, mga katropa, nanumbag magpulis ng uban. Tanawa na ko ni mga katropa, be, kaninga video ni, kay nakita na po na ko ni si Boy Baba, diri.
0: Pinawa!
1: Mga kaliwat ni Babalu. Nanawag pa.
0: Pinawa!
1: Siya pa'y naguna-una, mga katropa. Dali mo, diri! Babang mo dire! Oh, babang mo dire! Babalo, ha? Huh?
0: Pinawa!
1: Babang mo dire! Babang! Boy, ali dire! Dali dire! Oh, nara! Oh, dali mo dire! Dali mo dire!
0: Pinawa!
1: Pinapagando-ando pa dire mga tropa mo, naunag talayo. Oh, kamo diya! Diya ka! Diya ka! Oh, ikisa man tayo makalarga na mga tropa, ang kitabunan man ang Dagwise driver. Oh,
0: ha? Pinawa!
1: Pinawit, o saan tawag ni Mona? Obstruction of justice. Bakit hindi nakulong? Ha? Nasana yung mga pulis dyan na ako pa hindi magsasalita na hindi po sila kaanib ng komunista. Huwag niyong pansinin yung kawit at maso dyan.
0: Pinawa!
1: Hindi totoo. Expression lang namin ito. Kami po ay mga sakop ng bayan muna at saka bayan Southern Luzon and Southern Mindanao, andyan na lahat. Yung mga nakita nyo dyan na nagdadala ng kawit at maso, huwag nyo kaming i-red tag. Kasi pagsasabihin nyo ngayon na komunista kami, red tagging yan! Eh ano yung kawit na nakita nyo? Eh, kawit ni kamatayan yan!
0: Pinawa!
1: Para sa BJMP! Gabi ni si, kuano, si Reyes ay. Ay, nako, people, mga my friends, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang react na lagi mo karon, nahot na siguro mo ka ng maintenance. Ang ilang maintenance, mga katropa, kay Malita. Ubalik ta, mga katropa, sa ato pagbalik. Atong balikan, kining kanhi speaker nga magatubang o patong-patong kaso sumala sa zona ni PBBM. Mga utana tagun sa mga reaction sa mga madlang people karong mga pagkatropa. Okay. Naghatag gusto nga isumpay may kalabutan din. Ah, sa ito nga pagbalik, kung man lamang sa pipila ka mga reminders sa ito nga master control. O niya, yung mga greetings mga katropa, ako ang gini nga basahon ta doon sa ito nga pagbalik. Alas 7:26.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
13: Ging famous bibingka. Bisita ha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: ka, Clarex, sana?
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: O
1: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
10: Pusan!
16: Pinawa!
17: Huwag labot na imong dughan o magkasamad-samad na... sa may ako na imong dughan ng masamaran!
16: Pinawa!
17: Mas lisod yun tong ni tisok na murag dagom. Motoy grabe. Pero para di tayo ano magkagrabe mga katropa, ha? Dirita sa ato apod nga pag-inom sa toang kape kaya nagkabugnaw na lain manin ng kape ha dig mabugnaw apod kung wala ice. Ako nitiwason ni akong kape kaya mo timta na ko atong isang anak ko kakape nga naadiha sa atbang na to ni Gia Palit. Ipiro ka na akong kape mga katropa mo ni ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. I-mix yun ako niya ang Santon Gold o ang Santon Plus. Arang kalami man yun eh, no? Atawin, oh. Moni, higop sa pobre mga katropa, ha?
16: Pinawa!
17: Kay Nanam! Pagka-Nanam yun. Wala ka din mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated mga katropa, no? Luyahon kay ko. Kay karong nga mga panahon na mga katropa, sa gunsod yung watay tug.
16: Pinawa!
17: Kapagin kadulog. Samot kaluya. Ikan Biyernes, grabe mga activity ng among mga young people karong gani mga tropa. Sige tag reply diri mga tropa kay giganahan sila atong sports fest ni atong milabay nga Biyernes o Sabado. Ingko gikapoy biya ko ato kay pagkahapon nato biyahe na punta og kanang CDO. Kaya dito ta sa Valencia, nasaag-saag pa ta mga tropa kay gusto ko mo shortcut na lungkat na minone. Kaya gusto ko muagi atong bago nga dalan diya mga tropa nga murag diversion road nila. Nagtambag magod itong mga katilingban. Ay, agi na sir, kay Mingaw kay sir. Ay, agi na sir, kay ngit-ngit kay sir. Pinaka muagi na sir kung kanang hayag sir. Mao ba? Pinaka makaagig Valencia, pinaka makaagig Malay-Balay. Diretso na ka o kanang tawag aning diretso na ka kanang Cagayan de Oro City. Naghatag po sa kong tip ano mga tropa si kininga Darwin Bilatre. Dito ka sa Talakag. O ito nga kaya wata ka suito mga tropa. Mag-agi ito Google
16: Pinawa.
17: Okay, palungan na lagot ka ng gugula na nga palayo na matagmayong. Si Google mga tropa ilikay kanya ngadto sa mga landslide o ganang baha. Lalimang ka nga. Dito naman tapagion sa Greek Hills mga asa mo tamo adto ng Greek Hills na. Kalayo ra ning Cagayan og Greek Hills. Pandamay. Nagtuo siguro kag wako ka sweet aning ay basay nang asaba ko kang lumiko sa kanan. At magtanong diyan sa checkpoint. Mo ana bagyo.
16: Pinawa.
17: Murag ito tinood itong magtanong sa checkpoint. Oh, nagtanong kami sa checkpoint. Pagliko sa kanan, agianan ba na siya? Oh, makalusot mo mga ni Dere, sir. Padulong dito sa Cagayan de Oro, sir. At bang sa Greek Hills. Pero sir, dili man ni kayo pag ina-introduce ni nga dalan diri kay putol-putol man eh. Ano ba? Oh, may gisulti ni Google. Ining Google Map. Pagbalik na po na mo, Dere Davo, mga tropa, gisaag-saag na po may kopat. Yan na. Kuya media sa may kuan kining naay mga taga barangay mga tropa ulan kayo ningon ang taga barangay sir taga diri mo sir sa dili ra ba pag guide mo sir ingko pila man kini bungol-bungol ta number 50 oh sige ingon si Mrs. Bungol jud ka ba pila dito yang ingon 250 ingko ha 50
16: pinawa
17: tunga tara mo na day. Siya nga. Bungol ka ba? Ingo bungol, day ko. Mo ba? Dunggan malagi ta kakaroon yung kagbungol ko. Wala mo na yung ingon niya. Siya, 250. Ingo, pila kito? Siya, 250 lagi, sir. Mo ba? Imo na lang na eh. Kita. Ay, gabi pang warta rin diyan mga tropa sa kini mga locals, no? Magpag-guide, 250.
16: Pinawa!
17: Kunya, pagka, kanang mga bato kung malubong ka mga tropa nasa lagi anda mga tropa nga kanang-kaning pang kuan sa ligid, 50. Ulan kayo mga katropa, manapoy mga tulak boys, mahalang tulak boys mga katropa, kumalubong ka. Ana ang kalisod karon mo biyahe og kanang gabi mga katropa, tagam-tagam yun mi. Ang unong ka oras na himong napulo nga to sa 11 ka oras.
0: Pinawa.
17: Tag ayon mo Romel Bornea, Kuya Tol, good morning naman ya. Elizabeth Himpisaw Gloria, mabugnaw nga kabuntagon katropa ng alan. Ronnie Piho, good morning mga katropa. And Harold Salang watching from Purok 3, Kamansin niyo, Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Randy Santisas also listening, good morning. And Romilita Bacaro, good morning katropa Sir Alan, God is good all the time. Karina TCL, good morning Sir Alan, kusog-kusog ang linog. Bago lang yun, ha? Asa napita mo di aglinog? Tanaw na ninyo ang silingan diha og basig ka ng kusog-kusog na panguyog. Nora Bunsukan, good morning niyo diha. And, uy, linog daw. Naglinog yun. Asa nga lugar niya? Naglinog ba? O, may linog dali.
0: Pinawa!
17: Ganyo ha, siguro. Nadapita. Asa ganyan niyo ha, Karina TCL? Asa napita ng linog diha? Basig sa jensa ninyo, sa urani ba? O may gibating linog diri kay kining amo ang utok diri galinog-linog na idaan. Si Shabjin Tudlasan Riboyon, have a good day. Thank you so much. Harold Salang, good morning. And Shabjin Tudlasan, okay, good morning Sir Alan. Salamat ka. Liam Magnalaysay, good morning diha. Ging og Alice Sar Castillo, watching po sila. Good morning, good morning.
10: Good morning!
17: And Nengski Ventura, good morning. And Leah, okay. Robby Mi Fukasawa, good morning. Lovely Con Lucerna, Harold Salang, good morning mga taga-New Sambog, Davao del Norte. Salamat kayo mga katropa ha, sa tuapod ng mga nagapaminaw karon. Wala ko'y utang ha, wala ko'y utang.
10: Good morning.
17: Ug sa mga naga-birthday karon mga katropa, happy birthday na lamang natong Lampurnas people mga my friends.

0: Happy birthday, Biyernes, Martes, sa Pizza 28 ng bulan sa Hulyo tuig 2026, mga katropa. Pakitanaw daw ko din ha, kuan katropang Royce, kung ang August 31 is holiday. August 31, holiday ba? Unsa ganyan nga holiday na? Murag national heroes ba na? Wala ba na yung trabaho? Or non-working ba na? Or regular holiday ba na? Ganahamang gumimangwinta, ganang holiday din mga tropa ba? Kay walay gana ning among boss diri, kay dubliho niya ang adlaw pag mo duty kag holiday. Pero kaya inakutahan naman ko din mga tropa ha, kay gihimot ng kalendaryo nito mga listener.
1: Pinawa!
0: Sir, pwede ko mamalihog, sir. Ang August 31, holiday ba? Ah, grabe, pati naman nandiyan yung pangutana pa sa bulsay.
2: Bulsay! Ha?
0: National Heroes. Holiday. Pero working or non-working? Regular o dili regular? Nga naman, nangutahan naman ka diri, pare ko'y Mark Paul. Mark Paul. Mark Paul Alpos Agaraw, good morning ni mo diya. Unsa may naa diya sa Lunes mo na, no, di ba? August 31 is Monday. Marambugag ako ang anak pod nga, pa wala klase pa, kusog mang ulan pa, ingko gabi ipagalita karon. Kuwa pa siguro kang mahantod ugma ning ulan na. Ang mga nag-spill anak na sa bangkal, baha mangod sa bangkal, ingko may labot na diha sa may Central Park.
1: Pinawa!
0: Sa may Carco Central Park. Ito man sa Royal Valley o sa Taal. Layo ba na yung eskulahan niya, karong may way klase. Ngayon, sugo na kagkatapulan ron na mabaksan yung taga.
1: Pinawa!
0: Mga tropa, kato mga gipanglay dyan mga tropa. At doon na sa to ang paborito nga staycation mga tropa. Doon na mga challenges karon sa kalsada, pero malutsan man sa Marilog area. Kung kika po yung nakasakain itong kasaba sa syudad mga tropa, at na ta, sa New Year's Peak Mountain Resort dito ni sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw ug presko nga hangin sa kabukiran uban kini sa mga nindot kay nga talan-awon nga makaparelax kini sa imong hunahuna ug lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang nga delicious nga buffet meal nga duna kini views sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan ang imong sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imong paulayan ibabaw ni nga tundak bayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na atong syudad sa Davao. Bisita ha ang ilahang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nga impormasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong balikan mga katropa, kini nga to ang agi paminaw kaganina, no? Ning si PBBM. Ganahan ko siya ang pag-pronounce mga katropa nga mura bag si Joseph Estrada ba, gi-revise lang. Walang kinikilingan. Walang kaibigan. Ha? Ana. Si kuan pod si Pinoy pod lahi pod tuya ha, no? Bawal ang wangwang. Ana pod tuya ha. Wow, wow, wow, wow.
1: Pinawa.
0: Si Tigong wala kay kukakuan. Ang iya kay eng ini. Ang LFTRB.
1: Pinawa.
0: Ilom dia. Mr. President. Na preso na lang ka sa dahig, LFTRB lang yapon ka. Hindi yung kakalito sa nang LTFRB, LF yun ang imong una. Land Franchising Transportation, ganiya. Tama ka tropa ba eh, atong paminaw na nag-utro, engineer ng, ganahan ko siya ang kuandiri, paminaw na to, daw eh. Kay Martin na nga kuan, sige daw. Up, walay audio.
3: Paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
0: Katawa man ang mga kapaldo. At least may gulong na ang hustisya. I hope so. Eh bakit ngayon pa lamang ay may natanggap na tayong report na kapag ka lalabas na talaga yung kaso at warrant of arrest nitong si Martin Romualdez, mga katropa, ay may mga nagpapalabas na ng balita. Eh ano ba naman itong ating pong nababalitaan na ito pong si Romualdez ay tatayo bilang isang state witness? Eh madali lang pala na ikaw ay mawala diyan sa pagkakakulong basta't mag-state witness ka. At ituro mo yung sino yung mga nasa ulo talaga nitong corruption sa Pilipinas. Eh mantakin mo ba naman yung ulo ng corruption si Duterte pala. At itong Sara na ito, ha? Wala pala tayong kinikilingan dito, mga katropa. Ay, talaga namang mantakin mo naman. Na doon pala patungo itong lahat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Behave mo, ha? Storya rin na very chibo, mga katropa, ha? Pero dito ta sa katuganing mag-witness daw, I am willing to stand sa as a state witness katulad ni Bryce, katulad ni Alcantara, katulad ni Bunuan. Pagtakin mo ba naman, mga kuya, mga ate, itong mga nasambit po nating mga pangalan, sila yung mga nakapaldo noon.
2: Bullseye!
0: Sila yung mga naggawa ng mga script paano makakuha ng paldo-paldong mga malita sa kaban ng ating inang bayan.
2: Bullseye!
0: Example diha nga tinuod yun din mga katropa kini malita. Katong giuli ni Alcantara ba to, si Bryce? Katong restitution money ba? Nga una, katunga sa 350 million. Nasa 150 at ito, 170 o 175 million. Kaya gusto nga ipauli ang katong 300 to 350 million lang ko, no? Oo kang maoro ni nakuha nila.
1: Pinawa!
0: Pero mga katropa, kaya para lang yun nga, makaingon ta nga, sige, Kamuha na sayo dyan sa mga kinsa ni mga kurakot. Okay, dito, upo ka dito, upo ka dito. At mag-usap po tayo. Unang-una, ipakita mo sa madlang people, sa publiko, at sa ating, sa buong mundo, na seryoso po ikaw. Isauli mo yung nakuha mo kasi bahin-bahin po ta. No? Sirimulya mo yung usog. Asa ka man ang kung mga tropa ang ombudsman mo ay nagunaog ka na ganing paprisko. O niya mga tropa ang ato apod nga DILG secretary nga di naman niya trabaho mga tropa ng magpakita di ang tropa nga naadiha ang panalapi giuli. Pwede na sa DOJ. Pwede na mga tropa sa tuang korte unta dapat no ipauli na dito para pangitag paagi mga tropa nga balik na sa tuang kaban. Karon si anunsyo man ni PBBM.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anong sabi ni PBBM? Sabi niya, 800 milyong piso. Pero wala man dito gisulti ni PBBM. O, nalipat lang dito siguro ko. Nakadungog ba mo mga katropa? Nga ang 800 million gibalik ni buo dito sa atuang kaban. Pero naamalag ito'y pahat na ay 125 million, na ay 200 million. Oo. Diba? Kung nakakuha tag 800 million, nga nabawi na to pinagi sa asa bagay, ang uban daw ato mga katropa asset. Siguro, ang katutong sa mga asset sa mga Diskaya, Diskaya lang ba? Rolls Royce na lang ba? O, di pa dito takalito sa Rolls Royce. lang ba o katong payong na mahalon? ang ato, adering, halin ato mga katropa, ang ato ang gibalik na to sa atong panudlanan. About the real money. Si Bryce lang ba? Si Alcantara lang ba? Mga taga DPWH lang ba? And nga nung mag-witness, mag-pinaptik ni si Bunuan. Nakakwarta ba po ka ni si Bunuan? Unsay drama ni Bunuan pag-ingon ni napatay file dia engineer bisig sound bites lang katuganing mga sa to mahiyan na din naman kayo
1: pinawa
0: no guwapo na imo ara tong sound bites diri ba mahiya din naman kayo sa una niya kasuna kay nakita nato dito mga katropa. Pwerte mang pakpak ni Bunuan. Karon mag-witness si Bunuan?
1: Pinawang!
0: Ang dating sekretary sa DPWH?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito pa, ang katong mga namakpak po dito mga kongresista, mga tropa, patik-atik lang po itong pamakpak, pero darin ito kakulba na ito ila. Labon, nako, nakita na ito, nagpakpak mga tropa, nga pagpakpak na ako. Unsa nalipay ka o kanang napugos? Ana gani o kanang nagsigig tanaw sa kilid ba? Patay ani pre. Ha? Unsa naman ta ani pre? Ipit ani pre, ha? Murag inana gani mo tropa. Re mo tong pakpak nga kana okay uyon ko sa imong gisulti. Mahiya din naman tayo yung mga walang mga hiya talaga, no? Pero katong ba mga tropa napugos sa pakpak ano? Unsa man ato ni? Ha? Muramag ka ng dilimay-tilimad doon eh. Oh, mo lagi ba? Isa sa nakita na ako dito mga katropa, ang DPWH secretary nga si Bunuan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano pa ni Bunuan mga katropa? Oh, mag-imbestiga ta, dirita magsugod sa itong investigation, bla bla bla. Oh, buhi pa itong niambak mga katropa sa Bagyo. kisa itong babae mga katropa nga Yusek sa DPWH mga katropa, no? Katumanggo, daghang isyag ka ng mga files sa mga names na tanan dito eh. Unya, siguro, bombardin na siya ang konsensya, wapod na kabalo mga katropa, o kanang tinuod ba itong lawas niya kay di man cooperative yung bana, di man gani ipa-autopsy. di ba? Asa ka man lang kung ano mga katropa, ultimo ang cellphone, kung gusto siya gustisya. Ultimo ang cellphone mga katropa, dili man lagi niya ihatag na to sa mga investigators. ha? Dili ang DOJ secretary pa nato si Rimolya pa no oh anong dili man ihatag kay wa si salig ang Rimolya or ipakita lang yung mga tropa nga dili siya cooperative oh di ba masulbad na tong unsa to naghikog ba gyud to ni ambak ba gyud to ni slide ba gyud to di ba kaha to nakuratan sa kuruwakwak oh, nakabalo eh Or pareha itong mga oh, sige, pag di ka maambak, patay lang yapong ka. Back ka lang ko, una, you can enjoy your mamon. Basta kay kamo mga katropa, gikan na sa mga hiwing binuhatan, you will never, never, never enjoy it gayod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una ako, bahala na ni ingon anita mga katropa. Katamtaman lang gunta. Dili po ta ingon og magpakapobre na lang yun ta. Di po ta ingon magpakadato na lang yun ta. Kanang okay lang good kayo nga. Makaunahon na ka kanang mag-staycation sa New Year's Peak. Okay kayo na. O niya, makaunahon na ang mga tropa o gapon-pohon dili sa may Samal.
1: Pinawa!
0: Indot po ni investigation po dili sa Samal, mga tropa, makuha po ni dili sa tua. Talaga eh. From the highlands to the sea na po dani.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mas relax lang mga tropa. Ay, may dibdiba ng mga... sa may mahimo ni mo, nabay uban, magkikpatay ng mga tropa. Tawag mong silingan lagi oh. Ha? BBM kayo kaning Sara mga katropa? Sila yung binundakay. Hala, si BBM maglabay niya mga katropa ka ng kalabasang hilaw itong musilingan ka lagi. BBM lagi daw. Isa po niyo mga katropa nga, magbuot ka. Labok-labok sila. Mga silingan rin mga katropa. Magdular at tungis maguman. Ang yung ipangutana ka rin mga katropa. Ikaw, nakadawat ka ayuda sa kay BBM? Wala. Ikaw, nakadawat po ka kang Sara? Wala po. Kaila kang Sara, nakakumusta ka? Wala. Ikaw, nakakumusta kang BBM? Wala. Paghilo mo eh. Puro mo na yung wala.
1: Pinawa!
0: Ay mo padala ba? Pagabot sa chorus mga tropa, kanang mga politiko ng inyohang ipang dipinsahan, wapun na nailan ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mind your own business! Mubalik na mga katropa no sa paghuman sa The Secret of Health mga katropa. Atong isgutan po ni Ipira Law kay gisgutan man ni kagahapon ni PBBM ang about sa kining energy na patoy nuclear energy mga katropa. Wala man po niya gi-emphasize asa ta magkuha aning nuclear energy kay wa man niya na-mention ang katong Bataan nuclear power plant. Direkta sa Ipira kay unsa yun yung Ipira kaniadto Bataan ni mga katropa nagahisgot about anang i-abolish ang Ipira law or i-amend ang Ipira law. Ngayon nato nadunggan nga na nay amendment nga gisugyot ang presidente may kalabutan sa Ipira law. So kining Ipira law mga katropa RA 9136 ni siya kung wala ko masayop mga katropa lauman kining ipabasura na baka ni PBBM or pagdahan lamang o ang mga pribado nga kumpanya mao daw matud pa ang maig-an.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ning siren sa itong pagbalik mga katropa human lamang sa The Secret of Health. Kao pa na ito diya si Doc Remily Tuuy. Standby. Alas 8:02.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa